0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal.
6: Bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
6: 738 AM.
4: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan, mga biyahero po natin? Ating pong mga estudyante at mga manggagawa, ano po, ngayong araw na ito, Lunes, may ilan sa atin nakakaranas po dito sa lungsod ng Quezon nung medyo traffic. Ano po, ito yung may kinalaman doon sa transport strike. At upang pag-usapan po yan mga kababayan, but most importantly, ito po, aprobado na ang fare adjustments na i-implement sa September 28, if I'm not mistaken. Ngayong araw po yan. Kapanayan po natin ngayong umagang ito ating butihing acting chairman mula po sa LTFRB, Attorney Greg Pua Jr. Attorney Greg, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Al, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyo.
4: Opo, Chairman Greg, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak sa amin. After nung atin pong panayam nung nakalipas na linggo, ngayon na formally na po ano, na aprubahan na ang PUV fare adjustment. Ano po ang naging basihan ng pag-aaprubad nito mula po sa DOTR at sa LTFRB na ipatutupad actually ngayong araw po na ito?
7: Opo. Nirekomenda po natin, katulad po ng sinasabi natin noong nakaraang linggo, na magre-rekomenda po tayo kay Secretary Banoy Lopez po ng ating po rekomendasyon regarding sa fare ng PUVs. At atin naman pong ibinalanse ang kakayanan ng ating mga commuters at ang pangangailangan naman po ng ating mga PUV workers. And then we came up with the recommendation po to lift the suspension po no ng fare increase na sinuspindi po natin noong March 2026 at dagdag pa po rito nag-recommenda rin po tayo which was also approved ng provisional fare increase sa mga denominasyon naman po na hindi po naisama noong Marso tulad po ng UV Express at ng taxi.
4: Opo, and besides this yung mga denominasyon na nabanggit po natin from the side of the UV Express drivers and operators, Ito po ay yung increase po natin is across the board. Yung mga jeepneys po natin, traditional, modern jeepneys, yung mga buses po natin. Magkano po ang itataas kaya nito sa pasahe para po sa ating mga commuters?
7: Well, iba-iba siya, Sir Ale. Sa jeepney, ang yung minimum fare po natin, ginawa pong 14 pesos na po ang minimum fare. Dagdag pa po rito, meron din pong dagdag sa per kilometers po. Dati po kasi 1.80 sa traditional, nagdagdag po tayo ng 20 centavos, naging 2 pesos na po ang succeeding kilometers. Sa buses naman po, iba-iba rin kasi meron po tayong provincial, meron po tayong city bus, pero lahat meron din po increase dyan ng per kilometers. Sa UV Express, per kilometer din po ang in-increase po natin. I think if I'm not mistaken, sa UV Express po, sa traditional UV Express, nagdagdag po tayo ng 40 centavos sa traditional at 50 centavos po sa modern. Sa taxi, ganun din po, TNVS. Isa lang po ang hindi pa po natin nalalabasan ng desisyon. Ito po yung MC Taxi. Yung pinakabagong denominasyon po ng public utility vehicle.
4: Opo. At Attorney Greg, Chairman Greg, Sir, marami po sa ating mga kababayan, especially from the transport sector, yung mga kababayan po nating drivers, mga nagmamaneho at mga operators, nagpapasalamat po sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging tugon dito sa panawagan po ng ating mga kababayan. From the side of the LTFRB naman, ano masasabi po natin sa pagpapaabot ng pasasalamat ng ating pong mga kababayan?
7: Well, very grateful po tayo kasi na-appreciate po nila. Katulad sinasabi naman po namin na hindi po bulag, hindi po bingi ang gobyerno, lalong ang DOTR, LTFRB at lalong-lalo na po ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo po ay alam po natin, laging pinapakinggan ang hinaing ng bawat sektor dito po sa ating bansa. At ito nga po, napakinggan po ang hinaing ng ating mga transport workers. At also, for the commuters po, kasi kung balancing po ito eh, kung hindi po natin maibibigay ito, baka hindi rin po makatakbo. At the end, ang mahihirapan lang po is yung ating mga mahal na commuters. So, we're very happy po na na-appreciate po ng ating po mga transport workers ang pinag-utos po ni Presidente Bongbong Marcos po na i-lift na po yung suspension.
4: Opo, at maraming salamat din po sa effort ng LTFRB sa pag-fast track na itong hinaing na ito ng ating mga kababayan. Ngayong araw po, di ba, itatalaga na po natin itong updated na fare hike. Ano po yung mga paalala naman natin sa ating mga drivers and operators sa pag-update nila ng fare guide sa ating pong mga pasahero? Re-require ba natin na ipapaskill nila sa kanika nilang mga sasakyan yung updated na natin na fare matrix?
7: Opo. Ganito po. Ang talagang sistema po natin kapag nagbabago po tayo ng fare ay mandatory po na dapat magkaroon ang bawat sasakyan ng fare matrix po na kinukuha po ito sa LTFRB. Ngunit dahil nga po ang utos po sa atin ni Secretary Banoy Lopez at ni Presidente Bongbong Marcos po ay maramdaman po agad at mabilisan ang epekto nitong fare increase po na ito, naglabas po tayo ng fare guide na lang po muna kung saan pwede po nilang i-download sa atin pong website sa LTFRB.gov.ph. Meron po doon fare guide for jeep, bus, city bus, provincial bus, UV Express. Nandun po lahat. Para naman po sa ating mga pasahero, hindi naman po sila mahihirapan dahil yung ginawa po natin na fare guide, yung isang column po ay nandun po yung lumang binabayaran po nila at dun sa kabilang column po ay doon po yung bagong binabayaran nila. Itong fare guide po na ito ay dapat po ipaskill ng ating pong mga transport workers sa kanilang mga jeep, buses or UV Express po.
4: Opo, at I think this is also from the side of the LTFRB. Nakapagbigay naman tayo ng sapat na due notice sa atin po mga biyahero, sa atin po mga kababayan, na sa pamamagitan po ng ating mga social media posting at ng ating mga panayam. And I think yung ating mga kababayan hindi na magre-reklamo at dahil nagtaas nga po yung pasahe natin. Nakaraan po may anunsyo na magkakaroon po ng transport strike at ngayong araw po isinasagawa ito hanggang sa Miyerkules in partnership po sa DOTR. Ano po ang ginagawa naman natin na programa para sa ating mga commuters para hindi po sila gaanong maapektuhan nitong nasabing transport strike?
7: Opo, tinitignan po natin kung saan po sila nagtatransport strike at hindi lang po yun, tinitignan po natin lahat ng ruta. Kung saan po marami pong naghihintay o marami pong nahihirapang sumakay na ating mga mahal na commuters. Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na sasakyan, na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idineploy po natin yung ating pong mga libreng sakay. Meron po tayong mga buses and ibang sasakyan po na ginagamit sa libreng sakay in coordination with other government agencies such as DOE, DepDev, Office of the Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede na ide-deploy po namin pag kailangan. Ang ayaw lang po namin ay ideploy po namin, patakbuhin po namin kahit na po walang wala naman pong pangangailangan dahil baka po maagawan pa po yung ating mga mahal na transport workers sa kanilang mga pasahero, makabawas pa po sa kanilang mga kita.
4: Opo, at ito pong binabanggit natin ng mga ide-deploy natin mga sasakyan to augment siguro no yung pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Ito po ba'y libre?
7: Libre po, libre po.
4: Opo, at gaano po kaya katagal itong magiging libreng sakay for the entire duration po kaya nung transport strike?
7: Depende po. As I said, naka-standby lang po yan. Depende po kung may pangangailangan. Ang ayaw lang po natin, i-deploy po natin. Tapos libre po kasi ito. Siyempre, sasakyan po ito ng ating mga kababayan. Eh, makabawas naman po sa ating mga commuters.
4: Opo.
7: At, sa ating sa mga Greg, sa ating mga POV
4: work. If I may, ano raw po ba ang dahilan netong transport strike ng itong ng isang transport group na ito?
7: Well,
4: ano ba ang kanilang hinaing na ipinaabot sa inyo pong opisina?
7: Well, ang sinasabi po nila ay hindi daw po sapat yung ating pong fair increase na ipinatupad. Pangalawa, yun na rin po, gusto po nilang matanggal ang excise tax sa gasolina, yung VAT sa gasolina. Yung po yung mga nababasa at naririnig po natin na kanilang mga hinain po na isinisigaw din po nila ngayon.
4: Po. At ano po ang nagkaroon na po ba tayo ng dialogo with our stakeholders, with our drivers and operators at iba't iba pang mga POV associations hinggil po dito? Ano po ba ang gagawin from the side of the government para matugunan po ang ating mga kababayan ano po na nagta-transport strike?
7: Well, continuous naman po tayo eh. Continuous naman po ang pakikipag-usap po natin sa kahit sino pong transport workers. Ang aming pong opisina dito sa NTFRB ay open po. As long as nandyan po kayo, sigurado po, hindi kayo maghihintay, makakausap po namin kayo at maririnig po namin ang inyong mga problema. Kaya lang, ang Sir Al, ang amin kasi is we are very limited dito sa regulation ng ating mga PUVs. Doon naman po sa hinihiling po nila, it's not us. We cannot act on it. We cannot even recommend doon po sa sinasabi po sa mga hiling po nila. Sa pamasahe po, kung sinasabi po nila na kulang po yung pamasahe nila. Meron pa naman po eh, yung dalawang grupo po kasi ngayon, ang manibela at ang piston, meron pong pending petition po ng ating kapatid na si Mar Balbuena at si Kamodi. Meron pa po silang pending petition. Pinapakinggan pa rin po natin yan at pinagsusumite po natin sila ng ebidensya kung bakit para upang maipakita na hindi po sapat yung ating pong pinamigay i-desisyon na itaas ang pamasahe.
4: Opo, and Chairman Greg, ito namang problema natin sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na pagsipa nito. This is not just a local concern, it's also a national concern. Actually, pandaigdigan nga itong problemang ito. And I take it na ito naman pong problema na itong mga transport strike na nabanggit po natin, medyo malawak po ano ang kinakailangan nito na pulisiya na gagawin ng ating pong pamahalaan. But from the side of the LTFRB, may mga ginagawa po tayo para maibsan ang problema ano po sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Napag-usapan nga natin noon last time, nakahingi tayo from the side of the COMELEC ng wag maisama doon sa ban yung mga binibigay po natin na tulong, assistance and ayuda para po sa ating mga kapatid na drivers and operators. May mga plano po ba tayo na madagdagan pa ang mga programa ng LTFRB ano po para matugunan itong pagtaas pa rin sa presyo ng produktong petrolyo?
7: Opo, opo Sir Aldo, tuloy-tuloy pa rin po ang atin pong tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase, meron pa rin po yung 12 pesos fare discount. At in addition to that po, nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos, pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways para po makatulong pa rin po sa ating pong mga transport workers, katulad po nung na-discuss ko rin po sa inyo dati, yung pong paglaban namin sa colorum vehicles na kinakain po yung pong kita ng ating mga lehitimong transport workers.
4: Opo, and Chairman Greg, sir, going back dito po sa strike, ano po ang magiging tugon natin? Kung sakali pong magtutuloy-tuloy pa rin ito, lagpas doon sa intended natin na araw, which is, if I'm not mistaken, Merkules, dahil may natatanggap tayong balita, may multa raw po ang mga transport operators if sasali sila sa strike. Can we clarify on this aspect of the issue, Chairman Greg, sir?
7: Opo. Ang bawat jeepney, UV Express or kahit anong denominasyon po na tumatakbo po na may prangkisa sa LTFRB, meron pong kondisyon ang franchise. Number 3 po doon is yung bawal pong itigil nila ang kanilang pamamasada at pamimigay ng public service upang magpakita ng demonstrasyon ng pag-ayaw nila sa gobyerno. Meron po kasing provision na ganun. So ang atin lang naman po, pinapaalalahanan lang po natin yung mga PV workers po natin na when the franchise was given to you, when the privilege was given to you, kaakibat po noon yung obligasyon na sundin po ninyo yung pong mga kondisyones ng franchise na binigay po ng gobyerno ng LTFRB. And yun, as I said, one of that is they are prohibited to stop in order to show demonstration or demonstrate their grievance to the government policies. Kasama po 'yun eh. Mm. Kaya tinitingnan po natin, pag nakita po natin, pag napatunayan po natin, sinoshokos po natin 'yan. Pero may due process pa rin po tayo. Pag na-shokos po natin, napatunayan na na-violate po ang kondisyon ng franchise na po na iyon, ay nag-i-impose po tayo ng penalty. Ang first offense po nito ay 5,000, second offense po nito ay 10,000, tapos may impounding of unit. Third offense po ay 15,000 hanggang or cancellation of franchise po.
4: Opo, and definitely Chairman Greg, ano, kailangan matandaan ng ating mga kababayan na bagamat nakikialam, rather than nakikialam, may pakialam ang LTFRB sa ating mga drivers at operators that, because we care about the livelihood of our drivers and operators. Pero we have to understand, ano, mga kababayan, na ang prangkisa, it's a privilege, hindi po ito karapatan. Ano, at dapat tayo sumusunod sa mga alituntunin na nakalatag doon sa ating mga prangkisa. Sa atin pong mga kababayang commuters, mga drivers and operators natin, whether kasama sila sa transport strike or hindi, ano pong mensahe natin sa kanila, Chairman Greg? Sir, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
7: Opo. Sa ating pong mga drivers and operators, una po ulitin ko lang po, hindi nyo po kailangan pumunta sa LTFRB upang kumuha ng fare matrix. Pumunta lang po kayo sa website ng LTFRB sa ating pong mga matatanda, sa ating pong mga nakakatanda na mga drivers and operators na hindi man siguro po techie, ay lapitan po natin, hingin po natin ang tulong ng ating mga anak upang makita po sa website yung pong fare guide. Pwede nyo pong i-download yan at i-print. At pwede nyo na pong i-implement yung bagong pamasahe. Para sa atin naman po mga commuters, para po hindi magkalituhan at maiwasan po ang gulo, pwede rin po ninyong tignan ang fare guide na nasa aming website upang ma-compare po ninyo. Kung dati po ay nagbabayad po kayo ng 13, makikita po doon na 14. Nakakolom naman po yan. Makikita nyo po kung depende kung ilang kilometro po ang binabiyahin nyo. At kung nasingil po kayo ng mas mahal at mas mataas or hindi po nagbigay ng discount na dapat naman po ay dapat ibigay na discount, huwag po kayong mag-utubli na magreklamo po sa LTFRB. Meron po tayong hotline, yung 1342. Pwede nyo pong itawag doon, or yung Facebook page po namin, yung X po namin, lahat po, aaksyonan po namin yan.
4: With that, maraming salamat po, Chairman Greg. And as always, sir, it's a pleasure to have you in our program ngayong umagang pong ito. Maraming salamat po at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the LTFRP.
7: Mabuhay po kayo, Sir Al, at mabuhay po ang lahat po na nakikinig po sa inyo. Magandang umaga po.
4: Magandang umaga po at mabuhay po ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa sektor ng transportasyon.
5: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 28 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga matapos ang ating panayam mula po sa ating acting chairman ng LTFRB, Attorney Greg Pua Jr. Kapin natin ang kaugnay na balita niyan. Libreng sakay inilarga ng Department of Transportation para tulungan ng mga pasahero ang apektado ng tigil pasada ng Manibela. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Al, nagpatupad nga ng libreng sakay ang Department of Transportation at ilang pa mga ahensya ng pamahalaan upang alalayan ang mga pasahero. Ngayong araw, kasunod na rin ng unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela at susundan pa ng mga grupong piston sa mga susunod na araw. Alinsunod na rin ito sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ang mga pasahero sa gitna na rin ng tigil pasada. Ang kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, katuwang nila ang iba't ibang government agencies na nag-deploy ng kanilang vehicle assets para matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga commuter. Sabihin lang sa mga ruta ng libreng sakay ay ang Quiapo Fairview, Quiapo Welcome Rotonda, Nagtahan Cubao, Cubao Fairview, Galeria Taytay at Pabalik. At katuwang nga ng DOTR sa pagbibigay ng libreng sakay ang Office of the President, Department of Economy Planning and Development, Department of Energy at ng Philippine Coast Guard. Para sa ang libreng sakay ay mula alas 6 ng umaga kanina, inilarga at tatagal ito hanggang alas 8 mamayang gabi. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, kasamang J. Mark Dagala.
5: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: At 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Diyan lamang po kayo mga kababayan, magbabalik po ang palatuntunang Bangon! Bayang mahal matapos ang ilang mga paalala.
5: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
3: Bangon. Bayang mahal.
5: Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 738 AM.
4: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, this time, alamin naman po natin at pakibalita tayo mula mismo sa Department of Trade and Industry Northern Samar kaugnay po ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair. Upang alamin kung ano nga po ba ito at anong benepisyo nito sa ating mga kababayan, makakapanayan po natin ngayong umagang ito ang OIC Provincial Director po ng DATI Northern Samar, Ginoong Pedro Bimbo Tan. Director Tan, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga, Sir Al. Good morning po sa iyo at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Good morning po, everyone.
4: Opo, it's a very good morning, sir, at maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa amin. Ano nga po ba ang kahalagahan nitong 26th Bahandi Eastern Visayas Trade Fair para po sa ating mga kababayan mula po sa sektor ng MSMEs, yung ating mga micro, small and medium enterprises sa Leyte, at para po sa buong Eastern Visayas?
15: Okay. Good morning. Thank you very much for the question. Ano? Napakahalaga. It's very, very important itong Bahandi Eastern Visayas Trade Fair, lalong-lalo na po para sa maliliit na mga negosyante na nanggagaling po sa Eastern Visayas, Leyte, Samar, and Biliran Islands. Kasi una, because of this trade fair, itong dinadala namin, itong maliliit na mga negosyante papuntang SM Mega Mall ngayong October 1 to 5, 2026, nasa 5th floor po tayo sa Mega Trade Hall. Ang bagay nito, yung trade fair ito, ay nagbibigay ng access sa malaking market na hindi mapupuntahan kung nadoon lang sila sa liblib na probinsya ng Northern Samar. Say for example, pangalawa, because of this trade fair, nagkakaroon tayo ng opportunity na ang mga negosyante natin maka-generate ng actual na business income, actual business at saka actual na income. Katapos, yung ating maliliit na negosyante ay natutulungan natin sila maka-graduate from selling locally para naman ma-expose sila nationally. And the goal is to expose them eventually internationally. Also, because of this trade fair, mahalaga po kasi nagkakaroon ng connection yung ating mga maliliit na negosyante. Kahit 5 araw lang ito na selling, pero marami pong pumupunta doon ng mga institutional buyers, ng mga foreigners, ng mga wholesalers. At nagkakaroon po sila ng network so that pagbabalik nila sa probinsya, mayroon silang mga book na mga orders. At isa rin sa pinakamahalaga kung bakit napaka-importante ng trade fair na to, kasi binibigyan po natin ng visibility or credibility yung ating mga brands, local brands, say galing sa Northern Samar, galing sa Eastern Samar. Kasi that's one of the biggest problems namin dito sa Region 8, sa Eastern Visayas. Marami po kayong magagandang mga produkto, pero we need access to market. We need visibility. Gusto namin makita ang mga produkto namin sa mall. Pero medyo kinakapos kami ng budget. So this is the opportune time na we bring them all together sa Mega Mall, one of the prime markets natin sa Manila, para makita ng mga tao. At isa pa po ay it transforms Eastern Visayas local resources at saka kultura into market opportunities. Kumbaga, dati ang bumibili ito pang barangay lang. But because nandito po tayo sa Mega Mall, ay nai-expose tayo. Talaga namang it's a big, big market. At ang trade fair na to encourages innovation, yung pag-i-improve ng mga produkto natin while at the same time preserving identity. Kasi ang ating mga produkto ay meron lang cultural story, traditional story. It's a story of heritage. We're trying to preserve this one. At the same time, linalagyan natin mga improvement, mga innovation, just like for example by improving yung mga packaging ng ating mga products. Also, mahalaga rin po kasi this provides yung trade fair neto parang isang powerful na platform para ma-improve po natin yung mga buhay ng mga maliliit na negosyante, ma-improve ang kanilang mga produkto, at maipakita natin na even in the Visayas, we have the best that the world needs to see. We need, I mean, gusto namin ipamalas sa kanila na napakaraming magagandang produkto. Tama ang presyo, di kalidad, quality, kasi sumusunod tayo sa mga international standards. So, because of this trade fair, kumbaga, we are giving new life to the products that what would have been just being sold doon lang sa probinsya.
4: Opo. And Director Tan, nababanggit nga po natin, ano, na yung mga gusto nating ibahagi yung mga produkto is not just a product. Ano po? Ito po ay sumasalamin sa ating mayamang kultura from Eastern Visayas. Ano po, sa ating palagay, ano, if you can name a few, ano yung mga produkto na tanging sa lugar lamang po natin makikita itong mga produkto na ito? At itong mga produkto na binabanggit po natin would be able to share to a broader siguro market, to a broader audience, yung atin pong mayamang kultura. Can you give a few products na tinatampok po natin?
15: Yes po. Thank you very much for that question. Napakaramihan nating produkto that are uniquely Eastern Visayas. Sige po. Siguro kahit bawat probinsya, kukuha ako ng isa. Say for example, una tayo sa Leyte, yung pinakamalaking probinsya natin.

0: isa nating isang municipality, isang isla natin sa Eastern Samar, yung Humunhon Island. Alam mo sir, napakaraming kalamansi plantation sa Humunhon. If you have been to the place, very abundant po ang resources doon, especially yung kalamansi. Yung mga locals natin doon, prinasis nila into kalamansi concentrate. At marami rin silang honey, nang pinagsama na ang kalamansi at saka yung honey, it became sa concentrate na healthy na, at saka very reasonable ang kanyang price. Ang maganda pa dyan, sir, ay FDA compliant na po ang mga produkto na yan. So, kahit sa ang lupalop ng mundo, pwede natin dalhin at ipagmalaki. Pagdating naman sa Northern Samar, you know, what is endemic sa Northern Samar, what is unique there is, for example, sa Northern Samar, napakarami pong pili nuts. In fact, ang Northern Samar ay nagsusupply sa Bicol ng mga pili nuts. Ang mga lokal, say for example, doon na sa Allen, Northern Samar, ginawa nilang mga pili crackers, at saka mga masapan di pili. Ang mga produkto na yan, they made it into fine delicacies na doon mo lang talaga matatagpuan sa kanila. Kasi ang uniqueness ng kanilang flavor is that hindi po ito inaapura ang pagluto. It takes time. Kumbaga, kahit yung pag-dishell ng mga pili nuts, hindi po ito siya na parang ginagamitan ng makina. Ito manual pa po. But they're planning to do part of the innovation is to make sure mayroon na silang machine ng mga pili crackers. Mm-hmm. Pero, shell crackers. Pero the quality is there. Ang sarap po. Ito ang favorite ko na pasalubong. Pagdating naman sa biliran, this is also one of my favorites in Region 8. Kasi meron tayong tinatawag doon, sir, na yung ating sinising na suman na tinambisan. It is a suman wrapped in anahaw leaves, tapos mayroon siyang mango flavor, may ubi flavor, it is infused with peanuts, with mga nuts na ilalagay mo sa loob. Mm-hmm. Ito ay bestseller kasi hindi ito tumatagal ng 3 araw sa Mega Mall kahit dito sa local na trade fair. Kung minsan opening pa lang, before 12 noon, ubus na kaagad.
1: Hold out agad. Abo, alam mo, Director Tan, kanina, no, nung nagsasabi ako sa inyo na may mga produkto ba kayong gustong ibigay, na-miss ko tuloy kumain ng moron. Ano, it's been a little over a decade, ano, simula nung umuwi ako sa probinsya namin, sa Maasin, Leyte. But totoo, and I agree with you, ano, talagang kailangan matikman ito ng ating mga kababayan. Ano, kung hindi pa kayo nakakatikim ng authentic, hopefully ano, makatikim po tayo, ano, dito sa Bahandi na trade fair natin. But going back dun sa ating pong pag-uusap, Director Tan, sir, ano po sa ating palagay ang pangmatagalang layunin kung bakit po tayo nagpa-participate sa ganitong klaseng mga trade fairs at para po sa ikauunlad ng ating mga MSMEs dyan po sa Leyte sa Eastern Samar po.
0: Well, thank you very much. Yeah, para sa akin po yung long term, yung pangmatagalan na layunin ng Bahandi Eastern Visayas Regional Trade Fair is ganito. I want to concretize this one is gusto namin dalhin to move from simply being local producers to becoming competitive, sustainable, and market-ready enterprises that can participate in national and eventually international na mga markets. Ito yung pangarap namin dito sa Region 8 ng pangmatagalan. We want to continue to bring yung gusto namin dalhin yung ating maliliit na negosyante sa mga major trade fairs. Kasi ang trade fair, hindi ka lang po nagbibenta. Binibenta mo dyan yung culture, yung tradition, yung heritage. And we want the world to see this one. We want our products sold in Vietnam, Korea, Japan, China, the USA, the European market. That's the long term ng aming mga produkto. Kasi every time you buy a product galing sa trade fair na ito, you are not only supporting business, you are also supporting a story, supporting family, supporting livelihood, and eventually you are making the province a little bit more progressive because of no matter how tiny or small the purchases. Pangalawa, ang pangalawang layunin ay long term, gusto namin na ma-strengthen yung digital market access ng

0: ating mga binibenta dito sa galing sa Kabisayaan, particularly sa Eastern Visayas. We want to take advantage yung digital opportunity through e-commerce, social media, digital marketing, and online business platforms. We want to see our products sold in all these platforms kasi the more we are engaged sa digital access, sa digital transformation, the greater the income at mas dumalago ang mga negosyo natin. At pangatlo, we will continue, part ng aming long-term na hangarin is to continue improving the market readiness of our products. Yung bang pag nagbukas sa Middle East ng mga countries kasi mayroon silang requirement, hindi pa nagbubukas ang mga country na yan. Gusto namin ready na kami para the moment the opportunity arrives, madali na tayong makapasok ng market readiness ng ating product. Market access kasi is meaningful only when our MSMEs are ready to meet the requirements of bigger buyers. Kahit pa napakaraming buyers, pero pag hindi naman market ready ang produkto mo, wala rin bibili sa'yo. So, yan ang isa sa mga long-term goals natin. At saka finally, one of the long-term goals natin sa Trade Fair na to is we want to build long-term business relationships. Rather than focus only on sales during a particular trade fair, our objective is to turn a buyer who discovers an Eastern Visayas product at Bahandi Fair into a repeat customer, into a distributor, a retailer, an institutional buyer, and a business partner. Okay, so yun ang mga long-term na hangarin natin, and I think it's within our reach at kayang-kaya natin tapo yan pag tumangkilik lang po tayo sa mga product ng Eastern Visayas.
1: No, definitely, ano po, at I think isang malaking kabawasan din kung hindi natin maibabahagi ang mayamang kultura ng Eastern Visayas to a broader audience, hindi lamang po no, dito sa ating bansa, kung hindi internationally. With that, maraming salamat po, Provincial Director Pedro Bimbotan, sir, sa pagkakataon and of course for your time this morning. Mabuhay po kayo at maraming salamat po.
0: Maraming salamat, Sir Al, and we'd like to invite you personally to the Bahandi Trade Fair para makatikim ka ng muron. Pasyal po kayo doon. We will give you the biggest surprise na maraming muron doon. Thank you po.
1: It's a pleasure po. Maraming salamat po. And sana ano eh makabalik at makatikim tayo ng muron ulit diyan. Mabalikan ko man lang ng kaunti yung mga very fond memories ko nung ako'y umuwi diyan sa Maasin, Leyte.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Aminan natin ang sitwasyon sa President Corazon C. Aquino National High School sa Barangay 184 sa lungsod ng Pasay para sa dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools, and Education Partners. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: So, ngayon, magandang umaga, alas 9 ngayong umaga. Ilang minuto mula ngayon, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa President Corazon C. Aquino National High School sa Barangay 184 sa Lungsod ng Pasay. At ito'y para daluhan yung tinatawag na Recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools and Education Partners. Ang PISA ay International Assessment, TOLAL, na sumusukat doon sa kakayahan ng mga estudyante na sa 15 taong gulang na mag-aaral, particular doon sa aspeto ng reading, mathematics at saka agham o science. Dito sa Pilipinas, tulad lang depende ang katuwang sa pagpapatupad ito. Mahalaga ang papel ng mga participating schools kagaya nitong Corazon C. Aquino National High School dahil sila yung nagsagawa ng assessment sa mga napiling learners at ayon sa DepEd, sinasailalim din sa readiness checks yung mga paaralan kabilang ng mga testing centers, laptops, internet access, teacher capacity, at academic preparedness. Donald, dito sa Metro Manila, doon sa listahan ating nakuha, ilan sa mga participating schools dito ay matatagpuan sa Caloocan City. Ang bilang ko dito sa Caloocan, nasa 4 na mga paaralan, yung participating schools. Meron din sa Las Piñas, sa gawin ng Malabon City, Maynila at Marikina, ganun din sa Muntinlupa, Pasig, Quezon City, Taguig, at siyempre dito sa Lonzon ng Pasay. Kung saan pupuntaan nga, may Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Excuse me. Itong Corazon, si Aquino, Asadula High School, Tolal.
1: With that, maraming salamat kay Alvin. Please keep us posted. Mag-iingat ka dyan at maraming salamat po.
3: Tol, i-atid natin maya-maya lamang ang balitang ito at ito'y kaugnay ng aktibidad. Ito ang Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw nito ng Lunes. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat kasamang Alvin Baltasar. Tunguhan muna natin ang mga ulat ng ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan. Posibilidad na pag-boycott ng defense lawyers at hindi pagdalo ng mga minority senators makakaapekto sa impeachment trial. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial kahit magkaroon ng banta ng hindi pakikilahok ng mga senator judges mula sa minorya at sa posibleng pag-boycott ng defense lawyers sa mga pagdinig. Ayon kay House Prosecutor Isabel Zamora, magiging mas maikli nga lang ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw ng prosecution na hindi nito babaguhin o aalisin ang mga planong ebidensya anuman ang maging desisyon ng mga senator judges sa pagdinig. Giit nila mas may malawak silang madlang pinagtutuunan ng pansin bukod pa sa mismong impeachment court. Samantala, nilinaw naman ni House Prosecutor Joel Chua at legal spokesperson Jay Tolosa na itutuloy pa rin ng Senado ang paglilitis kahit hindi sumipot ang mga abogado ng Vice Presidente. Ayon kay Tolosa, ang hindi pagdalo ng mga abogado ng depensa ay nangangahulugang isinusuko na nila ang kanilang karapatan na i-cross-examine ang mga iniharap na saksi. Nabanggit naman ni Chua na kung sakaling tuluyang hindi sumipot ang legal team ni VP Sara, may kapangyarihan ang impeachment court na magtalaga ng abogado mula sa Public Attorney's Office upang kumatawan sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: PCG nilabas sa mga aircraft at surface assets nito matapos makakita ng mga barko ng China malapit sa Cabra Island sa Mindoro. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nag-deploy ang Philippine Coast Guard o PCG ng aircraft at ng BRP Teresa Magbanwa para bantayan at i-challenge ang isang China Coast Guard vessel na namataan malapit sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Iniutos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang operasyon matapos mamataan ang CCG 3303 nasa humigit kumulang 35 nautical miles hilagang kanluran ng isla at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses na nag-radio challenge ang PCG aircraft sa Chinese vessel, ngunit wala itong naging tugon. Talaunan ay namataan din ng BRP Teresa Magbanwa ang tatlong warship ng People's Liberation Army People's Liberation Army Navy na nasa umigit kumulang 31 nautical miles hilagang kanluran ng Cabra Island. Ayon sa PCG, posibleng konektado ang presensya ng mga Chinese vessel sa pagmonitor ng China sa katatapos lamang na ADMM Plus Maritime Security Activity sa West Philippine Sea. Patuloy namang magde-deploy ang PCG ng air at surface assets upang bantayan at hamunin ang anuman o i-challenge ang mga dayuhang sasakyang pandagat na pumapasok sa Philippine EEZ nang walang pahintulot. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution Advisor, inikayat ang Ombudsman na imbestigahan ang umunoy pag-deliver ng pera kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Tinimok ni prosecution panel spokesperson at advisor Ace Marbers ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang pahayag ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr., dating Head of Security ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, na umano'y naghatid siya ng mahigit 2 bilyon pisong cash ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marbers, dapat siya sa atin ng aligasyon at magsampa ng kaukulang kaso kung may sapat na batayan. Hindi naman pamamaraan niya masasama ang bagong alegasyon sa kasalukuyang impeachment trial dahil hindi ito kabilang sa mga isyong itinakda sa pre-trial conference sa trial order. Hindi naman ni Barbers na hindi dapat baliwalain ng mga ahensya ng gobyerno ang naturang impormasyon kahit hindi na ito maisama sa impeachment. Pinabulaan ng ganyang alegasyon na pakana ng House Prosecution Panel ang paglabas si Gracioso bilang testigo. Anya, hindi naman pwedeng turuan si Gracioso kung kailan niya dapat ilabas ang kanya nalalaman. Anya, kung noon pa lamang nalaman ng prosecution panel ang naturang impormasyon, sana ay inilabas na ito at isinama sa Articles of Impeachment. Samantala, itinanggi ni Vice President Sara Duterte na kilala niya si Gracioso o tumanggap siya ng pera mula rito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes, at sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala na po tayo magpapaalam ngayong Monday morning. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina, Attorney Greg Pua Jr., ang ating po acting chairman ng LTFRB, and of course, ang ating OIC Provincial Director ng DTI, Northern Samar, Pedro Bimbo Tan. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Marian Melos, Arnel Villamor, Mark Pokiron, and of course, sa ating mga producers, Christopher Tirambulo at Ms. Ellen Buena. Ang tabayan po mga balita ay atin sa atin ni Ms. Keith Pilotin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Isang magandang umaga po, mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minutes bago mag-alas 9 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Mahigit 130 ospital sa bansa nagpapatupad na ng zero balance billing. Ilang pasyente wala nang binayaran kahit umabot sa milyon ang hospital bill. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Lalawak nitong nagdaang kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang zero balance billing na umabot sa may 132 mga ospital. Ito ang ibinalita ng punong ekutibo sa kanyang pinakahuling vlog kung saan ay ipinatupad ang libre o wala nang babayarang hospital bill sa nabanggit na bilang ng mga ospital na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng Pangulo, nilahat na nila ang libreng bayad. Basta't nasa nasabing bilang ng paggamutan ay wala na anyang problema sa kanilang bayarin na kung saan ang iba ay umabot pa sa milyon ang kailangan bayaran. Karaniwan ang saklaw o coverage ng programa ay ward patients lang, subalit pinalawag nila ito nitong kanyang nakaraang 69th birthday. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Normally, mga ward patients lang ang kasama dito. Pero nung araw na yon ay dinahat na natin. Basta nasa ospital ka, ang mga kwarto, bayad na ang bill ninyo. Yung iba sa kanila ay umabot na sa milyon ang hospital bill. Bayad na yan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Petisyon sa Korte Suprema kontra impeachment threshold, hindi makakapagbabagal sa trial. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Hindi makakapagpatigil o makakapagpabagal sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang mga petisyong inihain sa Supreme Court kaunay ng conviction threshold. Ayon kay Deputy Speaker Pano Ortega, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel at hindi nakatuon ang kanilang atensyon sa usapin ng threshold kundi sa pagpapalakas ng kanilang ebidensya at kaso. Posible umano maging delay in tactic ang mga petisyon, pero gate ni Ortega na magpapatuloy ang paglilitis capabilities, mayroon man o wala pang desisyon ng Supreme Court. Matatandaan na nagpa siya ang Senate Impeachment Court na ang two-thirds requirement para sa conviction ay ibabatay sa bilang ng mga aktibong kalahok na senator judge at hindi otomatikong 24 na senador. Dahil dito, 2 petisyon ang inihain sa Supreme Court. Isa mula kay dating Executive Secretary Victor Rodriguez at isa naman kay Attorney Ernesto Francisco Jr. na kapwa humihiling na ihinto muna ang pagpapatupad ng bagong ruling. Gayunman, kaparte ng Ortega, umaasa siyang ibabasura ng hukuman ang naturang mga petisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Hiling ng depensa na 30 araw para sa pagpipresenta ng ebidensya, posibleng mabawasan dahil sa mga common witnesses. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Posibleng mas maikli sa 30 days ang hinihingi ng kampo ni VP Sara Duterte para sa presentasyon ng kanilang ebidensya. Ito ay dahil ang ilan sa kanilang mga testigo ay nakapagpatotoo na at sumalang na sa cross-examination habang inilalatag pa lamang ng prosecution ng kaso nito. Ibinunyag ito ni House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. habang pinag naghahandaan ng prosecution at ng Senado bilang impeachment court ang susunod na yugto ng paglilitis. Batay sa pre-trial order ng impeachment court, may kabuuan na 45 witnesses ang nakalista para sa depensa kabilang ang 17 testigo na common witnesses. Gayunpaman, kinikilala rin ni Dolosa ang kawalan ng katiyakan kung tuluyang maghaharap ng buong depensa ang kampo ni Duterte at kung sa halip ay hihilingin na ibasura ang kaso matapos ihayag ng prosecution ang kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Department of Energy at Department of Tourism itinutulak ang mas matipid na paggamit ng enerhiya sa turismo sa Visayas. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Itinutulak nga ng Department of Energy katuwang ang Department of Tourism ang pagkakaroon ng mas matipid at paggamit na enerhiya sa turismo sa Visayas. Isinagawa ang programa ng naturang nabanggit na programa na dinaluhan ng mga tourism establishment, kinatawan ng gobyerno, energy experts at iba pang stakeholders. Tinalakay dito, Kit, ang Energy Efficiency and Conservation Act o Republic Act number 11285 kabilang ang mga kailangang gawin ng mga tourism establishment para maging epesyente ang paggamit ng kuryente at iba pang enerhiya. Tinalakay din ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVDA Law at kung paano makakatulong ang mga electric vehicles sa pagkakaroon ng mas malinis na transportasyon at tourism destinations. Matapos ang Visayas Leg, sunod naman isa sa gawa ang mga kalintulad na aktividad kit sa Luzon at Mindanao. Para sa DOE at Department of Tourism, mahalagang maging bahagi ang sektor ng turismo sa pagsusulong na mas matipid at na sustainable na paggamit ng enerhiya. Kit, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
20: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Leslie Bocopo. Live.
0: talakayan ang mga isyong pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocobo Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: ating PISA participants at mga bisita.
1: Kuya Leslie, sa naging bahagi ng kalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay kinilala niya yung resulta ng PISA 2025 na inilabas ni kong Organization for Economic Cooperation and Development. Sapagkat yung mga mag-aaral natin nag-increase ng 20 points sa reading at ganoon din sa aspeto ng field na science at mathematics. At kinikilala dito ng Pangulo yung effort ng ating mga guro so that students could perform well at ito'y kasunod na rin kung natamong achievement sa PISA 2025. Kasama rin sa binigyan din ng Pangulo yung nananatili prioridad ng kanyang administrasyon na prioridad ang hanay ng edukasyon. At sa katunayan, nabanggit nga kanina ni Defense Secretary Sonny Angara na napakalaki na itinaas sa budget ng DepEd para sa susunod na taon. At yan ay nag-jive doon sa sinabi ng Pangulo na nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon yung DepEd. At nabanggit din ng Pangulo yung providing safe environment sa ating mga mag-aaral. Ang sabi ng Pangulo dito, hindi katanggap-tanggap yung mga nangyari sa iba't ibang lugar doon sa gawi ng Mindanao. Yung mga karahasan na naitala nitong mga nakaraang araw, sabi ng Pangulo, hindi katanggap-tanggap yun. Pero kasabay niya yung assurance na nakikipagtulungan ng pamahalaan sa ating mga teachers at nagkakaroon ng mga pagtugon para mahintunay itong mga violence na nagaganap sa ilang mga paaralang kinaganapan kung naitalang mga karahasan. Maidagdag na lamang natin na Kuya Leslie, ang punto rin ng Pangulo, yung whole system must come together para sa mga sa hanay ng teachers at saka ng mga pati yung mga magulang para masubaybayan yung ating mga mag-aaral. Kuya Leslie, yan muna ang ilan sa mga naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay itong recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools and Education Partners dito sa Lunsod ng Pasay. Ako din magkasa Radyo Pilipinas, Radyo Pugito.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar, na kasalukuyan nandiyan ngayon sa Barangay 184 doon sa Pasay City sa Corazon si Aquino National High School, no, for the PISA program, no, which was attended by no less than our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and our DepEd Secretary si Sonny Angara. And of course, the other officials of the DepEd and the other teachers and students, no? So, magandang balita uli ito galing sa ating Pangulo. Magpunta muna tayo, may live report tayo kay J. Mark Dagala, pulis na nagpakilalang security detail ni dating Speaker Lord Alan Velasco, kinumpirma ni PNP Chief Nartates. J. Mark?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Manong Leslie, kinumpirma nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na dating na-assign ang dating pulisa itong si Rodolfo Gracioso Jr. kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ang nagbunyag na naghatid ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, dati Pangulo Rodrigo Duterte at Davao City First District Representative pa Paolo Pulong Duterte. Sa isinagawang joint outtaking at turnover dito sa Capo Clame, sinabi ni Nartates na dati nang naharap sa kasong administratibo at kriminal itong si Gracioso noong 2021 hanggang 2022 habang nakapwesto pa ito sa Police Regional Office 4A o Calabarzon. Hindi lang agad na aksyonan ang kaso nito kaya inabot na Setyembre 2026 bago na si Baka sa serbisyo. Samantala, nabati

0: Certain what specific procurement entity?
1: For each, Mr. Supenya, for GenCorp, I am just asking for you to confirm the an approximation of the years when these were supposedly awarded. Only if you can recall, Mr. Supenya.
0: Based on the PhilJEPS, meron pong na-award noong February 14, 2023. As early as 2023.
1: Okay. So, Mr. Supenya, still on your summary and the documents you were asked to brought last week. You confirmed that out of the 49 contracts, only 15 were awarded by the local government of Davao City?
0: Yes, based on the summary, Your Honor.
1: Yes, sir. And out of the 49 contracts, you said that 33 were awarded by PhilHealth Region 11. Is that correct? Did I get that correct?
0: Awarded, yes po.
1: Yes. And one contract was awarded by the Overseas Workers Welfare Administration Region 11, correct?
0: Awarded to.
1: Awarded. OWA. Yes, awarded. Yes. Awarded by.
0: By awarded by the yes. procuring entity to OWA po.
1: Yes. And Mr. Supenya, are you aware that PhilHealth is a national government agency?
0: Yes. Sorry.
1: Are you also aware that OWA, Overseas Workers Welfare Administration, is also a national government agency?
0: Yes, sir. Because yes. there are procuring entities registered in the PhilJEPS, sir.
1: So, Mr. Supenya, PhilHealth and OWA are independent from the local government of Davao City, correct? If you know.
0: They are different
1: yes.
0: agencies.
1: Thank
0: sir.
1: You. Yes. Thank you, Mr. Supenya. So just let me get this straight. So for 34 out of the 49 contracts that you referred to, so on the basis of the documents that you brought last week, so Davao City played no role in the evaluation or approving the award of these contracts to GenCorp.
0: I have no personal knowledge.
1: Thank you, Mr. Witness. So, Mr. Supenya, let's go to another point. Mr. Supenya, you said that as the division chief of the AGPOD, you are the overall custodian of the PhilJEPS data system.
0: Correct, po. The
1: That's
0: repository.
1: Correct.
0: Yes, sir.
1: And as part of your functions, you issue certifications if requested.
0: Based on subpoenas, yes,
1: yes.
0: sir.
1: So, Mr. Supenya, based on your direct examination, it is clear that your testimony is limited only to identifying and authenticating documents that the prosecution asked you to bring last week, correct?
2: Your Honor, please.
1: Your yes, Honor asked and answered by the witness.
2: The question actually is misleading, Your Honor. It's not the prosecution which issued the subpoena. It is the Honorable Impeachment Court which ordered the production of the documents which are the official submissions of PhilJEPS, Your Honor.
3: But as requested by the prosecution counsel,
2: I understand, Your Honor.
3: Witness may answer.
1: Mr. Supenya, let me repeat, okay? So based on your direct examination, it is clear that your testimony is limited to identifying and authenticating documents that the prosecution asked you to bring last Tuesday.
0: I just based those requests po sa natanggap kong subpoena, which came from, I think, the clerk po.
1: Yes. Okay. So, Mr. Supenya, but you confirm your testimony is limited to identifying and authenticating
2: Ask
1: documents
2: and answer, Your Honor.
1: That you brought.
3: Move on, counsel.
1: Yes, Your Honor. So, Mr. Supenya, you were not personally present at any stage of the procurement process for these contracts.
0: It's not part of the mandate po of the PhilJEPS officer.
1: Thank you, Mr. Witness. Mr. Supenya. So, safe to say you were not part of the pre-bidding conference, Mr. Supenya?
0: It's not part of the mandate of the PhilJEPS and the function of the division chief.
1: You were not part of the opening of bids.
2: Your Honor, please. It has been repeatedly testified to by the witness that the knowledge is based solely on what appears in the system. And he has no knowledge with respect to the actual bidding process, much less part of the bids and awards committee. So we are entering our objection to the similar line of questions of the defense, Your Honor.
3: The continuing objection of counsel for the lead prosecutor has been placed on record. Counsel may proceed. Move on to another topic, counsel.
1: Thank you, Your Honor. Just a few more questions, Mr. Supenya. Mr. Supenya, let's go back to the documents that you brought last week. You did not prepare any of these documents, correct?
0: What particular documents, sir?
1: All of the documents. All of the technical and bid documents that you brought, that you extracted from PhilGems.
0: Yes,
2: Your Honor.
0: Yeah.
1: Asked and answered, Your Honor.
2: We submit, Your Honor.
3: Asked and answered, counsel.
2: May we request that the witness be reminded to wait for a while before he responds to the question of the defense.
3: Mr. Supenya, ilang segundo lamang po. Wag naman ganong katagal.
0: Yes, sir. Yes, Your Honor.
3: Salamat po. Yes, Attorney Robbie, please.
1: Yes,
3: please.
1: Your Honor, just a few more questions. Mr. Supenya, still on those documents, you also confirm that other than certifying the documents, you did not sign any of those bid or technical documents, correct?
2: Your Honor, please.
3: Yes, at Honorable Luis.
2: May we be clarified on signing the bid documents? Because it was testified to during the direct that he certified and thereafter signed the documents. So may we be clarified on the context of the question about signing the documents?
1: Your Honor, that is precisely why I said other than certifying the documents, you did not sign.
2: Nevertheless, Your
1: you
2: Honor.
1: You did not prepare the documents. So
3: that's what I heard too, that you had no part in the preparation of these documents other than overseeing the fact that these documents were uploaded in your system. Tama po ba, Attorney Sipanya?
0: Yes, Your Honor. Correct po.
3: Lahat po yan, di ba? Whether City of Davao, whether OWA, whether PhilHealth, o kahit ano pang ahensya ng gobyerno.
0: Yes, Your Honor, lahat po. Uploaded po ng procuring entity.
3: Uploaded ng procuring entity, your knowledge is only limited in so far as it is contained in your system.
0: Correct, Your Honor.
3: And you had no part in the preparation of any of the documents.
0: Correct, Your Honor.
3: Okay. Please proceed, counsel.
1: So, Mr. Supenya, your testimony is primarily based on documents prepared by third parties. Is that correct?
0: Prepared and uploaded by the procuring entities.
1: Thank you. Thank you, Mr. Supenya. And finally, Mr. Supenya, you cannot say that any of these contracts were awarded irregularly. Is that correct?
2: Objection, Your Honor. That is beyond the competence of the witness, Your Honor.
1: Your Honor,
2: the witness is not competent in as far as irregularity or regularity of contracts are concerned, Your Honor. As a matter of fact, it has been repeatedly stated that the testimony is limited only to what appears in the PhilGems system. As to whether they are irregular or regular, it is beyond the scope of the testimony. It is beyond the knowledge of the witness, Your Honor.
3: If he knows, counsel, because the chair would also like to know if from their point of view they can see any absence of compliance, whether you call it irregularity or lack of compliance. Chair would also like to know if indeed from his point of view he would see it from where he is seated. Witness may answer if you know.
0: The oversight and compliance po is not part of the mandate of the PhilGems office. We are merely the repository of the procurement data, sir.
1: Your Honors, nothing further to cross.
3: Just to clarify, so hindi nyo po alam kung may mali o palpak o hindi tamang dokumento ang sinumite?
0: Tama po, Your Honor.
3: Kaninong trabaho po yun?
4: Mga kabayan, pansamantal po nating iiwan ng special coverage sa 30th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina Jan Mogol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores. Maraming salamat po sa inyo lahat.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin na prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon.
6: Headlines.
16: Dagdag sahod ng mga manggagawa, pakikinabangan ng higit 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region. Dagdag sweldo, sisimula naman sa October 14 sa Central Visayas.
6: Headlines.
15: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, sisimulan bukas.
17: Headlines.
16: Tulong sa mga apektado ng Tigil Pasada ngayong araw, inilatag ng National Capital Region Police Office.
17: Headlines.
15: Mary Jane Veloso personal na bibisitahin ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija. Veloso, labis naman ang pasasalamat sa absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Headlines.
16: Pilipinas, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Germany at Thailand hinggil sa mga Pinoy na posibleng apektado ng aksidente at pagbaha.
17: Headlines.
15: COMELEC tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo matapos ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
17: Headlines.
16: At cross-examination kay PhilJEPS official Rendel Sopeña, isinasagawa ngayon ng depensa sa 30 araw na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
18: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
15: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ako po si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva.
15: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon. Mga nagaganap na karahasan sa mga paaralan hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
19: Radyo Pilipinas. Report. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ang sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment Participating Schools and Education Partners sa lungsod ng Pasay kung saan ay binanggit itong pinakamataas sa kasaysayan ng budget ng Education Department para sa taong ito. Sabihin ito ayon sa Pangulo ay ang pagsuporta rin sa mga mag-aaral at guro sa gitna ng pagnanais nitong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito ay binigyan din rin ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang safe environment para sa mga estudyante at ang nangyaring mga karahasan sa paaralan ay hindi anya katanggap-tanggap. Committed anya ang gobyerno sa mga estudyante at mga magulang para hadlangan ang school violence at tandang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karahasan sa mga paaralan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
19: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ipinatutupad na ng buo nitong weekend ng Department of Labor and Employment o DOLE ang arawang dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Epektibo nitong September 26 ang Wage Order NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos daily wage increase sa nasabing mga manggagawa. Tinatayang 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim na nasabing wage order, magiging 755 pesos per day ang minimum wage para sa non-agricultural workers mula sa 695 pesos, habang magiging 718 pesos per day mula 658 pesos para sa mga minimum wage earners sa agriculture, small retail at service establishments, gayon din sa small manufacturing establishments. Mahigpit namang binabantayan ng DOLE ang mga kumpanya sa pagsunod sa wage order.
17: Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Sisimula naman sa October 14 ang karagdagang 42 pesos na arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Central Visayas. Mahigit 337,000 na private sector workers sa rehiyon ang inaasahang makikinabang dito. Sa ilalim ng bagong wage rates, magiging 582 pesos ang daily minimum wage sa Class A areas kabilang ang Metro Cebu, habang 542 pesos sa Class B areas kasama dyan ang Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang Central Visayas ang may pinakamataas na inflation sa rehiyon sa bansa batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority.
17: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Big time oil price rollback asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
17: Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, Chad, asahan na nga ang malaking big time oil price or roll back sa presyo ng produktong petrolyo simula nga bukas. Batay nga sa inilabas na abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bababa ng 7 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 24 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 5 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chet, na susundin na ito ng ilang mga kumpanya ng langis ang naturang halaga at sabay-sabay ang ipatutupad ito bukas ng alas 6 ng umaga ng Martes. Ang oil price adjustment ay bunsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Nakalatag ngayon ang security at public assistance measures ng pamahalaan kaugnay sa tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela simula ngayong Lunes. Nakatalaga ang ilang tauhan ng NCRPO sa strategic area sa buong Metro Manila, kabilang sa transport terminals, mga pangunahing lansangan, convergence points, business districts, mga eskwelahan, commercial areas at iba pang lugar. Paglilinaw ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, hindi nito layunin na makialam sa payapang pagkilos ng sinumang grupo, bagkus ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga rallyista, commuter, motorista, driver at publiko. Handa rin umanong umalalay ang mga pulis sa mga apektadong pasahero sa pamamagitan ng libreng sakay. Samantala, may nakaamba ring kilos protesta ang grupong Piston sa September 29 at 30.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: May alok na libreng sakay ang pamahalaan para sa mga pasahero na maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na magbibigay sila ng libreng sakay kung kinakailangan para hindi maagawan ng kita ang mga pampublikong sasakyan. Katuwang naman ng LTFRB ang iba pang ahensya ng gobyerno sa libreng sakay program.
21: Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idinideploy po natin yung atin pong mga libreng sakay. In coordination with other government agencies such as DOE, DepDev, Office of the Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede na idideploy po namin pag kailangan.
16: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Pananagutin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga transport operator na hindi bibiyahe, bagay na paglabag sa regulasyon ng kanilang prangkisa. Narito po ang mga parusa ng LTFRB para sa pag-abandona o pagtigil ng operasyon. 5,000 pesos na multa para sa unang paglabag, pagsuspende sa prangkisa para sa ikalawang paglabag at pagbawi o pagkansela ng prangkisa sa ikatlong paglabag. Ang tatlong araw na kilos protesta ng manibela simula ngayong araw at ng Piston sa September 29 at 30 ay protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Patuloy na naghahanap ng ibang paraan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tulungan ang transport sector na apektado ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na batid nila ang hinaing ng sektor sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Anya, patuloy na dinidinig ang mga panawagan ng transport sector habang naghahanap ng iba pang paraan para masuportahan sila.
21: Tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase. Meron pa rin po yung 12 pesos fare discount. At nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways.
16: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Umarangkada na po ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 13 pesos, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa ordinary jeepney, habang tataas sa 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney na may 2 pesos and 40 centavos na dagdag sa kada susunod na kilometro. Para sa mga provincial buses, mula 2 piso ay magiging 3 piso ang dagdag pasahe sa kada susunod na kilometro. Depende yan sa uri ng bus. Umakyat naman sa 3 piso kada susunod na kilometro ang dagdag pamasahe sa UV Express mula sa 2 pesos and 60 centavos. Sa kabilang dako, maglalaro sa 65 hanggang 90 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Depende sa uri nito habang walang dagdag sa per kilometer rate. Mula naman sa 75 pesos ay tumaas sa 115 pesos ang flag down rate para sa airport taxi at wala ring pagbabago sa mga susunod na meter rate. Para sa TNVS, nakadepende ang dagdag singil sa uri ng sasakyan habang aprobado ang 15 pesos na pickup fee per kilometer. May dagdag 15% naman sa pamasahe para sa point-to-point buses.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Pinag-aaralan ng Maritime Industry Authority o Marina ang pinakahuling fare adjustment sa mga ferry operator na nag-eservisyo sa Mindoro, Romblon at Marinduque. Kasunod dito ng reklamo na maraming pasahero sa anilay hindi reasonableng dagdag pasahe sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga shipping company na nag-anunsyo ng fare increase ay Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries, Star Horse Shipping Lines, Archipelago Philippine Ferries Corporation at Island Water. Hindi naman binanggit ng mga ito ang porsyento ng pinakahuling dagdag pasahe. Una nang sinabi ng Marina na pinapayagan ng dagdag pasahe basta't hindi lalagpas sa 10%. Ipinaalala rin ang ahensya sa mga ferry operator na may ceiling sa fare increase sa ilalim ng umiiral na mga regulasyon.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Oras natin, Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Personal na bibisitahin bukas ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac si Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Sa programang Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Kalihim na ipagkakaloob nila ang tulong kay Veloso para sa pagsisimula ng panibagong buhay makaraang makulong ng mahabang panahon sa Indonesia. Una na ring nagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD kay Veloso at inaasahang bibisita bukas para sa karagdagang suporta.
0: Tungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso at panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar at si Marites, meron siyang OFW na kapatid eh.
15: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Labis na nagpasalamat si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinagkaloob na absolute pardon. Magugunitang 16 na taong nakulong si Mary Jane at muntik bitayin sa Indonesia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Veloso na bukod sa kalayaan ay nalinis din ang kanyang pangalan mula sa drug trafficking. Sa ngayon ay nasa Nueva Ecija si Mary Jane kasabay ng pangako na babawi sa kanyang pamilya.
1: Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko ako na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang kasama ko, ang pamilya ko. Binigay din po niyang pangalan ko, yun po yung sobrang talaga po sa akin.
16: Si Mary Jane Veloso.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Ipinagmalaki ng Malacanang ang mga programa at tagumpay ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na marami nang nagawa ang administrasyon mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, aminado si Yuse Castro na marami pa rin dapat gawin para lalong guminhawa ang buhay ng mga Pilipino, kabilang sa mga ibinida ng Malacanang ang pag-angatsa ng Pilipinas sa upper middle income status at ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kasama rin aniya sa mga tagumpay ng Administrasyong Marcos ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura at ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga magsasaka at manging isda. Bukod pa aniya ito sa abot-kayang pabahay, mas mahusay na healthcare at transport system at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate General sa Milan at Frankfurt sa mga pasaherong Filipino at kanilang kaanak matapos maaksidente ang sinasakyang bus sa Germany. Kinumpirma ng PCG Frankfurt na 2 individual ang nasawi sa nasabing aksidente at ang tourist bus group ay may 33 Pilipino na bumiyahe mula Milan patungong Munich. 19 naman ang napaulat na nasugatan na agad dinala sa mga pagamutan. Samantala, hindi nasugatan ang 2 Italian bus drivers na ngayon iniimbestigahan dahil sa negligent homicide. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PCG Frankfurt sa pamilya ng mga nasawi at patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga nasugatan.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya ng Pilipinas sa Germany at Thailand para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng aksidente at pagbaha. Nakikiisa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipino at kanilang pamilya na apektado ng bus accident sa Germany at malawakang pagbaha sa Thailand. Kaugnay niya, naglabas ang OWA ng mga hotline para tumugon sa kailangang tulong at koordinasyon. Para sa mga Pilipinong apektado ng pagbaha sa Thailand, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Thailand sa numerong 0633-275-743. Para naman sa nangangailangan ng assistance kaugnay ng bus accident sa Germany, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Berlin sa numerong 49152-2823-8085 at OWA Milan sa numerong 39375-676-2592.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Idiniklara ng Thai Cabinet ang September 28 at 29 bilang special public holidays sa Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani at Samut Prakan dahil sa pagbaha. Magpapatuloy naman online ang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Samantala, ipauubaya sa pribadong sektor at state enterprises ang desisyon kung ipatutupad ang kaparehong arrangements. Una nang inabisuhan ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipino doon na mag-ingat kasunod ng heavy rainfall warning sa Bangkok at 70 lalawigan nitong weekend. Inaasahan naman ng Geoinformatics and Space Technology Development Agency na hihina ang malalakas na ulan sa Thailand ngayong araw.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Sa iba nating balita, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi masasayang ang nagastos na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections matapos itong ipagpaliban mula November 2026 patungong 2028. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, sa 19 billion pesos na budget sa eleksyon ay 8 bilyong piso ang nagastos para sa pag-imprenta ng mga balota at pagbili sa ballot box at iba pang kagamitan. Ang mga bagong botante na madaragdag sa listahan ay ilalagay sa dulong bahagi ng balota. Samantala, iniurong naman sa 2028 ang pag-deliver ng mga indelible ink at iba pa na may tinta na may shelf life na 1 taon.
3: Sabi po namin sa manufacturer, sa 2028 na i-deliver kasi mas magandang sila po mag-store sa kanilang warehouse. Mukhang temperature controlled naman po yung kanilang mga warehouse, so hindi po naman po ito masasayang.
15: Yan po ang tinig ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Naghain ang petisyon si election lawyer Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema para itigil ang pagpapaliban sa 2028 barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Macalintal, inihain niya ang petisyon sa pamamagitan ng electronic filing laban sa Republic Act 12326 o ang 5 taong fixed term ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Samantala, sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia na mandato ng ahensya na ipatupad ang batas sa nagpapaliban sa barangay at SK elections. Una nang sinuspindin ng COMELEC ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections, makaraang lagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban dito. Kabilang anila rito ang paghahain ng Certificates of Candidacy na sisimulan sana sa araw na ito.
18: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Inaasahang papalo sa 74 million ang bilang ng mga botante para sa May 2028 national at local elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na bubuksan sa kalagitnaan ng Nobyembre ang voter registration period para rito na tatagal hanggang July 2027. Maaari ring makaboto ang naturang mga botante sa barangay at sanggunian ng kabataan election sa November 2028.
4: Kuya, 71 milyon tayo para sa regular na eleksyon, 25 para sa sanggunian ng kabataan. Pero expectation po natin, pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabuti ng mga 74 million. And therefore, ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections. Sa 71 million, hindi po kasama SK.
5: Uh-huh.
4: Ang SK po natin ay 25 million.
15: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Garcia.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Itutulog ng Pilipinas sa nalalapit na ASEAN Defense Ministerial Meeting sa Oktubre ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at pagsunod sa batas. Magisilbing host ang bansa sa regional dialogue na gaganapin sa Cebu. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., palagi namang ipinapaalam ng Pilipinas ang posisyon nito at dapat anyang magkasundo sa magiging pahayag ng mga leader. Prioridad anya ng Pilipinas sa regional dialogue ang maritime security at pagpapalakas ng koordinasyon sa panahong may kalamidad o sakuna.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Inaasahang isasagawa sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon ang cross-examination ng depensa kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Sa araw na ito rin, inasahang patuloy na ipipresenta ang mga ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at koneksyon sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Una nang nangako si Sopeña noong nakalipas sa Linggo na babalik siya sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes para talakayin ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa Linggong ito rin, inasahang sasalang sa witness stand sina Davao City Mayor Baste Duterte, Attorney Gary Samonte at Police Major Jerickson Sanggalang at dating Senador Antonio Trillanes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Kaso na hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte, palalawakin sa mga baril, lupa, talaan ng PhilHealth at records ng Anti-Money Laundering Council. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Palalawakin ng House Prosecution Panel ang paglalahad ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Kabilang sa mga ipresentang ebidensya ng prosecution ang mga baril, ari-arian sa lupa at mga kontrata sa gobyerno bukod pa sa mga dokumentong pinansyal at korporasyon na nauna lang iniharap sa Senate Impeachment Court. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Benjamin J. Tolosa Jr., iaharap nila ang PNP Firearms and Explosive Office para tignan kung may mga baril o firearms na nasa ilalim ng pangalan ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na hindi pa na-disclose sa SALN. Maging ang mga Register of Deeds ay ipipresenta kung merong real properties na nakapangalan sa mag-asawa na hindi rin nakalahat sa SALN. Si Trillanes at isang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay kabilang sa mga testigo na nakalinyang humarap sa patuloy na paglalahad ng prosekusyon hinggil sa umano'y hindi maipaliwalag na yaman ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Samantala, seguridad sa labas ng Senado mahigpit ngayong araw dahil sa kilos protesta na pabor sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Bantay sarado ngayong umaga ang labas ng Senado dahil sa kilos protesta ng iba't ibang grupo na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maaga pa lang, nagkalat na ang mga pulis sa lugar at may mga barikada kung saan lang maaaring pumuesto ang mga ralihista. Ayon sa mga grupo na nagtitipon sa labas ng Senado, inaasahang na sa 1,500 individual ang makikiisa sa kilos protesta ngayong araw. Manggagaling naman ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mayroon din sa Bulacan. Ang sigaw naman ng grupo batay sa mga bitbit nilang placard sa tarpaulin, agaran ng makonvict ng impeachment court ang Vice Presidente dahil naniniwala silang guilty ito sa pagnanakaw at dapat managot sa publiko. Git pa ng grupo, wag nang patagalin ang paglilitis dahil sapat na ang ebidensya na inilatag para panagutin ang Vice Presidente. Inaasahan naman hanggang Biyernes magkikilos protesta ang grupo sa labas ng Senado at mas marami pang magtitipon sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
16: Posibleng bawiin ang prosecution ang kasong bribery o panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., posibleng iatras ang bribery charge kapag hindi na ilatag ng prosecution ang ebidensya bago talakay ng Senado ang 2027 national budget. Plano ng prosecution na tapusin ang paglalatag ng ebidensya laban kay Vice President Duterte sa kalagitnaan ng Oktubre. Ayon kay Tolosa, ito rin ang panahon na magiging abalansya na at prioridad na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang budget sa 2027.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
15: Oras natin, Pilipinas, 11:27. Kapitan ng nasunog na MV June Aster in reklamo na sa Department of Justice. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: Report.
9: Nakapagsampa na ng criminal complaint sa DOJ, National Prosecution Service, ang Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng nasunog na barkong MV June Aster na si Kapitan Ruel Sarmiento. Ayon kay PCG Commodore Spokesperson Noemi Kayabyab, patungkol ang kaso sa falsification of public document sa Master Declaration of Safe Departure na isinumite ng kapitan sa boarding team. Ito ay matapos lumabas na 6 sa mga pasaherong nakalista ay hindi nakasakay at may insidente ng double entry. Ayon kay Kayabyab, kasalukuyan nang isinasailalim sa evaluation ng DOJ ang reklamo at oras na makitaan ang sapat na basihan. Ang nasabing kaso ay dadakit ang reklamo at formal nang isasailalim sa preliminary investigation. Nasa case build-up na rin anya ang PCG para sa iba pang criminal complaint at nag-aantay ng forensic result. Gumugulong na rin anya ang Maritime at Marine Casualty Investigation at inaantabayan na nila ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay dito. Paglilinaw ni Kayabyab, magkakahiwalay ang isinagawang nilang investigasyon sa Marina. Magpagitiyak nito, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo para matukoy ang sanhi ng sunog sa barko. Sa pinakahuling datos, 43 ang nakaligtas sa insidente at nasa 77 naman ang nasawi habang 8 ang nawawala. Sa kabuuan, 128 ang sakay ng nasabing barko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
16: DILG, pinauubayan na sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program ang dating pulis na nag-abot ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Si J. Mark Dagala sa ulat.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: Report.
10: Chet, ipinaubayan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program nito ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang nagbunyaga na nagatid ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ay, sa puro balitaan dito sa programa, sinabi ni DILG Secretary John Victimulia na nasa DOJ na ang bola kung may depende sa kanilang assessment kung pasok sa mga pamantayan nito sa WPP itong si Gracioso. At kung merong anya na silang gagawin dito ay kanilang susugan lamang ang mga hakbang na gagawin upang masunod ang proseso ng pagpasok nga dito kay Gracioso sa naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
24: First, he has to go under the Witness Protection Program. Diba? I-assess ng DOJ yan kung ready siya or hindi sa Witness Protection. That's not my call. DOJ yan. DOJ yan. But if sabihin ng DOJ na is a credible witness, di ilalagay natin sa isama kami dun sa Witness Protection.
10: Una na nga kinumpirma ng PNP na dating na-assign bilang security detail ng mga Duterte itong si Gracioso at hindi lang at dati na rin naharap sa kasong administratibo at kriminal itong opisyal noong 2021 at 2022 habang nakapwesto pa ito sa Police Regional Office 4A. Hindi lang agad na-actionan ang kaso nito kaya inabot ang September 11, 2026 bago tuloy ang naalis sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
15: Senador Ping Lacson hinimok si DPWH Secretary Vince Dizon na ipaliwanag ang tungkol sa geotagged photos ng proyekto sa Taguig na nakita sa Leyte. Si Nymph Asuncion sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinaiimbestigahan ni Senator King Lacson kay DPWH Secretary Vince Dizon kung paano napunta sa Leyte ang geotag photo sa kalakip ng billing documents ng isang proyekto sa Taguig City. Batay sa ulat mismo ng DPWH na binanggit ni Lacson ang geotag photos ng isang kontrata ay may coordinates sa humigit kumulang 600 kilometers ang layo sa aktual na project site at tumutukoy sa Leyte Province. Ayon kay Lacson, talumas ito sa pahayag ni Dizon o Biyernes na walang coast projects sa Taguig. Binigyang din ang senador na ang kontrakto ng naturang proyekto ay St. Timothy Construction, pag-aari ng Vizcaya family na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Batay naman sa financial documents sa pinagitan ni Lacson, nakapag-release ng 15% advance payment na nagkakahalaga ng higit 13.7 million pesos noong June 23, 2022. Ang mga kalakip na billing photographs ay may coordinates sa tumutukoy naman sa Tacloban City, Leyte. May ilang subsequent billings din ng proyekto na umabot sa kabo ang 96 million pesos habang sinabi ni Lacson na nakita rin sa DPWH inspection report na ang coordinates ay geotag photographs na kalakip ng progress at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na project site. Ayon kay Lacson, nagsumiti na ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies na naglalahad ng systemic anomalies sa flood control projects sa Taguig. Nagsagawa na rin ng Ombudsman ng fact-finding investigation sa usapin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Tax-free na insentibo para sa national athletes at coaches, itinutulak ang iba pang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Isinusulong ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang agarang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng full tax exemption sa mga insentibo, reward, bonus at donasyon para sa national athletes at coaches. Sa ilalim ng House Bill 9470, saklaw ng tax exemption ang mga atletang nanalo maging ang mga lumahok ngunit hindi nakakuha ng medalya. Layunin din ang panukala na hikayati ng pribadong sektor na suportahan ang mga atleta dahil maaari umanong ibawas sa gross income ng donors ang mga donasyong gagamitin sa training at kompetisyon. Nais ding amyandahan ng panukala ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon kay Yamsuan, karapat dapat matanggap ng mga atleta at coach ang buong halaga ng anumang reward, bonus o donasyong ibibigay sa kanila. Gate niya dapat kilalanin ang sakripisyo maging ng mga atletang hindi nakapag-uwi na medalya at mabigyan sila ng parehong tax-free benefits upang mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang training at development. Sa ngayon nakasungkit na ang Team Philippines ng 12 medalya sa 2026 Asian Games kung saan nangunguna si Olympic champion Carlos Edriel Yulo na may 2 gold medal. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board Executive ang contingency measures bilang panghanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang dito ang paghahanda sa mga deep well sa Metro Manila na magsisilbing alternatibong pagkukuna ng tubig. Pinayuhan din ng water concessionaires na paigtingin ang iba pang water conservation measures sa loob at labas ng Metro Manila.
13: Parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila no yung tinatawag nating mga non-revenue water no, ito po yung mga pagkukumpuni o pagrehabilitate po no ng mga leakage, mga taga sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po no yung mga nasasayang na tubig.
15: Yan po ang pahayag ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang mga lisensyadong nagmamay-ari ng baril na isabuhay at lagi sa isip ang responsabling paghawak at pag-iingat ng armas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layan itong iwasan ang hindi autorisadong pagbibitbit ng baril at maproteksyonan ang bawat pamilya at komunidad. Inilunsad ng PNP Civil Security Group ang Gun Safety Advocacy Campaign sa iba't ibang panig ng bansa. Ginawa ang hakbang sa gitna ng mga insidente kamakailan na may kinalaman sa hindi autorisadong paggamit ng baril na kinasasakutan pa ng mga minor de edad. Layan ng kampanya na maibadid o maibatid sa gun owners ang responsibilidad ng kaakibat ng pagkakaroon ng baril bukod pa sa requirements na kailangan sa pagpapalisensya ng mga ito. Inatasan din ng PNP ang lahat ng police regional offices at local police units na paigtingin ang kampanya para ipabatid sa publiko ang hinggil sa responsableng pagmamay-ari ng baril.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas Sports.
15: Sa ating balitang sports, Filipina tennis ace Alex Ayala sisimula ng kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament sa 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Mula Sports Radio 918, aritong ulat ni Ria Arevalo.
17: Sisimulan na ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Matapos ang kanyang first round bye, makakalaban ni World No. 18 Ayala si World No. 510 Pacharin Chipchande ng Thailand sa second round na nakalinya bilang ikalawang laban sa center court. Hawak ni Ayala ang malinaw na bentahe kontra 31-year-old Thai na kanya nang tinalo noon 6-3-6-4 sa 2022 ITF Thailand 05A event. Umabante si Chip Chande sa second round ng Asiad matapos maitala ang 6-1-6-1 panalo kontra Mahin Aftab Qureshi ng Pakistan noong linggo. Target ni Ayala na mahigitan ang kanyang 2 bronze medal haul noong Hangzhou Asian Games at makapag-ambag ng ginto sa medal tally ng Pilipinas na ngayon ay nananatiling 2 salamat sa panalo ni Olympian gymnast Carlos Yulo. Sasalang din si Ayala sa women's doubles katandem si Shaira Hope Rivera kung saan makakaharap nila sina Lai Ching Lam at Calista Liu ng Hong Kong. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Isang mabilis na update lang patungkol po sa opening match ni Alex Ayala. Medyo delayed lang yan dahil malakas po ang buhos ng ulan dyan sa Nagoya City sa Japan. Ang ating oras, 11:38 po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kaban!
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
26: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old. From Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Oras natin, Pilipinas, alas 11.41 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, kahandaan sa pagresponde sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP Mahataw Community Fire Auxiliary Group Training, isinagawa mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection Mahataw upang gawing handa ang mga miyembro ng komunidad sa pagresponde sa sunog at iba pang emerhensiya sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa mga miyembro ng Community Fire Auxiliary Group o CIFAG. Sumailalim ang mga kalahok sa mga practical na aktibidad na nakatuon sa pagpapagawa.

0: Tingnan natin ang report ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena. May 30 milyong pisong halaga ng farm-to-market road at infrastruktura ipinagkaloob sa Ferrol, Romblon ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas Report. Ipinagkaloob ng Pamahalaang Nasyonal sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ang mahigit 30 milyon pesos halaga ng farm-to-market road at infrastruktura sa pamahalaang lokal ng Ferrol, Romblon. Ayon sa papalitang pamahalaang lokal, kabilang sa mga isinasagawang proyekto ang 23 milyon pesos na access road sa Sitio Landing, Barangay Tubigon na matagal na umanong hinihiling ng mga residente sa lugar upang mapabuti ang kanilang access at pagbiyahe. Kabilang din anila rito ang paglitayo ng mga school clinics sa elementary schools at road project din sa Barangay CM Recto at Hinagoman. Ang LGSF na isa sa flagship programs ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pondong inilaan para suportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan, partikular sa mga infrastruktura at iba pang serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Idinagdag pa ng pamahalaang lokal na bahagi ng LGSF ang 7 million pesos na pondong kanilang ginamit para sa pamamahagi ng bigas sa mga residente ng Ferrol, Romblon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sa Bicol Region naman, BFP GOA sa Camarines Sur pinaiigting ang border control points para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Ronnie Hufancia.
3: Radyo Pilipinas Report. Naglagay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng GOA Camarines Sur sa mga border control point ng dasabing munisipalidad. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection GOA, nakipagtulungan sila sa Bureau of Fire Protection Sangay upang magbigay asistensya sa pagbabantay sa mga lugar na posibleng daanan ng mga truck na may kargang buhay na baboy. Nais umanong nilang kontrolin at maiwasan ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy sa mga bayan ng partido area ng Camarines Sur upang hindi maapektuhan ang mga alagang baboy ng mga hog raiser. Nilinaw din ng BFP GOA na nananatiling ligtas African Swine Fever ang bayan ng GOA at sinigurong mas lalo pa nilang hihigpitan ang pagbabantay sa mga border at checkpoint area upang manatiling ligtas ang mga bayan sa partido area sa ASF. Nalawagan din ito sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga ginagawa nilang inspeksyon upang masiguro ang maayos at mabilis na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ating pagbabalik, wala naman tayo ng mga haragdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of

0: Today it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 12 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa Visayas. Balita ng Radyo Pilipinas Cebu. Ilang mga magsasaka sa Cebu City ramdam na ang epekto ng El Nino. Ang detalye mula kay Angeli Valiente.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ilang mga sakahan na sa lungsod ng Cebu ang apektado ng nararanasang El Nino. Sa ulat ng Cebu City Agriculture Department, hindi bababa sa 138 hectares ng lupang sakahan sa Mountain Barangay ng Cebu City ang nakitaan ng epekto ng tagtuyot. Nasa 399 na mga magsasaka naman ang apektado. Ayon kay Cebu City Agriculturist Jubilito Baclayon, karamihan sa mga apektadong pananim ay mais, gulay, palay at iba pang highland crops. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, naaapektuhan rin ang supply ng tubig na kailangan ng mga pananim at kapansin-pansin rin ang pagdami ng mga insektong umaatake dito na nagresulta sa mababang produksyon. Ayon pa sa ulat ng CAD, 8 na lamang sa 42 irrigation system ang functional ngayon matapos masira ang karamihan sa mga ito ng mga nagdaang bagyo. Agad namang tumugon ang CAD para sa agarang intervention sa mga apektadong magsasaka. Namahagi ng mga drought-resistant seeds ang tanggapan sa mga magsasaka samantalang nagsagawa rin ng rehabilitation at desilting sa mga irrigation system upang maging maayos ang daloy ng tubig. Patuloy rin ang paghahanap ng lokal na pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng tubig kagaya ng mga artesian wells. Inatasan rin ang lahat ng mga tanggapan sa ilalim ng Cebu City Government na maghanda sa posibleng pag-intensify pa ng El Nino sa mga susunod pang mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Dako naman tayo sa Mindanao, DPWH Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang pagpapaangat ng gabion sa Bangkal, Davao City na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Armando Fenequito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Armando.
11: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaangat ng gabion wall sa komunidad sa Bangkal malapit sa Talomo River sa Davao City kaninang umaga. Binalikan ni Dizon ang kanyang inutos halos 2 buwan nang nakalipas at kinamusta mga residente matapos makaranas ng matinding pagbaha noong nakaraang Hulyo. Kinamusta ni Dizon ang kalagayan din ng mga residente. At dito inalam din ni Dizon mula sa mga opisyal ng DPWH ang estado ng nasabing proyekto at kung ano pa ang kinakailangan para makumpleto ito. Sa panayam naman nito sa media, tiniyak naman ng kalihim na ginagawa ng ahensya ang kanilang trabaho sa ikabubuti ng mga Pilipino. At dito pakinggan natin ang bahagi ng panayam ni DPWH Secretary Vince Dizon.
12: So ngayon, kausap ko si Kuya Marlon, kahit pa paano, sabi niya at saka nung kapitbahay dito is... At least kahit paano, they feel safer. No? They feel safer, hindi na sila, hindi makakatulog kapag magkakasang ulan. Kasi nga, they feel safe na meron ng proteksyon na nandito para sa kanila. So,
11: at yan ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. At yan ang latest mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas. Armando Finikit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, hinihikayat ang landowners sa Marawi at Marantao na sumailalim sa profiling si Johanya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi para sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hinihikayat ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Lanao del Sur ang mga landowner at occupant ng agricultural land holdings sa ilang bahagi ng lungsod ng Marawi at bayan ng Marantao na lumahok sa nagpapatuloy na profiling at validation ng kanilang mga lupain. Saklaw ng aktibidad ang mga barangay ng Basak, Malatlat, Banga, Bacolod, Chico, Kadayunan at Biaba, Damag sa Marawi, gayon din ang Luway at Palawra na Ranao sa Marantao. Ayon kay Rokaina Mindalano Camar, Chief of Agrarian Reform Division ng Tanggapan, layunin ang profiling at validation na matukoy ang aktual na status, paggamit, occupancy at mga claims sa mga lupang sakop ng Camp Kithlim Military Reservation alinsunod sa Executive Order No. 75 Series of 2019. Samantala, nagpapatuloy naman daw ang profiling activity sa Biaba, Damag at Kadayunan habang tuloy-tuloy rin ang validation sa Luway at Palawaran na Ranao. Pinapayuhan ang mga hindi pa nagpo-profile o nava-validate na makipag-ugnayan sa MAFAR at magdala ng anumang available na dokumento tungkol sa kanilang landholding. Para sa Bagong Pilipinas, Johanya Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
0: makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.
1: So, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, mga kababayan, pansamantala pong mapapakinggan. Ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas sa Capital 104.3 FM. Pero kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga live streaming sa ating pong mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ah, kababayan, ito po ang paglilitis. Kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. This is a Radyo Pilipinas special coverage. Ayon nga po ay nasa ikatatlumpung araw ng pagdinig. Kaugnay pa rin ng impeachment trial. Ang tinatampok pa rin, ang pinakalundo pa rin ng ikatatlumpung araw ng impeachment trial ay ang Article 2 doon sa alleged unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kanina nga po, ang naging witness ay mula po sa Phil Jeps. Division Chief Rendel Supeña. Bago natin talakayin ang kabuuan ng nangyaring pagdinig mula po kaninang alas 10 ng umaga hanggang bago mag-break, narito muna ang ulat mula po sa ating mga kasamahan. Unahin na natin mula po sa hanay ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Defense team nilinaw na cross-examination na walang itinatagong awarded contract sa GenCorp Industries Incorporated. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Well, natapos na nga ngayong araw ang cross-examination sa testigo ng prosecution na si Phil Jeps Division Chief Rendel Supeña. At sa pag-usisa ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa testigo, ay binigyan din ng depensa na ang mga kinekwestiyong kontrata na ini-award sa GenCorp Industry Incorporated ay hindi naman lihim sa publiko. Sa pagtatanong ni Attorney Roberto Batumbacal, defense counsel sa testigo, giit nito kung lumalabas sa records ng Phil Jeps, ibig sabihin ay hindi ito tago sa mata ng publiko. Gayon din sa mga ahensya ng gobyerno at derechahan namang sumagot si Supeña ng oo. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: None of these transactions were hidden from the public, correct?
7: Yes, all procurement data are publicly available, sir.
6: And none of these transactions were hidden from regulatory agencies, correct?
7: If based on the Phil Jeps system.
6: Thank you, Mr. Witt.
5: Tinanong naman din Al si Sopenya kung lahat ba ng mga awarded contracts ay dumaan sa bidding at kung masasabi ba nitong may irregularidad sa mga kontrata. Sumagot din naman si Sopenya na ia-assume niya na dumaan sa bidding kung na-upload sa PhilJEP sa mga kontrata pero hindi siya ang tamang tao na dapat tanungin o makakasagot kung may irregularidad sa mga kontrata. Narito naman ang pahayag ni PhilJEP's Division Chief Rendel Sopenya.
7: Again, sir, we are all basing it on the uploaded documents. And if they uploaded it and they created a notice of award based on the system itself, and pag na-create po yung award, I would assume po, kasi nag-create po sila ng award notice. The oversight and compliance po is not part of the mandate of the PhilJEP's office. We are merely the repository of the procurement data, sir.
5: Pinigyan din naman Al sa cross-examination kanina na ang mga awarded contracts sa OWA Region 11 at PhilHealth Region 11 ay walang kaugnayan sa lokal na pamahalaan ng Davao dahil ito ay national agencies. At binigyan din na ang mga awarded contracts sa Davao City LGU ay 15 lamang. Samantala nagmosyon naman kanina ang prosecution na iuurong nila ang hiling nila na magkaroon ng admission sa korte ng financial records ng vice-presidente kung papayag ang defense team na mag-stipulate sa mga facts patungkol sa bank records. Pero hindi pumayag ang depensa sa motion ng prosecution dahil para sa kanila ni hindi pa nga minamarkahan ng mga ebidensya na nais ipa-stipulate ng prosecution. Humiling din ang depensa sa korte, wag muna ngayon i-entertain ang ganitong uri ng request for stipulation. Imbis naman na mag-desisyon ngayon ang impeachment court, ay ipinapasumiti lang ang dalawang panig ng kanila formal na posisyon hinggil sa motion na ito. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat kasama ang Luisa Erispe. Ang tinatalakay po mga kababayan ng Senate Impeachment Court, ang dinidinig ng Senate Impeachment Court ay yung mga testimonya patungkol po doon sa mga awarded na bids mula po sa mga projects ng national government, ng local government unit na allegedly award sa GenCorp Incorporated. GenCorp Incorporated, kung atin pong matatandaan, ay dinidikit sa vice-presidente either as an incorporator o di kaya naman siya ay stockholder, meaning siya ay may bahagi ng pag-aari mula po sa nasabing korporasyon. Kanina nga po narinig natin yung testimonya mula po sa ating division chief yung Rendel Sopenya mula po sa PhilJEPS o yung Philippine Government Electronic Procurement System. Ayon nga sa kanyang sinasabi, yung mga dokumento kung saan na pinatutungkulan, ito nga ba ay ini-award? Di kaya naman nag-comply dun sa mga documentary requirements, ito ay uploaded doon sa PhilJEPS website. This is a part of the bid of the government na magkaroon ng transparency doon sa mga procurement na ginagawa ng iba't ibang mga national government agencies or instrumentalities. Samantala, tunguhin muna natin ang ating kasamang Sininfa Asuncion, Davao City Mayor Baste Duterte, bukas pa haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tanggapin natin ang ulat mula kay Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Al, pinayagan nga ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sa September 29 at 30 o bukas at sa Miyerkules na humarap bilang witness dito nga sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Inaprubahan ng impeachment court sa pamamagitan ni Presiding Officer Chis Escudero yung kahilingan ni Mayor Baste dahil sa clown na rin ng naunang sabina ang kanyang pagharap ng sa September 29 at 30 kaya hindi na siya bibigyan ng panibagong sabina. Kinumpirma naman ni Congressman Redon na si Mayor Duterte Duterte ang isasalang bilang witness matapos nga nitong si Police Major Jerickson Sanggalang. Samantala, binawi naman ng impeachment court ang subpoena kay Attorney Gary Samonte na yung PhilHealth witness na una nang pinahaharap sana ng prosecution. Doon sa sinabi ni presiding officer kanina, nagpadala ng liham si Mayor Baste at humihiling ng extension na bukas na nga lang daw humarap dahil ginagather o nililigom pa nila yung mga dokumento na pinapasabina ng impeachment court. Pakinggan natin yung naging pahayag ni presiding officer Jesus Cudero.
8: Receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today. Requesting that, among others, that he be given time, as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents, and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday, for him to be allowed to attend on September 29 and 30, that is tomorrow and Wednesday, which is already covered by the subpoena issued to him. The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday, which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena. So I presume, Honorable Redon, after Police Major Sanggalang, we will be presenting tomorrow Mayor Sebastian Duterte.
9: That is correct, Your Honor.
8: Kindly turn on the mic of Honorable Redon.
9: Your Honor. That is correct, Your Honor.
8: Okay, with respect...
5: Yes, samantala doon naman sa isa sa mga naging interjection ng mga Senator Judges, minungkahi ni Senator Judge Ping Lacson sa defense team ni VP Sara na maana i-adjust yung kanilang defense strategy dito nga sa impeachment trial. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Lacson na sa kanyang obserbasyon, parang layunin ng naging cross-examination ng defense ngayong araw na lumikha ng kahit maliit na pagdududa sa mga testimonya at ebidensya, partikular doon sa mga technical na detalye. Anya, maaaring sinusubukan ng depensa na ipakita na kailangan umabot sa beyond reasonable doubt ang pamantayan sa pagpapatunay ng guilt dito nga sa impeachment trial. Pero nilinaw ni Lacson na hindi niya ito itinuturing na prejudgment sa kaso. Ayon sa senador, para sa kanya, hindi gaanong tumatalab yung mga argumento na nakatuon dun sa napakaliit at masyadong technical na mga butas sa ebidensya. Sinabi rin ng Senator Judge na marami ng magagandang punto yung defense team na nailahad dito nga sa course ng paglilitis, pero batay sa kanyang obserbasyon at pakikipag-usap dun sa ibang mga senator judge ay parang hindi daw gumagana hindi daw gaanong nagre-register yung mga argumento kapag nakatuon dun sa mga maliliit na teknikalidad. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Judge Ping.
10: Na hindi po ito prejudgment. Ang hangad ko lang po is baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy, kasi I can speak for myself. Pagdating sa masyadong technical at yung impresyon na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register. So, marami na rin ko yung naipunto, no, in the course of the trial na magaganda. Pero pag nag-resort tayo sa, yung we're trying to observe, kasi we were talking between kami dalawa, no? Yun ang observation namin, parang hindi masyadong re-register. Para bang napakalilit na butas na masyadong technical, medyo hindi po tumatalab. Maraming salamat po.
5: Yes, bago nga itong lunch break ay nanumpa na bilang testigo itong si Police Major Jerickson Sanggalang at inaasahang papatotohanan niya o magtetestigo siya doon sa mga armas na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte. So, yan muna yung pinakahuling agrapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito si Minfason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Wala naman po sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Magtutungo muna tayo mga kababayan at pansamantala po natin puputulin itong ating ginagawang special coverage upang tunguhin ang Palace Press Briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro naroon sa Palasyo ng Malacanang.
11: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
12: Ng DMW ang psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.

Patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga reforma at suporta sa sektor ng edukasyon upang mas maraming batang Pilipino ang magkaroon ng kakayahang matuto, umunlad at makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ito ang mensaheng ipinaabot ng Pangulo sa pagkilala sa PISA Participating Schools at Educational Partners kaninang umaga sa Pasay City, katuwang ang Department of Education sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara. Tumaas ang marka ng mga mag-aaral ng 20 points sa reading, 17 points sa science at 16 points sa mathematics. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na ang pag-unlad na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, magulang, paaralan, lokal na pamahalaan, komunidad at iba pang partners. Binigyan pansin din ng Pangulo ang suporta sa mga bata bago man sila pumasok sa paaralan, kabilang na ang First 1,000 Days Program, Child Health and Nutrition, Early Childhood Care, at feeding programs. Sinisikap din ng pamahalaan na dagdagan ang mga guro at non-teaching personnel na magkakaroon ng mga oportunidad sa career advancement at maglatag ng 10,000 school counselor associates upang makatulong sa paglikha ng mas ligtas at positibong kapaligiran sa paaralan. Sa likod nito, kinikilala ng Pangulo ang pangangailangang higit pang pagbutihin at palakasin ang sektor ng edukasyon upang makahabol ang Pilipinas sa ibang bansa, sa rehiyon at sa buong mundo. Upang magawa ito, hinimok ng Pangulo ang mga magulang at guro na patuloy na linangin ang curiosity ng mga kabataan at gabayan sila sa wastong paggamit ng teknolohiya. Ang mga mag-aaral ay hinihikayat namang maging mausisa, magtanong, at tumingin sa iba't ibang pananaw at maging bukas sa bagong kaalaman.

0: At nais ko lamang pong magiti na nung nakaraang Biyernes ay nandoon po tayo sa Ilocos Norte at nakasama po natin ang ilang mga estudyante sa San Nicolas High School. At maganda po talaga ang naipakita na magandang kaugalian na naituturo sa ating mga kabataan. Dahil sa mga estudyante po ng San Nicolas, doon natin na obserbahan na tuloy-tuloy ang kanilang magandang asal, lalong-lalo na sa paggalang sa pamamagitan ng pagmamano na sa karamihan ngayon ay hindi na natin nagagawa. So sana ay mapanatili pa natin itong magandang kaugalian ng pagmamano, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. So sa mga estudyante po ng San Nicolas High School sa Ilocos Norte, ipagpatuloy niyo po ang mga turo ng kagandahang asal. Maraming salamat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Hi, Yusek. Good afternoon. Senator Lacson called out Secretary Dizon for saying there's no anomalous project in Taguig when there's one slope protection project na tag po sa Leyte. Bumalik lang din po sa site ng DPWH yung detalye ng proyektong ito nung sineta na sila ni Senator Lacson. Now, how does Malacanang see this seeming confrontation between Senator Lacson and Secretary Dizon? It was also reported that the Secretary apologized to Senator Lacson for saying that statement in a hearing.
0: Nakausap po mismo natin si Secretary Vince Dizon at ito po ay kanya namang niliwanag. Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Pero hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig. Hindi rin po niya sinasabing mayroon. Hindi niya sinasabing wala. So niliwanag niya po ito at kinakailangan po na mas masusi at mas mabusisi na pag-iimbestiga dito dahil hindi po kinakailangan magkaroon ng cover-up.
2: Ang sabi rin po ni Senator Lacson, there will be liability on the side of DPWH kung mapapatunayang may pagtatakip po o may pag-cover-up. How confident is Malacanang that this won't happen under the leadership of Secretary Dizon?
0: So ngayon po, nakikinig maramang si Secretary Vince Dizon. Kung mayroon po mang mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po, ang nais, ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
1: Sunod po na tanong, Alin Limos, The Manila Times.
3: Good morning po, afternoon. Good afternoon po, Yusek. After the LTFRB said papatawan po ng fines yung mga POV operators joining today's transport strike, Piston said, and I quote, natatakot na ang gobyernong Marcos sa welga natin, kaya gusto rin niya tayong takutin sa penalty. They also argued that the additional 1 peso fare hike is not enough given that mas malaki pa rin po ang ginagastos ng jeepney drivers sa diesel, reaching 3,000 pesos for 30 liters a day. Continue their calls po to suspend VAT and excise taxes on diesel. What's the palace response po to these accusations?
0: Ang gobyernong ito ay wala naman pong kinakatakutan. Ang pagtrabaho lang po ang talagang kailangang gampanan. Ang mga pagpoprotesta ay karapatan. Katulad ng sinabi natin, never pong hinadlangan kahit kailan ang Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat na gawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas. So, kung ang Pangulo mismo ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, sa kanilang pananalita, sa kanilang pagpoprotesta na naayon sa batas, walang dapat katakutan ang pamahalaan. So, mali pong paratang na may kinatatakutan ang gobyernong ito. Ang pagbibigay po ng mga ayuda, nandyan po ang fuel subsidy. Hindi po nila ito makakaila. Sila nga po ang unang binigyan ng ayuda kung ikukumpara sa ating mga commuters. Ang tanging hiling lamang din po ng pamahalaan ay maging balanse tayo sa pagtugon sa gintong krisis na hindi ginusto ng gobyerno. Krisis ito na nagmumula sa nangyayari sa Middle East. So hindi po dapat sisihin ang gobyerno kung tumataas ang presyo ng krudo. At sa ngayon po ay naaprobahan naman po ang pagtaas ng pasahe. At alam po natin na maraming mabibigatan sa pagtaas na ito ng pamasahe. Pero dapat nga rin lang balansihin para sa kapakanan ng mga sa transport sector at sa ating mga commuters. Hindi pwedeng ang isang grupo lang ang panalo. So, lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
3: Just a follow-up po, Yusek. Kasi previously po, ang stance po ng Malacanang is that the fare hike would always be the last resort. Hmm. What prompted the decision this time to approve the fare hike po?
0: Yun na po. Kailangan na po magtaas ng presyo at ng pamasahe dahil hindi nga po natitigil ang gulo dito sa Middle East. At kinikilala naman po ng Pangulo at ng administrasyon kung ano po ang nararanasan at nararamdaman ng ating mga chauffeur, mga operators. Kaya binigyan po sila, nagkaroon po at nag-approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng iba nating mga kababayan.
1: Follow-up question, Marisa Nalili, TV5.
4: Yusek, magandang hapon. So, following the decision of the government to impose fare hike, do you expect na in a way magpa-pacify yung mga supposedly ay planong makibahagi doon sa tigil pasada?
0: Sana po. Yun po ang dasal natin kasi kailangan din po nila sigurong makita ano ba yung sitwasyon. Ano po ba yung ginagawa ng gobyerno? Hindi naman po tinulugan ng gobyerno at hindi po sila sinisisi sa kanilang nararamdaman. Hindi binaliwala kailanman ng gobyernong ito ang nararanasan ng mga miyembro dito, mga stakeholders sa transport sector. Kaya nga po hindi ba sila yung inuna na bigyan ng ayuda, nandiyan yung fuel subsidy. So, sana makita po nila na lahat po na maaaring gawin para sa kanila at para sa iba nating mga kababayan ay makita nilang binabalanse lang po lahat.
1: Thank you, sir. Another follow-up, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, does President Marcos support the fare hike increase?
0: Kung pinapatupad po ito, opo.
5: Okay. Another follow-up, ma'am. Since binibigyan na po ng government ng in-approve na yung fare hike, magpapatuloy pa rin po ba yung government sa pagbibigay ng cash aid dun sa PUV drivers?
0: Sa ngayon po, wala pong pinapahinto. Ayon din po kay Secretary Bonnie Lopez, pati po yung fuel subsidy ay hindi naman po hinihinto.
5: Tapos on another matter na lang po. How much revenue is the government expected to forgo with the latest suspension in the excise taxes for LPG and kerosene? And where is it expected to get the additional funding to offset the lost revenue?
0: Sa ngayon po, tinanong po natin yan at kailangan po nila munang kumpyutin lahat bago makapagbigay ng pinaka-detalye patungkol po dito.
5: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Tristan Odalon, Newswatch Plus.
6: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, simulan ko muna po sa naging revelation ng former security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, si Rodolfo Gracioso. Yung kampo po ni Vice President Sara Duterte and the former Speaker's camp denied the claims of Gracioso. He is alleging more than $2 billion in cash deliveries to the Vice President. First po, how serious are these claims for the palace?
0: Depende po yan. Kung mapapatunayan naman po na Mr. Gracioso yung kanyang mga isiniwalat at kung may mga ebidensya naman po siyang maipapakita, dapat lang pong seryosohin ang pag-iimbestiga dito. Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin ng isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay mayroon namang mga kompleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigan to. Bakit? Dahil pinag-usapan po natin dito ay pondo ng bayan.
6: Follow up lang po. I know you've sent a statement, no, but gusto ko lang din po ulit matanong yung sinabi po ni Vice President Duterte, this is an act of desperation from the Marcos administration. She said in a statement that this is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case, and the desperation of the administration to bring me down.
0: Mm-hmm.
6: Any comment po?
0: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
6: So, para po sa Pangulo, parang hindi katanggap-tanggap yung ganitong akusasyon ni Vice President Duterte.
0: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
6: On a different topic lang po, si Defense Secretary Gibo Teodoro said that a change in administration following the 2028 elections could slow down or maapektuhan yung momentum ng efforts ng current administration pagdating sa West Philippine Sea strategy. Kumbaga sabi niya po, hindi man ma-reverse pero pwedeng mag-iba yung approach. Siguro po ma'am, how concerning well, if not concerning, gaano po kahalaga yung continuity ng efforts ng isang administration pagdating dito sa West Philippine Sea?
0: Nagsalita na po even before ang ating Pangulo na ang nais niya na susunod na liderato ay makakapagpatuloy ng mga naumpisahan na po niya. Kasama na rin po dito ang pagpapaprotekta sa ating interes, sa ating teritoryo, pati na dito sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea. So kung ang liderato po na ito ay masasabing leader na hindi makapilipino, Pilipino man pero hindi ang puso ay makapilipino at hindi makapilipinas, maiiba po talaga ang mga nangyari at kung ano man yung nag-gain ng administrasyon na ito patungkol sa pagprotekta sa ating mga karapatan, talaga malamang na mababago. So, ang dasal nating lahat, sana, ay isang leader na makapilipino. Ang puso ay para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang poprotektahan ay interes ng ibang bansa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, Jemmy.
7: Ang kaugnay pa rin po nung kay dating policeman Gracioso, nung sinabi po ng Pangulo yon, was he angry? Was he, did he laugh it off? Ano ho yung reaksyon niya?
0: Tinawagan po ako ng Pangulo. So yan ang sinabi niya sa akin dahil nga nabalitaan niya ito. At kung tatanungin siya tungkol sa mensaheng ito, yan ang kanyang mensahe.
7: Ma'am, kadalasan po yung mga ganyang aligasyon ng Vice Presidente, hindi na pinapatulan ng Pangulo.
0: Mm-hmm.
7: But what made this one different?
0: Paulit-ulit po kasi. Paulit-ulit, hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist sa isang destabilizer.
7: So is it safe to say that the president is drawing the line this time?
0: Nais lamang po niyang ipabatid sa taumbayan kung ano ang mali. at ano ang dapat na makita nilang katotohanan. Hindi pwede tayo maniwala lagi kapag kahit isang leader nagsasalita, puro paninira sa gobyerno. Hindi dapat ito paniwalaan kung walang basihan. Yun lang ang nais na iparating ng Pangulo sa ating mga kababayan.
7: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Yusek, before nasabi po ng Palacio na in a way the prosecution has proven enough to somehow convict the Vice President of misusing confidential funds, public funds. Now that the Vice President has called it isa raw pong desperate move for a faltering impeachment trial, does the palace stand by its previous statement na in a way the prosecution has done enough to convict the Vice President?
0: Natural po sa isang vice presidente na siya mismong respondent sa impeachment trial na sabi niya mahina ang mga ebidensya laban sa kanya. Natural yan sa kanya. Natural yan sa isang inaakusahan. Hindi niya aaminin. Kahit sino man, in general tayo, di aaminin na naaakusahan na siya ay may sala. May mga pagkakataon nga na bibitay na lang, sasabihin pa rin niya na wala siyang pagkakasala. Normal yan sa ganyang mga klaseng pagkakataon.
1: Sunod po na tanong, Jervis Manahan, ABS-CBN.
8: Hello po, Yusek. Magandang hapon po. On a different topic po, I think nag-explain na rin naman ng DFA, but we want to hear you.
9: Honorable Redon, who will be presenting the witness? Kindly situate Major Police Major Sangal ang pre-witness na.
0: Nagbigay
9: who will be presenting?

0: global solidarity for peace in the Middle East and the call for all parties to desist from unilateral actions that erode the conditions of peace and undermine the visibility of a future Palestinian state. The Philippines is deeply concerned about the humanitarian crisis in Gaza and notes with alarm Israel's efforts to advance the E1 settlement plan and the continued rise of settler violence in the West Bank. These actions are detrimental to finding a just, lasting, and comprehensive solution to the Middle East conflict. The Philippines has always supported the two-state solution as the viable path to peace in the region. End of quote.
1: Salamat. Susunod po na tanong, let Mercy, so this is your age.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, na-question po ulit ni Senator Amy yung appointment ni Secretary Dizon. Ano po ba ang status ng appointment ni Sec. Vince at ng iba pang cabinet members na in acting capacity?
0: Mamaya ko po ibibigay sa inyo at sinabihan po ako na maya-maya ibibigay sa atin ang pinaka-detali dito. Pero after this, pag natanggap ko na po yung pinaka-update, i-share ko po agad sa MPC.
2: Nagsumiti na po ba o magsusumiti ang Malacanang ng listahan ng appointees sa Commission on Appointments?
0: Ibibigay ko po sa inyo pinaka-detali after the press briefing.
2: Another topic lang, ma'am. Yung mga naglabas ng hinaing po, si Alas Pilipinas Men Team Captain Brian Magunas dahil sa umano'y kakulangan ng suportang pinansyal at maging sa kasagsagan ng Asian Games ngayon, may mga pagkakataong gumagastos daw po sila ng sariling pera sa pagkain. Nakarating po ba ito sa Presidente at ano ang kanyang direktiba sa Philippine Sports Commission?
0: Alam naman po din natin kung gaano po pinapahalagahan ng ating Pangulo ang ating mga manlaro. So, sa ganito pong pagkakataon, kinakailangan po itong pagtuunan ng pansin, saan may kulang, sino ang may pagkukulang, kung ang mga ibinibigay ng mga ganitong pamamahayag ay tama at may basihan. Kapag ka nagkataon po na ito ay totoo at may umabuso, dapat lang pong mapanagot kung sino ang mga umaabuso. Pero hindi po tayo magbibigay sa ngayon ng anumang konkretong komento patungkol po dyan hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pero ang tinitiyak lang po natin, ayaw ng Pangulo na ang ating mga manlalaro ay hindi nabibigyan ng sapat na ayuda.
1: Follow-up question. Later po. Follow-up question, Tristan Nadalo, Newswatch.
3: Hi, Yusek. Follow-up lang po kay Secretary Dizon. Sa ngayon po ba, ma'am, yung trust and confidence ng Pangulo, naroon pa rin kay Secretary Dizon? Because dahil nga po sa naging issue of whether may ghost flood, may ghost project sa Taguig or not, and syempre yung naging statements din ni Senator Lacson, para pong na-scrutinize ulit yung naging samahan ni Secretary Dizon and Senator Alan Peter Cayetano. So, sa ngayon po ba, ma'am, matibay pa rin yung tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon?
0: Sa ngayon ay hindi nagiging usapan at hindi napapabatid sa atin kung may problema ba patungkol sa pagtatrabaho ni Secretary Vince Dizon. So kung nauungkat muli ang relasyon ni Secretary Vince Dizon at saka ni Senator Alan Cayetano, siguro si Secretary Vince Dizon na lang po ang makakasagot niyan. Pero sa ngayon po ay hindi nagiging issue ang pangyayaring ito dahil sa huling panayam naman po ni kay Secretary Vince Dizon ay ipinaliwanag naman niya ang patungkol sa ghost projects. At yung patungkol naman din po sa sinasabing nawawalang coordinates, parang nasa Taguig pero napunta sa Leyte, ayon po sa DPWH, ngayon po ay pinapatignan nila kung ano ang nangyari dito at kung mayroon mang sumasabotahe at kung mayroon mang nagko-cover up, hindi po ito palalagpasin. ng DPWH at hindi po ito palalagpasin ng administrasyon.
1: Sunod po na tanong, Ivy Reyes, bilyonaryo.
4: USEC, there are reports that Finance USEC Angela Ignacio will take over the Maharlika Investment Corporation. Is this confirmed or President Consing will be given another term?
0: Wala pa po ibinibigay sa ating pinaka-detalye dyan.
4: Pero kamustahin lang po namin kung kamusta yung investments ng Maharlika Investment Corporation. Is it doing well?
0: Wala akong kopya ngayon ng anumang mga report. Dahil tinanong mo ngayon lang yan, hihingi po tayo kung anong pinaka-update patungkol dyan.
4: And USEC political strategist Lito Banayo says Malacanang is eyeing a Robredo-Pacquiao tandem for 2028. May lumulutong na po bang ganitong usapan sa palasyo?
0: Lito Banayo? As in, Lito Banayo?
4: Yes, okay.
0: Sarili niyang political strategy? Hindi naman siya parte ng administrasyon.

0: naman ay tutugunan at irerepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
1: Sorry, idagdag ko na po dun sa Robredo Pacquiao. So are we brushing that off outright?
0: Wala po kasing ibinibigay sa akin na anumang detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
1: Salamat po.
2: Another follow-up, Ivy Reyes Villanario.
3: Sorry, Yusek, last na po. Going back to DPWH lang po, mm-mm, sabi niya po, hindi ito tolerate ng Pangulo yung pagko-cover up. Is it safe to say na hindi po magdadalawang isip ang Pangulo na magkaroon po ulit ng sibakan kung mapapatunayan pong may nagtatakip ng isyung patungkol dito sa Taguig?
0: Definitely. Kailangan. Kung merong hindi magandang ginagawa sa DPWH at may pinagtatakpan na mga kaibigan, kaalyado, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na sibakin ang mga taong gumagawa na ito dahil definitely, absolutely prejudicial po ito sa gobyerno.
2: Huli pong follow-up, Ms. Aileen Talifing Abante.
4: Ma'am, follow-up lang kay Let. Yung mga nagpabaya, kung merong mapatunayan nagpabaya sa PSC at napabayaan yung mga athlete, meron bang mananagot?
0: Dapat lang po. Lahat po ng umaabuso sa kapangyarihan, lalo na kung may issue tungkol sa pondo, hindi po sila dapat na maging masaya kung sila man ay nakalamang dahil papanugutin po sila.
4: Yes, ma'am. So ano pong gagawin ng Pangulo kapag nalaman and then doon sa kapakanan ng mga athlete na nahirapan?
0: Unang-una po, papaimbestigan po ito para malaman natin kung ano ba yung naranasan ng ating mga athletes, mga ating mga manlalaro. So, hindi po kasi gusto ng Pangulo na yung nagre-represent sa ating bansa, eh sila pa yung nahihirapan dahil parang hindi tumutugon ang gobyerno sa pangangailangan nila. Ayaw na ayaw po yan ng Pangulo.
4: Thank you, ma'am.
2: Maraming pong salamat. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Dagdag sahod, ipinatupad na. Simula noong Sabado, September 26, ipinatupad na ng Department of Labor and Employment ang dagdag sahod na 60 pesos sa National Capital Region. Ito ay tugo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga alalahanin na mga manggagawa hinggil sa sahod. Sa tala ng dole, sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino, tinatayang aabot sa 1.1 million minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim ng wage order number na NCR 26, ang arawang sahod ng non-agricultural workers ay aabot na sa 755 pesos habang ang mga manggagawa sa agriculture, small retail at service establishments na hindi tataas sa 15 workers at small manufacturing establishments ay mayroong hindi bababa sa 19 workers ay makakatanggap ng 718 pesos na sahod kada araw. Ngayong araw, nakatakdang ilabas ng dole ang Sagip Trabaho Program kung saan gobyerno ang magbabayad ng dagdag sahod na 60 pesos para sa mga small and medium businesses. Tatakbo ang programa ng 3 buwan o mula October, November hanggang December. Ngayong araw, ilalabas ng dole ang guidelines sa mga nais mag-avail ng Sagip Trabaho Program. Kasabay nito ang paglabas ng Workers Performance Plan at Business Continuity Plan upang masigurong walang mga empleyado na magtatanggal sa trabaho at walang maliit na negosyo ang magsasara. sa usapin pa rin ng dagdag sahod, inaprubahan na rin ng National Wages and Productivity Commission or NWPC ang 42 pesos na dagdag sahod sa daily minimum wage para sa private sectors or rather private sector workers sa Central Visayas. Inaasahang magsisimula ang implementasyon ng bagong wage adjustment sa October 14 matapos

Tapos ang kinakailangang publication period. Sa ilalim ng bagong wage rate, ang mga manggagawa mula sa Class A areas ay makakatanggap ng 582 pesos kada araw, samantala ang Class B areas ay magiging 542 pesos kada araw. Maliban sa mga dagdag sahod, binigyan din ng DOLE na pinalakas na rin ng ahensya ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang masiguro na hindi lang pansamantalang trabaho ang maibibigay sa mga benepisyaryo kundi matiyak na magkakaroon sila ng mga daan tungo sa mas pangmatagalang kabuhayan. Sa inilabas ng Department Order Number 239E Series of 2026, pinapakilala ng DOLE ang kanilang Skill Pass Program kung saan itatala at i-verify ang mga kasanayang nakuha ng beneficiaries habang nasa tupad. Layunin din itong gawing mas kapaki-pakinabang sa hinaharap ang temporary work experience ng tupad beneficiaries. Maaari silang iugnay sa mga sumusunod: skills training at certification sa TESDA, formal employment, livelihood o maliit na negosyo, at iba pang trabaho na nangangailangan ng kanilang natutunang skills. Kabilang din sa mga prioridad na larangan ng ang digital services, green construction, agriculture, care work, food service, transport at equipment maintenance at iba pang nationally or locally in demand occupations. Malinaw po ang mensahe na nais iparating ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagtutok sa kita, trabaho at skills na manggagawa mula sa agarang dagdag sahod hanggang sa pagbuo ng kakayahang makahanap ng mas sustainable na trabaho o kabuhayan.

At bago tayo magtapos, dagdag taripa sa imported pork products isinusulong na Department of Agriculture at mga leader ng hog industry. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang ating hog raisers laban sa patuloy na pagbaba ng farm gate prices ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr., tumaas man ng 6% ang local hog production sa bansa nitong unang semester ng 2026, tumaas din ang pork imports. Isang bagay na nakakaapekto sa presyo ng lokal na karne at kakayahan ng ating hog raisers or rather hog farmers na mag-uwi ng disenting kita at makapag-recover ng inventaryo. Kaya naman matapos ang pagpupulong kasama ang mga stakeholders ng hog industry, panukala ng DA na itaas ang taripa sa imported pork ng 10% sa 2027. Ayon sa kalihim, ang final recommendation ay itaas ang tariff rate sa 25 at 35% rate sa susunod na taon, habang plano rin na ibalik dito sa original na rate na 30% para sa in-quota at 40% para sa out-quota rates sa 2028. Maliban sa mas mataas na taripa ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jowls na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, paghihigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category, at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.

Diyan na po nagtatapos ang ikada 30 araw ng ang paglilitis or yung Senate impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang next trial would be held on October. At bagong oras, it would start from 2:30 onwards dahil nga ito sa pagtalima ng bagong schedule ng Senado. Kung saan ay alam natin at doon nga po, no, doon sa mga pinag-usapan ngayon is yung unexplained wealth and so as yung SALN and yung business interests. Ayan, alleged unexplained wealth, false SALNs, and continued business interest, na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination ang dalawang panig sa mga witness, na kung saan sina Mr. Rendel Sopeña, Chief Electronic Government Procurement Operations Division sa PhilJEBS, at yung and marami ang napag-usapan with regards kung paano nga yung sistema ng pagkilatis ng PhilJEBS with regards doon nga sa mga contracts. Nagkaroon din ng interjection ang ating mga senator judges kay Sopeña naman sa iba't ibang aspeto na kung saan ay nangangailangan ng paglilinaw ng nasabing witness. Samantala, it's 1:38 in the afternoon. Kanina naman ay umupo bilang testigo or witness si Police Major Joe Rexon Sangalang bilang witness galing sa PNP Firearms and Explosive Office and Records Division. Ito naman ay kaugnay sa mga deklaradong firearms na nakikita o kaya ay nakadeklara sa joint SALN or SALN ni Vice President Sara Duterte and sa kanyang asawa na si Attorney Manassas. May mga ilang mga katanungan ng mga senator judges at meron namang ilang paglilinaw na ibinahagi naman ni Senator Juan Miguel Zubiri bilang isang gun enthusiast. Ika nga, sabi niya, talagang nakaakda sa batas na wala namang limit sa pagkakaroon ng armas so as it is registered, so as sumusunod sa batas at even on the transporting of it at sa ilang mga regulations, lalo pa doon sa aspeto ng if the firearms are declared antique or for collection, wala daw bilang yon. Kasi ika nga, if you are an antique collector and those certain items that you are collecting, wala talagang, you cannot limit a collector doon sa mga bagay na gusto niyang i-collecta, no? So it's just the same case on the acquisition and the collection of firearms. Ang importante daw is that you would be a responsible gun owner. Hindi na na-cross-exam ang depensa sa testigo na si Police Major Joe Rexon Sangalang. Paliwanag din depensa, ang mga testimonyo ni Sangalang ay malinaw naman na sa korte na hindi naman halaga o hindi naman may halaga kung magkano binili ng Vice Presidente ang kanyang mga armas, kundi ito ay market value lamang. Dahil isa sa mga mabilis mag-depreciate din when it comes to value is itong mga firearms.
So maaring since DASAL-N is a regular declaration, no, of a yearly, maaring may depreciation on some of the items that are already there. So kumbaga ang nakikita na papaloob are just market or fair market value. Napag-usapan din with regards on the requirement of having a vault or armory o paglalagyan ng mga nasabing armas. Ang sabi nga ni Presiding Officer Senator Judge or Presiding Officer Escudero, as long as it is locked and secure, kumbaga. Samantala, kumuha naman tayo ng iba pa mga detalye balita mula naman sa ating mga kasama dyan sa Senado. Una, pagtistigo ni Police Major Jorexon Sangalang, tinutulan ng panig ng Vice Presidente. Para sa

0: appraisal. Wala o manong value ang kanyang testimonya. At kung pagbabasihan naman kung bakit iaharap ito bilang testigo ay ang 2025 rules ng Civil Service Commission o CSC, hindi rin ito aplikable dahil para lang ito sa mga salen na isusumite ngayong 2026. Narito ang pahayag ni Attorney CJ Narvasa.
1: Your Honor, what she quoted was the 2025 CSC rules, which do not have application to the salens of the Vice President, as those will be applicable only for submissions beginning 2026, Your Honor. And also as regards the market value that the witness had already said, that, again, is irrelevant because what is pertinent is the acquisition cost. So from the very beginning, the witness's testimony has proven to be no value. With all due respect,
0: bukod naman sa defense team, kinwestiyon din ng mga senator judges ang pag-upo ni Sanggalang bilang testigo. Pero sa kabila nito, pinayagan pa rin si Sanggalang na magbigay ng kanyang testimonya. Pero imbis naman na usisain pa nga ng depensa, hindi na nag-cross-exam ang defense team matapos ang direct examination. Katwiran naman dito ni Attorney Narvasa, nalinaw naman na ang halaga ng mga baril na ipinakita ni Sanggalang ay hindi acquisition cost kundi market value lamang. Sinabi na rin ng testigo na hindi siya sigurado kung totoong binili ng Vice Presidente ang mga baril na bago o luma o maaaring ito ba ay ibinigay lamang sa kanya. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney CJ Narvasa.
1: Your Honor, since the Honorable Presiding Officer already established that it is what the testimony was on the market share and not the acquisition cost, market value and not the acquisition cost, nothing to cross, Your Honor.
0: At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa. Para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula Panig ng Depensa, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, inaantay pa muna naman natin nila sa ating mga kasama mula naman sa Senado sa panig naman ng prosecution, na kung saan nagkaroon ng konting really expected naman among lawyers na nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan, although at the end of it, the reason why the presiding news officer is there para at least maliwanagan both sides kung ano nga ba yung nais ipahiwatig o kaya itanungin ng ating mga those who are trying to interject doon sa mga witness, no? Kaya naman nagpalabas ng kanilang saloobin ang depensa on the reasons that they do not want to cross-examine si Sanggalang dahil nga daw yung mga ilan sa mga babanggitin niya ay not necessary at all at pwedeng ika nga ay it's not a needed testimony already that would be have to be recorded by a court, no? Kumbaga, it's already there and it's already established through the establishment also of the senator or presiding judge, presiding officer na si Senator Chis Escudero. Na kumbaga sabi niya is that the amount or the value or the figures that was within the saliens are not the actual figure or amount of those declared units but fair market value. So possible na mag-depreciate and possible na impossible yung appreciation but rather on the depreciation. Samantala, sa panig naman ng prosecution, mag-asawang VP Sara at Man Scorpio nagmamay-ari ng 51 baril na nagkakahalaga ng 7.2 milyong piso ayon sa testigo na si Police Major Joe Sanggalang. Para naman sa detalye mula Senado, alamin natin kay Melanie Valdosre.

0: Duterte's.
1: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Melanie.
3: Joe, magandang hapon. May 51 baril na nakarehistro sa ilalim ng kanilang pangalan, sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa, si Attorney Manases Manscarpio. Kabilang ang 4 na Class A light weapons na may fully automatic functions. Ayon yan sa records ng Philippine National Police na iniharap ngayon sa impeachment trial. Tumistigo si Police Major General Joe Rickson Sangalang ng Records Division Chief ng PNP Firearms and Explosive Office o FEO na may 22 baril sa nakarehistro kay Vice President Duterte habang 29 naman sa kanyang asawa si Attorney Mans. Iniharap ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang mga records bilang bahagi ng kaso ng prosecution sa ilalim ng Article 2 o yung Unexplained Wealth. Base sa records, may 16 na pistola, 2 revolver, 1 shotgun at 10 rifle si Carpio, kabilang ang isang Class A light weapon. Sinabi rin ni Sangalang na parehong hawak ni na Vice President Sara Duterte at Carpio ang Type 5 licenses to own and possess firearms na nagpapahintulot sa mga sertipikadong kolektor ng baril na nagmamay-ari ng higit sa 15 nakarehistro na baril. Nang tanongin naman tungkol sa 3 Class A light weapons na nakarehistro kaya VP Sara, kinumpirma ni Sangalang na meron itong fully automatic function. Ibig sabihin, pag pinindot yung gatilyo, ay sunod-sunod na yung putok. Base sa records din ng FEO, ang pinagsama-samang kasalukuyang halaga ng baril ni VP Sara at maging ng kanyang asawa ay nasa 7.2 million pesos, 2 million kay VP Sara at 5.035 million naman kay Attorney Mans. Pakinggan natin ang naging daloy ng paglilitis kanina.
4: What's the total for the guns allegedly owned by the Vice President and her spouse, Major Sangalang?
5: More than 7,200,000.
4: Kindly give us the exact amount, sir. Na-add nyo ba, hindi?
5: I-add ko, sir.
4: May total kayo nung kay Vice President?
5: Meron, sir.
4: Then state the total for each.
5: Okay. Kay Vice President Sara Duterte po ay 2,184,550. At kay Attorney Manases Scarpio naman po ay 5,035,820.
4: And these again are based on your market surveys based on acquisition cost?
5: Yes. No, sir.
4: No, not acquisition cost. Market survey of market the price of the guns.
5: And the price of the guns.
4: Not necessarily the acquisition cost of these
5: guns.
4: Yes,
5: sir. Yes, Your Honor.
4: Because you have no personal knowledge as to the actual acquisition cost.
5: Tama po, Your
4: if
5: Honor.
4: If any. Kasi baka binigay.
5: Tama po, Your Honor.
3: Nards, inihain naman ng prosecution ng mga records ng baril bilang bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa mga ari-arian at interes sa pananalapi ni VP Sara sa ilalim ng paratang na hindi maipaliwanag na yaman. Kanina, Nards, sa press conference kanina, hiniling ng ilang House Prosecutor at tagapagsalita ng prosecution sa impeachment court na silipin yung mga pahayag ni VP Sara kagaya ng recent pronouncement niya na sarswela lamang itong impeachment trial. Anya, para maging patas dahil napadalhan nga ng show cause order ang dalawa nitong prosecutor ay tignan din yung mga pronouncement ni VP Sara na direktang umanong umaatake sa impeachment trial na isinasagawa ng Senado. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay mula Senado para sa prosecution panel, Melanie Valdos Reyes. Samantala, yun nga no, yung kumbaga type 5 na license na meron ang Vice President with regards on the acquisition or type of registration na meron siya. Paglilinaw lamang, type 1 pala is type 1 license is those who have more than or maximum of 2 registered firearms. Type 2 license is maximum of 5 registered firearms. Type 3 is maximum of 10. So meron pala siyang limit, no? A maximum of 10, and type 4 is maximum of 15. But if you have a type 5 license, pwede itong mag-exceed more than 15, and this is given para sa mga certified gun collector. debtors to own and possess more than 15 registered firearms. So yun po yung pagkakaiba, type of classes from type 1 up to type 5. Samantala, it's 1:53 in the afternoon. Magbabalik po ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAXSILICA ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: At balik po tayo sa ating special coverage, yung paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At sa ating pagpapatuloy, alamin po natin ang ilang mga mahalagang detalye patungkol naman sa mga ilang mga or on the side, lalo pat magkakaroon ng ibang schedule or meron ng ibang schedule ang Senado para sa mga sa October, no? Para sa October na kung saan sa October naman ay if I'm not mistaken, talagang puspusan ang gagawin nilang pag-schedule sa ating sa paglilitis dahil magsisimula na ito ng hapon. Not on the usual na umaga, di ba? Sa ngayon kasi it's 10 a.m. saka pa lang magsisimula or dyan nagsisimula yung oras ng paglilitis. But now, aalamin natin kung ano nga ba itong mga pagbabagong ito na gagawin at napagdesisyonan ng impeachment court. So, let's see. Mamaya-maya, ayan, andyan na. Para sa iba pa mga detalye sa mga kaganapan sa Senado sa pagpapatuloy ng impeachment trial, mga senator judges minungkahe or senator judge minungkahe ang amyenda sa safekeeping at limit sa pagmamayari ng baril. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Ninfa.
2: Yes, Nord, sa interjection at pagtatanungan ng mga Senator Judge, iminungkahi ni Senator Judge Raffy Tulfo na repasuhin ng mga mambabatas yung kasalukuyang patakaran sa pagmamayari ng firearms, particular ang bilang ng baril na maaaring ariin ng isang private citizen. Sa impeachment trial, sinabi ni Tulfo na nagulat siya nang malaman na walang itinakdang limitasyon sa bilang ng firearms sa maaaring pagmamayari ng isang licensed gun owner, kabilang na nga yung mga high-powered firearms. Tinanong niya yung kinatawan ng PNP FEO na si Police Major Jerickson Sanggalang kung maaaring magkaroon ng maraming Class A firearms ang isang private individual. Kinumpirma naman ni Sanggalang na maaari itong gawin basta may lisensya o LTAP at patuloy na rehistrado yung mga armas. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na dapat pag-aralan kung kinakailangan ang pagtatakda ng maximum na bilang ng firearms na pwedeng pagmay-ari ng isang tao, kolektor man o hindi. Ayon sa senador, mahalagang maiwasan ang posibilidad na maipon ang napakaraming armas sa kamay ng iisang individual at magamit ang mga ito sa pagbuo ng private army. Samantala, minungkahi rin ni Tulfo na baguhin ang paraan ng pagdedeklara ng firearms sa SALN. Sa halip na isama ang mga ito sa personal property, punais niyang gawing itemize yung deklarasyon para maging mas malinaw ang mga ari-arian at maiwasan ang kalituhan. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Judge Tulfo.
3: Then, siguro, papalitan natin yung pagdideklara ng firearms sa ating SALN. Instead na ilalagay sa personal properties, ilagay na lang as itemized tulad ng ginagawa ko para hindi nang magkaroon ng kalituan tulad ng nangyari ngayon na pwedeng i-declara yun na kasama sa personal items. At pangalawa, nagtataka lang ako, hindi ko alam na pwede pala mag-own as many firearms as you can. So pwede tayo, ang isang tao pwede na magtayo ng private army, pwede na magtayo ng isang army na lalabanan ng gobyerno, pwede pala ang gantusawa up to 50, 60, 70, 100. You're allowed to do that pala. I didn't know that. I thought may limits, certain limits that you can own, especially high-powered guns na pinapakita doon. I-revisit ng ating mga mababatas yung ownership of guns, whether you are a collector or not. Siguro dapat may certain number of guns na pwede ka lang allowed na mag-own. Otherwise, yung isang gun owner, pwede siyang maglagay ng isang armory at mag-hire ng mga goons at pagdating ng eleksyon, gagamitin niya yung mga baril na yon para sa kanyang tinatawag na private army. That's all.
2: Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na sapat na yung kasalukuyang firearms law pero maaari umanong amyendahan ang batas para mas maging mahigpit ang safekeeping ng mga baril. Sa impeachment trial, giniti Zubiri na hindi dapat iugnay ang hindi dapat agad iugnay yung mga private army sa pagmamayari ng maraming registered firearms dahil may mga patakaran naman at permit na kailangang sundin ang licensed gun owners. Ayon kay Zubiri, bilang kolektor ng mga Type 5 license holder, maaaring magkaroon ng maraming firearms sa isang tao basta sumusunod sa requirement. Kabilang na nga yung wastong pag-iingat at pagkuha ng permit kapag ilalabas yung mga baril para dalhin sa shooting range o ibang lugar. Sinabi rin niyang karaniwang unlicensed firearms yung ginagamit ng mga private army at ilang armadong grupo habang ang licensed gun owners ay kailangang sumunod sa registration at iba pang requirements ng PNP. Yun man, minungkahin ni Zubiri na pagtuunan ng pagbabago ang batas sa ligtas na pag-iimbak ng mga firearms lalo na dahil may mga insidenteng ginagamit sa krimen ang licensed firearms sa pagmamayari ng mga magulang o kamag-anak. Narito naman yung bahagi ng pahayag ni Senator Judge Zubiri.
4: Liable po yung gun owner. Hindi niya po pwede sabihin na hindi niya alam. So he's liable. So for that, I think that would make the firearms law even more effective, Your Honors. Pero I think at the moment, the firearms law, sapat naman po yan. And just a point of information, I know there's no relevance to this investigation because really I think we should just be moving to other points of evidence, Mr. President.
2: Yes, samantala, Nords, nilinaw nga ni Presiding Officer Chief Escudero yung magiging schedule natin simula ngayong linggo at sa mga unang dalawang linggo ng October. Nilinaw niya na sa Wednesday, September 30 ay hanggang 2:30 lang yung ating impeachment trial. Ibig sabihin, hindi pa tayo whole day at yung whole day natin ay magsisimula sa October 1. Yan ay sa Thursday. Ang sinabi dati, yung whole day natin ay magsisimula ng 10 a.m. at magtatapos ng probably maximum na daw yung 7:30 ng gabi. So ang ating whole day na impeachment ay simula ng October 1 and 2, that's Thursday and Friday. Tapos next week, from October 5 to 9, at yung susunod na linggo noon, ang October 12 to 15. Bukas ang ihaharap, ang inaasahan nating haharap na testigo ay si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. At kabilang din sa mga pinasabtina na ng impeachment court ay si Register of Deeds sa Davao City na si Kathy Baldonado, si Attorney Marco Pineda ng Register of Deeds din, at si Attorney Buenaventura ng AMLAC. Ayan, yun na yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa parte ng impeachment court. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Mula sa Senado, ang ating mga kasama, Luisa Irispe, Melanie Valdos Reyes, at kaka-report lang na si Ms. Nympha Asuncion. Samantala, yun nga po, malinaw na from September 31, ay ganun pa rin po yung schedule, like 2:30 yung pagiging paglilitis, and then by October 1 ay magsisimula na yung whole day. Yan na din ang pagsisimula o kaya ay pag-prepare ng Senado sa mga susunod pa na mga yung regular duty sa Senado na kung saan is yung budget hearing. It's a budget season already na yun naman yung tututukan ng Senado, kaya nais nila na bigyan ng malaking oras no ang paglilitis, because in the morning actually ang mangyayari nga daw sa mga senador is in the morning meron silang mga hearings, committee hearings, deliberations on the budget with other agencies, yeah, mga ganyan no. And by the afternoon on 2:30 yun naman yung gagawin nila na kung saan ay dire-diretso up until matapos or evening, no? So ang sinasabi nilang evening, if possible by it will go beyond 7:30, 7 p.m. or go beyond as long as kaya pa at dapat tapusin yung paglilitis. So by October 1 and 2, 2:30 na po magsisimula ang impeachment trial sa Senado hanggang sa matapos ito sa anumang oras by evening. Sa Samantala, doon naman sa naging pahayag ng ilang mga senador patungkol nga sa by next week, no, or by tomorrow. Ito, by tomorrow muna ay ang uupo naman bilang witness ay Davao City Mayor Baste Duterte, which is kapatid na ni Vice President Sara Duterte. Ito naman ay para sa Article 2, yun na nga po, yung pagpapatuloy sa alleged unexplained wealth, false sale ends, and continued business interest. At sa mga susunod na araw ay sina Attorney Cathy Florence M. Baldonado bilang witness mula naman sa Register of Deeds ng Davao City. Isa pang witness ay si Attorney Marco Pineda, Department Register Deeds sa Samal, which is in Davao also. Attorney Ronel Buenaventura, witness from the AMLC, siya namang Executive Director mula sa Anti-Money Laundering Council. So yan po ang aasahan na magiging uupo bilang witness for tomorrow. Pero ika nga sa pagdaraos and the continued pacing sa paglilitis, baka yung ilan sa mga tinawag kahapon ay mga sa mga susunod na araw na matatawag, no? But that's the intended list of witness that the prosecution has invited for the following impeachment trial, no? Na kung saan naman ay isa na dito ang hinihintay, iga nga ay ang pag-upo bilang witness ng kanyang mismong kapatid ng Vice President, si Mayor Baste Duterte, Mayor of Davao City. So bukas po yan, yun nga po sa Article 2 sa mga alleged unexplained wealth and other issues pa being embedded on that Article 2. Samantala, hindi naman iga nga nagkulang daw ang batas, sabi ni gun enthusiast and so as type 5 holder ng license na si Senator Mig Zubiri. Ang kailangan lang is paano specify kung paano ika nga magiging ligtas sa member of the family na hindi magamit yung mga kaukulang mga firearms na naka-imbak, simply na naka-imbak lang sa bahay, no? Ika nga sabi nga niya hindi naman pwedeng may mga ilan na merong type 5 license holder na hindi naman pwede ika nga maibilang doon sa pagkakaroon ng private army, because some of those who has yung type 5 license are mostly collector. But sa kabuuan ay 7.5 million ang kabuuang halaga ng mga armas na naideklara sa salen ng mag-asawa Duterte Carpio, na kung saan sabi nga is that these are based on market value na tiningnan ng PNP at not the actual acquisition or meron man na ibinigay. But nevertheless, ika nga, dapat alam. Sabi nga ni Senator Rafi Tulfo, I think i-itemize na lang daw, no? Sabi niya, i-itemize na lang daw na mismong I think the itemization that he's explaining is yung type ng baril, kung bigay, di ba? Kung binili, what year of accusation, na magkano. Kasi when in sa Sal-N mismo, no? Sa Sal-N din, no? Ay nakalagay din doon actually kung ano nga ba yung itemized or rather it is under the personalized item. Hindi natin masyado ano eh, kasi wala tayong, we're not of those government employees who are obliged to file Sal-N. Kasi minsan dun yun sa mga ano eh, elected personalities in government employees na yan, dapat magdeklara ng Sal-N. And the sad declaration of Sal-N is a yearly practice para at least ma-monitor kung ang declared na mga kayamanan nitong mga public officials ay naayon ba sa kanilang lifestyle, sa kanilang or sa kanilang sweldo, no, sa lifestyle nila, para may monitoring ang government with regards on how they on their income, lifestyle, and their properties. Kasama ito dun sa mga ino-observe or nililipon ng certain government offices like the ombudsman para ika nga matunton if ever sa mga ganitong pangyayari, mga kasong ganito ay nababalikan kung meron bang mga misleading o kaya misdeclared, undeclared na mga pagmamayari yaman ang ating mga public officials. So, gaya nga pa na nabanggit, meron pong pagbabago sa schedule this coming October 1. And the schedule would be 2:30 onwards. Nasa schedule sa October 1 na po yan. Na kung saan ay aasahan na it would be a more lengthy trial. No, not like itong 10 to 2:30. Mga 5 hours or 6 lang ata yung tinatakbo ng trial. Ngayon, from 2:30 hanggang sa matapos. There's no limit, no? Kumbaga, so ang mayayari, dalawang beses, from 2:30, no? Ay sunod-sunod na yan. Kumbaga, yung daily nila na trabaho ng ating mga senador would be more on their work as legislators on the morning, and then as senator judges naman in the afternoon onwards to evening. So malaki talaga ang ginagampanan na role ng ating mga senator judges ng impeachment court, ng prosecution, ng defense, at syempre pa ng mga staff ng Senado. Kasi mga staff ng Senado, talaga sila din yung magtutuloy-tuloy dun eh. They are the ones who are before the trial and then afterwards moving on after the trial. Syempre, kumbaga, sila yung mga mag-aayos, di ba, ng impeachment court up until doon sa kanyang pagtatapos, and then everyone is already leaving, sila naman yung mag-aayos, no? So, whole day nga po yung nabanggit starting October 1. So, sa kalasalukuyan, ang schedule is 10 hanggang to 2:30. But on the Wednesday, doon na hanggang 2:30 na lang. So, starting from October 1, hanggang 2, that is Thursday and Friday, that will be whole day. October 5 to 9, that will be whole day also. Whole day meaning starting 2:30 onwards, 2:30 p.m. onwards. October 12 to 15, October 16 hanggang November 8 ay wala namang trial. November 9 hanggang 17 ay wala din namang trial. So the trial will resume on November 18. Oh, baka siguro yung mga no trial days, yun yung bibigyan nila ng oras para naman doon sa budget deliberation. If I'm not mistaken, kasi kailangan nilang maipasa yung budget for 2027 by the end of this year. So, tuloy-tuloy lang pong tumutok dito sa paglilitis, the special coverage of Radyo Pilipinas Radyo Publiko.

0: mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 30th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Norris Maginanaw, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko para sa iba pang mga balita. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Beyond the distance and help have what it takes to dethrone the reigning champions. And number 3, make a new identity at makapag-surprise this season by making it into the play-in or have a good run in the playoffs. Or number 4, basta makapag-show up. Salamat sa mga teams na hindi biniyayaan na magkaroon ng winning season. Okay, so those are the updates at least for the NBA Media Day. And of course, recipe to Bob Pettit. Some updates naman sa mga contractual events for habang off-season. Stephen Curry of the Golden State Warriors has agreed to a 2-year, $116 million contract. That's tying the franchise legend to the only organization he has ever known through his 20th NBA season. Now, kinumpirma po yan ng ESPN. And the deal includes a player option sa final season. That's for 2028 and 2029. So sabi ng ESPN, they presented Steph with several contract choices in recent weeks. But eventually, he decided a pay cut and security over either a max contract or the uncertainty of stalling for more flexibility and information. May pa-expire na ho kasi yung kontrata ni Steph Curry, so at least nagkaroon siya ng 2-year contract. And who knows, if they have more salary cap room, build a contender around him in the future and make one final run for him to win another championship sa kanyang resume, itong si Steph Curry. Some injury updates. Kent Knupel ng Charlotte Hornets wala po sa preseason. Meron siyang left hamstring injury. Dahil po roon, rolled out po itong si Kent Knupel, and same with Grant Williams. Siya naman, right hamstring naman yung injury. So, hindi po makakalaro itong sina Knupel at Grant Williams for the preseason. They start their preseason on October. They start the season against Brooklyn on October 22 Philippine time. And finally, mga kaibigan, at least sa NBA matters, ang Chicago Bulls nagkaroon ng trade. They traded Rob Dillingham to the Charlotte Hornets, pang kapalit si Buddy Hield tsaka cash considerations. Si Dillingham ay number 8 pick ng 2024 NBA draft and appeared for 30 games with Chicago, averaging 9.6 points and 2.8 assists. So, in the meantime, Buddy Hield is sa mga veterans, and we'll see how he can help with this Chicago Bulls squad in this upcoming season. New head coach, and of course, syempre, with a lot of positivity, along with yung bago na lang pick na si Caleb Wilson. Tama, Caleb Wilson. Oo. So, there are a lot of excitement. So, let's... And parang siya sa mga favorites to win the Rookie of the Year. So, let's see how will Caleb Wilson and the rest of the Bulls bring this one to bring Bulls back to where they should belong. Masyado na itin na-hype. They're not gonna win their 7th title this year. This season. Not yet. But at least, syempre, I mean, makabalik man lang sa ano, sa to relevance. Compete for the playoffs and who knows if they can make a deep run. Okay. Philippine Standard Time, 26 minutes after 2 p.m. We'll take our only halftime break. Well, isa lang naman talaga halftime break natin. We'll have some few Asian Games updates dito po sa Talk NBA dahil ang inyo pong Sports Radio 918 patuloy pong pagtutok sa ating mga bayaning atletang Pilipino at Pilipinang lumalaban para sa bayan sa 2026 Asian Games. So we'll continue with Talk NBA. We'll just take this halftime break, mga kaibigan. Don't go away.
4: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
9: mula September 19 hanggang October 4
8: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: The 20th Asian Games.
8: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
9: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918.
3: Alright, Philippine Standard Time, 29 minutes after 2 p.m. Just give us some 3-4 minutes, mga kaibigan, dito po sa ating Talk NBA Sports Radio 918. May konting Asian Games segment lang tayo, mga kaibigan. First of all, congratulations kina Kaloyulo at saka kay Chloe sa kanilang engagement. Matagal na pala yung engagement nila. So, well done kina Chloe and Carlos. At let's celebrate love together, mga yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Okay? And also, shout out sa ating Sepak Takraw squad. They are going into the finals of the PH Women's Doubles. They defeated the Laos 15-12, 15-10. At kalaban po nilang Vietnam bukas, September 29. So, go sa ating Sepak Takraw squad. And our Blue Girls finally got into the win column after beating South Korea 7-3 sa pagpapatuloy po ng preliminary round ng softball ng 20th Asian Games. Meron pang isa eh. Yung sa esports, tennis pala. Tenny Madis, Steffi Aludo, abante po sa next round. Matapos ang kanilang panalo kontra sa isang Indonesian pair. Same, abante sa quarterfinals sina Sisi Rondina at saka Bernadette Pons. Abante rin sa quarterfinals sina Kylian Progelia at saka Sofia Pagara. Unfortunately, Patrick Ko didn't make it into the podium. Na-accidente po nung finals, but he's okay. Yun ang mahalaga doon. Bronze medal again for esports courtesy of Siebel's Honor of Kings. Alright! And that concludes Sa Talk NBA for this afternoon, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Programming advisory, since Asian Games po na yon at nasa Final Four na po ang men's at women's football, we're gonna be doing football connection for Tuesday, Wednesday, and Thursday, mga kaibigan. Same time, around in the afternoon, bago pong ating sports news roundup. In the meantime, we also encourage to give us a like, follow, and subscribe sa aming mga social media channels po. On Facebook, facebook.com/sportsradio918. Twitter or x.com/sportsradio918. Subscribe po sa aming YouTube channel sa Sports Radio 918. And please visit our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. And download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. At syempre, sa aming PBS Receiver app, nandun din po yung mga radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publico, The Capital 104.3 FM, 87.5 Republican Iwan, Radyo Magazine, Radyo Pilipinas World Service, at ang iba't ibang radio stations ng inyong Presidential Broadcast Service. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Talk NBA for this week, mga kaibigan. On behalf of the men and women of your institution and Philippine Sports Broadcast, sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, at sa coaching staff din natin sa Master Control for this afternoon, si Engineers Edmund Obra, ni Derek Quintoriano, Rodson Hustiniano, also andyan din si Boss Jamar Tracamora and Executive Producer Timmy Tapales. Ako po si Aaron Bayato. Thank you very much for tuning in sa Talk NBA sa Sports Radio 918 AM. Godspeed sa Philippine Sports, sa atin ng West Philippine Sea, at mga kaibigan, patuloy po ang pagtutok, pagsaludo, at pagdarasal ng inyong DZSR Sports Radio 918 sa ating Team Pilipinas sa 2026 Asian Games. 400
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid ka bond!
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
18: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo!
27: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: World
29: League Service
30: Sports Radio.
31: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak na
34: serbisyo publiko.
35: Radio Magazine 1278.
36: Sports Radio 918.
37: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
38: At Radio Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan.

0: 7:38 a.m. ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
2: Under time, 2:50.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pinakahuling bintang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon, tinawag na fake news at nonsense ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Paulit-ulit na lamang at wala pa ring basehan ang mga pinakahuling alegasyon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong sabihin na media stunt ng administrasyon para pabagsakin siya. Ang naging pahayag ni Rodolfo Gracioso na tumanggap umano siya ng maleta ng pera. Kung matatandaan, lumutang si Gracioso Jr. na nagpakilalan dating security aide ni former Speaker Lord Alan Velasco at nag-akusang naghatid siya ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mismong kay Pangulong Marcos nagmula ang mga salitang nonsense at fake news ang mga akusasyon ng Vice Presidente laban sa administrasyon. Sabi ni Castro, si Pangulong Marcos ang tumawag sa kanya upang ipaabot ang reaksyon sa pahayag ni VP Sara na desperado umano ang administrasyon na pabagsakin ng ikalawang pangulo sa pamamagitan ng pagtutulak ng charter change at umano'y pagpigil sa 2028 elections. Sabi ni Castro, tinawag ni Pangulo Marcos na mga buwaon o mga sinungaling ang mga taong gumagawa ng ganitong mga akusasyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magpepresenta ng ebidensya ng depensa posibleng lumagpas o umikli ng 30 araw si Luisa Irispe sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nilinaw ng panig ni Vice President Sara Duterte na posibleng umikli o humaba ang kanilang panahon para magpresenta ng ebidensya depende sa kanilang strategiya. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, kahit nakalagay sa kanilang pre-trial brief sa impeachment trial na at least 30 days sa magiging pagpapresenta ng kanilang ebidensya, pwede pa itong mabago. Titignan pa nila ang mga ipepresentang ebidensya, gayon din ang kahalagahan ng mga testigo na iaharap nila sa impeachment court. Pero ayon naman kay Attorney Poa, sa ngayon, hindi pa rin niya masagot kung tatagal ba hanggang Disyembre ang magiging paglilitis. Samantala, muli namang sinabi ni Poa, handa silang sagutin ang lahat ng alegasyon laban sa Vice Presidente at gagawin nila ito kapag tapos na ang prosekusyon sa paglatag ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senador Kiko Pangilinan nanawagan ng province by province plan kontra Super El Nino. Si Nifa Asuncion sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan sa national government at mga lokal na pamahalaan na agad na maglatag ng province by province preparedness plan para sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Ayon kay Pangilinan, dapat tukuyin sa bawat nalawigan ng mga lugar na mataas ang panganib sa drought at dry spell, available na irrigation water, mga pananim na nakatanim na, mga komunidad na magsasaka at mga isda na maaaring maapektuhan at mga hakbang na dapat gawin bago pa magkaroon ng malawakang pagkalugi. Hinimok ng Senador Senador ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration, BIFAR, PAGASA at LGUs na gawing localized sa mga paghanda laban sa epekto ng El Nino. Ayon kay Pangilinan, kailangan pabilisin ng DA at NIA ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga irrigation systems lalo na sa drought-prone area sa tiyakin ang napapanahong pamamahagi ng drought-tolerant seeds at iba pang agricultural inputs. Dapat din anya maghanda ang gobyerno ng mabilis na assessment sa crop losses, affordable credit at insurance at recovery assistance para hindi malubog sa utang ang mga magsasaka at mangingisdang mawawala ng kita dahil sa El Nino. Hiniling din ni Pangilinan sa BIFAR na bantayan ang mga fishing grounds, inland waters at coastal areas na maaaring maapektuhan ng matinding init at pagbabago sa kondisyon ng tubig. Samantala, sinuportahan din ni Pangilinan ang panawagang muling buhayin ang Presidential Task Force on El Nino. Anya, maaaring magsagawa rin ng Senado ng oversight hearing para talakayin ang reactivation ng task force at kahandaan ng pamahalaan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of the Interior and Local Government nanawagan sa mga LGUs na protektahan ang West Philippine Sea. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang proteksyon sa maritime resources ng bansa. Kasabay ito ang panawagan na suportahan ang mga coastal community na apektado ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ginawa ang panawagan bilang bahagi ng 2026 Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Ayon kay DILG Assistant Secretary Lilian De Leon, mahalaga ang papel ng LGU sa pangalaga sa karagatan at likas yaman. Ibinahagi naman ni Masinloc Mayor Hazel Lim ang epekto ng West Philippine Sea situation sa mga lokal na mangingisda. Anya, may mga bangkang hindi na makapangisda dahil hindi na makalapit sa mga bahura. Binigyang din ng National Maritime Council na apektado rin ang WPS issue, ang kabuhayan at food security ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At mawakas na balita, 30% na bahagi ng tourism revenue ay para sa mga komunidad. Ito ay isinusulong. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong ni Solid North Fortalice Representative Ching Berno sa agarang pagpapatibay ng panukalang batas na sisiguro na makuha ng mga komunidad ang kanilang bahagi sa kita mula sa turismo. Sa ilalim ng House Bill 3110 o Community-Based Tourism Bill, hindi bababa sa 30% ng net tourism revenues mula sa community-managed tourist sites ang ilalaan sa komunidad para sa muling pamumuhunan. Layunin itong gawing bahagi ng national at local tourism planning ang community-based tourism. Bubuo rin ang community-based tourism support program sa ilalim ng Department of Tourism para magbigay ng grants, technical assistance at capacity building sa mga community-led tourism enterprise. Ayon sa mambabatas, dapat makinabang ang mga komunidad na namamahala sa mga tourist site at kita mula sa turismo. Mahalagaan niya ang community-based tourism upang ang mga pulisiya ay nakabatay sa aktwal na pangangailangan at sitwasyon ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-ahatid ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: mga ka-BIA, kung gusto nyo po ng reliable na informasyon at makabuluhang talakayan na may tunay na ambag sa ating komunidad, samahan nyo po kami dito sa Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Ember Cortez.
1: At syempre, kasama pa rin po niya Jenny Ren from PIA-NCR.
0: Ayan, kami po ang inyong host sa hapon na ito. At syempre, sama-sama po tayong mag-enjoy ng merienda habang nagkukwentuhan. No? Ang programang ito pa rin po ay patuloy sa nahatid sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. O, diba? FM pa rin tayo. O, yan. Pero kung nasa bahay naman po kayo, pwede rin po kayong manood sa amin sa channels 45 to 49 ng Affordbox at channels 3 ng TV Plus. At kung nasa social media naman po kayo, tama-tama, makisabay po kayo sa ating live streaming sa ating official Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-PIA? Puntahan nyo na po ang mga Facebook pages na yan. I-like, i-follow, i-share at syempre be updated always. Mm-hmm. O, diba? Heto na nga mga ka-PIA sa huling linggo po ng Setyembre.
1: Talaga ba? Napakabilis.
0: Bilis, no? So, parang hinugot lang yung September, you know? Pero wake me up when September ends daw. So,
1: malapit ayan, na.
0: Malapit na. Ayan. At today po may special reason po tayo para mag-slow down at magsama-sama po tayo sa bonding natin bilang pamilya. Dahil ngayon po, iprinoklama po na half day, no? Para sa kainang pamilya mahalaga. Day o para mabigyan po ng oras yung mga pamilya natin ayon sa Malacanang hanggang alauna na lang po ang ating pasok.
1: Na sila kanina.
0: Oo, kanina. So ngayon magkakasama na siguro yan sa kanilang mga bahay. Sana all. Pero excited tayo mamaya, 'di ba? Syempre, kailangan makapag hindi lang po ngayon, pero araw-araw ay mag-share din tayo ng oras sa ating pamilya para yung mga mahal natin sa buhay or yung mga anak natin eh syempre lumaki rin na kasama rin tayo sa
1: core
0: kanila.
1: Core memories yun,
0: oo,
1: yun, no?
0: Oo, diba? Siyempre, 8 days na lang po. Talaga, Pasko na.
1: Parang huling countdown na nakita ko, 92.
0: 92.
1: Ngayon, 88
0: na
1: lang.
0: O, diba? Parang ano talaga eh. Parang hinuhugot na lang talaga eh. Mm-hmm. Before we know it, siyempre, ano na yan, maghahanda na tayo ng Noche Buena at andyan na naman ang spaghetti natin na tatlong araw nating iinitin.
1: At fruit salad.
0: No, parang kapapasko lang po, pero Christmas at PIA anniversary countdown na naman po tayo, no? Mm-hmm. Milestone anniversary pala.
1: Yes.
0: 40 years na po ang Philippine Information Agency sa December 24, the eve of Christmas, mm-hmm. 'Di ba? So, pero bago po tayo tumungo diyan mga kababayan, atin muna ang yung mga paunahing talakayan po natin. Alamin po muna natin yung mga latest na impormasyon at balita at mga kaganapan dito sa ating bansa. At para ihatid po, narito po si Miss Jenny Red para sa In the News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw, transport groups nagpasalamat. Kay Pangulong Marcos sa taas pasahe, nagpasalamat ang mga transport groups kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon sa kanilang panawagan para sa taas pasahe. Ayon sa mga grupo, makatutulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational costs. Epektibo ngayong araw ang inaprobahang taas pasahe para sa mga public utility vehicles o PUV sa ilalim ng fare adjustment na inaprobahan ng Department of Transportation na dagdagan ng piso ang minimum fare ng mga traditional jeepney sa unang 4 na kilometro na mula 13 pesos ay naging 14 pesos, habang 2 piso naman ang dagdag bawat susunod na kilometro. Para naman sa mga modern jeepney, tumaas ng 2 piso ang base fare na mula 15 pesos ay naging 17 pesos. Susunod nating balita, epekto ng Super El Nino pinaghahandaan na ng pamahalaan. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buhayin ang Task Force El Nino bilang paghanda sa posibleng matinding tagtuyot at epekto nito sa agrikultura batay sa National Action Plan for El Nino. Kabilang sa mga prioridad na sektor ang tubig, pagkain, kuryente, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nakipagpulong na rin umano ang Pangulo sa National Irrigation Administration upang talakayin ang mahakbang sa irigasyon at paghanda laban sa inaasahang matinding tagtuyot ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo ng Pangulo na maging maagap ang pamahalaan upang mabawasan ang maaring pinsala ng mainit na panahon.
0: Ayan, no, inaasahan natin na papasok pa lang yung El Nino pero lahat ng mga assets ng ating pamahalaan ay ginigear na towards preparatory ano, no, sa mga effects nitong El Nino. Mm-hmm. Napaka laki po kasi ng magiging epekto nito sa atin sa buong bansa, hindi lang po dito sa Luzon. Oh, dahil yung mga agrikultura natin, mm-hmm, yung mga ibang ano natin, ano ba 'to, yung mga harvest, mga fish, ano pa rin natin,
1: supply, oh, oh, yan, mga water supply natin, kailangan po maintindihan ng mga kababayan natin. Yung iba kasi siguro nagtataka pa rin, ha, months, ano, oh, super, oh, El Nino. Opo, onset na niya actually.
0: Tapos, ang mangyayari nito, mm-hmm, ay mas onti ang magiging mga bagyo na darating. Pero actually, kapag El Nino, usually, by history, mas malalakas ito eh. Mas madalang, pero mas malalakas.
1: Oh, kasi magpara siyang humihigop muna. Oh, eh. Yun din yung ibubuhos
0: yun.
1: So, inaasahan ang effect nito hanggang March or April 2027.
0: Ayan. So, mga kababayan, habang naghahanda na rin po ang ating pamahalaan para dito, eh, syempre, tayo rin po ay alamin na rin po natin kung ano yung mga pwede natin gawin para hindi po tayo masyadong yung epekto nito ay hindi masyadong mapinsala ang kung tayo man ay mga nasa agrikultura or ano, paghandaan na rin po natin. Ano susunod natin na balita, Ms. Jen?
1: Susunod at huli nating balita ngayong araw, NCRPO naghahanda na para sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa Metro Manila. Pinalalakas na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, ang security preparation sa Metro Manila para sa papalapit na 49th ASEAN Summit and related summit sa November. Mas paigtingin pa ng NCRPO ang police visibility at seguridad sa mga ruta at venue ng summits kasabay ng intelligence at information monitoring upang matiyak ang seguridad sa mga lugar na pagdarausan nito. Ayon sa NCRPO, nakikipagtulungan din sila sa Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak na pulido at maayos ang deployment ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang lugar.
0: Ayan, at syempre mga ka-PIA, sa social media era natin ngayon, isang click lang pwede mag-viral agad ang isang post, video or balita. Kaya importante po na maging mapanuri tayo, mapagmatsyag at responsable po tayo sa bawat impormasyong makikita natin. Tandaan, hindi lahat po ng nakikita natin sa social media ay totoo, no? So yung mga videos na yan, minsan kasi
1: lalo naman ng AI generated.
0: Oo, so mag-ingat po kayo, no, bago kayo mag-like, mag-share at mag-comment. Mm-hmm. Pause muna tayo. Mm-hmm. Suriin po muna natin yung source at syempre i-verify po muna natin yung impormasyon. At siguraduhin galing po ito sa lehitimong sources at mapagkakatiwala ang sources dahil sa digital age po ngayon, ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay katumbas ng responsableng pagpapakalat ng katotohanan. Kaya mga ka-PIA, bago pindutin ang share button, matutong mag-fact-checked. Kaugnay po niyan, mga kababayan, nagbabala po ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev laban po sa peking testimonial at endorsement po na ginagamit ang pangalan, larawan o pagkakakilanlan ni Secretary Arsenio Balisacan para po makapaglinlang ng mga investment at financial schemes po. Binibigyan po diin po ng DepDev na hindi po sila nag-endorso o sumasali sa anumang pautang, fundraising, investment o online financial transaction. Hinihikayat po ng publiko na huwag magbigay ng personal o financial na impormasyon na magpapadala kuno ng pera, no, sa mga kahinahinalang accounts. Beripikahin po muna ang impormasyon sa official na channels ng DepDev at i-report po ang mga kahinahinalang post sa DepDev PR at depdev.gov.ph. Ayan po, DepDev PR at depdev.gov.ph or sa official Facebook page po ng ahensya. O, diba? Ayan po yung mga ating quick roundup, no, Ms. Jen? Maraming salamat sa ating mga pangunahing balita at mahahalagang kaganapan sa araw na ito. Mga ka-PIA, alam nyo na, i-drop nyo po ang inyong mga tanong, question, komento at reaction at comments natin dito sa live stream. At babasahin po natin yan maya-maya. Babanggit din po kami ng mga may birthday.
1: Marami-rami
0: may birthday ngayon eh, no?
1: Graduates dyan.
0: Oh, last week ng September. O, diba? Baka mamaya may pahabol pa ng mga September babies, yes, na gusto niyong batian. Pero mga kababayan, ngayon naman po, ready na ba ang brain cells niyo? Dumako na po tayo sa isang segment na magpapatalas po sa inyong isip. Susubok po sa ating kaalaman at siguradong may konting alam ko to, diba? Alam nga ba natin, no, moments? Kaya umanda na po, ipamalas sa inyong kaalaman dito lang sa Think PIA.
1: Question of the week ay, ano ang pangunahing tungkulin ng FTI sa Benteng Bigas Program? Is it A, magtakda ng presyo ng palay? B, mag-accredit ng tindahan at mag-distribute ng bigas? Baka naman C, magbigay ng libreng bigas? O D, mag-imbento ng bagong uri ng palay?
0: Gusto ayan, mag-imbento ng bagong uri ng palay. Why not, diba? Siyempre kung makaka...
1: What if?
0: Oo. At yan po ang ating Think PIA question of the week. Mga ka-PIA, wag po kayong magpahuli. I-drop nyo na po yung sagot sa ating comment section ng ating live feed. Ayan, marami na po tayong mga nanonood ngayon. No, abangan po natin mamaya kung tama ang inyong kasagutan. Pero ito usually yung weekly questions natin. Prelude yan ng pag-uusapan natin ngayon. Eh, no? So, nabanggit na kanina 20 pesos na bigas. Marami po siguro tayo mapapag-usapan dito kasi ang dami nating mga mamamayan na nakaabang po dito sa 20 pesos na bigas. No? At syempre, wag na natin patagalin mga ka-PIA. Simulan na po natin ang bagong linggo sa isang makabuluhan at napapanahong talakayan dito lang sa Tinig ng Masa. Ayan, ngayong hapon po mga ka-PIA, pag-uusapan po natin yung programa na talagang ramdam po sa bulsa at hapagkainan po ng ating mga Pilipino. Siyempre, mag-share-share sila mamaya ng meal. No?
1: Kailangan, diba? Siyempre may kanin.
0: Oo, benteng bigas. Staple na yan sa mga Pilipino. Eh. Hindi pwedeng mawala ang 20 pesos na bigas or ang bigas sa ating mga hapag. No? Pero siyempre, ang tanong, paano po makakarating ang abot-kayang bigas sa mga Pilipino na nangangailangan ito? Dito papasok ang mahalagang papel po ng Food Terminal Incorporated o FTI. Mga kababayan, yung mga commuter natin, ang iniisip lang dun sa FTI,
1: terminal.
0: Pero napakahalagang ano po ito, napakahalagang ahensya po ito ng ating pamahalaan. Ito po ang state-owned corporation na kasama ng Department of Agriculture sa pagpapatupad at pagpapalawak ng nasabing programa. Kaya ngayong hapon po, alamin po natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa benteng bigas. Meron na program mula kay Attorney Mark Christopher Babor, Vice President for Operation, at Mr. Ron Timothy Borja, Assistant Project Manager, Rice for All Program ng Project Management Team ng Food Terminal Incorporated. Isang magandang hapon po at welcome po sa ating programa, Atty. Babor and Sir Borja. Si Ember at si Jen po ito.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon.
0: Ayan, napakakisig ng ating mga...
1: Talagang dumayo dito sa atin. Dito. So maraming salamat po.
2: Thank you.
0: Ayan, sir, para po sa ating mga makikinig ngayon at manonood, kasi 20 pesos na bigas, ang unang-unang tanong po ng ating mga kababayan, saan ba nito nakakabili? Saan, maaari nyo po bang ibahagi sa amin yung mga centers kung saan sila pwedeng mag-avail ng 20 pesos na bigas?
2: Okay. So yun hong ating 20 bigas is available doon sa mga FTI redemption sites natin located sa mga NFA warehouses.
0: Mm-hmm.
2: We also have sa PFDA facilities natin, sa selected public markets. So, and syempre yung mga kadiwa sites na binubuksan po ng ating Department of Agriculture. Dito ho makakabili yung mga kababayan natin ng benteng.
0: Dito sa may Metro Manila, sir, saan-saan specifically ang pwede silang magpunta po? Dito meron dati dito sa tapat ng ating opisina, di ba? Sa may Bureau of Animal Industry.
2: Oo. Sa BPI po.
0: Oo. To, bukas pa rin ba ang ano na yun, tindahan na yun, sir?
2: Yes po. Sa mga areas po namin, sa mga government agencies ko na partners namin, nagkakandako sila ng selling ng benteng bigas. And like yung BPI, yung Bureau of Animal Industry, yung sa FTI mismo ho, meron din ho kaming redemption site doon or selling site doon. And all other partner agencies ho namin dito sa area. Even COA ho, meron ho kaming from time to time nagbebenta sila ng benteng bigas.
0: I see. So ang dami rin palang outlets. Sir, iklaro ko lang para sa ating mga makikinig at manonood, no. Ang 20 pesos na bigas ay separate po to dun sa mga kadiwa centers natin, no?
2: Separate po. Bali po yung kadiwa centers natin is a center na create ng ating Department of Agriculture. Mm-hmm. Isa lang hong component doon yung benteng bigas. So, parte ho siya kasi agricultural products ho yung Kadiwa sites. Uh-oh. Isa ho yung bigas doon, yung benteng bigas.
0: I see.
1: So, pagkadiwa, kasama niya yung mga murang gulay, yeah, mga produce ng ating mga ano.
0: So, ibig sabihin, ang 20 pesos na bigas na center ay pwedeng stand alone.
2: Pwedeng stand alone.
0: Not necessarily nasa Kadiwa Center.
2: Totoo po
0: yun. I see. Pagdating naman, sir, sa mga yung pwedeng maka-avail ng 20 pesos na bigas. Kasi I understand before, may mga vulnerable sectors muna ang inuna natin. Eh, no? Asan na ba tayong, ano ngayon, parang sector ngayon na, or anong sector
1: pwede
0: na sir
1: na
0: ang
1: lahat?
0: Pwede? Pwede na ba ito sa lahat? Or priority sectors pa din po tayo?
2: Okay. Unfortunately ho, hindi pa ho totally lahat. Mm-hmm. Pero yung beneficiary group ho ay parang all-encompassing na din. Like, senior citizens, solo mm-hmm. parents, BWDs, mm-hmm. Even yung
3: four piece,
2: farmers and fisher folks, jeepney drivers, tricycle drivers, and even ho mga teachers and non-teaching personnel ng DepEd.
0: Pwede na ho sila makakuha ng benteng. So marami-rami na. Marami-rami.
1: Sir, linawin natin yung requirement. May nakikita kasi tayo online, may kailangan dalhin yung ibang sectors pa as proof. Yeah. Na part sila, sino po kaya sa kanila yung mga kailangan magdala ng, aside from their ID, extra proof na part sila ng sector na iyon?
2: Bali po, kung senior citizen ho kayo, then therefore your senior citizen ID nyo, kung solo parent ID kayo, solo parent ID din po ang pagkakas. O kung PWD ho kayo, yung PWD ID. It's important because yung allocation po for this beneficiary group is different from others. Mm-hmm. Bali ho, kung nandun ka sa PWD, senior citizen, solo parents, and then 4Ps, 30 kilos so ang allocation nyo monthly. But you can only get or purchase sa pagpunta nyo sa mga redemption site namin ng 10 kilos. For all other beneficiary group, that's 10 kilos per month. Ang
0: Paano yung
1: indigents and fisher folk? Ano po ang kailangan nila dalhin?
2: Certificate. IDs po. And RSPC. Then, meron din ho ang fisher folks natin ng ID for
1: Bigo. Yun ang huwag nilang kakalimutan.
0: Huwag niyang kakalimutan yun. And paano yun yung requirement pag i-register ka as beneficiary. So yes. Pagdating po doon, halimbawa registered na ako, pupunta na lang po ako doon. Meron ng parang database sila na pag parang i-referan.
1: Or yes. Kailangan dala pa rin po nila physically yung IDs and yung
2: kailangan din po dala nila yung IDs nila. But we also have a system in place para ho ma-counter check whether they are coming from the beneficiary group.
0: I see.
2: But, you know, there are also problems sa mga areas na hindi malakas yung signals or internet.
0: Totoo.
2: Minamanual po natin yun. That's why it's important na magdala sila ng kanilang mga IDs. Para kung hindi sila hindi na-access yung application, pwede ho natin i-manual.
0: Tsaka yung mga hindi masyadong techie. No? Yes. At least ma-assist natin. And then, ito po ay applicable, for example, 30 kilos. No? Nakikita na po yun sa database kahit sa ang outlet store or center ako maka-avail.
2: Yes po.
0: For example, naka 10 kilos ako for this week.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, napunta ako sa ibang lugar, nakahanap ako ng malapit
1: ako
0: na 20 pesos na ano. O may 20 kilos pa ako na allocation. O, pwede na ako doon na ako bumili.
2: Pwede po. So, our system will show whether nakuha nyo na yung allocation for the month.
1: So, hindi ka pwede mag 30 sa isa, 30
0: ulit. Kasi sakto lang naman ang 30 kilos ay sakto na siya for yung parang either for you or
1: for
0: kung
1: the whole family.
0: Kung may small family ka, no? And rin yun eh, dahil binibigyang pansin natin or binibigyang prioridad natin talaga yung mga vulnerable sectors talaga natin. At malaking tulong ito sa ating mga kababayan talaga dito nakasalalay. Minsan, saktuhan lang din ang budget eh. Lalo na ngayon, ang hirap mag-budget, no? Kaya kailangan talaga saktuhan. Pero totoo po bang 20 pesos ang presyo ng bigas na binibenta sa mga centers just to set the record straight, sir? I hope walang lumalabag dito ng mga centers. Ano? So, can you assure the public, sir, na 20 pesos talaga ang binibenta na bigas natin, sir?
2: just like ho yung pinangako ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos, na 20 pesos na bigas, 20 ho talaga dapat ang bentahan ng bigas natin. If there are any outlets, retail stores, or our sites na nagbebenta more than 20, then therefore they have to report it sa amin para po papa-investigahan natin. There's a need to to file an administrative case dun sa mga taong involved, then we also do it, sir.
0: And
2: then we will probably replace them with another partner.
0: Pero lahat, sir, ng mga nagmamanage ng mga 20 pesos bigas, meron na centers, ay taga-FTI. Even those na nasa integrated outside Metro Manila.
2: Hindi ho lahat ng nagmamanage ng selling sites are from FTI. Ang mga minamanage po ng FTI is yung mga FTI NFA selling sites na located ho all over the Philippines pero nasa NFA warehouses ho sila. All those nakadiwa sites, other redemption sites, nasa mga opisina ho yun ng either ng partner agencies namin or normally ang ng Department of Agriculture.
0: Okay.
3: Siguro just to add na lang din, no?
0: Yes, go ahead, sir.
3: Doon sa parang kapag naka-encounter tayo ng mga problema sa mga sites natin, meron po tayong social media page, na Facebook page po, na pwede nilang doon i-report agad directly yung mga na-encounter nilang problema sa mismong sites natin. At doon po, pwede namin ma-verify agad at makita at mapuntahan agad namin kung sakali po na talaga bang may problema doon sa site na yun. Of course, kailangan pa rin naman natin tignan at kung talaga bang legitimate or lehito mo yung reklamo nila. So, yun po. Better po ma-maximize din yung paggamit ng social media pages po namin. Meron po kami sa Facebook na Benteng Bigas, meron na. At meron din po sa TikTok. Para po, meron din po.
0: Pwede rin sila mag-report sa TikTok.
3: Para kung sakali po, mas marami, mas malawak po yung reach natin sa mga tao.
0: Okay. Benteng Bigas, meron na Facebook page.
1: Yes,
0: so, yun. Pwede silang mag-report doon. Sir, would you have any idea, sir, or meron ba kayong datos ngayon kung ilan na ang centers natin nationwide?
3: Opo. As of September 16, meron po tayong 859 active sites nationwide po, including po dito ang BARM.
0: Including na ang BARM.
3: Yes,
0: okay, nakakatuwa. Ang dami, 800 sites na pala
1: Kasi naman talaga commitment ni President, as much as possible, talagang buong bansa ang makaka-avail nitong Benteng.
0: Okay, oo. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag nito, I'm sure. Oo. And yung mga sites na to ay pwede, saan po nila pwedeng makita? Kung halimbawa may mga residente tayo na halimbawa taga Cavite, ganyan. Saan sila pwede mag-refer kung saan ang pinakamalapit?
3: Ayun nga po, no? Katulad po nung pwede po nilang tignan doon sa social media page namin sa Facebook. Naka-announce po doon kung kailan po may selling, saan po ang selling. Nandun po lahat ng mga kailangan na impormasyon na kailangan ng malaman ng mga beneficiary natin.
0: Okay.
3: So, better po tignan din nila doon sa page namin. Nandun po lahat.
0: Benteng Bigas, meron na Facebook page. So, i-follow nyo po yun para po makita nyo po kung saan po ang susunod na sites.
1: May pop-up bigla na malapit sa inyo.
0: Kasi madalas din kasi nakikipag-partner sila sa mga LGUs, agencies o sa LGUs na Attorney Babor and Sir Borja, saglit lang po muna tayo magbe-break. Atin pong babalikan po ang ating talakayan. Mga ka-PIA, huwag po muna kayong aalas. Manatili po munang nakatutok dahil marami pa po tayong mahalagang pag-uusapan. Fresh updates at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Impormasyon at Aksyon.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
4: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay-gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mga kababayan, nagbabalik po ang impormasyon at aksyon. Ako pa rin po si Amber Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Ren.
0: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen, bago tayo magpatuloy.
1: Ano naman, ang oras po natin, 3:35.
0: Ayan, alas 3:35 na po mga kababayan. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin sila Attorney Babor at Sir Borhan ng FTI. Sir, this is the second part of our talakayan, no? Eh, dami na natin pong napag-usapan kanina tungkol dun sa mga available sa centers.
1: Sino
0: ang pwedeng mag-avail. Doon naman po tayo sa usapin ng logistics kanina. Ang dami na po natin napag-usapan during the commercial break kasi curious din ako
1: eh. Kasi ba mga nag-iisip na, saan ba natin mga bigas na to? Ano ba to?
0: Maaari nyo po bang ibahagi po sa amin yung proseso ng pag-procure po ng mga bigas na to na binibenta natin ng 20 pesos, di ba? At paano po nakikinabang yung mga farmers natin dito, sir?
2: Okay. So, bali ho yung primary ho na source namin ng bigas is yung ating National Food Authority.
0: Mm-hmm.
2: In turn, they are the ones buying the rice from our farmers directly. So kami po, binibili namin siya and then yun po yung dinidistribute namin for the P20 or yung benteng bigas meron na program. Now, if the supply of NFA is low, or nasa critical condition, we are also allowed to purchase it from other sources, primarily yung some farmers cooperative group.
0: Okay.
2: Dito ho sa ganitong paraan, matutulungan natin yung mga magsasaka natin and pinuprocure po namin siya under the Sagipsaka Act. Ibig sabihin, the procurement is negotiated, we purchase it directly through to the farmers.
0: Pero kasi may Miss Jen, minsan may mga naghahakahaka na binabarat daw natin yung ano, yung mga farmers. Pero I think this is a different ano eh, this is a different approach ng government. Pwede niyo po bang i-explain yon na yung bakit na ibebenta pa rin natin siya ng 20 pesos.
2: Okay. So ibig sabihin no, the rice is 20 pesos because whatever the amount na binibili namin yung rice sa NFA, sinusubsidize ho ng FTI. Pinupondohan ho yun ng national government ang programa para at 20 pesos ho namin mabenta sa mga beneficiaries namin yung bigas na binibenta na.
0: So yun yung reason kasi yung iba sinasabi 20 pesos yung binibenta
1: kasi
0: siguro
1: mura din binibili.
0: Mura nyo rin binibili sa mga farmers kasi syempre may margin of ano pa yan eh. Hindi lang naman yung profit yung mga naghatid, 'di ba? Yung mga nagmill, ano doon, yung mga nag
1: yung proseso
0: niya. Yung proseso para maging bigas. Ang iniisip kasi nila, ay ibabawas niyo pa lahat ng operational cost niyan sa mga farmers, ay di kawawa naman yung mga farmers natin. Mga kababayan, gaya po ng sabi ni Attorney Babor, subsidized po 'yan. Meaning yung mga costing po na ganyan, sinasalo na po 'yan ng ating pamahalaan para maibenta pa rin po sa ating mga kababayan ng 20 pesos dahil yun po yung programa talaga ng ating Pangulo. Make sure na ang bigas natin na available sa market ay 20 pesos talaga. Pero ang next question natin na Attorney Sir Borha, paano tinitiyak po ng FTI na hindi po maapektuhan yung pagtaas ng presyo ng yung pagtaas ng presyo ng krudo tsaka langis, no? Syempre transportation cost yun eh. Paano na ma-ensure na hindi maapektuhan yung presyo ng 20 pesos na bigas? Maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga hakbang ng FDI regarding this one, sir?
2: Basically, kahit anong agency or anong sector, apektado ho talaga ng pagtaas ng langis.
0: Lahat that's, kasi talaga
2: very
0: eh.
2: Very common and very normal kapag tumaas ho yung presyo ng langis. But for the 20 pesos na rice na programa ng ating gobyerno, ini-insure ho namin na whatever is the cost ng langis, whatever is the cost ng logistics, kaakibat ng pagtaas ng langis, it will remain as 20 pesos. Dahil nga ho, sinosubsidize ng ating pamahalaan yung pagbebenta ng bigas at 20 pesos. Whatever the cost is, hindi ho maapektuhan yung aming binibentang bigas sa mga selling sites namin, it will remain at 20 pesos.
0: Okay. Sir, bago tayo no maghuling mensahe kasi medyo napapatagal na 'yung usapan natin. Ang ganda ng mga balita natin ng mga tanong at sagot eh. Pero kanina po na ibalita kasi na maaari tayong makaharap ng El Nino.
1: Super El Nino,
0: no? Maaari niyo po bang ibahagi rin po sa atin 'yung mga naging ating hakbang po natin para maprotektahan po natin yung ating bigas sa upcoming...
1: Ma-ensure na kahit anong mangyari hanggang early next year, tuloy-tuloy pa rin ang supply
0: at para hindi sa lang, benteng at bigas. Hindi lang El Nino, ha? Yung mga bagyo-bagyo din. Kasi ang laking epekto din yan sa agrikultura natin. E, paano natin, sir, na ano yun, napapad po yun na hindi po maipasa sa ating mga kababayan po yung mga epekto po ng mga ganyan?
2: Bali ho, ang aming ahensya, yung FTI, is closely coordinating siyempre ho doon sa DA and then the NFA para ho masigurado na yung supplies ho namin will be stable. Kasama na rin ho doon yung pag-i-insure na meron ho kaming mapuprocure as a buffer stocks from the Sagip-Saka Act na binibili namin directly from the farmers cooperative. So, in that way, may insure ho namin na kahit may El Nino or super El Nino ba yan, the supply will remain stable at meron pa rin ho kaming mabibenta at ng 20 pesos sa mga beneficiaries ho na.
3: Siguro to add na lang din, no?
0: Yes,
3: para din naman makita natin yung kondisyon niya or kalidad niya ay ganun pa din. Bago naman tayo mag-release ng bigas, kino-QA muna natin.
0: Kino-quality inspection natin.
3: Ine-ensure natin na bago siya i-release, dapat pasok yan sa mga food safety standards, yung iba pang mga QA na kailangan gawin para ma-ensure natin na kahit na ba may mga ganitong mga sakuna, ay kalidad pa din yung nire-release nating bigas. Just to note na lang din, no, yung mga pinoprocure din naman namin bigas ay hindi siya yung mga klase ng bigas na parang matagal na. Ito ay mga 0 to 3 months na klase ng old. So talagang fresh na fresh po ito, mga bagong giling. So yun po, bukod po doon, ine-ensure din namin na yung mismong warehouse, bago yung paglalagyan ng mga bigas, ay pumasa din sa mga quality standards natin na may mga paleta, maayos yung ventilation, kumbaga, para malayo sa mga peste, hindi siya bahain, mga ganun, para at least yung kahit may mga dumating tayong mga sakuna, maganda pa din yung ilalabas natin ng bigas.
0: So, maigi na nabanggit nyo po yung mga yan kasi meron din tayong mga kababayan na nagdadalawang isip din sa mga ganyan na parang, ay, 20 pesos, baka yung quality niyan hindi. Ano. Oo, diba? Parang mga isang taon na yan, dalawang taon na yan nasa, ano, nasa warehouse. Kaya
1: inuubos na lang.
0: Oo, inuubos na lang. Pero, mga kababayan, na sobrang bilis po kasi ng turnover po ng, ano, ng goods natin dahil sa ngayon po, eh, ang dami ng mga kababayan po natin ang nag-benefit. Ilan na po ang nag-benefit nito so far, sir?
3: Meron na tayong 5,322,183.
0: More than 5 million. More than 5 million beneficiaries. So, ma-imagine nyo po, dati kasi yung mga bigas, naka-imbak lang yan sa warehouse. Pero dahil sa demand po na, ng mga beneficiaries ngayon, eh, ang bilis po ng movement. So, nakita po natin, napakinggan po natin, 0 to 3 months lang halos. No? So, kakaani lang talaga nito itong mga to. So, try nyo po ang 20 pesos na bigas. Quality naman po ang makukuha ninyong bigas ngayon. Iba na po yung kumpara dun sa mga previous na notion na matagal na ang NFA rice, di ba? So, yan, mga kababayan. Bago po tayo maghiwalay, sir, mensahe po sa ating mga kababayan, Attorney, ano po, Babor?
2: Yes. So sa ating pong mga kababayan, ang ating pong benteng bigas is available sa maraming locations. Sa ngayon po, we are encouraging yung mga local government units to partner with us para ho mas mapalapit namin ang distribution ng benteng bigas sa ating mga kababayan. Siyempre, we will have to partner with the smallest communities through the barangays, through the municipalities, through the cities, and through the provinces para ho mas mapalaganap natin yung pagbibenta at pagbibili ng mga tao na ng mga kababayan natin ng benteng bigas. Yun ho yung aming direction para ho mas mapalapit sa kanila yung program.
0: Ayan, Sir Borja.
3: Yun nga po, no, katulad na nasabi nga po ni Attorney Babor, ini-encourage namin ng mga LGUs na makipag-partner nga sa amin para mas mapalapit natin yung programa sa mga kababayan natin. At ngayon nga po, ipa-plug ko po ulit yung mismong page po namin sa Benteng Bigas, sir.

0: ka ng ikasal. Congratulations sa inyo ng iyong magiging asawa. So, ayan, mga kababayan, ang impormasyon po tungkol sa 20 pesos na bigas, meron na program. 20 bigas, meron na program. Mabuhay po kayo, sir, at ang ahensya nyo pong Food Terminal Incorporated.
1: Madami pong umaasa sa inyo. So, mabuhay po kayo.
0: 5 million plus. 5.3 million. Ayan. So, mga kababayan, sa pagpabalik po ng impormasyon at aksyon, mapapakinggan naman po natin ang kinagigiliwan natin.
1: Resident puppet ng TIA.
0: Ayan, abangan nyo po yan si Engoy sa pagpabalik ng impormasyon at aksyon.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kababayan, oras na para sa isang segment ng saya, aliw, at kaalamang sure na may mapupulot kayong aral. Samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga kawili-wili. Ayan, nabubulol na ako. Excited na kasi ako ipakilala yung ano natin eh. Kasi ang tagal na wala nito eh. Medyo nauusog kasi yung mga segments natin before. Oo, to give way sa ating mga mas mahahalagang balita. Pero syempre, excited kami na makita ka ulit kasama ang paboritong PIA resident puppet na si Engoy dito lang sa Alam Mo Ba?
5: Ayan! Alam niyo ba? Ang huling linggo ng Setyembre ay National Family Week! Layunin nito na ipaalala ang mahalagang papel ng pamilya bilang pundasyon ng ating bansa. Sa tema ngayong taon na Families, Equalities, and Well-being, Pamilya, Pagkapantay-pantay at Kapakanan ng mga Bata. Binibigyan din ang halaga ng matatag na samahan sa loob ng tahanan, paggalang sa bawat miyembro, at pag-alaga sa mga bata. Ang matatag na pamilya ay hindi lang nasusukat sa kumpletong miyembro o malaking bahay. Mas mahalaga ang pagmamahal, pag-unawa, paggalang, at pagtutulungan. Siguraduhin natin na ang bawat miyembro ng pamilya ay napapakinggan at pantay ang pagtingin. Higit sa lahat, bigyan natin ang mga bata ng sapat na pag-aalaga, proteksyon, edukasyon, at pagkakataong umunlad. Sa National Family Week, sama-sama nating palakasin ang ating pamilya at buuin ang pamayanang may pagmamalasakit at paggalang sa lahat. Oh, ayan! Alam niyo na ha? Kita-kits!
0: Maraming salamat, Engoy! Oh, diba? So, ito talaga importansa ng ano eh, no?
5: Yes!
0: Pamilya, no? Oo. Oo. Ayan. So, sinong kasama mo mamaya, Engoy?

0: Siyempre yan, yan tatay ko.
1: Ayan. So, looking forward na rin kami makilala si Tito at Tita.
0: Okay.
1: Oh. Oh, diba? Ayan, maraming salamat. Enjoy! At syempre, oras na mga ka-PIA para sagutin po ang ating Think PIA Question of the Day. Eh, medyo napag-usapan na po natin kanina kung ano yung sagot eh, no? So, Miss Jen, take it away!
2: Ayun na, naging katanungan natin mga ka-PIA. Ano ang pangunahing tungkulin ng FTI sa Benteng Ligas Program? Ang mga pinagpilian, magtakda ng presyo ng palay, B, magka-credit ng tindahan at mag-distribute ng bigas, baka naman C, magbigay ng libreng bigas, or baka naman D, mag-imbento ng bagong uri ng palay because why not? At ang ating tamang sagot ay syempre B, magka-credit ng tindahan at mag-distribute ng bigas. Ang Food Terminal Incorporated, FTI, ay nagsisilbing logistics backbone ng Benteng Bigas Program. Kabilang sa pangunahing tungkulin nito ang magka-credit ng mga tindahan, kadiwa outlets at iba pang selling sites, pati ang pamamahagi ng bigas mula NFA patungo sa accredited outlets upang matiyak ang pagbibenta nito sa 20 pesos kada kilo.
1: Ayan, so mga kababayan, dito po nagtatapos ang isang makabuluhan at napapanahong talakayan. Pero bago muna tayo mag-exit, anuhin muna natin ang mga tagapanood at tagapakinig po natin. Ayan, no. So asa na ba? Asa na bang mga ano natin? Binabati po natin si Miss Jimily Guzman. Hello. And Miss Alice Sika, thank you for watching. Si Debuyan Thor. Oh, tama daw ang sinasabi niya.
2: Si Den Ramilo.
1: Oh, kamusta daw ang buhay-buhay?
2: Parang kilala niya sila, Sir Babor.
1: Oo, diba? So, syempre, maganda po yung buhay-buhay natin. 20 pesos sa bigas ang pinag-usapan natin.
2: Ito
1: po
2: si Sir Javar or Havar.
1: Ayan. Hi din po. Salamat po sa panonood. At syempre...
2: Thank you sa madaming hearts.
1: At syempre sa lahat po ng mga nanonood at nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong September. Happy birthday po. At syempre, yung nabanggit ko kanina na ikakasal. Congratulations po. And best wishes. So, dito po nagtatapos ang ating usapan. Mga kababayan, salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig at walang sawang pagsuporta. Syempre, mga ka-PIA, patuloy pa rin niyo po kami mapapakinggan sa Radyo Pilipinas. Subaybayan niyo po ang official Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. At mapapanood niyo pa rin po kami sa television tuwing Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Pero meron po yata tayong bagong time slot
2: na,
1: no?
2: November.
1: Oo, yan. Mga kababayan, ha? Abangan niyo po ang susunod natin na time slot. Huwag niyo pong kakalimutang i-like, i-follow at share ang ating programa. Muli, ako po si Ever Cortez.
2: At kasama pa rin po niya palagi, Jenny Ren.
1: Ayan. Na patuloy pa rin po kaming nagsisilbi sa PIA NCR at diba? At patuloy pa rin pong hatid ng PIA ang ating programa. Kaya mga kababayan, next week abangan nyo po kami sa isa na naman pong informed at makabuluhang talakayan. Hanggang sa susunod na linggo po, sama-sama ulit tayo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
3: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 3:54.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pahayag ni Vice President Sara Duterte na sarsuela ang impeachment trial, maaring ituring na contempt. May ulat si Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinimok ng House Prosecution Panel ng Senate Impeachment Court na suriin ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte na sarswela ang kanyang impeachment trial na maaari umanong paglabag sa rules ng korte at contempt. Ayon kay prosecution spokesperson Ace Borbers, hindi dapat palampasin ang naturang pahayag dahil kine-question umano nito yung integridad ng impeachment court. Sabi naman ni legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na maaaring pumasok ang pahayag sa paglabag sa subjudice rule at maaari rin maging usapin ang contempt of court. Inihalin tulad ni Tolosa ang pahayag sa nauna ng alegasyon ni Duterte na kontrolado ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga senator, judge at prosecutors. Git ni Tolosa, kailangan pantay ang pagpapatupad ng rules ng impeachment proceedings, lalo't dalawang prosecutor na ang pinadalhan ng show cause orders kung na kanila mga pahayag. Punto pa niya, mga ganito pahayag ay nagkukondisyon sa isip ng mga taga-suporta ng Vice Presidente, lalo na pagdating sa mga desisyon na hindi pabor sa depensa. Sabi naman ni Manila Representative Joel Chua sa cloudy ng subjudice rule si Duterte bilang respondent sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Lead prosecutor, dinepensahan ang desisyon na ipresenta ang records ng mga baril ni Vice President Sara at kanyang asawa ni si Attorney Man Scarpio. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luis Trolla ang mga baril ay bahagi ng mga personal na ari-arian ng isang public official at dapat itong nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinagtanggol ni Luis Trolla ang desisyon ng prosecution na ipresenta ang mga records mula sa Philippine National Police hinggil sa mga baril ni VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio matapos questionin ng ilang mga senator judges ang kaugnayan o relevance nito sa kaso ng hindi maipaliwanag na yaman. Tumistigo si Police Major Joe Rickson sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office na si Duterte ay may 22 nakarehistrong baril habang ang kanyang asawa naman ay may 29 na baril na tinatayang nagkakahalaga ng 7.2 million pesos. Sinabi ni Luis Ro na binanggit ni House Prosecutors at San Juan Representative Isabel Maria Zamora ang Section 34 ng 2025 Guidelines sa mga deklarasyon ng SALN sa paglilitis upang suportahan ang posisyon ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, mga batang may karamdaman, may pagpapatuloy na ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning system. Ang detalye sa live report ni Diane Leal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, sa Albert, magkakaroon na ng pagkakataong maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga batang may malalang karamdaman. Ito ay matapos na malagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine Children's Medical Center, PCMC, at Department of Education o DepEd para gamitin ang alternative learning system para sa mga batang nasa ospital o hindi makapasok sa klase dahil nga sa kanilang sakit. Pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara at PCMC Executive Director Dr. Cecilia Gan, kasamang iba pang opisyal yung formal na paglagda dito sa kasunduan ngayong araw. Sa ilalim ng kasunduan, isasagawa ang pagtuturo sa ospital sa pamamagitan ng modular learning, bedside instruction at blended o online classes, depende sa kondisyon at schedule ng paggamot ng bata. Kasama sa programa ang Pinyahan Elementary School, Flora A. Ilagan High School at San Francisco High School. Ayon kay Director Gan, 4 na volunteer teachers at 35 na mga cancer at dialysis patients yung kasama sa programa pero target pa ngang mapalawak ito. Sinabi naman ni Secretary Angara na napakahalagang milestone ito lalo pa ta direktiba niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang batang maiiwan sa kabilaman ng kanilang karamdaman. Tiniyak naman ng kalihim na may magagamit na mga learning materials sa mga batang pasyente sa ilalim ng ALS program. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Umano'y kakulangan sa suportang natanggap ng mga atletang Pilipino sa Asian Games, pinaiimbestigahan ng Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aalamin ng Malacañang ang punot dulo ng reklamo ng mga Pilipinong atleta tungkol sa umano'y kakulangan ng suporta ang kanilang natanggap para sa Asian Games. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng hinaing ni Alas Pilipinas Men Team Captain Brian Bagunas na nangungutang na anyang ilan sa kanila para makapunta sa training. Habang sa Asian Games, mayroong mga pagkakataong gumagasto sila ng sariling pera para sa pagkain. Ayon kay Castro, dapat matukoy kung sino ang nagkulang at bakit nagkaroon ng pagkukulang sa mga atleta. Sakali anyang mapatunayan na mayroong mga umabuso, pananagutin ng gobyerno ang mga ito. Pagbibigay din ni Castro ang mga mandalarong Pilipino, binibigyang halaga ng Pangulo at hindi ito papayag na kulang o hindi nabibigyan ng suporta ang mga ito. Hindi anya katanggap-tanggap na ang mga Pilipinong atleta na kumakatawan sa Pilipinas ay napagkakaita ng suporta mula sa pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas na balita, Bureau of Internal Revenue muling sinuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. May ulat si Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling ipinatupad ng Bureau of Internal Revenue ang suspension sa excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene alinsunod sa Executive Order Number 125. Umabot sa $99.41 kada barrel ang average Dubai crude oil price, lampas sa $80 threshold. Dahil dito, suspendido ang excise tax sa LPG maliban sa ilang gamit ito sa industriya. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, babalik ang regular tax rates kapag bumaba sa $80 ang presyo o makalipas ang 3 buwan alinman ang mauna. Nauna na ipinatupad ang kaparehong suspension noong Abril at itinigil noong Hulyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas sa alas 4.
25: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
26: Mark in.
25: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
26: Mark out.
25: Mark in. Mark out.
26: Sa balita,
25: kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas.
26: 738 AM.
1: Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling binigyang diin na ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon sa sektor ng edukasyon. Mga pangyayaring o mga nangyaring karahasan sa paaralan, hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ekutibo. Umano'y kakulangan sa suportang natanggap ng mga atletang Pilipino sa Asian Games, pinaiimbestigahan ng Malacañang. Department of Agriculture itinern over ang nasa 64 milyong intervention sa Camarines Norte. Universal Social Pension hiniling na bigyan ng pondo at malinaw na timetable. Big time! All price rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan bukas ayon sa Department of Energy. 43 pisong dagdag sweldo para sa mga pribadong manggagawa sa Central Visayas aprobado na ng National Wages and Productivity Commission. Dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon epektibo na ngayong araw.
25: Balita, impormasyon at talakayan.
26: Mark in, mark out.
25: Sa Balita, sa Radyo Pilipinas,
26: 738
25: AM.
1: Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang sinip sa mga pangunahing balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga inisyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ang sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools and Education Partners sa lungsod ng Pasay, kung saan binanggit ito ang pinakamataas na kasanayan ng, o sa kasaysayan na ang budget ng Education Department para sa taong ito. Kasabay nito ayon sa Pangulo ay ang pagsuporta pa rin sa mga mag-aaral at guro sa gitna ng pagnanais nitong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay niya na muli binigyan din ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang ligtas na environment para sa mga estudyante at ang mga nangyayaring karahasan ay hindi anya katanggap-tanggap. Nangako rin anya ang pamahalaan sa mga estudyante at magulang para hadlangan ang school violence at handang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karahasan sa mga paaralan.
26: Mark in, mark out.
1: Kasabay po niyan sa oras sa 10 minuto at 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon, alamin po natin ang mga sabi nga paghimay pa no sa usapin po ng kaligtasan ng mga paaralan mula po sa anumang uri ng karahasan. Makakasama po natin ang chairman ng House Committee on Basic Education at ng EDCOM 2, si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico, sir.
0: Yes, Sir J. Mark, lahat ng lungod nakikinig po ng programa po natin ay magandang hapon po sa ating lahat.
1: Opo, welcome po at thank you for your time, Kong. Una po sa lahat, ano po ang mga hakbang, inisyatiba po ng inyong komite sa Kongreso, sa Kamara, para matiyak nga na mas magiging mahigpit at maigting ang pagpapatupado ng security protocol sa mga paaralan para magiligtas yung ating mga estudyante, Kong?
0: Una po, no, in the short term, sinusuportahan naman po natin yung statement ni Secretary Sunny Angara tungkol dun sa interagency na binubuo niya para masigurado na merong physical presence. Alam niyo yung mga makita ng, kasi kailangan mabalik po yung tiwala ng estudyante, magulang, teaching and non-teaching na safe yung ating mga paaralan. So para sa amin, ano, in the short term, importante yung mga physical presence talaga dyan ng mga law enforcement po natin, nakikita ng mga magulang na meron nagbabantay, mga teaching, non-teaching, nakita nila may nagbabantay, lalo ng mga magulang. Siyempre, pansamantala rin, siguro talagang hindi maiwasan na magkaroon sa pansamantala lang po yung mga bag checks, yung mga metal detector. Pero, again po, no, tinututukan natin, simula pa lang po nung Mayo, June, ano, gusto ko, ang problema po talaga ng challenge sa atin ay malagyan po natin ng tinatawag na mga guidance counselors o school counselor associates yung ating mga paaralan. Kasi lahat naman ng report, ano, either sa totoo lang medyo na-depressed o medyo may nararamdaman yung bata sa isip niya, importante po na merong nakakausap na medyo mas professional. Eh, di ba, meron nga tayong batas na pinasa 2 years ago, yung requirement na magkaroon na tayo ng mga registered guidance counselors at school counselor associates sa bawat paaralan. Kasi maganda pong magkaroon. Eh, this year po, di ba, naglaan ang Kongreso ng 10,000 items para sa school counselor associates. Eh, gusto natin malaman kung nasa na yung progreso ng Department of Education sa pag-hire, sa pag-puno nitong 10,000 items. Alam kong hindi pa sapat ito, pero panimula po yan, pero at least bawat school division office ay dapat magkaroon yan kahit na tagsasampo, di ba? Para masigurado na clustered na yung pagtulong. At syempre po, pinag-aaralan po ngayon ng Kongreso at maumpisa na siguro yung debate tungkol dito sa social media online game platform regulation.
1: Pero kung paano natin, sabi nga, isusulong o isa sa prioridad yung conducive learning environment para sa mga kabataan kahit pa may mga nagpapanukala na paigtingin na seguridad sa mga paaralan, maglagay ng CCTV sa bawat classroom at sabi nyo nga, yung nasimulan na nga yung bag inspection, no, yung thorough bag inspection. Ang DILG nais pangang i-mobilize yung mga barangay tanod na siyang para sabi nga maging dagdag seguridad sa ating mga paaralan, Congressman.
0: Yes, maayos naman po yun na kailangan talaga mailatag ng mabuti yan na magkaroon po tayo ng mga kahit paano nakikita po ng mga learners natin, teaching ng teaching, mga magulang po ng learners natin na meron pong, yung alam niyo po, yung very ano yan eh, talagang deterrent po yan pag may nakikita po magaganda yung loob nila. Pag may nakikita na merong law enforcement na nagbabantay sa bawat lugar. Hmm. Pero ang sinasabi lang natin, katulad yung mga metal detector, yung bag check na ganyan, pansamantala, pwede po yan dahil kailangan talaga natin mapakita na mababalik talaga po yung loob ng magulang, teaching and teaching at mga mag-aaral na sinesecure natin, safe yung ating mga paaralan. Yung mga CCTV po sa mga bawat paaralan, yun po, pang matagalan, importante po yun. Kasi pwede naman gawin yun at talagang magiging ano yun, magiging source of protection po yun para hindi lang naman po para sa students pero lalong-lalo para sa teaching and non-teaching personnel natin. So talagang kailangan naman po talaga magawa yung mga bagay na yun. Ang sinasabi lang natin eh siguro yung mga bag check, metal detector, pansamantala lang po yan. Kasi ang hindi naman maganda po no para sa isang estudyante, iniisip niya pagpasok niya parang merong checks ka agad eh, di ba? Ang gusto natin, gustong-gusto po mapasok ng mag-aaral. Eh, yung mga bagay naman po na visible po yung police o visible yung mga barangay tanod o may CCTV, eh siguro naman yan, hindi naman makakaantala po yun ang pag-iisip nila na safe yung lugar nila. Kahit for the long term yun.
1: Nabanggit yung kanina, Kong, merong sinusulong na panukala para i-regulate yung paggamit ng social media para sa mga kabataan. Sa tingin nyo, ito na yung sabi nga, isa sa mga susi para sa kahit papano yung matugunan yung, o sabi nga, ma-address no, yung mga root causes katulad ng bullying and supervised internet social media usage?
0: Tama po yung sinabi ninyo, no? Isa ito sa mga factors para maging safe yung learning spaces natin sa paaralan. Kasi yung punot-dulo naman po nito talaga, masasabi natin, sinasabi naman ng marami, ay minsan ay nagkakaroon ng depression yung bata o minsan nabubully. Ito mga bagay na to, ang resolution po dito ay magkaroon tayo ng mga guidance counselors, magkaroon tayo ng mga school counselor associates na nabanggit ko kanina, sir, di ba? May batas na tayo dyan. Dapat na, may items pa nga this year.
1: Yes.
0: So dapat na yan, kailangan parte rin po yan ng formula para maayos po natin yung kapakanan ng ating mga paaralan at maging safe para sa bawat mag-aaral at sa teaching and non-teaching personnel. Eh, nabanggit rin naman po kasi talaga no, na yung mga ibang estudyante, either nabubuli sila o nagkakaroon sila ng depression. So mahalaga po na magkaroon ng ano eh ng school counselor associate na professional na makakatulong makapagbigay ng tamang gabay. Pero lumalabas rin po no, may mga bad influence rin po na may mga bad actors yung sinasabi nga dito sa social media natin at sa online. Again po no, ang teknolohiya hindi naman masama yan per se. In fact, maganda rin naman ang teknolohiya, nakakatulong rin yan.
1: Apo.
0: Pero hindi maiiwasan, may gumagamit po ng mga individual at yung gusto natin na masigurado na safe yung ating mga bata. Hindi lamang physically ano, sa pang-araw-araw nila, pero lalong-lalo na pagdating sa online, safe rin sila. Sa huling PISA exam po, diba, tinanong yung mga bata, mga Filipinos po, yung mga kumuha ng exam, ang banggit nga nila, pakiramdam nila, umaakit sa kanila o na ano sila doon sa mga cyberbullying.
1: Yun. Eh, na sa Senado, naipasa na sa third and final reading yung Safer Schools Act. Sa version ho ng Kamara, ano na hong progreso nito, Kong?
0: Sa pagkaalam ko po, no, yung tungkol doon sa online, social media, no, nasa third reading pa sila. Hindi ko sure kung napasa na. Alam ko nasa third reading na sila. So, o nasa second reading. So, hindi ko sigurado. Ang alam ko, hindi pa naman pasado. Pero again, mas alam po ninyo, baka nga pasado na. Pero yun yung huling na nasabi sa akin na ongoing pa yung debate doon. Tayo naman po sa Kamara ay mag-uumpisa na po tayo hopefully this week. Kasi nung budget hearing, itong huling dalawa-tatlong linggo, ay talagang nag-focus tayo dahil importante rin mapasa ng Kongreso yung budget kasi pag napasa ng House, dun pala mauumpisan talaga formal ng Senado. So natapos na po namin yan, nandito na kami sa period of amendment. So hopefully mapayagan na tayo na mapag-diskusyonan na ito sa plenaryo.
1: Linawin ko lang ho kung natalakay ba itong mga naitalang mga sabi nga karahasan sa mga eskwelahan doon sa EDCOM 2 o sabi nga ito'y magiging laman na susunod din yung talakayan?
0: Nasama na po siya dahil kung maalala po ninyo, ano pa lang po, ano? PISA 2022 ay lumabas na po doon na maraming mga learners na mga Pilipino na kumuha ng PISA, ang sinasabi nila may bullying na nangyayari po. Ang pakiramdam nila na bubully sila.
1: Opo.
0: Kaya tinalakay na po yan ng EDCOM 2. Ang totoo, kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2, nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon noon, ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
1: Meron po ba kayong mensahe o panawagan sa DepEd kung hinggil sa mga issue na bumabalot sa ating mga paaralan?
0: Well, una-una sa ating mga education stakeholders muna natin, ano, katulad yung mga learners natin, mga magulang, teaching and non-teaching, huwag po silang mag-alala. Sa totoo, no, sa Kongreso po, in oversight naman po natin yung mga ibang polisiya at takaran ginagawa ng Department of Education. At gusto lang natin talaga, the best interest of the child ang ating masigurado. Sa DepEd naman, ano, alam ko, ang DepEd ginagawa naman po talaga lahat, napakarami lang po talaga ng challenges. Sa DepEd naman, basta kami naman sa House of Representatives ay tumutulong sa kanila para kung ano yung pangangailangan ay masigurado natin, ma-address rin natin, matulungan natin sila.
1: Ayan. Kung kami nagpapasalamat sa inyo pong oras ay pinagkaloob sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Yes. Good afternoon. Have a good day po.
1: Salamat po. Congressman Roman Romulo, mga kababayan, ang chairman ng House Committee on Basic Education.
26: Mark in. Mark out.
1: Ang oras natin sa buong Kapulang Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: 22 minutos makalipas ang alas 4.
26: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
26: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
26: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
26: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
26: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
25: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
25: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
14: Yay!
13: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
14: Fake news.
13: Disinformation.
14: Disinformation.
13: Mark out muna yan.
1: Alas 4:30 ng hapon, mga kababayan, tanggap muna tayo ng mga pag-uulat sa labas ng impilan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yan daw pong tandem nila Naga City Mayor Lenny Robredo at Secretary Manny Pacquiao sa 2028 na sila raw ang mamanukin ng administrasyon. Wala raw katotohanan ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
15: Walang katotohanan ng impormasyon na pinalulutang na umano'y ikinukonsidera ng administrasyon ang tambalan nila dating Vice President Lenny Robredo at dating Senator Manny Pacquiao bilang kandidato para sa 2028 national elections. Kung matatandaan, sinabi ng political strategist na si Lito Banayo na pinaplano umano ng palasyo na patakbuhin ng dalawa bilang kinatawa ng administrasyon sa halalan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi naman bahala ng administrasyon si Banayo. Posible paan niya na sariling strategy lamang niya ito. Sabi ni Castro, wala naman siyang natatanggap na detalye kaugnay sa darating na halalan. Ang tutok-an niya ng gobyerno sa kasalukuyan, pagtugon sa inaasahang epekto ng Super El Nino at hindi ang politika.
16: Wala po kasing ibinibigay sa akin na anuman detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa crisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun daw pong 64 na milyong pisong intervention sa Camarines Norte na i-turn over na raw po ng Agriculture Department. Yan naman po ang tinutukan ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
18: Naghatid ang Department of Agriculture ng 64 na milyong piso na farm support at post-harvest investment sa Camarines Norte. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chulabal Jr. ang turnover ng mga proyekto sa Vincennes at Labo. Kabilang dito ang 10.8 milyong pisong modular cold storage sa Vincennes para sa Queen Pineapple at iba pang perishable crops. Sa Labo, tumanggap ang Farmers Association ng 10.6 na milyong pisong feed mill, hauling truck at processing equipment. Nakatanggap din ang rice farmers ng 23 milyong piso na hybrid seeds at fertilizers para sa dry season. Nagkaloob din ang Pelmec ng 14.7 milyong piso na heavy farm machinery habang may karagdagang suporta para sa gulay at organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, Universal Social Pension Hiniling na bigyan ng pondo at malinaw na timetable. Yan naman po ang balita tinutukan ni Kathleen Forbes. Kat?
27: Sa nalalapit na pagdiriwang na National Elderly Filipino Week sa Oktubre 1 hanggang 7 na nawagan sa senior citizens portalist Representative Rodolfo Ordanez na maglatag ng malinaw na timetable at pondo para sa Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizen. Sa ngayon, limitado sa kwalipikadong indigent senior citizen ang 1,000 pesos na buwan ng social pension ng pamahalaan. Pero gate ni Ordanez, hindi nangangahulugang wala ng problema sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin ng mga senior na hindi kabilang sa indigency classification. Kabilang sa may tinulak niyang hakbang ay ang pagpapatibay sa House Bill 427 na naglalayong palawakin ng social pension sa lahat ng senior citizen. Noong 19th Congress ay naapunahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang naturang panukala ngunit nabinbin naman sa Senate Committee level. Sa 20th Congress, inikahit ni Ordanez ang House Appropriations Committee, DBM, DOF, DSWD at NCSC na bumuo ng Costed Implementation Roadmap para sa sustainable financing ng programa. Kung hindi naman kayaan niya mapunduhan agad itong buong programa, maaaring ipatupad ito ng phased o pautay-utay. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ay, magandang balita po para sa mga solo parent, ha? Ay, dahil hindi na kayo kakaltasan noong tinatawag na premium contribution sa PhilHealth, ito yung Philippine Health Insurance Corporation, sa inyong buwanang sweldo, particular na yung mga nasa formal sector. Nabunyag ito, natanungin ni Bagong Generation Party List Representative Robert Nazal ang PhilHealth ukol sa pagpapatupad ng Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa budget deliberations ng Kamara para sa panukalang pondo ng Department of Health, sinabi po na sponsor ng DOH budget na si Bataan Representative Albert Garcia na nasimula na noong Huwebes, September 18, ang pagpapatupad ng nasabing provision. Ayon naman kay Bagong Generasyon spokesperson na Bernadette Herrera, ibig sabihin no, ang gobyerno na ang magbabayad ng premium contribution sa mga solo parent. Uy, gandang balita nito. Oo. Ayon, isa ho si Herrera na sa mga pangunahing may akda nitong Solo Parent Welfare Act, Expanded Solo Parent Welfare Act, na ganap na isa batas, tatlong taon na ho ang nakalilipas. Maganda ho ito sapagkat sabi nga, hindi na ho kinakailangan mamroblema ng mga solo parent kapag sila ho magpapa-ospital, yung kanilang anak dadalhin sa ospital, covered na ho kayo. At sabi nga ng PhilHealth, kumbaga, bawat miyembro, benepisyaryo, bawat miyembro, sigurado may benepisyo matatanggap. Maganda ho yan sapagkat ang aim nga ho sa ilalim po ng Universal Healthcare Law, ang lahat po ng Pilipino otomatiko miyembro ng PhilHealth.
14: Mark in, mark out.
1: Ay, isa pa rin magandang balita, nako, nakauwi na ho sa Nueva Ecija ang OFW na si Mary Jane Veloso. Si Mary Jane, mga kababayan, ay nakulong sa Indonesia at pinatawa na nahanay sa death row. Ilang presidente na ho ang dinaanan nito eh. Halos 16 na taon na. Niyang pinagbunuan ho itong kanyang nangyaring, sabi nga eh, pinadalhan ng kumbaga ang term is nataniman nga ng droga nung kanyang mga recruiter. Dahil pinadala sa kanya nung kanyang mga recruiter yung isang maleta na hindi niya alam may lamang droga at siya nahuli sa Indonesia. At doon, nasentensya nung siya ng parusang kamatayan. Pero nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, siya ho na putol yung kanyang sentensya no, na ligtas siya sa tiyak na pagbitay at na nagkaroon ng negosasyon hanggang sa ito na nga no, natuloy sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tuloy na hong napasa kamay ng Pilipinas itong si Mary Jane at recently nga ho mismo ang pangulo nag-anunsyo, pinirmahan niya yung parol dito kay kay Mary Jane. Makasama po natin sa ating palatuntunan si retired general ng AFP, dating AFP Chief of Staff. Pero ngayon po ay Director General ng Bureau of Corrections, walang diliba, General Gregorio Pio Katapang Jr. General Greg, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, good afternoon po, J. Mark, sa lahat ng tagapakinig niyo. Magandang hapon din po.
1: Magandang hapon po. Kamusta kayo, sir?
0: Maayos naman.
1: Opo. Long time no talk, ano po.
0: Opo.
1: Ngayon, magandang balita, ano, talagang sabi nga, nabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Marcos itong si Mary Jane Veloso matapos ang kanyang repatriation from Indonesia. Pwede niyo bang ikwento sa amin sa ating mga tagapakinig, tagapanood, General Greg, sir. Yung ano yung mga naging legal basis and constitutional basis para sabi nga maigawad ng pangulo yung absolute pardon kay Mary Jane.
0: Yung binigay na absolute pardon kay Mary Jane, natatanging kapangyarihan ng isang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya lang ang nakakapagbigay ng absolute pardon. So, kaya't natutuwa ang sambayan ng Pilipino na may isang presidente na ibinalik ang kanyang kalagayan. At kumbaga nilinis ang kanyang nasirang pangalan na pagkakamali. Itinuwid ni President BBM ang pagkakamali sa kanyang
1: hatol sa kanya. Opo.
0: Sa Indonesia.
1: Opo.
0: Kasi ang maganda namang kwento niyan, nung nakulong na nga sa Indonesia, di ba, ipa-firing squad?
1: Opo, opo.
0: Oo, ngayon, sabi nung President Widodo sa Indonesia, kung makikiusap yung presidente ng Republika na huwag na i-firing squad, on the 11th hour, nakiusap yung dating Pangulo, si Benigno Aquino na wag nang i-firing squad.
1: Opo.
0: Ikulong na lang, lifetime imprisonment.
1: Opo.
0: And then nung bumisita naman ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, napakiusapan naman niya sa pangulo na bagong pangulo ng Indonesia. General din yun eh.
1: Opo.
0: Bopori ba yun? Oo.
1: Opo.
0: Na kung ikukulong niyo lang naman siya, ay baka pwede sa Pilipinas na lang siya ikukulong.
1: Yun.
0: Pumayag naman. Tapos, nung kinuha natin, pumunta pa tayo ng Indonesia eh. Maalala ko.
1: Opo,
0: Pasko na yun eh.
1: Opo.
0: So, sinundo natin si Mary Jane. Pagdating naman dito, nag-a-appeal. Kasi napatunayan naman na yung kanyang mga recruiter. Yun ang talagang mga may kasalanan.
1: Opo.
0: Na pinain sila. Mule, kumbaga sa mule, kung mule daw, parang walang alam, ginamit lang, nakulong tuloy. So, malaking tulong sa pamilya ni Mary Jane kasi maliliit pa yung mga anak niya nung nakulong eh. Eh ngayon, malalaki na, 18 years old, magbe-birthday na ata yung isang anak niya. So, tuwan-tuwa. At saka, siyempre, yung sambayan ng Pilipino. Yung isang pagkakamali na nagawa sa ating OFW. Alam mo naman yung mga OFW.
1: Opo.
0: Yan yung mga bagong bayani ng bayan.
1: Opo.
0: Oo. Kaya, naisip ko nga kung gagawin natin lahat ng OFW natin na nakulong na wala namang katuturan ng pagkakakulong. Baka pwede lahat ng mga yan all over the world. Mapakiusapan na dito na lang ikulong. Para man naman malapit. Kasi si Mary Jane ang kumbaga sa yung simbolo ng mga Pilipinong magbabaka sakali.
1: Opo.
0: Nag-hanap buhay kahit outside the country. para buhayin ang kanilang mga pamilya, pag-aralin kanilang mga anak, at magandang magkaroon sila ng magandang buhay. Eh kung ganyan naman nangyayari sa mga OFW natin, eh kailangan proteksyonan natin talaga.
1: Opo.
0: Mga OFW natin. Kaya si Mary Jane ay isang magandang ehemplo na ipaglaban natin lahat ng mga OFW na nakakulong sa ibang bansa at hindi naman talagang tunay na, kumbaga ano, ginawa lang panakibutas sa mga krimen na hindi naman talaga sila, inosente naman sila. Yun, katulad nung isang araw, may sinundo kami sa airport galing Kuwait. Eh napagbintangan din.
1: Ayun,
0: another accomplishment na naman ni Presidente yun. Ang pagbisita niya sa Kuwait, sabi niya, pwede ba itong mga nakakulong dito, ng mga kababayan ko, pauwi na lang natin dito na mag-serve ng sentence sa Pilipinas. Yun. Kaya maganda yung programa ng gobyerno.
1: Opo.
0: Na ipagtanggol ang ating mga naaaping OFW.
1: Mm-mm.

0: senior high school siya eh. So, tapos siya. Kasi sa Bucor naman,
1: apo,
0: ang program natin dyan, of course, yung safekeeping, yes, no? And then, reformation, magbagong apo buhay sila, mm-hmm, and then reintegration.
1: Mm-mm.
0: Kaya maganda. Tuwan-tuwa siya. Tapos, mm-hmm, nag-leader-leader siya sa mga dorm, ganyan.
1: Opo, opo.
0: Pianista siya sa parang ko. Meron silang ano, combo ba yan o whatever, na fellowship, yes, na siya nag-ano. Nailapit niya yung mga kasamahan niya sa ating mahal na Panginoon.
1: Iyon.
0: Kaya napakasaya, mm-mm, napakasaya. Malungkot man pero masaya. Ang kanilang ending.
1: Opo, opo. Eh nung bumaba na yung absolute pardon nung pinirmahan na ni Pangulong Marcos at na nakarating na ho sa inyong tanggapan. Agad-agad ano po ba ito? Sabi nga kagyat na yung naging proseso ng kanyang pagpapalaya sa kanya. DJ Greg?
0: Opo, kasi in-announce ni Mahal na Pangulo na pinirmahan na niya. Sabi ko, hanapin ko nga kung nasa na. Tapos yun naman, pinitransmit na pala ng Malacanang nung umaga ng, ano ba yan, Biyernes? Oo. Eh, dumating sa DOJ ng alas 5. And then, kagad-agad. Sabi ko, i-release ko to 8 o'clock, bigyan niya ako 3 oras, nagawa ko lang ng papeles. O para hindi pwede magtagal yung stay niya. Kasi
1: kailangan may
0: ang tagal na niyang pinapanabitan nito.
1: Yes.
0: This is the day, sabi nga nila, the Lord has made.
1: Apo.
0: For her to have the freedom. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Ganun naman tayo sa gobyerno eh. Yung sa Bucor po kasi 24/7 yan eh.
1: Opo.
0: Pag napirmahan yung release mo, ako, kailangan ko pirmahan kaagad kasi trabaho ko po yun. Tapos sabi ng secretary, dati pa secretary Boyeng Rimulya, now ombudsman, and then of course si secretary Bida, sabi nga, not a single minute dapat mag-stay yung mga PDL kung may order of release na sila at lalong-lalo na ito. Absolute pardon ito.
1: Oho, oho.
0: Kung baga sa ano, no questions asked na ito. Documentation na lang. Yung pirma lang ni Presidente. Tatakbo na yung papeles ni ano, ni Mary Jane.
1: So, pag sinabing absolute pardon, talagang binalik yung kanyang civil rights, ano po?
0: Oo po, parang sabi nga nila sa law, he is as if he is as innocent as a newborn child.
1: Ayun. So kumbaga eh, parang naging pangalawang buhay niya na ito. Ano po?
0: Opo, opo, opo.
1: Ayun.
0: Ano, abot langit ang papasalamat niya kay Presidente kasi siya lang ang naglakas loob ng magbigay ng ganyan sa kanya na absolute pardon. Oo.
1: Noong nakita kayo ni Mary Jane, DJ, anong unang binanggit niya sa inyo?
0: Sabi niya, masaya ako. Thank you very much, Lord. Ginawa ng kasangkapan si Presidente ng ating mahal na Panginoon para palayain ako at magkaroon akong mabalik ako sa pamilya ko. Yun ang sabi niya sa amin. Oo.
1: Yun. Eh, dito, DJ, Meron pa ba mga PDL na sabi nga ay nakahanay na mabigyan din ng parol sa mga susunod na buwan?
0: Ayaw, ganun lahat naman eh. Pag na minimum serve mo na ang sentensya mo, ano ba, 40 years ka, lifetime, na serve mo na ng 20, minimum ano ka na, naka-minimum serve ka na, pwede ka na mag-apply ng parol.
1: Yun.
0: Okay lang, dapat good record naman. Reformation, walang masyadong mga violation, tapos good conduct, tapos nag-aral. Ngayon, ganun. Yun, malaking bagay yun. Kasi napapabilis yung release mo pag good boy ka o good girl. Pag nag-good boy ka, yung isang araw na kulong mo, madadagdagan ng 1.5 days eh.
1: Mm.

0: Oo, yung 1 day, yung good conduct mo.
1: Ngayon.
0: Tapos yung 0.5 day, yung tasam mo, yung nag-aral ka or ikaw nagturo, apo, may 0.5 day allowance ka na naman. So, bali sa isang araw na mabait ka, 2.5 days ang naibibigay sa yung credit. Kaya mapapabilis ang laya mo kung talagang you will undergo the reformation and of course, siyempre, magbabalik loob ka sa ating mahal na Panginoon para hindi ka na madidemonyo. Balik-loob ka rin sa mga pamilya mo, mga yung susunod ka sa alituntunin ng Bucor para lalo mapabilis yung paglaya mo. Yun ang mga importante dyan.
1: DJ, ang tanong ng ating mga kababayan para at least ma-refresh na sila. Ano pa ni nabanggit natin yung kung ano yung definition, no? Kung ano yung perks ng absolute pardon. Pero ano rin pinagkaiba nito sa executive clemency?
0: Okay, iba-iba klaseng clemency. Sandali, i-explain ko sa iyo. Sandali. Katulad ng ano? Example na lang natin si, hindi naman sa ano, may gusto nating, yung isang, may isang preso dyan, hindi ko nasasabihin.
1: Apo.
0: Unang-una, binigyan muna siya, nakakulong siya, lifetime imprisonment. Tapos binigyan siya ng presidential clemency, pardon. Pinardon siya, nakalaya siya, di ba?
1: Opo.
0: Pero, dahil gusto nga niyan tumakbo sa politika, nakiusap din siya sa next sa isang presidente na kung pwede bigyan siya ng absolute pardon. Yung absolute pardon naman na yon eh pwede na siyang tumakbo. Na government official. O magtrabaho sa gobyerno.
1: Yes.
0: Yun ang na-restore yung kanyang political rights.
1: Yes. Sa absolute
0: yung
1: pardon.
0: Yung clemency na pardon, civil rights lang ang na-restore sa kanya.
1: Ooh.
0: Oo.
1: So pag nabigyan
0: na restore yung political and civil and political rights niya na-restore.
1: Pag absolute pardon.
0: Oo, pwede siya tumakbo presidente, yes, parang hindi siya pwede siya tumakbo senador.
1: Pero pagka executive clemency, civil rights lang ang meron ka.
0: Hindi, executive clemency nga, dalawang klase, okay. Pardon at saka absolute pardon.
1: Ayun, pardon and absolute pardon. Pag pardon lang, civil rights lang. Hindi ka pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayun, I see. At least malinaw doon sa ating mga kababayan, yung pardon and absolute pardon.
0: Ako nga rin, hindi ko rin alam yun. Hindi kasi ako abogado . Pero ba, yan ang interpretation ko.
1: Yes.
0: Oo.
1: Yan.
0: Anyway, parang layman para madali maintindihan nating mga mga kababayan, no.
1: Opo. Panghuli na lamang DJ Greg, alam ko medyo busy kayo pero baka may nais kayong ipabatid, iulat sa ating mga kababayan na mga programa ninyo sa Bureau of Corrections, nasa inyo po pagkakataon na DJ Greg.
0: Ay, magandang hapon ulit po sa ating mga kababayan. Pilit po namin pinapaganda ang ayusan sa Bucor kasi alam niyo naman po 50 years po yan na pabayaan Ang huling kulungan po pinagawa ay yung tatay pa ni BBM ang nagpagawa sa Leyte Regional Prison. After that, 7 prison penal farm yan, wala nang pinagawa at ang capacity lang po niyan 15,000. Ngayon po, 52,000 na kami. Kaya talaga po kaming nagsisiksikan, no? Kaya humihiling nga po kami ng tulong sa ating mga kababayan, of course, yung ating mga Congress na bigyan ng pondo magpagawa ng kulungan at Supreme Court yung nga po bigyan ng good conduct. So malaking tulong po ang ating gobyerno, nagtutulong-tulong po ang justice, legislative at saka executive. Nagtutulong-tulong po yan para i-address itong 50 years. Ngayon lang po na-address ito. Sa panahon, nakakatawa nga po yung iniwan ng problema ng tatay ng ating ama ng ating mahal na Pangulo. Si BBM lang ang nagtuloy ng problema na i-address kasi 50 years na walang pinagawang kulungan. Ngayon mm-hmm. lang nagpapagawa ng mga bagong kulungan at saka mga reforma.
2: Mm-hmm.
0: Yung good conduct,
2: mm-hmm.
0: yung mga clemency. Yan po, ngayon po lang masyadong binibigyan ng pansin kasi nga po ang gobyernong ito eh, ang pinaglalaban eh compassionate justice. Kaya makaasa po kayo sa Bucor, sa Secretary Bida, at of course sa ating mahal na Pangulo na hindi niya pababayaan ang ating mga persons deprived of liberty at bibigyan po sila ng second chance, ng bagong pag-asa, magkaroon bagong buhay. Kaya tawag natin dyan na battle cry natin, bagong Bucor sa bagong Pilipinas.
1: Ayan.
0: Maraming salamat po.
1: Ayan. DJ Greg, kami nagpapasalamat. Alam kong busy kayo at napagbigyan nyo pa rin kami at sabi nga na nabigyan ng magandang kwento no, doon sa naging paglaya po ni Mary Jane at nabigyan din tayo ng, nabigyan nyo rin kami ng edukasyon ng Gil dito sa mga ilang mga terminolohiya na sabi nga ngayon lang din narinig uli nung ating mga kababayan. Yung iba, ngayon lang ulit narinig. Yung iba, ngayon lang talaga nila narinig bago sa kanila mga pandinig. At least nabigyan natin sila ng tamang edukasyon ng Gil dito. Salamat po, DJ Greg. Ingat po kayo.
0: Ganda nga ay, po salamat po. Din, J-Mart. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay ang inyong istasyon.
1: Salamat po. Na kayo din po. Sa ingat po kayo, sir. Si Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang Director General po ng Bureau of Corrections.
3: Mark in! Mark out!
1: Ang ganda. Sabi nga may pag-asa. No? Hindi dahil ikaw ay nakakulong na, ikaw ay nasentensyahan. Sabi nga, tama nga si DJ Greg. No? Sana lahat ng mga nakulong na sabi nga wala naman talagang kasalanan. Sana palayain na para lumuwag-luwag yung ating mga kulungan para dun sa mga kurakot. Oo. Dapat yung mga kulungan, binibigyan ng espasyo yung mga kurakot. Yung mga lupapastangan sa pera ng bayan. Yung mga nagnakaw. Ha? Yan. Dapat nga, tanggal lang kayo ng kamay.
3: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Diba? Sa Arab States, diba? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Pag ikaw ay nagnakaw, puto lang kamay. Diba? Ano AJ? Si parabang Andres Bonifacio? A puto lang kamay, hindi atakbo. Ayan. A puto lang paa, hindi atakbo. Pero dapat ang mga korap, puto lahat. Kasi korap. O, diba? Puto lahat. Oh. Sabihin na naman J-Mark. Ay, baka na ano mo yung mga ano ha, yung mga moralista ha. Oo, ingat ka. Ay, hindi, ang sa akin naman diyan, pananagutan. Dapat may pananagutan, may accountability. Nandiyan ang batas. Bakit hindi natin, 'di ba? Ay, nagsimula na. Marami pang susunod. Senado, pinuri ang SB19 sa makasaysayang performance ito sa Lollapalooza. Detali mo na kay Nimpa Asuncion, Nimpa?
4: Yes, pinuri nga ni Senator Bam Aquino ang PIPA group na SB19 sa makasaysayang performance ito sa Lollapalooza Chicago 2026 at sa ambag ng grupo sa pag-unlad ng creative industry sa bansa. Personal na tinanggap ng tinaguri ang Kings of PIPA ang Senate Resolution 545 kung saan kinilala ni Aquino ang naging unang homegrown Filipino akang SB19 na nagtanghal sa Lollapalooza noong July 30 sa Grand Park sa Chicago. Dumalo rin ang grupo para tanggapin ang Senate Resolution mula kay Aquino at sa iba pang senador. Binigyan din ni Aquino ang paglalakbay ng grupo mula sa Go Up Days hanggang sa pagtatanghal sa malalaking international music festivals. Matapos ang Lollapalooza, kinatawan din ng SB19 ng Pilipinas sa Summer Sonic 2026 sa Japan kung saan nagtanghal sila sa Osaka at Tokyo kasama ang iba't ibang international artists. Binanggit din ng senador ang naging tagumpay ng grupo sa international music charts. nabot sa number 1 ng Billboard Hot Trending Songs ang Bazinga at nanatili sa tuktok ng 7 magkakasunod na linggo. Ayon kay Aquino, pinakita ng tagumpay ng SB19 ang potensyal ng creative industries ng bansa na makalikha ng trabaho, oportunidad at mas malawak na international presence para sa kulturang Pilipino. Binigyang diin din niya na kabilang sa kanyang legislative priorities bilang chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ang pagpapalakas ng creative economy at pagpapalawak ng oportunidad para sa Filipino artists, creators, filmmakers, designers at iba pang creative professionals. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Nip Asuncion. Mga grupong umano'y nag-groom sa mga bata para maging kriminal. Bubuwagin ng DILG. Detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
2: Remark, mahigpit na binabantayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga grupo na umano'y gumagamit at nag-groom sa mga kabataan para gawing kriminal. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rebulla na may mga miyembro umano ng grupong TBS o True Brown Style na nasa 18 hanggang 20 taong gulang ang nag-groom sa mga batang nasa 14 hanggang 15 taong gulang. Ayon kay Rebulla, community-based ang grupo at ang pagnanakaw sa mga convenience store umano yung ginagawa nilang initiation. Narito yung bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Rebulla.
5: It's very, very alarming ang ginagawa nila. Crime is down. Crime is down with naging lagi dito sa NCR sa mga Pilipinas. Pero lumalabas itong mga bagong grupo, itong TBS. Bago pa lumaki ito, bubuwagin na namin lahat.
2: Sinabi ni Rebulla na pinag-aaralan pa ng mga otoridad yung command structure dito para tuluyang mabuwag yung paglawak ng grupo. Bukod sa TBS, binabantayan din ng DILG yung mga online groomer na umano'y nagtutulak sa mga kabataan sa pananambang o shooting sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila sa mga konsepto ng Satanism, Nazism at Nihilism. Kaugnay nito, sinabi ni Rebulla na may direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para naman sa nationwide communication program upang gabayan yung mga magulang kung paano makikipag-usap sa kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun daw pong issue sa conflict of interest sa mga korporasyon na dinadawit kay Vice President Sara Duterte, handang sagutin ng kanyang defense team.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yan ang balitang tinutukan naman ni Luisa Irispe. Luisa? Go, Luisa.
6: Sagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang isyu ng umano'y conflict of interest na ibinabato sa bise kaugnay ng mga korporasyon na idinadawit sa kanya. Isa na rito ang patungkol sa pagiging umano'y stockholder ng Vice Presidente sa GenCorp Industries Incorporated kahit pa noong nakaupo na siya sa pwesto. Ayon kay Attorney Michael Poa, lahat ng ito ipapaliwanag nila kapag panahon na ng depensa na maglatag ng kanilang ebidensya. Nauunawaan naman ni Poa kung nalilito ang publiko sa ngayon kung bakit bakit nalilito ang publiko sa ngayon na imbis na diretsahan nilang ito sagutin ay humahanap pa sila ng mga paliwanag sa ibinipresenta ng prosekusyon. Sa ngayon kasi hindi pa nila panahon na maglabas ng kanilang panig kundi panahon pa ng prosekusyon para maglatag ng mga ebidensya. Nauna namang sinabi ni Poa na hindi sila sigurado kung higit kumulang 30 araw ang kakailanganin ng defense team para magpresenta ng kanilang panig pero nakadepende pa ito sa mga kakailanganin nilang ipresenta ng mga testigo at ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: DOJ, pinag-aaralan naman kung papasok sa preliminary investigation po yung reklamong inihain ng Philippine Coast Guard laban naman sa kapitan ng MV June Aster. Ito po'y nasunog sa bahagi ng Palawan. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
7: Pinag-aaralan ngayon ng National Prosecutor Service ng Department of Justice ang reklamong isinampan ng Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng MP June Aster na si Rowena Sarmiento. Sinabi ng PCG na kapag nakita ng DOJ ang sapat na kalakip na ebidensya, ay agad itong may dadakit para formal na may salang sa preliminary investigation. Ay naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Gayabyab, base sa mga ebidensyang unang nakalap, falsification of documents, ang isa sa reklamong kakanilang ihain laban sa kapitan. Ito ay dahil hindi tugma ang mga bilang ng mga pasayarong nakalista sa Master Declaration of Safe Departure. Samantala, tuloy naman ang PCG sa pagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga apektadong pamilya at paghahanap para sa walong iba pang nawawalang mga individual sa pamamagitan ng aerial search operation sa mga karagatan ng Palawan at Southern Tagalog. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, BK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ay, shoutout lang po muna kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. May kinilala po ng kanilang tanggapan ng mga lokal na pamahalaan po sa lalawigan ng Guimaras sa kanilang buong pagsuporta sa proyektong RTT. Ito yung Restrict, Track, and Turn-In na naglalayong mahikayat po mga komunidad na voluntaryong magsuko na mga hindi rehistrado at na mga loose firearm. Pinangunahan po ni General Tuanyo ang paggagawad po ng plaque at ng pagkilala at sertipiko ng pagpapahalaga na isinagawa po sa Guimaras Provincial Capital sa bayan po ng Jordan. Kabilang ho sa mga tumanggap ng pagkilala, itong si Governor Lucille Nava. At kinatawan po ng mga lalawigan ng kinatawan po ng lalawigan ng Guimaras si Sir Raman Nava. Ayan. Naging unang lalawigan mo sa Western Visayas ang Guimaras na nagkamit po ng 100% na compliance ng mga barangay sa ilalim po ng proyekto at sa kabuuan no ay 101 na mga loose firearms ang voluntaryong naisuko mula ho sa 98 barangays sa limang bayan po sa lalawigan. Ipinakita rin po ng naturang inisyatiba kung paano nakatutulong ho ang pagtutulungan ng pulisya, lokal na pamahalaan at mga barangay at mamamayan upang mapanatili po ang kaligtasan sa komunidad. Patuloy po na hinikayat ng Police Regional Office 6 yung po may mga hawak na mga unregistered at loose firearms na makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para sa wastong paggabay at pagpoproseso po rito.
3: Mark in! Mark out!
1: Panawagan po muna tayo, tinatawagan po ng pansin kung sino man po ang nakakikilala kay ginoong James Larry Montes Jr. Gaines Jr. Ganyan din kay ginoong Chun Hua Fok. Sila ho ay pawang nakatira sa Paco at sa Binondo. Tinatawagan no kung sino man po ang kamag-anakan nitong dalawang po ito dahil sila ho ay sumakabilang buhay na. Oo. Ayan, at kanilang labi ay nasa pangangalaga po ng Makati Medical Center. Makipag-ugnayan lamang po kay hanapin lamang social worker na si na Maria Fatima Moral at Arian Michelle Bandiola o di kaya kay Miss Joanne Carla Elaine Tabamo para ho sa impormasyon no, sa makaragdagang impormasyon. Mayroon din po kayong magsadya no, sa tanggapan po ng Social Services Unit ng Health Service Department ng Makati Medical Center. Second floor po yan, Tower 3 ng Makati Med. Pwede po kayo tumawag sa mga numero na 02-8888-4 na 8 tapos 8999. Okay, so parang limang 8 tapos tatlong 9 ang yan po yung telephone number. Ang local po, pwede kayong tumawag sa local 28722, 8723 at 2086. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa mobile number ng 0919-080-5671. 0919-080-5671. 7. Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mark in, mark out. Ilang araw na lamang? Ilang araw na lamang ba mga kababayan? Ilang araw na lamang ang ating binibilang? Uy! Pompiang! Para dun sa mga, uy, ano ha, wala raw huweteng sa Pampanga. Pero ang labas ay Pompiang 8. Oo. 88 days, bagwang!

kamusta na mga commander? Malapit na 8-8 ha. Yeah, 88 days to go bago ang Pasko. Maraming salamat kay Kuyang Ordi Lopez, Engineer Ordi Lopez ang ating co-pilot, kay Binibining Orosan Air, no? Kay Engineer Joy Timida na mutya ng Cordillera. Napakalamig ngayon. Malamig ngayon, no? Sa Cordillera. Maraming salamat din kina Aisa, kay Belle, Aise at May. Antabayanan po John Magol sa palatunto ng Fight News Weekly dito sa inyo ng Sports Radio. Depan yung lingkod, J. Mar-

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 12 years ago, 2014 sa Incheon. Bakit ang napakatagal naman nung naging pagbabalik mo sa Asian Games? In the last in the past 12 years ba, ano ba, sinubukan mo bang makapunta ulit sa Asian Games? So paano ba nangyari? Bakit ang tagal nung pagitan?
9: So, yung nag-Asian Games po ulit ako nung 2018.
8: Mm. Okay, so, 2018.
9: Hindi pinalad na hindi pa ako nag-medal.
8: Ayun, okay.
9: At dun sa wushu po yun.
8: Mm-hmm.
9: And pag-transition ko po sa kickboxing, eh wala pong Asian Games pa yung kickboxing at saka wala pa po kasi yung MMA dun.
8: Mm-hmm. So in dun sa dalawang previous 2014-2018, nasa wushu ka and then ngayon in mixed martial arts. And last Friday, kung tama ako, nag-birthday ka, di ba, last Friday?
9: Ako.
8: Nasa Japan ka pa ba noon or nandito na sa Pilipinas?
9: Nandito na po ako noon.
8: Ah, okay. Mm. Now, ang nangyari kasi ano, correct me if I'm wrong, nung 2014 nung una kang nanalo ng medal sa Asian Games, nanalo ko rin ng medal before ka mag-birthday.
9: That's
8: tapos
9: it.
8: Ngayon naman ganun ulit yung nangyari. Pagdating ko ba sa Yes, sorry.
9: Nung last Asian Games po is nung 2000, doon po ako nag-birthday.
8: Mm, okay, okay.
9: Ayun naman, actually sa October 5 po pa sana yung balik ko dito sa Pinas. Mm-hmm. Pero nakiusap ko kay Attorney Wharton na pwede ako mauna. Magbo-birthday po ako sa aming sabi ko. Sa
8: ayun, okay. Mm. But I want to know, nung pagdating mo ba sa Japan for the Asian Games, bumalik ba yung mga memories nung dalawang nakaraan mong Asian Games nung 2018 sa Indonesia yon, di ba? Tsaka 2014 sa Incheon sa South Korea.
9: Yes. Mas compared noon tsaka ngayon mas relax na po ako, mas
8: okay.
9: Focused talaga. Mm-hmm. Siguro na ng exposure at mas kumpiyansa talaga ako ngayong Asian Games na to.
8: Mm. Mm-hmm.
9: Sa rankings po namin is kami po nang tumalo sa akin kayo, kami po yung dalawang top number one nun sa rankings ng MMA Asia.
8: Mm-hmm.
9: Ako po yung nag-gold nung qualifying sa Uzbekistan.
8: Kaya
9: kumpiyansa din ako na magkaka-medal.
8: Mm-hmm. Nakalaban mo na ba si Rajabov dun sa qualifying na yun before or first time lang to?
9: First time.
8: Mm.
9: Sila yung unang batch na nag-qualifying.
8: I see. Mm. Now, speaking of first time, unang beses din na merong mixed martial arts sa Asian Games. Ikaw ba'y, ano ba, nagulat ka ba? Or anong napansin mo pagdating sa level ng competition at least in your weight class, considering na first time lang to in the Asian Games?
9: Ang dami. Ang daming malakas at saka yung skills nila. Ang dami ding mga pro. Tulad nung tumalo sa akin is undefeated din siya sa pro at saka sa amateur.
8: Mm-hmm.
9: Pati yung mga ibang weight category, ano yung mga malalaki, talagang marami talagang malalakas.
8: Uh-oh.
9: At nagkakwentuhan nga kami ng mga taga-ibang country na iba daw din yung amateur saka pro, iba din kasi yung rules at saka yung point system magkaiba. Mm-hmm. Talaga kasi marami daw silang tinalo sa kanila na mga champions sa pro, pero dali bago daw talaga sa amateur, kaya sila yung sila pa rin daw yung nanalo sa qualifying nila sa pabansa nila kahit sumali yung mga champions sa iba-ibang pro MMA.
8: Ikaw ba, at this point ba, may paninibago ka pa ba when it comes to rules sa amateur MMA dahil lumaban ka na professionally eh?
9: Yung ano, sa rules is medyo kabisado, ko na.
8: Mm-hmm.
9: Yung para sa akin is yung pagsuot talaga ng gi, kasi sa pro nakahubad kami.
8: Right.
9: Yung nakagi kami.
8: Mm-hmm.
9: Nag-prepare naman kami about para doon, pero pag nakatapat ka na pala ng marunong talaga, marunong kumapit sa gihis, ang hirap pala.
8: Mm-hmm.
9: Pag alam na yung ginagawa niya pag tumahawak sa gihis, tapos sa walang ano eh, hindi siya madulas. Mm-hmm. Unlike sa pro na kapag pinawisan na kayo is
8: yes,
9: mas madaling makahiwalay.
8: Mm-hmm. Una nating balikan na Jean-Claude, itong naging semis ano nung nakalaban mo si Daisuke Murayama ng Japan. Hindi na bago sa iyo to because years ago nagtrain sa Team Lakay, nakasama mo yan, nag-compete pa nga dito sa Pilipinas. During his time ba rito, naging familiar ka sa style niya, and yun ba kahit paano nakatulong din dun sa naging laban mo kaya nakuha mo yung panalo?
9: Bali, nung pumupunta siya sa Team Lakay is, bago pa lang ako, bagong balik pa lang ako sa Team Lakay. Nung pinasa uso ako noon, nasa national team. So, na-meet ko siya sa Lakay, pero hindi kami gaano nag-trainingan na matagal.
8: Mm-hmm.
9: Pero nabasa ko na doon na sa ground game talaga yung laro niya. Alam niya rin na sa striking ako. Kaya may napanood ako sa Japan na ini-interview siya, na sabi niya na kilalang-kilala niya ako, alam niya daw kung anong gagawin niya sa akin.
8: Talaga lang ha.
9: Tapos nasa isip ko na agad na alam ko din na sa ground niya ilalagay.
8: Mm-hmm.
9: At before yung laban, nag-video call din kami kay Coach Mark. Sabi niya malayo pa daw siya sa akin, kaya kayang-kaya ko
8: doon. Oo, naniniwala ako doon. Tama yung sinabi ni Coach Mark, because pinanood ko yung semis mo na yung laban kay Murayama, and mukhang pinaglaruan mo yung Hapon. But ikaw ba may napansin ka kung meron siyang ginamit na mga kilalang techniques ng Team Lakay doon sa naging laban nyo in the semis?
9: Wala, hindi masyado. Kasi dumistansya talaga ako, tapos iniwasan ko yung ground games namin.
8: Okay. Now, in the final, ito na, yung pinag-uusapan natin kanina, si Otabek Rajabov ng Tajikistan. Pareho kayong professional fighters. Nung binubuo nyo ba, Jean-Claude, yung game plan? Sabi mo nga kanina, meron kang pinanood ka bang mga previous fights niya? Kasi kanina rin, naghanap ako sa YouTube, medyo marami-rami rin. Talagang matindi yung kalidad nitong si Rajabov eh.
9: Marami namin napanood sa kanya. Meron mga participants ba, sinanood na rin yung laro.
8: Mm-hmm.
9: Well-rounded siya, masabay siya sa striking. Tapos, i-takedown.
8: Mm-hmm.
9: Ang game plan po sana dun is kukunin ko parang yung ginawa ko sa Japanese na second fight ko sa Asian Games, na strike points lang sana. Kaso nung tinamaan ko siya ng shoot nung na-lockdown siya.
8: Oo.
9: Medyo nag-rush po ako doon po ako na take down kasi para gusto ko nang knockout.
8: Oo. And meron pa siyang ginawa doon eh. Nung I think nakatama ka ng head kick pero habang pababa yung paa mo, kinuha niya eh. Tapos tsaka ka nag-sweep siya no and then bumagsak ka kaya naging kumbaga bumalanse yung takbo nung round 1 na yon. Parang pantay yun, nakakuha ka ng early knockdown tapos nakabawi siya nung bandang dulo. Pagkatapos nung round 2, ayun na nga, nakuha niya yung takedown kahit alam ko ginagawa mo yung lahat para piliting makatayo ulit and bring the fight back on the feet pero hindi ka na niya hinayaang makatayo eh. Can you describe to us, can you tell us gaano kalakas, I guess physically, etong nakalaban mo?
9: Sabi nga niya, galing daw siya ng 77 kilo.
8: Okay.
9: Kaya nung nag-recover siya, mas malaki talaga siya sa akin.
8: Mm.
9: Mabigat kasi last fight na namin, finals na yun.
8: Pwede na.
9: Sinagad ko din yung recovery ko kasi hanggang dun lang talaga. At sabi nga niya, nag-train sila pumunta sila sa Russia, doon po sila nag-prepare sa Asian Games, nag-train sila kay UFC champion na si Khabib na magamayro.
8: Nako po, sa Dagestan.
9: Sa Dagestan, yun pala sinag-train. At sabi niya rin na undefeated daw sa rat ng laban niya, pero sabi niya, first time niya daw na ma-knockdown at matama ng ganong kalakas na suntok. Kaya hindi na kita binitawan nung nawakan na kita. Ayaw niya na daw.
8: Yan yung sinasabi mo kanina na yung mga marunong gumamit ng gi to their advantage, di ba? So, ikaw ba, naisip po rin niya, ba, teka, parang gusto ko rin mag-training sa, ano ah, kay Khabib Nurmagomedov ah. Posible kaya yon?
9: Kung may chance,
8: gusto ko rin. Pero syempre, masakit yung matalo in any stage. But knowing na ganito nga kagaling yung tumalo sa'yo in that gold medal bout, kahit pa paano ba yun, nakabawas sa sakit, na ay, kasi magaling talaga yung nakalaban ko. May ganong klaseng thoughts ba yung, ano, yung naisip mo?
9: Sorry. Ang lakas po din ng ulan dito.
8: Inako. Ayan, bumubuhos na pala ang ulan dyan. Ang tanong ko, Jean-Claude, syempre masakit matalo, you know, at any stage, kahit sa umpisa pa lang yan or kahit sa gold medal fight na, but knowing na magaling yung tumalo sa'yo yung nakalaban mo, kahit pa paano ba nakakabawas yon sa sakit nakatulong para mas ma-accept mo yung result?
9: Siyempre, nung una, lalo na yung pagkatapos ng laban, kasi alam naman natin na muntikan na talagang ma-knockout na sa experience rin sa malakas din talaga siya. Natasayangan talaga ako nang hindi ko siya ma-finish doon, bumaliktad po yung laban, ako pa yung natalo. Kaya sabi ko, andun na sana, doon na sana sa gold. Kaso, nagkwituhan nga kami sa before kami makyat sa medal awarding. Ngayon, nagkawentuhan kami na kaya sabi ito, malakas din pala talaga itong nakalaban ko. So, nakaka-relieve din yun na high level. Sabi ko, kailangan kong humabol din.
8: So, sa ngayon, kampante ka na dun sa nangyari. Wala ka ng kahit anong, kumbaga mga what if sa naging, sa tinakbo ng laban mo?
9: Hindi talaga maiwasan. Nandun pa rin yung what if na paano kaya kung minsan sabi ko, mas okay siguro kung hindi siya na-knockdown para istoran ka lang. Parang hindi pa rin natatanggal sa mga what if na yan. Pero hindi na siya ganun kasakit. Hindi na siya ganun kabita. Parang iniintip mo lang na siyempre para next time parang alam mo din yung gagawin mo.
8: Ako curious ako malaman yung point of view ng isang atleta na nakakuha siya ng medalya kasi natalo siya. You know, halimbawa ganitong nangyari in the gold medal fight. Natalo ka. Yes, talo pero meron ka pa ring nakuhang medalya. At how do you treat yung medalya na yon? Do you see it as still bilang isang accomplishment or iniisip mo ba, ay hindi pa rin ako nagtagumpay kasi hindi ko nakuha yung talagang tina-target ko?
9: Hindi. Malaga yun sa akin. Parang satisfied naman ako doon. Lalo na at kami yung pioneer dito sa MMA, Asian Games. At saka, ang hirap ng kasi sinusuport ko din yung mga kababayan natin na naglalaro ngayon. Kasi yung mga boxer, nasasaktan din ko yung mga Olympian natin, natatalo din ngayong Asian Games. So, ngayon, yun lang. Nag-aaba ako ng mga laro ng mga kababayan natin. Natalo din natin si Nesty kanina, yung mga Olympian natin. So, thankful pa rin at naka-medal pa rin.
8: So, ang what you're saying, Jean-Claude, is itong medalya na to, hindi lang to bunga nung naging laban mo sa Asian Games lang. Kinoconsider mo rin yung mga pinagdaanan mo para makarating dito. Ayun. And of course, bilang isang atleta, napakaraming beses mo nang represent yung Pilipinas. Kaming mga mortal, di namin masyadong na-experience yan eh. you know, pwede mo bang i-describe sa amin, ano ba yung feeling every time mag-compete ka, tapos dala mo yung Pilipinas?
9: Siyempre, ang pinakamahirap talaga is hindi yung sa araw, yung preparation ko talaga. Mm-hmm. Kasi ilang oras at ilang days ko mag-train ng isang araw. At minsan, hindi na mawasan yung injury. Yun yung talaga yung pinaka-iniwasan namin mga fighters na na-injured. Tapos pag malapit na yung laro, magka-cut weight pa kayo.
8: Right.
9: Babawas pa kayo ng timbang. So, kaya pag andun ka na sa ring o sa competition area, parang gutom ka na talaga kasi alam mo na handa ka, tapos ito na yung pinaghirapan ko. Ito na yung araw na magagamit ko na yung lahat ng natutunan to. Ganun. Tapos ilang minutes lang yung laban, tapos na, hindi
8: tama.
9: Sa training na abot pa yung 3 oras, 2.
8: Tama yung pinunto mo, ano, na talagang napaka-ikli ng oras eh, ano, in competitions like this, and maliit din yung ano, yung margin of error.
9: Pag ikaw nag-error or may hindi ka nagawa sa ilang minuto lang na yun, pwede mong pagsisihan ng buong buhay mo yun.
8: Yun ang masakit, ano?
9: Oo, yung andun niya, doon nalalabas yung sana, paano kaya ako nandun na sa ilang minutes lang na yun.
8: Mm-hmm.
9: At siyempre, ang sarap mag-represent ng bansa at lalo na maraming sumusuport ng kababayan. Maraming nag-refuse sa inyo, pagdadasal ko kayo, parang ganun. Sarap sa pangiram, lalo na pag nag-medal ka na. Lalo na yung gold pag sinugtog na yung pambansahawit ng Pilipinas.
8: Mm-hmm.
9: Sarap.
8: Lalo na pag sa ibang bansa, di ba? Naririnig mo. Lalo na pag nasa ibang bansa ka tapos tinutugtog yung ano, yung national anthem natin.
9: Proud talaga ba? Proud talaga.
8: Nakapanood ka ba ng ibang sports sa nung nasa Nagoya ka? Nakapag-ikot-ikot ka ba or medyo naka-focus ka talaga?
9: Hindi, kasi nakafocus kami sa nung kahit wala pa kaming laban, nakafocus talaga kami sa weight cutting din.
8: Uh-oh.
9: Kasi araw-araw kasi yung weight cut namin sa, yun din isang pagkaiba ng pro at saka sa amateur. Kasi sa pro, isang timbangan. Kasi yung timbangan, pwede na kayong mag-load na pagkatapos kasi isang laro lang yun. Pero sa amateur, mag-weigh in kayo ng umaga, tapos after 3 hours, lalaban kayo.
8: Uh-oh.
9: Pag nanalo ka, magkakat ka lang naman, kailangan mo na mag-weigh in sa umaga. Hanggang sa final. Pagkatapos ng final, iba rin yung pagod.
8: Oo. And ito, dahil nga dyan sa sinabi mong yan, kailangan talaga i-maintain mo yung timbang eh during ganitong mga klaseng competition habang lumalaban ka. Paano yung ano, sinong in charge sa pagkain nyo? Kasi malaking parte ngayon yun eh. Di ba? Nang overall conditioning ng isang atleta, yung kanyang nutrition. So, paano yung naging diskarte para kumain kayo ng tama and ma-maintain nyo yung timbang hanggang lumalaban pa kayo?
9: Sariling Hanover po kasi. Kasi sa amin, may mga teammate din ako na may kanya-kanya po talaga kaming yung tulad ng kasama ko na late siya natutunawan o may iba din na kahit marami kumain, hindi sila bumibigat. May kanya-kanya po talaga kaming preparation pa lang sa training is pinanay na namin yung mga pagkain na yun o inaalam na namin kung anong gusto ng katawan namin.
8: Okay.
9: So yung ginagawa namin.
8: Nakakaigit yung ano no, yung malakas kumain pero hindi masyadong bumibigat. So anong naging usual ano mo? Anong naging usual na kinakain mo nung nandoon ka sa Nagoya?
9: Marami namang pagkain doon. So nung nagmi-main kasi hindi naman masyadong malaki yung sinat ko para okay. Sa akin. Hindi naman ano, usual pa rin nag-konting kanin, mga pasta naman doon, may mm-hmm. maraming beef doon, chicken. Iniwasan ko lang talaga is yung mga sweet at saka yung mga oily food.
8: Ayun. Pero nung natapos na yung laban mo, anong una mong kinain?
9: Fight to kami ni Atty. Warto, nag-eat all you can po
8: kasi
9: sa labas.
8: Oo.
9: Kaso, kahit ganun pala pag lumiit na yung lalamunong nung dito
8: ah, ako. Oo, tama.
9: Pag nabubusog.
8: Ang bilis mo mabusog. Oo,
9: nabusog din agad. Hindi rin ako nakakain ng marami. So, parang ngayon pa lang bumabalik yung dyan ko na kaya ko na ulit kumain after.
8: Oo. Pero nakita ko, balik ka na in training eh. Alam mo, o balik ka na ba in training o nagtitrain ka na ng mga bata? Pareho ba?
9: Habang andito po ako sa probinsya.
8: Okay.
9: Andito ka sa Kalinga.
8: Kalinga.
9: Sa Baguio ako nagtitrain sa Dinlakay. Habang usually ang ginagawa ko pa kasi pag nakaka-uwi ako dito, tumutulong ako sa kuya ko in my gym sa atos. May mga bata nagtitraining doon.
8: Okay.
9: Pag andito ako, doon ako pupunta. Sinutulungan ko yung mga bata mag-training, magtuturo din. Mga future champions din.
8: Seeing itong sabi mo mga future champions, I'm sure merong ilan sa kanila na gusto ring maging isang national athlete sa you know someday bilang isang veterano, bilang isang multi-titled na national athlete. Anong payo pwede mong ibigay doon sa mga nagpaplano, nagnanais or yung mga you know nagkakasimula pa lang na maging isang national athlete?
9: Ayun, maharap kayo, dream big, at consistency. Kasi doon din, dyan din po ako nang galing sa mga palarong pambansa, mga national games. Pilitin yung maglaro doon. Maglaro, mag-ipon kayo ng maraming experience. At saka alagaan nyo yung sarili nyo.
8: Mm-hmm.
9: At kung gusto nyong maging national team, kailangan i-enjoy nyo yung training nyo. Pag hindi nyo na-enjoy yung ginagawa nyo, hindi kayo mag-i-improve.
8: Mm-hmm.
9: Sabi ko lang, kailangan i-enjoy nyo yung ginagawa nyo. Kailangan maging passion nyo yan. Kailangan nyo mag-sacrifice. At parang ako dati, muntik na rin akong maligaw. Mga barkada sa bisyo. Hindi ako kinasok ng kuya ko sa martial arts. Hindi ko rin alam kung saan ako ngayon. So, sa mga bata, tuwasan nyo na yung mga barkada, mga BI, mga bisyo. So, maharap tayo na maka-Olympics dream big.
8: Very well said, mga kabataan. Ha, makinig tayo kay Jean-Claude Saklak. Baka i-headkick tayo niya pag kung ano-anong kalokohan ang ginawa natin. But anyway, Jean-Claude, maraming salamat for your time. And of course, congratulations on your latest achievement, silver medal in the 20th Asian Games.
9: Maraming salamat.
8: Yan po si Jean-Claude Saklag ng ating Philippine National MMA Team. Atin pong nakasama live dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. 5:36 po ang ating oras. Commercial break lang tayo saglit, tapos bigay ulit tayo ng mga updates dito po sa laban ng Team Pilipinas in the 20th Asian Games.
10: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
11: mula September 19 hanggang October 4
10: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
10: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
11: The 20th Asian Games.
10: Dito sa Sports Radio 918.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban.
14: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
15: Ay, aircon ba ako?
14: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
15: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
14: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
10: Dito sa Sports Radio 918.
8: 5:39 na po mga kababayan. Nagpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Unfortunately, ay tapos na po ang laban ni Nesty Petesio sa women 60 kilograms ng boxing competition sa 20th Asian Games. Kanina po, bago tayo sumalang dito sa programa natin, 5-0 loss ang natikman ni Nesty Petesio laban kay Cheng Yu Yang ng China in the quarterfinals. Kung nanalo sana, sigurado na at least a bronze para sa ating two-time Olympic medalist. Ang scores nito 30-26. All scorecards 'yan. Ang nangyari nung round 1, nag 10-9 na po 'yan para dun sa Chinese, and adding insult to injury, meron pang may 1 point deduction pa si Nesty Petesio, kaya naging 10-8 'yun. Kaya 30-26 'yan, supposedly 10-30-27 . Pero dahil dun sa point deduction niya, naging 30-26 yung lahat ng scorecards. Sa nakita ko kaninang laban, dito si Nesty tsaka ni Cheng Yu, parehong boksingero, Nesty was landing her punches, Yang was doing the same. I guess yung frequency ng mga suntok, more on naging parang counterpuncher si Nesty. And I think the judges, ang nakita nila is mas may impact ano, or mas malinis yung mga naging suntok nitong si Cheng Yuyang ng China. Yung round 1 di ko masyado napanood. Yung round 2, I thought it could have gone kay Nesty Petesio. I think may maganda siyang left hook doon, tsaka may isa pa siyang solid na right straight, but binigay pa rin ng mga judges doon kay no, kay Cheng Yuyang ng China. So 0-4-4, mga kababayan, si Nesty Petesio pagdating sa Asian Games. Ito na po ang kanyang ika-apat na Asian Games, and sa kasamaang palad, hindi pa rin siya nakakakuha ng medalya dito. Okay, pakinggan natin si yung panayam kay Nesty Petesio habang sinusubukan kong ubusin itong amoy ng roasted chicken na pumasok na rito sa loob ng studio. May kanin ba dyan? Amoy ulam na ako rito eh. Kailangan ko na ng kanin. Okay, si Nesty Petesio po matapos itong kanya naging quarterfinal match ngayong araw sa 20th Asian Games.
17: Nesty Petesio matapos mamaalam dito sa kampanya sa Asian Games sa Japan. Nesty?
18: Yes po. Ganun po talaga yung laban eh. And yun nga, sabi ko hindi to ganun kadali yung Asian Games kasi mga Olympian at saka Olympian medalist na nandito, world champion. And Olympian din yung China na yun at naging world champion na din yun. So, yeah, and timbang niya to. Alam kong hindi niya ibibigay ng basta-basta to. And napalaban talaga ako ng todo kanina. And yun, hindi pa siya enough. So, yun.
17: Another ganun ba talaga kahusay itong world medalist na to?
18: Yes po. Malakas siya, magaling siya. Andun yung power niya. And labanan ng veterano yung kanina. And yun na, nakuha niya ako sa first round. So, dapat yung style namin ng first round is takbo. Score takbo. And binigla niya ako sa dikitan. And yun, napasabay ako sa laro niya. And hindi namin nagawa ng first round yung...
17: Hindi na pwede mag-adjust second and third.
18: Nag-adjust kami sa third. And yun na nga, dahil nakuha niya yung momentum sa first round pa lang. So, yun, mahirap na siya gawin sa second round kasi naghahabol na tayo eh. Mm-hmm. So dapat dumikit. Ako yes. Yung dumikit na.
17: Tingin mo hindi talaga itong tamang timbang para sa'yo?
18: Hindi ko masabi ma'am eh. Pero siguro. Pero yun na nga, Pinoy tayo. Laban tayo kahit saan. Yes. And yun, hindi enough yung performance yung kanina. And yun na, experience and may natutunan din. Yeah.
17: Bukang hindi mo talaga... hindi para sa yung Asian Games, Nesty. Nakakailang Asian Games na yung hinahabol mong medalya dito, mukhang mailap.
18: Pangatlong Asian Games ko na nga ata. Hindi ko masasabing hindi para sa akin Asian Games. Kumbaga, kung hindi para sa akin, wala ako dito ngayon. So, may kulang lang. May kulang pa. And more training, more adjustment. And yun, yun nga, nakita naman nila coach yung kung ano yung dapat pang-improve. Yun, more training ba talaga?
17: Yes. Anong susunod para kay Nesty?
18: Meron kaming IMAG this December, so sana makabawi tayo dito.
17: Yes. Anong gustong sabihin mo sa mga umabang sa laban mo dito nga sa edition na ito ng Asian Games?
18: Yun po, una, pasensya na. Kasi kagaya nyo,

0: salamat pa din sa mga advice nyo, mga comments nyo. Kasi minsan may natutunan din kami sa mga bash nyo, may nakukuha din kami. And, ayun nga, gusto ko lang dasal at suporta sana yung matanggap namin sa bawat pagkatalo.
1: Salamat pa rin sa iyo, Nesty. Mabuhay ka, no? You're okay. Yes, walang nasaktan.
0: Yes,
1: okay. Si Coach Mitchell, salamat din sa iyo, ha? Coach Mitchell, salamat.
2: Thank you din, ma'am, sa mga sumusuporta. Balik-bawi na lang.
1: Sana. Okay, sige po. Okay, Nesty Pitesho sa 60 kilograms nitong competition sa Asian Games. Bye-bye na po. Tapos na ang laban. Di nakapasok sa medal round.
3: That was Nesty Pitesho after her quarterfinal loss in the women's 60 kilograms boxing competition ng 20th Asian Games. So ang pag-asa po ng Pilipinas for a medal dito sa boxing ng 20th Asian Games ay nasa mga balikat na ngayon ni Carlo Paalam. Buti na lang si Carlo Paalam, pasok na po in the semifinals. So garantisado na ang at least a bronze para kay Carlo Paalam. Tinalo niya si Jia Mao Zhang ng China. So 3-2 ito, split decision win. Tatlong 29-28 na scores para kay Carlo Paalam. Tapos yung nakuha nung Chinese, 29-28 at saka 30-27. Grabe, wala namang pakisama itong isang judge sa to. Binigay lahat yung buong laban doon sa Chinese. Para naman tong nakakaloko eh. No? Sino ba to? Hindi, mahalaga dyan. Pasok na sa semi si Carlo Paalam. At sigurado na ang kanyang medalya. So at least a bronze para kay Carlo Paalam. Back in 2018, bronze din ang nakuha ni Carlo Paalam sa Asian Games na ginanap sa Indonesia. So kahit pa paano nakabawi si Carlo Paalam para kay Nesty. Dahil Chinese din eh. Di ba? Yung tumalo kay Nesty, Chinese naman itong tinalo ni Carlo Paalam. So hindi masisiro ang Philippine boxing team. Ito kasi pinag-uusapan namin ni ano eh ni Mr. Ni Isi Casiano kanina lang ano kung sa kasamaang palad kung matalo si Carlo Paalam unang Asian Games na walang medalya ang Pilipinas sa boxing. Pero salamat kay Carlo Paalam dahil hindi mangyayari yan. Meron pa ring medalya ang Team Philippines sa boxing sa 20th Asian Games. 5:49 ang ating pong oras. Ngayong araw na to, lumipad na po patungong Japan ang ating Philippine Jiu-Jitsu Team. October 1 ang simula ng kanilang campaign dito sa Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. 15 athletes in total ang ating pong Philippine Jiu-Jitsu Team. Siyempre, yung mga bigating pangalan natin dyan. Annie Ramirez, Kimberly Custodio, si Kayla Napolis, si Alexandria Enriquez, at saka si Mark Lim. Susubukan po nilang dagdagan pa itong team medal haul ng Pilipinas. And last Saturday, naalala ko, no, nung sabi ko, nung binibilang ko yung medalyang kailangan natin para maabot yung target ni POC President Bumble Tolentino na 8 gold medals. Sabi ko, may dalawa from Jiu-Jitsu. Nakalimutan ko nga pala si Alexandre Enriquez. Sorry, Alex. Ha? Ayan, 3 gold medals. Nasabi ko sa inyo, Alexandre Enriquez, solid yan. She won a gold sa World Beach Games. Sa World Championships, I think bronze ba nakuha niya ron? Pero nagkaroon kasi daw siya ng freak injury dun eh. But she's coming in into the Asian Games this time. Healthy, walang problema. Galing sa solid na training camp sa Atlanta, Georgia. And nakapag-unwind kahit papano rito sa Pilipinas. Ano? And nag-train din siya rito. So, confident ako. 3 gold. Jiu-Jitsu team. So October 1 to 3 ang petsa po, ang schedule dates ng competition. Samantala, ang Courage, last day na bukas. Bukas, meron pa tayong dalawa. Si Nick Gabriel Ligero at saka si Jack

0: Kilo Escarpe. And sila na lang ang natitirang pag-asa ng Courage team na makapag-medal kasi natalo today si Czar Augustus Bayas tsaka si Margaret Fajardo. Meanwhile, sa judo. Judo sa September 30 po, Wednesday, ang simula until October 3. And then, ganun din ang wrestling September 30 to October 3. So, same ang schedule niyan. So, ilang ano pa to? 5 combat sports na magme-medal o posibleng mag-medal ang Pilipinas. Siyempre, counted meron na tayong siguradong bronze from Carlo Paalam. Ay, te, isidipin nga natin itong... Ay, si, tingnan ko ha. Kasi yung inaabangan kong makakalaban niya rito, bigatin eh. Okay, so ang kalaban niya ngayon... Okay, wala pa palang resulta. Wala pa yatang resulta itong ano... Etong kay laban ni Mahmoud Sabirkan ng ano ng ay hindi panalo na. Panalo na si Mahmoud Sabirkan. So it's going to be Carlo Paalam against Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Ayun, magaling na boksingero ito. So mapapalaban na naman si Carlo Paalam. Yung first match ni Carlo, yung scores noon, 3-3 sa kanya, yung tatlo ay yung dalawa, 28-28. Tapos ito naman, 3 sa kanya, yung 2 dun sa kalaban. So matitindi yung mga naging so far yung kalaban dito ni Carlo Paalam. But hopefully, nagsisimula na siyang makuha yung magandang rhythm niya. And pagdating ng semis and hanggang final, maganda yung kanyang ano, yung kondisyon niya. Uy, walang Uzbek boxer na naglalaro sa dito sa ano. Sa quarterfinals ng weight class ni Carlo Paalam. Eh, yung pag-Uzbekistan kasi talagang magagaling eh. Like, katulad nyo, yung tumalo kay, ano, kay John Milardo Ogayre. Si Kalokob, world and ano yun, Olympic champion ng Uzbekistan. So, excluding today, Monday, 29, 30, 1, 2, 3, 4. So, 6 na araw pa. Hindi kasama yung ngayon, hindi kasama today. Ha? May 6 na araw pa na natitira sa 20th Asian Games competition. Hanggang October 4 actually, meron pong lalaro na Filipino athlete. Before yung gagawing closing ceremony on the evening of October 4. 5:54 ang ating pang oras at dyan po magtatapos ang ating Fight News Weekly ngayong araw na to. Salamat sa ating silver medalist Jean-Claude Saclag. Salamat kay Ma'am Mary Jude ng Team Lakay sa pag-facilitate ng interview natin kay Jean-Claude Saclag. And before ko tapusin itong programa natin ngayong hapon, I would just like to pay my respects to Mr. Martin D. Siya po ay nitong nagdaang weekend ay pumanaw po ano. I think at the age of 56, si Martin D. sa mga nakakilala is one of the best FM radio DJs dito po sa Pilipinas. He was one of my early influences sa when nung ako pa lang nasa probinsya pa namin. Every weekend ng umaga, ang rule sa bahay, bawal mo na manood ng TV hanggat hindi ka tapos maglinis ng bahay. On Sunday, hanggat hindi pa, after magsimba sa umaga, hindi pa pwedeng magbukas ng TV. Radyo ang ano, ang number one libangan nun, especially during the weekend. And si Martin D., I think MOR pa dati noon, 101.9. He was the host ng Request Express and then yung Top 20. Ayan, paboritong-paborito kong pinakikinggan yung mga programa niya and siya yung probably one of the reasons kung bakit ako na-in love pag sa FM radio, and then kalaunan nga I started my career in FM radio before I found my way dito sa Sports Radio 918. And nitong weekend ay yung masamang balita na inanunsyo po ng kanyang pamilya na si Martin D ay pumanaw na. So condolences po sa kanyang pamilya and sa nagluluksa ngayon ang radio industry sa pagpanaw ng isa sa mga legends nito. So rest in power, Mr. Martin D. 4 minutes before 6, bukas po 5 p.m. post game dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico
6: 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat.
5: which may not be exclusive to the race but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a...
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Pardo ni Pangulong Marcos Jr., pamahalaan, nagkaloob ng iba't ibang tulong kay Veloso at sa kanyang pamilya. Mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon, pinasinungalingan ni Pangulong Marcos Jr., tugon ng palasyo sa bise.
11: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo. Yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
10: At sa ulat probinsya, iba't ibang veterinary services inialok sa mga pet owners sa Cebu City bilang bahagi ng World Rabies Day.
12: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nagpasalamat at binigyang pangkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga estudyante, guro at iba't ibang sektor na nasa likod ng pag-angat ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment.
13: Isang malaking tagumpay at improvement ito para sa mga nakilohok na estudyante matapos ang ilang buwang pagsusulog ng kilay.
14: Pangako ng Pangulo, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang kanilang suporta para mahabol ang number one spot sa PISA. Narito ang ulat.
15: Hindi biro ang naging paghahanda ni Aaron sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Buwan kasi ang kanyang ginugol para sa pag-aaral sa pagsusulit. Pero laking tuwa niya dahil nagbunga ang kanyang pagtsatsaga.
16: Proud talaga po kasi out of, tingnan mo ang daming countries, naging 77 tayo. Out of, naging 77. So hindi na tayo kulelat. Then proud rin kasi nga umangat yung score natin, tapos umangat rin yung ranking natin. So ang laki ng improvement.
15: Isa lamang si Aaron sa halos 9,000 mga estudyante na nakibahagi sa 2025 PISA na naging maganda ang resulta matapos makakuha ng mataas na ratings ang Pilipinas. Nakapagtala kasi ng 17 points na pagtaas ang Filipino learners sa science, 16 points sa mathematics, at 20 points sa reading. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagkilala sa lahat ng nasa likod ng pag-angat ng Pilipinas sa 2025 PISA.
17: That is why today we are here to recognize the people and the institutions that helped make all this possible. We thank our participating schools, our school leaders, the learners, of course, their parents, local government partners, everyone who contributed to this milestone. We appreciate our teachers who have spent long hours in the classroom, guiding our learners so that they can perform well in this assessment.
15: Hindi rin nakaligtaan ng Pangulo ang naging papel ng mga pribadong sektor sa pag-angat na ito ng Pilipinas. Kasabay ang pagtiyak na hindi titigil ang pamahalaan para suportahan ang edukasyon sa bansa, lalo na ang mga guro na siyang tagahubog ng mga estudyante. Kabilang anya sa ginagawa ng gobyerno ang pag-hire ng mas maraming guro at non-teaching personnel para mas matutukan ng mga guro ang pagtuturo.
18: Pagpatuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Habulin natin yung pagka number one. At kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipag ng ating mga magulang at lahat-lahat. Together with the government, both local government and national government, pag pinagsama-sama natin ang ating kakayahan para turuan at maging maganda ang education system ng Pilipinas, matutupad din natin ang pangako na yan.
15: Sinabi rin ng Pangulo ang dagdag na 10,000 school counselors ngayong taon para itaguyod ang ligtas na learning environment ng mga estudyante.
18: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw na ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti.
15: Kenneth, pasyente para sa bayan.
12: Walang imposible sa batang may pangarap anuman ang kanilang kalagayan. Mari na kasing makapag-aral ang mga batang pasyente sa loob ng ospital sa pamagitan ng programa ng DepEd at ng Philippine Children's Medical Center. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.

0: Ganito ang mga tinig na iyong maririnig mula sa mga batang puno ng pag-asa at pangarap na magkaroon ng normal at masayang buhay. Sa kabila ng kanilang karamdaman, hindi na nila kailangan mamili kung ano ba ang dapat nilang unahin, kalusugan o edukasyon. Pwede na kasi nila itong pagsabayin dahil formal lang pinirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Department of Education at Philippine Children's Medical Center.
1: Ito yung utos ng ating Pangulo na walang batang maiiwan. Kahit maraming pagsubok at kahit mahirap, yun nga dapat ma-reach out ng maabot ng DepEd. Pag mas mahirap abutin, dapat yun nga ang talagang sinisikap natin sa nagpapasalamat tayo sa PCMC.
0: Ito ang kauna-unahang hospital-based learning program sa bansa na naglalayong ilapit ang edukasyon habang nagpapagamot ang mga batang pasyente. Maipagpapatuloy na ng mga kabataang may karamdaman ng kanilang pag-aaral sa loob mismo ng ospital sa pamamagitan ng alternative learning system. Gaya na lang ni Yana na nasa isang taon ang nakikipaglaban sa leukemia. Kwento ng kanyang lola Catherine, kinder si Yana noong na-diagnose at hindi siya nakakalakad dahil sa sakit. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagpapagamot, masaya nang tumatakbo si Yana.
2: Nung nag-offer yung hospital ng learning, we grab it talaga. Kasi iba talaga yung education for kids. Lalo na yung dream.
0: Ang pangarap ng kanyang pamilya para kay Yana ay makapagtapos at kanilang susuportahan ang bata sa kung anumang gusto niyang tahakin.
3: I want to read doctor, nurse, chef.
0: Bukas ang programa sa mga kabataang nais ipagpatuloy ang pag-aaral habang tumatanggap ng serbisyong medikal. Kabilang sa mga programa ang Basic Literacy Program at Accreditation at Equivalency para sa mga elementary at high school student. Adjusted naman ang mga paraan ng pagtuturo ng mga guro batay sa pangangailangan ng bawat estudyante. Sa ngayon, katuwang ng PCMC ang ilang guro mula sa Piñahan Elementary School, Flora A. Ilagan High School at San Francisco High School. Bukas naman ang PCMC sa mas marami pang guro na nais tumulong at magbigay ng edukasyon sa mga kabataang may karamdaman.
4: Kung ilan ang mabibigay sa amin, ganun din siguro ang... We have so much patience. They're just there waiting for us.
0: Inaasahan naman ng DepEd na mas mapalalawak pa ng ahensya, katuwang ang iba pang institusyon, ang paglalapit ng edukasyon sa mga kabataan, lalo na sa mga may karamdaman. J.M. Thompson, para sa Bayan.
5: Umarangkada na ngayong araw ang aprobadong taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
0: 200 piso ang nakalaang budget ng commuter na si Jen na nanggagaling pa sa San Jose del Monte, Bulacan papunta sa kanyang trabaho sa Quezon City. Tricycle, jeep at bus ang halos araw-araw niyang sinasakyan para pumasok sa kanyang trabaho. Pero dahil epektibo na ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan, simula ngayong araw, madadagdagan din ang kanyang dapat itabi pambayad sa pamasahe.
6: Siguro nagiging 250 na din siya. Malaki-laki na instead na nakakapag-ipon ako, napupunta po siya sa pamasahe. Hindi siya okay, pero at the same time, iniisip ko din na, nagpantagdag na lang din talaga ng tulong din sa mga driver natin.
0: Para naman sigurong si Daniela na araw-araw nagko-commute, okay lang din ang pagtaas ng pasahe pero dahil sa dami ng pasahero at palaging punuan, minsan napipilitan na lang siya na gumamit ng motorcycle taxi para mas mabilis siyang makapasok. Pero giit ng guro, mas malaki pa rin ang kanyang natitipid kung sasakay siya ng jeep.
7: Kasi po, ito po ay matagal ng hiling po ng mga driver po ng mga jeep. Ang kaso lang po sa akin, sana po hindi na po ito tumagal pa at lalo pa pong tumaas.
0: Simula kasi ngayong Lunes, 14 pesos na ang pamasahe sa unang 4 na kilometro ng mga traditional jeep at may dagdag na 2 piso sa susunod na kilometro. 17 pesos naman ang pamasahe sa modern jeep sa unang 4 na kilometro at may dagdag na 2 pesos at 40 centavos sa susunod na kilometro. 15 pesos naman ang pamasahe sa mga ordinary city bus habang 18 pesos ang singil sa mga air-conditioned city bus. Naglabas din ng updated fare guide ang LTFRB sa kanilang official website sa adjustment ng mga pampublikong sasakyan tulad ng provincial public utility bus, airport taxi, TNVS at point-to-point bus. Mahigpit namang ipinapaalala ng LTFRB na kailangan ng updated fare guide sa loob ng mga pampublikong sasakyan kung saan makikita ang listahan kung magkano na ang dapat bayarang pamasahe ng mga commuter batay sa kanilang destinasyon. Mayroon kasing mga sasakyan na sumunod na sa paggalaw ng pamasahe pero walang nakapaskil na updated fare guide. Kaya hinihikayat ng LTFRB ang mga commuter na ipagbigay alam sa kanila sakaling may mga sasakyang hindi naglalagay ng listahan para agad na matugunan alinsunod sa umiiral na patakaran. Samantala, nakahanda naman at umiikot na ang ilang sasakyan ng Department of Transportation para magbigay ng libreng sakay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kasunod yan ang isinasagawang tigil pasada ng ilang transport group dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Nakaantabay naman ang ilang kawani ng LTFRB at mga otoridad para panatilihin ang kaayusan ng daloy ng mga sasakyan at matiyak ang kaligtasan ng mga commuter habang isinasagawa ang kilos protesta. J.M. Thompson, para sa Bayan.
8: Malaking ginhawa para sa mga tsuper sa Cordillera ang ipinatutupad the special fare hike bilang dagdag kita sa gitna ng taas presyo ng langis. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
9: Ngayong araw ang simula ng pagpapatupad sa special fare hike para sa mga public utility vehicles sa Cordillera na 15 pesos habang 2 pesos ang karagdagan kada kilometro. Hindi naman umalma sa pagtataas ang ilang commuter.
10: Hindi ko pa naman po napapansin yung diferensya mismo po. Naging tumaas lang naman po ng 2 pesos po. Kaya okay lang po, makakatulong din naman po sa mga ano natin, driver po.
11: Okay lang naman sa akin kasi naintindihan ko naman kung anong kalagayan ng mga driver. Mataas na talaga yung krudo. Tsaka pagka steady lang ang pamasaya, walang kikita ng mga driver. Pag bumaba naman yung gasolina, binababa naman nila yung anong pamasahe.
9: Pero ayon sa mga dispatcher, may ilan pa rin kontra sa bagong pamasahe na kung minsan ay nagre-resulta pa sa hindi pagkakaunawaan ng mga pasaherong ayaw magbayad ng karagdagang pamasahe.
12: Sinasabi nila na kwan daw, masyado daw mahal. Ang kwan ko lang naman na bilang dispatcher, naninigil lang ako ng tama dun sa nakasulat sa papel na binigay sa akin.
9: Laking pasasalamat naman ng mga jeepney driver ang karagdagang pamasahe dahil hirap din silang mag-uwi ng sapat na halaga para sa kanilang mga pamilya dahil sa kamahalan ng krudo.
13: Siguro makakasurvive na kahit paano. Nung nakaraan halos wala na kasi natitira. Nung bandang lalo na last week na nagtaas ng 100 tapos hindi pa gumalaw yung pamasahe. Sabi nga namin kung hindi pa gagalaw yung pamasahe, mapipilitan na naman siguro na magbawas kami ng babiyahe.
9: Sa ngayon, ang special fare hike na karagdagang 2 pesos o 15 pesos para sa mga regular na pasahero at 12 pesos para sa mga mag-aaral, senior citizen at PWD ang susundan ng mga traditional na jeepney na pamasahe.
14: Ito'y ako ti masurot kasi aga amot tayo mo din ya. Ti price iti crude oil ijay luland kat nababaw na eh kaysa compare tayo dito yung Cordillera. So, nagtutungtong kami man yan. And then, to reiterate me, jay 15 pesos tap notigas na kata hanging pumanaw na dito yung drivers tayo nga, mayroong isawaling ang trabaho.
9: Susundan naman ng mga modernized jeepney ang inilabas ng LTFRB na karagdagang 2 pesos and 40 centavos. Sa ibang rehiyon, 14 pesos ang minimum na pamasahe ngunit kakaiba ang Cordillera kaya 15 pesos ang minimum na pamasahe. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
8: Iniyak ng Malacanang na hindi matitigil ang pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle driver at operator sa kabila ng pagpapatupad ng fare hike simula ngayong Lunes. Ayon sa palasyo, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang inaprubahang pagtaas ng pamasahe para matulungan ang mga transport worker sa patuloy na pagmahal ng langis dahil sa sugalot sa Middle East. Dagdag nito, mas mababa ang inaprubahang pagtaas kumpara sa hiniling ng mga transport group para hindi rin lubhang mabigatan ang mga commuter. Nakahanda rin ang karagdagang tulong sa ilalim ng uplift program para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga apektadong sektor.
15: Lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
8: Abiso po sa ating mga motorista. Makakahinga ang inyong mga bulsa ngayong Linggo dahil may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa Energy Department, nasa 24 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Abot naman sa 7 pesos and 57 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng diesel. Abang nasa 5 pesos and 85 centavos naman ang nasa ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene.
5: Samantala, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizo ng pagpapatibay ng itinaas na dike gamit ang Gabion Wall sa Talomo River. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
16: Hulyo 24 ng kasalukuyang taon, nagulat ang mga residente sa Bangkal, Davao City nang biglang tumaas at lumakas ang agos ng tubig sa Talomo River. Lalo, walang naitalang pag-ulan sa nasabing lugar. Naapektuhan at inabot din ng tubig baha ang mga kalapit na barangay. Kaya napakarami ang pinasok ng baha ang mga kabahayan. Marami rin ang inilikas. Hulyo 29, agad na binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizo ang nasabing lugar. Dito, nakita ng sekretary na hindi pantay ang inilagay na gabion sa ilog. Pagtataka ng kalihim kung bakit hindi natuloy ang expansion ng inilagay na gabion sa lugar. Kaya ipinag-utos nito na taasan ang dike sa Talomo River gamit ang gabion o ang retaining structure na gawa sa wire mesh cages na may lamang mga bato. Ipinag-utos din ni Secretary Dizo ang pagsasagawa ng dredging o ang pagtatanggal ng mga putik, buhangin at iba pang debris sa mga pangunahing ilog sa lungsod dahil ito ang isa sa tinuturong dahilan ng nararanasang pagbaha sa lungsod. Ngayong hindi pa nakakalipas ang dalawang buwan, naitayo na ng DPWH ang halos 3 metrong gabion na nagsisilbing flood control project dito ngayon. Bagay na pinapasalamatan ng residenteng si Lorenda Moreles. Isa siya sa mga naapektuhan sa nangyaring pagbaha dahil sa tabi lamang siya ng ilog na katira. Aminado siya na hindi siya gaanong nag-aalala ngayon kung sakaling bumuhos ang malakas na ulan dahil sa taas ng gabion na ikinabit dito. Umaasa siya na bukod sa paglalagay ng gabion, masisemento rin ang nasabing proyekto upang tiyakin na kung lumampas man ang tubig sa ilog ay protektado pa rin sila at hindi ito pupunta sa kanila.
17: Alipay po mi ma'am na nabuhat po ning gabion. Okay, para dipinsa na po sa kanang dako kayong baha ma'am ba.
16: Ang residente rin na si Eva Lamban, umaasa rin na mapapasemento ang nasabing proyekto. Dahil sa pangambang baka lumusot pa rin sa gabion ang tubig mula sa ilog. Nagpapasalamat siya sa proyekto na malaking tulong daw sa kanilang kaligtasan tuwing lalakas ang ulan.
18: Butangan pa dyan nagsiminto, ano yung pabata niya. I-appel mo ganito naman.
19: Para...
18: Pero hindi na dyan siya mabungkag ba. Makay mga, huli na naman siya siminto, mga kuan mo na ang batuan na, mga kuha ba.
16: Ang hiling na ito ng mga residente ay siya ring susunod na hakbang na isasagawa ng DPWH. Ito naman ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizo sa kanyang muling pagbisita sa lugar nitong Lunes, Setyembre 28 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Dizo, magsasagawa sila ng shotcrete o ang pagsisemento sa mga gabion upang tiyaking matibay at hindi talaga makakalusot ang tubig baha. Ang nasabing proyekto ay target na matapos bago matapos ang taon. May haba o lapad ito na 109 meters.
20: Kaya naman pag in 2 months, so ang nagawa natin yon since nagpunta ako dito, nag-start tayo ng August, August-September, actually, wala pang 2 months. Wala pang 2 months, no? So, na-dredge na rin natin yung river. So, kung mapapansin nyo, when we were up sa gabion, nakita nyo, napansin nyo ba na maghagin na at malaki na yung river, di ba?
16: Bukod sa mga hakbang na ito, target din na taasan ang tulay dahil sa ngayon ay pantay na ito sa inilagay na gabion. upang hindi na rin mahirapan ang mga residente. Plano rin nila na ipa-aspalto ang kanilang daanan upang hindi magputik tuwing uulan. Sa kabuuan, nasa 100 million pesos ang inilaang pondo ng kagawaran para sa nasabing proyekto.
20: First, ano natin, hanggang sa bridge, tapos na tayo. No? Tsaka meron tayong mga tinapos pa doon. Pero siguro yung buong, kasi nag-allocate tayo ng 100 million pesos dito from the Quick Response Fund. Yung buong 100 million na yon, yung na hanggang doon, siguro matatapos before the end of the year.
16: Tiniyak ng kagawaran ngayon na pinamamadali na nila ang pagproseso at pagpapatayo ng mga flood control projects hindi lamang dito sa Davao City, kundi pati na sa buong bansa upang hindi na makaranas ng pagbaha ang mga residente. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
8: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing petisyon para sa piyansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kanyang kasong plunder. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
19: Kinumpirma ng Sandigan Bayan 3rd Division na natanggap na nito ang inihaing bail petition ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder. Sa inihaing petisyon ni Romualdez, kasama sa mga rason na binanggit ng kanyang kampo ay ang kawalang sapat na patunay na nagpapakitang may alam o nakibahagi si Romualdez o nakipagsabuatan siya kay dating Akubicol Representative Saldico kaugnay ng kasong plunder. Paliwanag ni Romualdez, hindi sinabi na mismong siya ang nagdemand o humingi ng komisyon, percentage o kickback mula sa kahit sinong kontraktor. Kasama rin sa ginamit na rason ni Romualdez ay ang recantation o pagbawi sa naging sinumpaang salaysay ng ilan sa mga ex-bagmen kung saan anila ay nagpapahina sa ebidensya patungkol sa umunay nangyaring delivery. Dahil may pagbawi anya sa una ng naging pahayag ay lumilika ito ng material conflict sa ebidensya na kinakailangan anya resolbahin ng korte. Ayon sa recantation ng tatlong ex-bagmen, sila ay pinilit, tinakot at pinipirma sa isang affidavit. Ang mga ebidensya anya na galing kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara ay hindi sapat na patunay na nakilahok, may kaalaman, tumanggap, nagkontrol o nakinabang si Romualdez. At ang partisipasyon ni Romualdez sa budget process ay hindi anila maituturing na ginamit niya ang kanyang tungkulin para gumawa ng krimen. Binigyan din ni Romualdez na hindi siya isang flight risk at dadalo sa pagdinig. Hiniling ni Romualdez ang magdakdang Sandigan Bayan ng summary hearing para suriin ang ebidensya at aprubahan ng kaukulang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakatakdang magsimula ang bail hearing ni Romualdez sa October 12 na magtatagal hanggang November 12. Inaasahan naman na nasa 23 witness ang iharap ng prosecution habang 3 hanggang 4 naman sa bahagi ng depensa. Matapos nito, sisimulan na sa November 23 ang main trial kung saan nasa 73 ang nakatakdang testigo ng prosecution habang sa depensa naman ay nasa 40. Rod Lagusad para sa Bayan.
5: Hindi umubra ang spoofing o pagbo-broadcast ng maling lokasyon ng isang Chinese research vessel para ma-detect ng Philippine Coast Guard ang pagpasok nito sa karagatang sakop ng Batanes. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Ikinakabahala ng Philippine Coast Guard ang isang panibagong Chinese research vessel na pumasok sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay ang Jiahaike 7 na may kakayahan umanong makapag-imbestiga ng subsea cable.
22: Despite of the pretense na sinasabi nilang this is for scientific knowledge, for scientific research, we have a strong evidence na ang ginagawa nila dito is also being shared to the military institution ng People's Republic of China.
21: Isa ang PTV News sa kasama sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng PCG nitong Lunes ng umaga. Nakumpirma rito ang presensya ng naturang Chinese research vessel 38 nautical miles northwest mula Itbayat, Batanes. Ilang beses nag-radio challenge ang mga piloto ng PCG Maritime Patrol Aircraft para paalisin ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagsagawa rin umano ang Jiahaike 7 ng spoofing mula nang umalis sa Fujian Province sa China noong September 21. Ibig sabihin, nagbo-broadcast ito ng maling lokasyon sa Automatic Identification System o AIS kung saan ipinakita ng barko na nasa Papua New Guinea ito. Pero sa tulong ng monitoring stations na PCG sa iba't ibang bahagi ng Batanes, nakita ang pagpasok nito sa karagatan ng bansa.
22: In short, niloloko nila ang mga iba't ibang gobyerno ng mundo, no? Nadadaanan na itong Chinese research vessel. The intent really is to fool the authorities para hindi ma-challenge itong Chinese research vessel na to.
21: Magpapadala na rin ng barko ang PCG para bantayan pa ang research vessel ng China. Inikutan din sa Maritime Patrol ang pinakadulong bahagi ng Pilipinas sa Hilaga, ang Mabulis Island na parte ng Batanes. Kasama sa MDA flight, sina Batanes Vice Governor Jonathan Enrique Nanud at Basco Mayor Herman Kakam matapos ang pagbisita sa kanila ni na PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, at National Security Council Deputy Director General Nestor Jerico. Kamakailan lamang ay inaangkin ng ilang Chinese scholars ang Batanes bilang bahagi umano ng China dahil sa Taiwan. Pero malinaw na watawat ng Pilipinas ang nakatanim dito at ang mga ibatan ay Pilipino. Kaya para sa kanila, hindi katanggap-tanggap na ang kinin ng ibang bansa ang Batanes. Dagdag pa ang panghihimasok ng mga barko ng China.
1: Parang binabaliwala yung territorial natin. Ang foundation day namin is 1744 and never na lumitaw na pag-aari ng China ito. So, talagang galit ang Imatan. Imatan talaga ang galit.
21: Isa ang Batanes sa ipinagmamalaking tourist destination ng Pilipinas. Kita naman sa napakagandang tanawin na sino man ay talagang mamamangha. Ang pinaigting na pagbabantay rito ng pamahalaan ay pagtitiyak din sa proteksyon ng higit 18,000 Ibatan na residente ng probinsya. Mula rito sa Batanes, Patrick De Jesus para sa Bayan.
8: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board ang mga hakbang ito bilang paghanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino ngayong taon hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., sinabi nito na inactivate na ng NWSS sa mga deep well o balo nito sa Metro Manila na magsisilbing alternatibo ng pagkukunan ng supply ng tubig. Naka-standby na rin niya ang water treatment plant na nasa Laguna de Bay at iba pang bahagi ng Cavite.
2: Parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila, no, yung pinatawag nating mga non-revenue water, no. Ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po, no, ng mga leakage, mga taga sa sistema. Opo. Para hanggat maaari po ay mabawasan po, no, yung mga nasasayang na tubig.
8: Magpapatuloy ang mas tuyong panahon sa Luzon habang magpapaulan pa rin ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas. Ang ITCZ ay isang pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Bubuo ito ng rain clouds sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantalang Bagyong Queenie ay malayo na sa Philippine Area of Responsibility at wala na tayong binabantay ang sirkulasyon sa loob ng bansa. Bukas po sa Luzon, good weather pa rin maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Makararanas naman ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, dala pa rin ng ITCZ. Sa Visayas, apektado ito ng ITCZ, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Central Visayas at Negros Island Region. Gayon din sa Mindanao, magdadala ang ITCZ ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, partikular sa Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao at Caraga Region. Samantala ito naman ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Lagi tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng iyan.
3: At abangan, pamahalaan, nagkaloob ng iba't ibang tulong kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya.
8: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinagsinungalingan ng mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon.
5: At iba't ibang libreng veterinary services inialok sa mga pet owners sa Cebu City bilang bahagi ng World Rabies Day. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubog.
6: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
4: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
6: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng DESDA, hindi niyo ako pababayaan.
4: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
6: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
4: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
5: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Nagkaloob ang gobyerno ng financial, livelihood at reintegration assistance kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mapagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, nagbigay ang DSWD ng 30,000 pisong cash assistance kay Veloso, 10,000 piso sa kanyang mga magulang at 10,000 piso rin sa kanyang mga anak. Sumailalim din si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD, habang nagbigay naman ang Department of Migrant Workers ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, capital assistance at skills training para sa kanya at sa kanyang pamilya. Layo ng mga hakbang na ito na matulungan silang makapagsimulang muli at maayos na makabalik sa pamumuhay o pamumuhay sa komunidad.
15: Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.
5: Nonsense, fake news, kasinungalingan. Ganyan tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na plano umanong pigilan ng kasalukuyang administrasyon ng eleksyon sa 2028 at isulong ang charter change. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
15: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo. Yan po ay nonsense, fake news, mahihilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
7: Pinasinungalingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Pangulong Marcos ang tumawag para pabulaanan ang alegasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang dyan ang target umano ng administrasyon na pabagsakin siya, pigilan ang 2028 elections at isulong ang charter change. Sa magkaiwalay na interview Lunes ng umaga, ginawanan ni Pangulong Marcos ang mga paratang ni Duterte.
0: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
10: Si?
0: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
7: Karaniwang ipinagkikibit-balikat ng Pangulo ang mga pahayag ni Duterte. Pero tila hindi na nakapagtimpi ang Pangulo sa paulit-ulit umanong paninira ng bise.
15: Hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist, sa isang destabilizer.
7: Pinukol ni Duterte ang administrasyon matapos idawit ang dati umanong tauhan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Hinatiran umano na nagpakilalang whistleblower ng mali-maletang pera si VP Duterte, kapatid niyang si Davao City Congressman Pulong Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin niyang itinanggi ng pangalawang pangulo. Hindi niya raw kilala si Gracioso. Welta ni VP Duterte, kasinungalingan ng mga ibinulga ni Gracioso, media stunt at desperado umanong hakbang ng administrasyon.
11: Hindi niya maililigtas ang kanyang integridad, ang kanyang kredibilidad sa pagtuturo at paninira sa administrasyon.
7: Ayon sa palasyo, hindi pwedeng baliwalain ang mga paratang kay Duterte.
11: Hindi pwedeng itong pikit mata na hindi natin papansinin. Kailangan itong maimbestigahan. At kung may mapapatunayan ay dapat na tugisi kung sino man ang nagkasala.
7: Payo ni Castro.
11: Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng mga ibinibitang sa kanya, dapat lamang niyang bigyan ng depensa ng may ebidensya.
7: Dagdag ni Castro, mag-focus na lang si Duterte sa pagsagot sa mga isyong ibinabato sa kanya sa impeachment court. Kamakailan lang nagdesisyon ng impeachment court na baguhin ang basehan ng two-thirds voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ng bise. Tinuligsayan ni dating Executive Secretary at Attorney Vic Rodriguez. Sa kanyang post, binatiko si Rodriguez ang pagkamatay umano ng rule of law.
11: Hindi natin matatawaran kung ano ang ginagawa ngayon ng Senado bilang impeachment court. Yan ay nasa mandato nila. At kung ano man ang naging decision nila, yan ay within its jurisdiction. So, hindi natin masasabi na may paglabag sa batas, may paglabag sa konstitusyon.
7: Kung patay na ang konstitusyon, sagot naman ni Castro.
11: Masasabi natin, mamamatay talaga ang konstitusyon kung marami sa atin ang siyang mag-tolerate ng pagnanakaw ng mga public officials natin.
7: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
3: Kumpirmadong naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si dating Police Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Imbestigahan at seseryosohin naman ng DLG ang mga ibinunyag ni Gracioso laban sa mga Duterte. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
23: Kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Patrolman Rodolfo Gracioso. Nitong nakarang linggo, lumutang si Gracioso at ibinunyag na siya ang bagman at nagde-deliver ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte.
24: As a security or staff of former speaker, Velasco.
23: Pero sabi ni Nartates, sibak na si Gracioso sa serbisyo. Ito ay dahil sa mga kinakaharap nitong kaso noong 2021 at 2022.
24: Gracioso has been investigated administrative case and there is a corresponding criminal case filed against him. But that was long before. I think it's a case in year 2022 or 2021. Okay, and so now, yung administration ng justice natin in terms of admin case, finally the resulting to his dismissal from the service. And before that, meron din siyang kaakibat na suspension that was been served.
23: Sa nakuhang dokumento ng PTV News, nakasaad dito na noong September 11 nang matanggal sa serbisyo si Gracioso. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, iimbestigahan na rin daw ang mga naging pahayag ng dating pulis laban sa mga Duterte. Sa kabila nito ay hindi pinagsasawalang bahala ni DILG Secretary John Vicrimulya ang mga ibinulalas na salita ni Gracioso.
9: Ang background niya is nasa akin ngayon, kaya pag-aaralan ko kung ano ang kung noteworthy ang kung tama sinasabi niya. Alam mo yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon eh, di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung ano katotohanan.
23: Si Gracioso may hamon kay Vice President Duterte at dating House Speaker Velasco.
10: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa INBI para kung sinong nagsasabi-sabi ng totoo.
23: Samantala, nagsumiti na ng kanyang sinumpang salaysay sa NBI si Gracioso. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
8: Planong ipatawag ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte at ilang personalidad hinggil sa pagtanggap umano ng mali-maletang pera mula kay dismissed patrolman Rodolfo Gracioso Jr. na nagpakilala rin bilang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Nagsumite ng sinumpaang salaysay sa National Bureau of Investigation si Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na naghatid umano ng mali-maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging kay Davao City Representative Pulong Duterte. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag, hindi niya kilala si Gracioso at hindi rin anya siya kailanman tumanggap ng pera mula sa kanya. Pero taliwas sa pagtanggi ng Vice Presidente, isinama ni Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay ang mga larawan niya kasama si Duterte. Nakakasama rin anya ang Vice na mag-ride sa motorsiklo. Ang ilan pa nga sa mga litratong ipinakita niya, kuha pa noong kampanya ni VP Sara na siya anya mismo ang nagsilbing coordinator.
13: Si Sir Alan, si Ma'am Sara ako. Si Jepoy. Yes po. Makita na lang natin ha, para tapos ito yon sa ano ma'am, sa bayan ko mismo kung saan ko siya inimbita nung regional coordinator ako ng Pusong Pinoy na party list ni Ma'am Sara at ni Ma'am Wen, nasawa ni Speaker Velasco.
12: Base sa affidavit ni Gracioso mula 2017 hanggang 2024, nagsilbi siyang security aide ni Velasco. Unang beses anya makita si VP Duterte taong 2018. Habang sakay umano sila ng isang sasakyan, inutusan siya ng asawa ni former House Speaker Velasco na si Wen Velasco na iabot ang regalong nakasilid sa paper bag at isang maliit na maleta. Ang laman umano ng paper bag at maleta, mamahaling tsokolate na paborito umano ng Vice at perang nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyong piso. Hindi lang isa, kundi higit 20 beses umano naghatid ng pera at mga regalo si Gracioso kay Vice President Duterte batay sa kanyang salaysay. Kwento pa niya, ipinakilala rin sa kanya ni Duterte si Ramil Madriaga at sinabing sa kanya noon iabot ang pera pambili ng motorsiklo para sa election caravan. Ang laman ng maleta, sabi ni Gracioso, 20 milyong piso. Mas dumalas pa niya ang paghahatid ng pera noong taong 2020 sa bahay ng mag-asawang Velasco na galing kina dating kongresista at ngayon puganting si Zaldico, Marikina Representative Miro Kimbo at dating House Chief of Staff Honey Sipin. Pinaratangan din ni Gracioso ang dating House Speaker na nakakukuha umano ng porsyento sa lahat ng proyektong pang

0: ng nagsasabi-sabi ng totoo at hindi.
1: Bago pa ang pagsusumite ng kanyang sinumpaang salaysay, sabi ni NBI Director Melvin Matibag ay sumailalim na sa polygraph test si Gracioso. Pero limitado pa ang naging tanong sa pagkakakilala na relasyon niya sa mga idinadawit niyang personalidad. 99% truthfulness ang resulta ng isinagawang polygraph test kay Gracioso. At para mas mapalalim pa ang investigasyon, plano rin ng NBI na ipatawag ang Vice Presidente sa kanilang tanggapan, pati na ang mga personalidad na pinangalanan ni Gracioso sa pagtanggap ng mali-maletang pera.
2: Mga larawan at bidyong kanyang iprinisinta, isa subject namin sa authentication and verification. Paring makakipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the, yung kung mabalidate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa. Part of the investigation is also to invite the personalities mentioned in the affidavit for give them the chance also to speak. So it should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President.
1: Samantala, itinanggi na rin ang kampo ng dating House Speaker na si Velasco ang mga alegasyon ni Gracioso. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat tinitingnan pa ang takbo ng mga pangyayari base sa salaysay ni Gracioso, nakahandaan niya sakaling umakyat sa Ombudsman na magiging investigasyon hinggil sa pagtanggap umano ng mga Duterte ng mali-maletang pera.
3: Yung bigger theory natin about what happened to the budget, binubuo pa namin. Kasi nga, it's easy to allege but hard to prove. Kaya humahanap muna kami ng evidentiary basis para lahat ng aming kaso ay magkakaroon talaga ng laman at palaman.
1: Sheila Natividad, para sa bayan.
4: Nagtapos na ang bail hearing ni Senador Dante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pa sa kasong plunder kaugnay na umanay 75 million pesos campaign donation na tinanggap ng senador. Inaasahang magsisimula na sa October 8 ang main trial nilang Marcoleta kaugnay ng naturang kaso. Nakatakda sanang ipresenta ng prosecution bilang testigo si Nelson Lubao, co-host ng senador sa kanyang TV program, kung saan natalakay ang naturang campaign donation pero hindi ito natuloy. Ito'y matapos na magkaroon ng stipulation ang magkabilang panig pagdating sa authentication ng naturang episode.
5: Naghain ng reklamong graph si Laguna Board Member Lorenzo Zuniga Jr. laban kay Laguna Governor Sol Aragones kaugnay na umano'y pagpapatupad ng review financial assistance para sa mga exam taker nang hindi dumadaan sa public bidding at procurement process. Ayon kay Zuniga, nasa 15,500 pesos umano ang binibigay sa bawat reviewee, na aniya ay binibigay naman pabalik dahil ito ay para sa pribadong review center. Matapos ito ay pinapupunta umano ang mga reviewees isang sasakyan na siya namang nag-aabot ng 1,000 piso. Sa inilabas sa payag ni Aragones, binigyang diin niyang pagpapakita ito na may masamang layunin at layang manira ng reputasyon ang naturang reklamo. Binigyang diin din ni Aragones na kailanman ay hindi niya isasakripisyo ang kanyang integridad at pananagutan bilang public official.
6: Kasi siya po ang head of the procurement agency at wala naman pong mangyayari sa ating kapitolyo nang hindi nalalaman ng ating gobernadora. Kung sasabihin niya na hindi niya ito alam, ano ang alam niya?
4: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang maaring maitulong ng Artificial Intelligence o AI bilang kagamitan para sa mas mabilis at magandang pagdedesisyon at pagpapakalat ng mga tamang impormasyon. Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas Public Affairs.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communicate.

0: communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Para sa Integrated State Media, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Sa ulat probinsya, sa paggunita ng World Rabies Day, binigyang diin sa Cebu City ang kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop. Kasabay nito, nakinabang din ang ilang pet owners sa mga serbisyong nakatutok sa pag-iwas sa rabies at pagpapanatiling malusog ng kanilang mga alaga. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Iba't ibang veterinary services ang alok ng Department of Agriculture RFO7 at Cebu City DVMF sa mga pet owner bilang bahagi ng World Rabies Day 2026. Kabilang dito ang mga libreng rabies vaccination, deworming, veterinary consultation at spay and neuter. Namahagi rin ng libreng vitamins at dog food samples ang ilang animal organization sa kanilang mga booth bilang dagdag na suporta sa mga pet owner. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, hinikayat din ang mga pet owner na panatilihing ligtas at malusog ang kanilang mga alagang hayop at ang komunidad.
2: The purpose of our World Rabies Day, is number one is to eliminate or control rabies here in the Philippines. So we are expecting, actually we have a goal for zero rabies in the Philippines. Second is of course responsible. We are promoting responsible pet ownership, and one of the services that we are offering today is the responsibilities of the owner to provide for their pet.
1: Isa sa mga nakinabang sa mga serbisyo si Ikot Ostya, na galing pa sa Mandawi City. Pet lover si Ostya at matagal na rin siyang nag-aalaga at nag-a-adopt ng mga aso at pusa. Sa kasalukuyan, may siyam siyang alagang hayop sa kanilang bahay, kabilang dito si Nauno at Nola, na sumailalim sa spay and neuter procedure. Anya, mahalaga ang ganitong serbisyo dahil nakakatulong ito sa pagkontrol ng pagdami ng mga alagang hayop at bahagi rin ng responsibilidad ng isang pet owner.
3: Mga kapitbahay namin, pusa nilang binigay sa amin. Yung iba, mapulot namin, kaya dumami sila ng dumami. Malaking tulong talaga sa amin ng balisok bed, lalo ng pag-aliko para iwas ang sila. Fast iwas dumami. Kailangan nila man-uterance free.
1: Samantala, magpapatuloy din ngayong linggo ang information and education campaign ng DVMF kasama ang City Health Department at Department of Education sa mga elementary schools sa Cebu City. Ituturo sa mga bata ang pag-iwas sa rabies at ang kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
4: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na at PTVPH.
5: Bayan, 88 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa...
6: Bagong Pilipinas!

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. kaysa isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Oras 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, on a Monday, 28th of September, 2026. Marami naman tayong pag-uusapan, mga talakayan, usapin. Balita din na iyahatid namin sa inyo sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarif Paudak at sa mga kasama natin dito sa Salam Radio, tutok lang po kayo dito sa ating programa. Siyempre marami tayong mga ihahatid sa inyo. Balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. And magandang araw. Oh, magandang araw ngayon. Hindi naman siya umulan, but in some parts of Metro Manila, I think meron naman naramdaman na ulan. But anyways, ha, inaabangan pa rin natin. Syempre, kasunod na 'yung October. And the month of October this week. Uy, ako talagang hahaba ang pag-subaybay natin sa impeachment trial because by starting October 1 ay 2:30 hanggang matapos. Sabi nila, a whole day ang magiging coverage ng Radyo Pilipinas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anyways, alam niyo marami mga balita na nakalap natin this weekends, no? At saka marami din mga alam mo yung mga after the election, no? After the election, after all speculation, after all the sasabihin na natin na ano, parang alam mo yun, yung parang how or what will happen on the following days before pa na uupo yung first members of the parliament, no? First elected, ganoon lang, first elected members of the government or the members of the parliament. Ang dami kasing ika nga, haka-haka, kuro-kuro, na baka mahirapan yung ating mga leaders in convening of having a more unified Bangsamoro by the end of or by this term na bagong halal ng mga members of the parliament. Pero just recently nakita natin, no, in some posts coming from ang sabi nila is coming from the former mayor of Cotabato, Attorney Cynthia Giani, a post wherein we could see some of the members of the UBJP. It's all over the social media actually. Members of the UBJP at saka yung members of the BGC, no, yung BGC, yung Bangsamoro Grand Coalition, ay andoon at talagang nakipagpulong sa members of the Moro Islamic Liberation Front, which is coming from the Bangsamoro, or rather from the UBJP, no? So hindi natin alam, we do not know the content o kaya a context of that meeting, but the Bangsamoro people is hoping na sana ay maging maganda yung kinalabasan ng kanilang pagpupulong, since we've seen, no, yung some pictures, nandun si Governor Hataman, nandun si Governor of Sulu, or Vice Governor of Sulu rather, Abdur Sakurtan, nandun yung governor namin of Lano del Sur, si Governor Bombet Adyong, and as I said nga kanina, former Mayor of Cotabato, Attorney Giani, and also top members, officials of the Moro Islamic Liberation Front, no, which is yung si Murad and si Chief Minister, former Chief Minister Murad, and former Minister Ahud Balawag Ibrahim, yon si former Chief Minister, and si Iqbal, ayan, former Minister ng MBHT. But anyways, with all that, sana makuha tayo, no, ng alam mo yon, yung mga kaganapan doon sa pagpupulong na yun. For the meantime, ito, atin muna namin sa inyo ang mga headlines. Napakabangan din yung mga balita for tonight.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Para sa headlines ng ating mga balita, dating House Speaker Romualdez naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan. Panukalang revised cooperative code pasado na sa Senado. DSWD RFO 10 Northern Mindanao pinangunahan ang pambungad na aktibidad sa pagdiriwang ng ika-34 na National Family Week. Daycare children na kinabang sa idulunsad feeding program sa isang bayan sa Pagasinan kasabay ang ika-54 na anibersaryo ng NFA. Ika-54th na Divisada National Food Authority, makulay, masigla at makahulugan na ipinagdiwang ng NFA 10 Northern Mindanao. Pangasinan nakamit ang 100% submission ng local cultural inventories sa NCCA. Sibugay Governor Hoover pinangunahan ang ocular inspection Gikam Bridge sa Zamboanga, Sibugay.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At sa detalye ng ating mga balita,
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Una sa ating mga balita, dating House Speaker Romualdez naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ray.
17: Formal nang naghain ng petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker Atlete Congressman Martin Romualdez. May kaugnayan ito sa kasong plunder laban sa kongresista kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at dalawa pa kaugnay ng umano'y 7.44 na bilyong pisong kickback. Itinuturing na non-bailable offense ang plunder, ngunit maaaring pagkalooban ng piyansa matapos ang summer Inquiry Bill Hearing ayon sa korte na isampa ng kampo ni Romualdez ang petisyon dakong tanghali nitong Lunes. Magsisimula ang pagdinig sa piyansa sa Oktobre 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosecution, 23 saksi ang kanilang iharap upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Si Romualdez ay inaresto noong September 14 matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte noong September 7. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, panukalang revised cooperative code pasado na sa Senado. Para sa detalye, alamin natin kayo, Ninfa Asuncion.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Pinasa ng Senado sa third and final reading ang panukalang naglalayong amyandahan at i-update ang Cooperative Code of the Philippines. Sa botong 19-0-0, inaprubahan ang Senate Bill 1431 o ang Revised Cooperative Code of the Philippines. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kailangan ng i-update ang batas na unang naisabatas noong 2008 dahil patuloy na nagbabago at dumalawak ang mga programa at advokasya ng mga kooperatiba. Kabilang sa mga pagbabago ang pagpapabilis ng registration ng cooperatives, pagpapawaba ng processing time at capital requirements, partikular para sa agricultural cooperatives at pagpapahintulot sa foreign investment subject sa mga patakaran sa Filipino control at management. Samantala, sinuportahan din ni Senadora Rizon Riveros ang panukala pero naglahat ng ilang reservations. Kabilang ang provision sa proportionate voting, tax exemption ceiling, foreign ownership at penal provisions laban sa nagpapanggap na cooperatives. Ipinasa rin sa third and final reading ang ilang panukala para sa congressional franchises ng broadcasting companies, franchise ng More Electric and Power, pagtatatag ng mga general hospitals sa Subic at Ipil, at pag-upgrade sa level 3 ng mga provincial hospitals sa Bukidnon at Kalinga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Eh, maraming salamat, Ninfa. 7:13 in the evening. Magbabalik po sa Salam Radio pagkaroon na ilang paalala.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
21: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
20: May OPM na rock.
22: Oh, hey! Pinoy ako!
20: May OPM na rap.
23: Just what you know last night, yo, it was the best.
20: May OPM na mabagal.
24: Agad magaganda ang mga pinay.
20: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
25: Ang himig natin.
20: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
19: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan.
0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako ba rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, syempre, tayo po'y kasalukuyang napapakinggan sa 104.3 The Capital. Ayan, sa FM station po yan. And so as tayo po ay napapanood din via social media, sa social media website or sa social media ng Radyo Pilipinas, syempre sa Radyo Pilipinas which has 2 million, more than 2 million followers na po tayo. And syempre sa PTV, sa digital TV, tayo po ay napapanood din sa digital TV, sa Box, sa TV Plus, Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa mga balita.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Sa ating pong mga balita, DSWD Regional Field Office 10, Northern Mindanao, pinangunahan ng pambungad na aktibidad sa pagdiriwang na 34th na National Family Week. Gikan Iligan sa Mindanao, alamin natin kay Dandy Macarambon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dandy.
7: Simpleng pagtitipon ang isinagawa ng DSWD Regional Field Office 10 bilang pasimula kaninang umaga sa pagkikiisa ng ahensya sa 34th na pambansang linggo ng pamilya kung saan highlight ngayong araw ang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Sa pambungad na aktibidad, ginanap ang panunumpa ng paninindigan o pangako upang muling pagtibayin ang alituntunin ng ahensya bilang pangunahing ahensya na tataguyod sa kapakanan ng pamilya, pagpapalakas sa samahan ng pamilya at pagtataguyod ng karapatan ng bawat miyembro ng pamilya. Pinangunahan ng mga personahe at family sector ng regional at tanggapan ng DSWD sa ilalim ng liderato ni Regional Director Glofelia Uwayan sa pamamagitan ng partisipasyon ng ahensya sa pagdiriwang ng National Family Week. Patuloy na itinataguyod ng DSWD Regional Field Office 10 ang pagkakapantay-pantay, pagkakaisa ng pamilya at suporta para sa ligtas, pag-aaruga at inklusibong tahanan kung saan bawat miyembro ng pamilya ay pinapahalagahan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, tuloy-tuloy tayo, 7:20 in the evening, daycare children na kinabang sa inilunsad na feeding program sa isang bayan sa Pangasinan kasabay ng ika-54 na anibersaryo ng National Food Authority. Mula sa Tayug, alamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mildred. 21 daycare children sa Kanarbakanan Development Center sa Binalonan, Pangasinan na ang unang nakinabang sa community-based feeding program na nilunsad ng NFA Pangasinan Branch Office. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng month-long celebration ng 54th na anibersaryo ng NFA, katuwang ang NFA Employees Association Eastern Pangasinan Chapter. Layunin ng programa na makatulong sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga bata at itaguyod ang kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa kanilang malusog na paglaki at pag-unlad. Nakiisa sa aktibidad ng mga kawanin ng NFA Pangasinan, Kanarbakanan Barangay Council sa pangunguna ni Barangay Captain Ferdinand Cabida, Registered Nutritionist Dietitian Princess Ana Junio at mga magulang ng mga benepisyaryo. Ayon sa NFA Pangasinan, isasagawa ang feeding activity buwan-buwan upang patuloy na maihatid ang suporta at pagkalinga sa mga bata at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, National LPG Alliance of the Philippines Incorporated na nawagan na sa mas pinaigting na pag-aaral sa LPG swapping centers ng Department of Energy. Para sa detalye, alamin natin kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: AJ.
10: Yes, sa Nords, babantayan nga ng National LPG Alliance of the Philippines, so NLAP, ang pagbuo ng guidelines para sa pagtatatag at operasyon ng LPG cylinder swapping centers. Ayon nga kay NLAP President Jose Jojo Cruz, tututulan ng grupo ang anumang posibilidad na samantalain ng ilang malalaking kumpanya ang pagproseso at igigiit na dapat ito ay naayon sa Republic Act number 11592. Nakatakda naman, Nords, na magsagawa ng preparatory meeting ang Oil Industry Management Bureau o OIMB ng Department of Energy simula bukas alas 9 ng umaga, this September 29, alas 4 ng hapon, at ilalahad sa pagpupulong ang pinakabagong draft guidelines para sa pagtatatag at operasyon ng LPG swapping center. So giniit ni Cruz na dapat maging patas at maging magiging panuntunan at hindi pabor sa malalaking kumpanya upang maprotektahan naman ang mga independent LPG dealers at retailers, gayon din ang mga mamimili. Nords, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, AJ Ignacio. 7:23 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Sa iba pa mga balita, balikan natin ang Mindanao. Ika-54 na anibersaryo ng National Food Authority, makulay, masigla at makahulugan na pinagdiwang ng NFA 10 Northern Mindanao. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dandy.
12: Naging makulay, makabuluhan at makahulugan ang pagdiriwang ng 54th na anibersaryo ng National Food Authority nitong nakaraang linggo sa iba't ibang provincial field office ng NFA 10 Northern Mindanao. Bawat provincial na tanggapan ng ahensya ay may kanikanilang partisipasyon at aktibidad, nagbigay sigla sa okasyon, nag-alay ng misa ng pasasalamat. Ang NFA Bukidnon ay sama-samang nagkaroon ng paligsahan at palakasan, nagbigay daan upang ipakita ang diwa ng sportsmanship, samahan at teamwork sa loob ng tanggapan at pang-araw-araw na paglilingkod sa sambayanan. Sa NFA Camiguin at Misamis Oriental, nagkaroon ng clean-up activities. Ipinakita ang pagkakaisa sa pagtataguyod ng pantay-pantay na karapatan at kapakanan ng lahat na walang pinipiling kasarian sa pamamagitan ng pagsusulong ng advokasya ng Gender and Development o GAD. Binigyang diin ang kahalagahan ng RA number 11313 o ang Safe Spaces Bawal Bastos Law para itaguyod ang ligtas, magalang at inklusibong kapaligiran. Ang NFA Lano del Norte naman ay nagsagawa ng tree planting activity sa Barangay Baraas, Iligan City, binigyang pagpapahalaga ang pangangalaga at kapakanan ng kapaligiran at kalikasan. Patuloy ang makakomunidad na serbisyo ng NFA Region 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Manager Texon Alinsunod sa nasyonal ng mga panuntunan at pamantayan ng paglilingkod sa bayan sa ilalim ng pamumuno ni NFA Administrator Larry Lacson. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, sa Sambong Sibugay naman, Sibugay Governor Hoover, pinangunahan ng ocular inspection sa Gwikam or Gikam Bridge sa Sambong Sibugay. Para sa detalye, alamin natin live, ihatid sa atin ni Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Lesti.
9: Yes, sir. Pinangunahan ni Governor Hoover ang isang ocular inspection sa Gikam Bridge na nagbibigay din sa patuloy na commitment ng pamalang palalawigan sa pagsusulong ng mga mahalagang infrastruktura at pagkabuti ng konektibidad sa buong Sambuanga Sibugay. Ang proyekto ay tugon sa matagal ng inasam na permanenteng tawiran na patungo sa isla ng Rutanga na direktang mag-ugnay sa sitio Hula-Hula sa barangay poblasyon sa Bayan ng Mabuhay papunta sa sitio Gikam sa barangay Dawa-Dawa sa Bayan ng Alisya. Kasama si na Attorney Christian J. Milena, Administrator ng Lalawigan, Christopher Lasso, Engineero ng Lalawigan, Lieutenant Bernard Daniel Sugo, Provincial Director ng Sambuanga Sibugay PNP, Jason Umapalin, Membro ng Sanggunang Palalawigan at mga opisyal ng barangay, personal na sinuri ni Governor Hoover ang naturang tulay na nagbibigay o bibigay din sa kahalagahan sa mga komunidad na makikinabang dito. Bukod sa pagbibigay ng basa, ligtas at mas maginhawang paglalakbay, ang Gikam Bridge ay naasahang magpapatibay ng koreksyon, magpapabilis sa galaw na mga tao at kalakal, susuporta sa mga lokal na daing pang-ekonomiya, at magbubukas ng mas malaking pagkakataon para sa mga komunidad ng isla ng Olotanga. Ang Gikam Bridge ay may habang 1.2 na kilometro at pinakamahabang tulay sa Sambuanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga Sibugay.
11: Yeah, maraming salamat. 7:28 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabang!
20: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: In the evening, at nagpabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi. Uy, oo nga pala. Ito, pag-uusapan natin to. Postponement ng Barangay SK election this coming November 20, November 2. No? Dapat na November 2 yun eh. Pero nga, dahil nga sa pinirmahan na ng ating Pangulo, yung postponement nito, eh ayun, may isang barangay chairman na nakuhanan ng video na talagang grabe tontuwa. But anyway, eto kasama natin sa lita na natin, linya ng ating telepono, para kasi just last week, if I'm not mistaken, pinag-usapan natin that the COMELEC is fully prepared in case that the BSKE will be pushed, will push through this November 2. But President Bongbong Marcos signed yung postponement. Alamin natin kung ano ang gagawin ngayon o kaya ano ang hakbangin ng COMELEC with regards on that postponement. Nasa linya na natin telepono, Attorney John Rex Laujanco. Yes, magandang gabi po, Attorney.
21: Magandang gabi po, Sir Nords, at sa lahat po ang taga-subaybay ng Salam Radio. Good evening po.
11: Ayan, maraming maraming salamat again sa inyong oras. Eh, talagang basta mga ganito, kailangan namin ng inyong wisdom with regards to this, no? Kasi una ay doon muna tayo specifically in the barm area, kasi doon sa ilang mga barm areas ay una may mga well, doon muna tayo sa mga nanalo, no, rather in the previously na barm election. Kailan po? I think they are already declared as winners. Tama ba?
21: Tama po. Nung September 15 din po, proclaim yes. Na po yung 80 nanalo sa parlamento po.
11: Oo. And then, what is the timeline na gagawin nila sa kanilang pag-upo? Is it on... kailan po sila uupo officially as members of the parliament that would convene the first day of the Bangsamoro as elected officials of the Bangsamoro government?
21: Opo, ang kanila pong term of office ay magsisimula po ng October 30, 2026 at tatagal po hanggang June 30, 2031.
11: Okay, and then with that, ano po yung mga gagawin? Like, are they... kasi 'di ba parang sa legislative also that by 12 noon ay mag-assume na sila and then they will take oath, mga ganyan. May mga ganyan po ba depending on the Bangsamoro government and how kung paano nila gagawin?
21: Tama po, yung tatlong requirements po para sila po ay makapag-discharge ng functions, nagawa na po natin yung kauna-unahan, yung proclamation.
11: Yes.
21: At sila po ay nakita po natin na I think po halos lahat po sila ay nakapag-execute na ng kanilang oath of office. At sa October 30 po, sila pong lahat po ay mag-a-assume na. Inaasahan po natin na mag-a-assume na ng kanilang opisina. And after that po, they are now can freely discharge their functions as members of parliament.
11: And then on the first day of their function as members of the parliament, doon na din po ba ang unang araw, sa unang araw rather, pipili sila ng chief minister?
21: Bagamat hindi po natin madidiktahan kung ano po ang magiging agenda ng parlamento, ngunit inaasahan po natin na isa sa mga magiging una na kasama sa agenda nila ay ang pag-elect po ng ating chief minister.
11: Oo, kasi ilan sa mga nakausap din natin na nakapagbigay sa atin din ng wisdom, sabi nila, the members of the parliament cannot push through with regular functions, not unless they would. No, they would elect yung chief minister on the first day of the session, and then next to it is that the elected chief minister will on the following days, kasi kaya kailangan na magkaroon na talaga ng chief minister by the first day para at least magawa na ng function ng chief minister yung mga gagawin niya on the coming days.
21: Tama po, dalawa po kasi ang role ng chief minister, no, bukod sa tagapamahala po ng parlamento sa kanilang trabaho po sa pag-akda ng batas, lumalabas din po kasi para rin siya po ang chief executive officer. Kaya nga po isa rin po sa inaasahan natin pagkaluklok po ng chief minister,
11: yes,
21: ay yung pag-appoint po ng mga magsisilbing mga ministro ng iba't ibang departamento po ng ating parlamento.
11: Ayan, okay. So yan ang inaasahan natin on the coming days right after the assume of office ng ating mga members of the parliament as first officially elected members of the parliament to form the Bangsamoro government. With that, Attorney John Rex Laujanco, doon naman tayo sa just last week, gaya nga nasabi natin, ipinag-uusapan natin that nabanggit niyo po, if hindi pirmahan ng ating Pangulo, magpupush through yung putuhan by November 2. But pinirmahan ng ating Pangulo yung batas na magpo-postpone ng BSKE. Ano na po ang mga hakbangin ng COMELEC sa postponement ng BSKE?
21: Opo, nauna po sa lahat nang lumabas na nga po sa Official Gazette ang Republic Act 12326 ay batas na po ito. Ang ginawa po ng COMELEC within the same day, actually hours lang po, ay nilabas ang unbanked resolution kung saan po una kinikilala natin ang paglilipat ng petsa ng halalan at bagong termino ng mga barangay at SK officials. Pangalawa po, sinabi na natin na ang calendar of activities po para sa November 2, 2026 BSKE ay kanselado na po at hindi na papatupad ng COMELEC. Nagsimula ng nga po ito nung yung kasi in effect na po yung nung September 18 pa yung ban sa movement, transfer, personnel, appointment, hiring and promotion o personnel na may mga opisina na nga po na tanggapan na nag-file na exemption, pati na rin po yung ban sa disbursement ng public funds, lahat po yan ay lifted na po. Pangalawa po, yung ating filing ng COC na sana po nagsimula ngayong araw na to at tatagal hanggang October 5 ay hindi na po pinagpatuloy, at yung supposedly onset ng ating election period, gun ban, iba pang mga bans na magsisimula naman na October 3 ay hindi na rin po ipapatupad. At dahil dito po, sinabay na rin po namin sa anunsyo, gaya ng sinasabi namin dati, na kapag ka po nawala ang isang halalan, ay obligado ang COMELEC na magpatuloy ng registration. Kaya po sa second week ng November ay ibubuksan namin po muli ang voters registration at tatagal po ito hanggang July 30, 2027. Ang registration nga po palang ito ay para na po sa ating 2028 national at local elections.
11: Okay, malinaw po yan, no? Malinaw po yan na banggit ninyo. And with that, ano po ang kaakibat nito with regards naman doon sa mga already sitting o yung mga sitting barangay? Paano yung term nila? Ano po, kabilang po ba sa batas na ang dagdag 2 years na ito ay kinoconsider na bilang isang full term para doon sa mga nasa huling termino na?
21: Ay, opo, ano, sa batas na rin po nagsabi una na talagang natural po na magkakaroon ng karagdagan na halos 2 taon sa kanilang termino. So parang dito po sa kanila, maituturing na po ito na first term sa mga nakaupo po. Isang buong term po ito. Okay. So kung ito po ay nakaupo ka na ngayon, kaka-elect mo lang noong 2023, ito na ang iyong first term. Kasama na po yung iyong nadagdag na 2 taon. So hindi dapat ituring to na kumbaga parang bagong mandato o back to zero. Yun naman po mga nasa last term na rin na nadagdagan ng 2 taon, ay mananatiling last term po ito. Pinagtibay din po ng batas na yung para sa SK officials, isang eleksyon lang po sila pwedeng tumakbo. At malinaw din po dun sa ating batas na yan, na yung mga nagsasailalim ngayon sa mga complaints, investigations, at iba pa, may mga kaso na pending, tuloy po yan. Hindi nangangahulugan na parang inabandon na o naabswelto na sila dahil lang po sa pagkakaroon ng bagong termino na ito. Wala na po yung doktrina dati na gano'n na parang pag nahalal ka na fresh mandate, napatawad na lahat. Wala na po yan. Bukod sa abandonado na yan, malinaw po sa batas na ito na hindi yun ang epekto. At ito nga po, walang sinabi rin na walang pagbabago dun sa mga requirements sa qualifications ng ating barangay SK officials. At may utos po sa COMELEC, dalawa, yung pagsasantabi ng mga gamit para po ito'y magamit natin. At yun na po yung ginagawa natin para maggamit lahat ito, walang masasayang for 2028. At ikalawa, yung pondo po sana na gagamitin pa, 11 billion pa po yan, o 10 point something billion, ay pwede nang gamitin ng COMELEC para sa paghahanda sa 2028 national at local elections.
1: Ayan, okay. So malinaw po yan, yung mga nakalagay na batas doon sa bagong pinirmahan na batas ng ating Pangulo. Makuhanan ko lang po kayo, before that is that, syempre kanina nabanggit niyo po that merong magaganap na voters education, and with regards naman po sa voters registration din po, lalo na sa mga kabataan na magiging eligible bumoto para sa SK, sa SK 2028, kailan po ulit ito magbubukas?
21: Muli po sa ating mga kababayan, na alam ko po nung natapos tayo ng May 18, marami sa inyo humihiling na mabuksan. Ito na po yan. Second week ng November po, pakiabangan lang po yung eksaktong petsa. Ngunit desidido na po ang COMELEC, bubuksan muli ang lahat ng klase ng voters registration. At ito po itatagal hanggang July 30, 2027. So kung titignan nyo po ito, more or less parang 9 months na registration po ito. Sana nga po yung mga kababayan natin makilahok na dito, wag na pong hintayin yung last day. So doon po sa mga nagtatanong, pwede bang magpa-update, magpa-correct, na galing overseas, magiging local, meron pong mga pagbabago at changes sa inyong registration, pwede, mga na-deactivate, na gusto na ngayon makaboto ulit, magpa-transfer, at higit sa lahat, syempre, yung mga magiging 18 po ng May 8, 2028 na yes, national at local elections, ay pwede na po kayong magrehistro para po sa cycle ng voter registration na ito.
1: Ayan, okay, at least malinaw yan. Kumbaga, the COMELEC expecting already kung ano man yung magiging desisyon ng ating Pangulo with regards doon sa batas nga na pinirmahan, no? Pero eto, kuhanan ko lang po kayo ng inyong reaction dahil may mga mangilan nila na issues na kaakibat dito sa postponement ng Bangsamoro, or na, hindi Bangsamoro, ng Barangay SK election. Una is yung video na nakita na nag-viral over social media ng barangay chairman, di umano, na naku, parang tuwang-tuwa at talagang napagulong-gulong pa sa sahig na narinig niyang pinirmahan ng ating Pangulo yung postponement. Ano po ang reaction dito ng COMELEC?
21: Opo, no? Ito yung isang personal na expression po niya. Ayaw na pong maghusga ng COMELEC dito. Hayaan na po natin yung mga kanyang mga constituents dito. Pero sa isang banda po, ano, ito yung nagpapakita na tayo ay demokrasya. Meron po talagang kalayaan na magpahayag. So kami naman po bilang tagapagpatupad ng batas, wala naman po kaming nakitang paglabag sa anumang batas panghalalan dito. Hinahayaan na po itong mga bagay na ito ng COMELEC po.
1: Ayan, okay. Same as din doon sa pag-question ni Attorney Makalintal with regards sa Supreme Court, with regards doon naman sa postponement ng election. Ano naman po ang masasabi din ng COMELEC?
21: Ito po isang bagay na laging wini-welcome ng COMELEC. Ayan, ang pagtataas po ng mga question na legal sa ating Supreme Court. Hindi po ito bago. Noong 2023, si Attorney Makalintal din po at ang kanyang grupo ang nag-question ng Republic Act 11935. Sa punto pong ito, nanalo siya. At yun nga po, na-declare na invalid ang unconstitutional ang RA 11935. Sa pangalawang pagkakataon noon po, noong 2025 naman, na-question niyang muli itong Republic Act 12232. Ito po sana ang November 2, 2026 BSK. Ngunit sa pagkakataong pong ito, ay kinatigan ng ating Supreme Court, ang ating Kongreso. Ito po, sa tatlong pagkakataon, at I believe yes, nakapag-file na po siya electronically. May mga yes, nakita po ako. Welcome po ito. At sana po nga, sa lalong madaling panahon, magkaroon po ng desisyon dito, makita po natin, dapat bang ipagpatuloy ang halalan? Ano ba ang masasabi ng Supreme Court? Tama ba ang mga nagawa at takbangin ng ating Kongreso at ng ating Pangulo? Lahat po tayo, we stand to learn sa kasong po ito.
1: Ayan, and with that, ano po ang mensahe natin bilang pagtatapos with regards sa dito na lang sa main issue natin ng postponement ng barangay and sangguniang kabataan election?
21: Alam niyo po, sa ganitong bagay, marami pong natutunan na ating mga kababayan. Unang-una na pong sa lahat, yung proseso, kapangyarihan ng ating saligang batas at kapangyarihan na inatang po sa ating Kongreso at sa ating Pangulo. At kita niyo naman po ang katapatan ng COMELEC na kami susunod basta may batas. At meron pa kaming ikalawang komite.

0: Mabuhay po and God bless po.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:47 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio pagkaralan ng balala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod Nords Maguindanao. Kanina nga po nakasama natin si Attorney John Rex Laudjanco, ang ating spokesperson ng COMELEC dito sa ating programa, kung saan inabanggit nga po niya and he confirmed na tama nga po, the postponement is valid already because pinirmahan nga ng ating Pangulo yung batas na nagsasabing at naglalayon na i-cancela, postpone ang November 2 election 2026 ng barangay at sangguniang kabataan. At alam natin na kaakibat niyan ay ang pag-urong na din ng ilang mga current na nakaupo ng mga sanggunian at saka, or rather ng mga barangay at sanggunian kabataang mga officials sa kanilang termino. So malinaw po yon sa batas, dapat po ay sundin at dapat po ay intindihin ng ating mga nakaupo, no? So kasali na doon sa kanilang termino, yung additional 2 years as one term already, at hindi po yun kinukonsider. Kasi alam niyo kung bakit, dahil may termino lang if I'm not mistaken, every 3 years lang, no? And then, yung 3 years na yon ay 3 times ka lang din kaya pwedeng tumakbo, if I'm not mistaken. No? Ganun yung sistema sa barangay, no? And so as sa election. So, dapat ay tumalima yung ating mga kababayan na nakaupo bilang mga leader ng ating mga barangay. Doon naman po, kasi talagang nag-viral nung isang araw yung video ng isang barangay chairwoman, no? Di umano, na talagang tuwan-tuwa doon nga sa postponement, kasi ikaw ba naman, kumbaga tuloy ang ligaya, iga nga nila, no? But anyway, sabi nga po ng ating butihing spokes ng COMELEC, yan po ang patunay na may demokrasya sa ating bansa, na hinahayaan ang ating mga kababayan na ipalabas, kaya ibahagi ang kanilang mga nararamdaman. Wala naman po ika nga na masama o kaya bawal sa ginawa ng nasabing di umano ay barangay chairwoman, kaya naman hindi ito ika nga malaking issue sa COMELEC. Naging issue lang 'yon doon sa mga kalaban niya at saka syempre yung mga nakating syempre yung mga nagnanais na tumakbo. But anyways, ang importante dito is that there's freedom, no? Meron tayong freedom of whatever we can to freedom of emotion, freedom to

0: share yung kung ano yung nararamdaman natin, freedom to share our emotions, no? With regards to a certain topic or issue or feelings, di ba? Eh, normal. Siyempre, normal din yun na nararamdaman ng isang normal na tao. Anyways, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. AFP tinanggi ang mga pahayag ng Chinese Embassy laban kay Defense Secretary Teodoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dean Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ayan.
2: Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at maring itinanggi ang mga pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea, pati na ang papel nito sa operasyon laban sa Sanjia Steel Plant. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, bahagi umano ito ng narrative distortion of foreign malign influence, ang personal na pag-atake at pagbuluktot sa katotohanan kaugnay sa mga lehitimong security enforcement operations ng Pilipinas. Nilinaw ng AFP na limitado lamang sa seguridad at logistical support ang partisipasyon ng militar sa operasyon ng Sanjia Steel Facility sa Misamis Oriental. Gitpa ni Trinidad, karapatan at tungkulin ng bansa na ipatupad ang batas sa loob ng sariling jurisdiksyon nito. Sinabi rin niya na nakabatay ang paninindigan ng AFP sa West Philippine Sea sa international law, particular na sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nangako ang AFP na hindi ito matitinag sa anumang panggigipit at mananatiling tapat sa tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, 7:54 in the evening.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: El Nino na magdudulot na mainit na panahon, pinaghahandaan na ng Manila LGU. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: DK.
4: Inatasan ni Manila City Mayor Esco Moreno ang iba't ibang departamento sa lungsod na paghandaan ang El Nino pag-init ang panahon. Anaya ngayon pa lamang ay ramdam na niya ang maalinsangang panahon. Dahil dito pinapayuan ng mga residente na ingatan ang kanilang mga kalusugan. Sa pagpupulong, inatasan ni Yorme ang Manila Health Department na gamitin ang lahat ng resources para paghandaan maging itong mga magiging pasyente sa hinaharap. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, sa iba pa mga balita, Pangasinan nakamit ang 100% submission ng local cultural inventories sa NCCA. Para sa detalye, alam natin kay Mildred Cukia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Mildred.
5: 21 daycare children sa Kanarbakanan Development Center sa Binalonan, Pangasinan na ang unang nakinabang sa community-based feeding program na nilunsad ng NFA Pangasinan Branch Office. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng month-long celebration ng 54th na anibersaryo ng NFA, katuwang ang NFA Employees Association Eastern Pangasinan Chapter. Layunin ng programa na makatulong sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga bata at itaguyod ang kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa kanilang malusog na paglaki at pag-unlad. Nakiisa sa aktibidad ng mga kawanin ng NFA Pangasinan, Kanarbakanan Barangay Council sa pangunguna ni Barangay Captain Ferdinand Cabida, Registered Nutritionist Dietitian Princess Ana Junio at mga magulang ng mga benepisyaryo. Ayon sa NFA Pangasinan, isa sa gawa ang feeding activity buwan-buwan upang patuloy na maihatid ang suporta at pagkalinga sa mga bata at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ayan, maraming salamat, Mildred Coquia. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na nakalap ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ayan, okay. Anyway, sa ako, sa aking palagay, no, with regards nito doon sa nangyaring pagtitipon. Ha? Pagtitipon na ito ay naging talk of the province, town, o kaya ng region ng BARMM. Dahil nga po sa pag-uusap ng mga miyembro ng UBJP and so as yung miyembro ng BGC. These are two or this is yung ano, yung BGC, no? The BGC kasi is headed by the governors of the, it's a coalition of the governors of the Bangsamoro government, or rather the Bangsamoro region, no? And then the UBJP is the major player of the members or party, major party of the members of the Islamic Moro Islamic Liberation Front, which is the MILF, no? Yan po ang naging pagkakaisa, no, tungo or naging meeting tungo sa pagkakaisa nitong mga popular personalities behind these two major parties, no? Ang nakuha, if I'm not mistaken, no, ang nakuha ni banks ni UBJP ay nasa 30 plus na votes. If I'm not mistaken, nasa 30 plus na votes, which is 41 yung kailangan na boto para ikaw ay makahalal, o yung alliances, no, para makahalal ng bagong chief minister. So as yung BFP also ay nakakamit ng 30 plus, which is yung 9 din nakuha, no? No, 9 or 15, pero I think 9, no? Na seats ng BGC, no, ng BGC ay ando naman sa pwede din makahalal ng chief minister if pagsamasamahin. So the thing is ganito. Would there be a major supermajority alliance between the three, since ang BGC ay nag-initiate ng pakikiusap between the BFP and so as ngayon naman with the UBJP? So in high hopes and positive notes, sana ay meron ngang magkaroon ng ganyang positibong kalalabasan nitong mga pag-uusap na ito. And we look forward and we trust our leaders of the Bangsamoro government and the Bangsamoro region. Again, maraming salamat sa ating nakapanayam for tonight, Attorney John Rex Laujanco, spokesperson ng COMELEC. At maraming salamat din sa lagi nating kaakibat, our engineers, Orly Lopez, Inyo Joy Tumida, and Roslyn Erno. At syempre pa, ang ating executive producer for tonight ay... Sorry. Isabel. Ayan, Isabel. Hindi mo kasi sinulat, oh. Isabel Sila. At syempre, ayan, maraming salamat sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Syempre, kasama din natin si Ms. Jamie Quinto. Na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas. Ito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 p.m. Magandang gabi.
1: Mas pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
7: 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM,
7: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
14: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Time check, it's 8:05 in the evening.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Alright, magandang gabi na naman sa atin, mga Lodi. No? At nandito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog at samahan niyo po kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabulong talakayan tungkol sa mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat po ninyong malaman. Kaya naman ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vlog sa Bagong Pilipinas at syempre po no, makakasama na naman natin ngayon gabi ang ating pong co-host bilang ating co-host si Idol Admin Rich. No? Welcome to you at magandang gabi sa iyo. Lodi, bumati ka muna.
17: Yes, magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga OFW sa buong mundo. Yan, nanood na po kayo at kinig na po kayo dito no, sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito lang po sa Radyo Pilipinas. At napapanood din po tayo sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna syempre ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At syempre napapanood din tayo sa free TV, sa mga mayroong TV Plus dyan, no, nasa channels 3 ng ABS-CBN at sa For the Box channels 45 to 49 ng GMA 7. At yung sabi ko nga kanina, mapapakinggan din tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band.
16: Yes, at most importantly, no, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dito rin sa Mega Manila at maging sa lahat ng ating mga abayan around the world, sa mga OFW, sa mga immigrants, sa iba't ibang bansa, no, ay nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pagsuporta, kasi yung suporta po ninyo ang nagbibigay sa amin ng buhay para magpatuloy po kami dito sa aming radio program. At syempre sa ating mga kababayan, no, na nasa abroad, no, mag-ingat po kayo lagi at syempre protektahan po ninyo ang inyong mga katawan, kalusugan, dahil sa mga OFW bawal ang magkasakit. At syempre ang ating kasamang mga vloggers that sumusuporta sa ating Pangulong Marcos, no, at para po syempre, no, ipaglaban ang ating bansang Pilipinas, especially sa West Philippine Sea, no. Kaya huwag po nating kalimutan mga vloggers na gumagawa ng mga content para po sa pagpapaliwanag ng mas maayos at syempre ng totoo, hindi fake news. So sa ating mga vloggers, maganda din, no, ingatan ang inyong mga kalusugan, syempre, at gawa po tayo ng mas magagandang mga videos at syempre pagpapaliwanag tungkol sa ginagawa ng ating gobyerno sa ating bansa. Yun lamang po, no? At syempre marami po tayong tatalakayin mga topics ngayong gabi. At syempre isa dyan yung weekly highlights ng ating Pangulo. Nandyan din yung mga PBBM goods natin. Syempre hindi mawawala po yan. At syempre kanina lang po nandun kami sa isang rally ng mga Marcos loyalists at supporters at sa mga parallel groups nito, mga group leaders na yan, nagsagawa ng rally kanina dyan sa harap ng Senate upang ipahayag ang kanilang damdamin na dapat na talagang i-convict itong si Sara Duterte. Yun, no? So bago natin umpisa ng ating first video, nakapasalamat po ako sa aking mga kasama, sa aking mga supporters, especially kay Miss Wilma of Wilma, kay, hi Miss Wilma of USA sa Florida, Pampanga. Sa Florida, USA. 'Di ba? At syempre kay Carl Clea din, no, na patuloy din na sumusuporta sa atin, no. Malapit na Pasko, Carl Clea. happy Christmas, no, at sa Happy New Year in advance, no. Mm-hmm. Siyempre sa ating mga kababayan dyan, no, sa lahat atin, no? Kasi bear months na, di ba? Mm-hmm. Ito nga September, unang bear month ng para sa para parating na holiday seasons. Ikaw, Admin Riz, meron kang bang naisip na mga gift, bibigyan mong gifts this coming holiday season? Christmas?
17: Siyempre, meron, ano, yung anak ko, siyempre, mm-hmm, no. Family talaga, no, yung bibigyan ko ng gift. No.
16: Yes.
17: Yun. Family.
16: Yes, you good. Yeah. Wala na bang iba? Mami, special someone ka ngayon. Huwag mo aming kalimutan ni Annie. Di ba? So sa ating mga kababayan, no? So,
17: syempre family first, no.
16: Yes.
17: Yung anak ko,
16: yes,
17: yung asawa ko,
16: yes,
17: yung mother ko, no. Family.
16: Yes. Yeah. Very good si Admin dyan. Very, very good. Very family-oriented si Admin Rich. So, kaya naman itong si Admin Rich, kung maapagbigay sa kanyang mga kaanak, no, parang di siya naubos ng pera. Yun nga lang, wala nang bayaran. Okay lang yung Admin Rich, kasi yung pagkapala naman ay tagang overflowing sa'yo, no? Siksikliglig, sabi nga, di ba? So, umpisa na natin ating first topic regarding dito. So, panoorin po natin ang buong detalye sa video.
18: Noong September 26, binisita ng Pangulo ang Novali Steel Processing Center Incorporated sa Binyan City, Laguna upang inspeksyonin ang tulong ng Department of Science and Technology sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa tulong ng programa, nakagamit ang kumpanya ng mga makabagong teknolohiya kabilang ang robotic welders upang mapataas ang productivity, kalidad at kaligtasan sa produksyon. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapalakas ng lokal na manufacturing at paghahanda sa mga industriya para sa mas makabagong teknolohiya.
19: Good morning everyone. We are here in Nuvali Steel here in Laguna. para tignan ang ating state of the art na processing ng mga piyesa, manufacturing for parts for automobiles, for motorcycles, for different types of machinery. And the reason that it's important that we see what's going on here is because this is probably the state of the art of robotics manufacturing here in the Philippines. At the products that are coming out of here are already of international standard that are acceptable as supply. They are acceptable as suppliers for the major companies, mga automobile, truck, motorcycle, and other machineries. They also are industrial suppliers for other companies that build jeepneys and mga basta't iba't ibang klaseng machines. The fascinating thing here is how advanced the robotics is in this factory. And yung naging tulungan ng DOST at saka ng private sector ng Valley Steel, that has been something that has been a bit of something new. But what it is the, again, it is government and private sector working hand in hand to help private sector to the state of the art so that we can compete on an international level. Hindi na tayo kailangan mag-import ng kung ano-anong piyesa. Karamihan na ng piyesa na ginagawa ng motorsiko dito na nanggagaling. And therefore, the value added stays here. The supply chain is in the Philippines. The supply chain is also being encouraged here in the Philippines because not only do they provide products that satisfy one part of the supply chain, they're also promoting and helping. DOST is also promoting all of the players along that supply chain so that pagka matibay ang supply chain, mas malaki ang production, mas maraming trabaho, mas maraming tayong magiging produkto na pwedeng gamitin again for assembly of various kinds of machine. It is fascinating that the technology is already here, and it is fascinating to see state-of-the-art robotics that are actually in an industrial setting. Nakikita natin yung mga robot sa mga display-display lang. Ito yung talagang kung saan nila ginagamit na para gumawa ng piyesa. And it is the advances that have been made in robotics are really quite impressive. So it's very good to see. We will do more of this, not only for New Valley Steel, but also for the other companies. And it doesn't, we were talking earlier, it's not just products like this that are made out of steel, but also we were talking about robotics being used for the citrus for the production and the helping of the production, harvest, sorting of citrus products in the agricultural setting. So makikita natin ito na yung AI, parating na talaga yung AI. At kahit sa mga bukid, makikita na natin na may AI na. But it's that is the only way so that we can keep up in terms of competition with the rest of the world. So this is a very important step that we have taken. In terms not only of the advancement of the technology, manufacturing technologies, but also in the coordination and synchronization between government and the private sector. So we congratulate New Valley Steel.
20: Thank you, sir. Thank you
19: for the good work. Thank you.
16: Alright, pala dati ng video, no, na ito nga, no, yung pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa Nubali para dito sa digital na, ano, na paggawa ng steel, diba? At saka syempre itong mga manufacturer nito, gumagawa sila mga pyesa, no, para yung mga katulad ginagawa natin yung mga jeep, yung kung ano man yung mga machineries na yan, eh dito na ginagawa yung mga pyesa. So napakaganda, diba? Kasi unang-una, nag-generate ng manggagawa. Itong manggagawa na ito, nagkaroon sila ng mga trabaho. So, yung mga tambay, medyo nabawasan, di ba? So, napaaganda dahil nakatulong ito sa ating industry, sa steel industry. Sa totoo lang, no, binabalik ng Marcos administration ang ating steel industry na nabaliwala, na ibenta nga dati yung di ba, National Steel Corporation. Di ba? Kasi sa totoo lang, no, ang dami nating dito mga materials, di ba? Mga ore na kumbaga sinusupply natin sa China, sila gumagawa ng steel, tapos binibenta sa atin, mas mahal. Di ba? So, lugi tayo. Nasa atin yung raw materials eh. So, ang kagandahan sa Marcos, naging dalawang presidente ng Marcos, nililinang nila yung mga kayamanan natin para maging ginto. Di ba? Kasi alam mo naman ng Marcos, no, ang kanilang mga kabutihan at yung kanilang mga goals and objectives para masiguro ng merong trabaho ang Pilipino, na merong magandang kinabukasan ng mga Pilipino, ganun sila. Ikaw naman sabi mo, Admin Rich.
21: Tama yung sinabi mo, AJ, no? Ang sabi nga dito, hindi lang ang layunin nito, no? Hindi lang para
17: magbigay ng trabaho para magkaroon tayo ng ganitong klaseng mga
16: industry
17: no, kundi isa pang mahalagang layunin ay i-modernize no yung paraan, yes, no, paraan ng paggawa ng mga Pilipinong negosyo mula sa traditional na proseso tungo sa mas digital, automated at data-driven na operation. Kasi alam naman natin na papunta na nga, hindi papunta kundi andito
16: na.
17: Andito na yung AI,
16: It's already here.
17: At talagang iba na yung panahon ngayon.
16: Imbes na lang natin yung changes na to, diba?
17: Dati AJ no, magma-manufacture ka halimbawa ng mga parts ng halimbawa ng mga kotse. Medyo patagal no, pero ngayon hindi na. Mabilisan na lang
16: at kasi robotic na kasi.
17: At saka yung pagma-manufacture talagang grabe yung madami no, marami na siya, hindi katulad dati na parang mano-mano pa.
16: Yes.
17: Pero ngayon ay talagang
16: volume talaga, as in talagang, volume, di ba?
17: Ito na talaga yung stage na AI no, na mabilisan na talaga lahat. So, mahalaga ito sa atin, AJ, dahil alam naman natin, katulad ng sinabi mo kanina, na medyo napag-iiwanan nga yung ating bansa, di ba?
16: Yes,
17: pagdating
16: true
17: sa mga technologies, yes, pagdating sa mga ganitong mga paggawaan ng
16: manufacturing, diba?
17: Manufacturing ng mga ganitong mga spare parts, no, ng mga sasakyan, ng kahit pati ng mga
16: machines,
17: mga iba-ibang mga machines, yes, kahit ng mga computer o kung ano man yan, di ba?
16: At sa pag-minutes, no, sa pag-manufacturing ito, mas mamura yung piyesa.
17: So, pero ito nga sa ginagawa nga ng ating Pangulo na talagang nire-revive na naman niya yung steel industry,
16: yes,
17: natin. At hindi lang basta-basta ito, AJ, ha? Kasi talagang bukod sa sabi mo nga kanina, nag-generate ito ng maraming trabaho, yes, at nababawasan yung mga tambay.
16: Yes.
17: So, dito, mas napapadali yung production, mas napaparami yung production. At kapag ganun, AJ, mas mapapamura yung ating mga materials,
16: yes,
17: di ba?
16: Yes, tama.
17: At mas makakapag-produce tayo ng
16: quality.
17: Quality at mas marami, no?
16: Yes.
17: Hindi lang basta quality kundi mas marami kasi nga ito mabilisan na siya, 'di ba? Kaya maganda talaga ito at nakakatuwa dahil ang pangulo natin ay talagang siya yung pangulo na gusto niya yung bansa natin ay makasabay tayo,
16: yes,
17: no, sa mga
16: true
17: first world country,
16: yes,
17: at talagang hindi tayo mapag-iiwanan.
16: Yes.
17: Yan talaga ang aim ng ating pangulo. Kasi talagang pagdating, AJ, no, sa globalization,
16: yes,
17: talagang kailangan ay makasabay tayo at talagang hindi pwede na katulad na behind tayo sa mga bansa at sa, yeah, Southeast Asia, no, na sa totoo lang nung unang panahon ay talagang tayo yung nangunguna.
16: Yes.
17: Kaya tama nga, AJ, tayo yung merong...
16: Sa Southeast Asia.
17: Oo, tayo yung may pinakaunang Philippine Airlines,
16: yes,
17: di ba? Alam mo ba yan?
16: Yes.
17: Di ba? Tayo yung
16: even
17: may,
16: sa train, mm-hmm, so light train,
17: at tayo din yung talagang maunlad yung ating bansa,
16: agrikultura.
17: No? Oo, at saka yung mga, meron na tayo mga buildings na mga malalaki, iba-iba, samantalang
16: true
17: yung ibang mga bansa sa Southeast Asia.
16: Wala pa
17: sila noon. Pero for how many decades, anong nangyari? Napag-iwanan ang Pilipinas.
16: Yes, bakit napag-iwanan?
17: So, ibig sabihin yan, mismanagement ng,
16: yes,
17: mga nagdaang naging pangulo ng Pilipinas.
16: Hindi lang sa mismanagement yan, admin rich, kaalaman.
17: Yun,
16: diba?
17: Oh,
16: yung tagang yung objectivity, yung objectives nila na mapaunlad yung Pilipinas, mm-hmm, wala sila nun.
17: Mm-hmm.
16: Kasi saan lang ang pagpapaunlad is sarili.
17: Kaya ito nakakatuwa, AJ, no? Kasi ang pangulo natin, iba yung kanyang thinking. No?
16: Iba yung thinking, iba yung mindset niya.
17: Talagang yung mindset ng pangulo natin para talaga sa pag-unlad ng mga Pilipino na hindi siya yung naka-box lang na,
16: yes,
17: ganito lang yung pupwede sa atin. Hindi ganun eh. Nag-iisip pa siya.
16: Spread your wings, sabi nga.
17: Spread
16: your wings talaga.
17: Nag-iisip pa siya ng mga kung anong dapat gawin para mas mapa-unlad yung ating hindi lang ekonomiya, kundi pati sa science and technology. Technology,
16: yes,
17: at sa mga production, no, manufacturing. Kaya ang ganda talaga, AJ, no, eto yung mga bagay na talagang hindi na a-appreciate.
16: Even sa information technology, di ba?
17: Critics ng ating Pangulo.
16: Yeah.
17: Pero kung titingnan natin, AJ, grabe ang ginagawa ng Pangulo natin.
16: Grabe, sobra.
17: Nakakahanga talaga. bilang Pangulo ng Pilipinas, talagang marirate natin ang Pangulo natin. 1 to 10. Sa akin siguro AJ, no? Wala ang perfecto daw.
16: Yes.
17: 99.99.
16: At isa pa, no, admins, no? Kasi sa ginagawa ng ating Pangulo, imagine mo, ikaw yung trabaho araw-araw, lumilibot ka sa buong Pilipinas.
17: Oh, correct.
16: Walang naagawa niyang presidente before.
17: Mm-hmm.
16: Diba?
17: True.
16: Tang si Pangulong Marcos lamang. Mm-hmm. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lamang mm-hmm. naagawa niyan.
17: Correct.
16: Na lumilibot sa kasulok-sulukan ng mga probinsya ng mm-hmm. ating bansang Pilipinas. Mm-hmm. Parang malaman niya kung ano yung pangangailangan. Mm-hmm. Hindi yung malaman niya kung saan siya mga magkakapera.
17: Mm-hmm.
16: Diba? Kasi kita naman natin yung mga proyektong ginagawa niya. Saan ka ba namang nakakita mga presidente, nagdaang presidente ng kapagpatayo ng mga rice milling?
17: Oo.
16: Diba?
17: Eh, Jane, ako, ang
16: wala, no? Diba? Oh. Siya lang tanging
17: rice processing natin.
16: Rice processing, no? Diba?
17: Napakarami na. Diba?
16: Sabi, almost sabi, 300 na.
17: Sabi nga ni Secretary Chu, etong administration lang to ang nakagawa ng ganun kadaming rice
16: yes.
17: processing. No? Grabe.
16: Tindi.
17: So, makikita talaga natin na ang Pangulo natin ay gusto niya patuloy ang pag-unlad ng Pilipinas kasi ito para sa mga Pilipino. Kaya tayo, AJ, no? Natutuwa tayo at ang hinihingi nga ng taong bayan, marami no? sa atin, ang hinihingi ay extension ng
16: extension.
17: Ating Pangulo. Kaya naman, Congress, no?
16: Eh.
17: Congress.
16: Gusto ko talaga, Prime Minister na siya. Hindi na extension yun.
17: AJ, no, gusto ko magkaroon ng pag-amienda or baguhin talaga totally ang
16: yes,
17: ating constitution.
16: Tama ka dyan,
17: para bigyan ng another term ang
16: yes.
17: Pangulo. No?
16: Para ano, kasalukuyang panahon ngayon, makaagapay dun sa may constitution.
17: Correct.
16: Na medyo past na.
17: Ano, obsolete itong 1987 constitution.
16: Kasi wala pa nakalagay dun ng AI, ma-cyber.
17: Napakarami na dyan ang hindi na ina-apply na mga batas.
16: Na.
17: Kaya dapat na talaga na baguhin or amyendahan.
16: Yes, baguhin na talaga dapat.
17: Diba?
16: Importante mabago.
17: Pero yung mga ayaw magbago kasi backward yung kanilang isip.
16: Kasi
17: diba?
16: ang akala sa sarili na sila, kaya lang gawin yung mapaunlad ng Pilipinas.
17: Oh,
16: pero
17: oh.
16: Nagdaan na yung dalawang Aquino
17: plus
16: Ramos and Gloria, Erap and Duterte.
17: Correct.
16: Wala silang naidagdag.
17: Correct.
16: Ang naidagdag nila, utang lang naidagdag nila at yung problema. No? Patong na patong na problema. Kaya itong si ating mahal na Pangulong BBM ay talaga namang inaayos isa-isa yung mga problemang iniwan. No? Ginawang pamana sa kanya ng mga nagdaang presidente na wala namang kaalam pala. Ang yabang-yabang magsalita na kaya niyang lipulin ang corruption at saka droga.
17: Oh, pero 3 to 6 months.
16: Hindi naman pala niya kaya. Sabi niya kahit daw bigyan siya ng 20 years, hindi raw pa rin niya kaya. So maghanap ka daw ay ng Marcos. Eto na. Eto na yung wini-wish ni Duterte na isang Marcos. So dapat stay lang tayo kay PBM, no? Na maging pangulo natin sa ating bansang Pilipinas. Hanggat hindi natatapos yung kanyang mga proyekto, hindi bibitaw dapat si PBM.
17: So, Congress, no? Sana ay
16: Congress, kilos-kilos din
17: na ang ating constitution.
16: Yes. No, kilos-kilos din, no?
17: Magkaroon ng another term.
16: Nainip namin sa inyo, Congress, nainip namin sa inyo. Sa totoo lang, ang bagal-bagal ninyo, anong hinihintay nyo? Ha? Anong hinihintay nyo? Yung hailstorm? Yung malaking patak ng yelo? Natatama sa inyo? Ano? Kilos-kilos din, no? Galaw-galaw, parang hindi may stroke. Di ba? So, admin rich, no, sa ating mga, ito nga, di ba, tumututok tayo sa mga program ni PBBM.
17: Uh-huh.
16: No, even before na nakasama tayo sa kanyang mga ibang programa katulad sa yung Bagong Pilipinas Servicio
17: Fair.
16: Uh-huh. Even sa tawa-tawa napunta tayo para lang makita natin kung ano ba yung mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, kung paano niya ito na ibibigyan ng direkta sa mga tao.
17: Uh-huh.
16: Ano masasabi mo yung mga time na nakasama tayo sa mga lakad ni PBBM?
17: Nakakatuwa, no? Hindi ko makalimutan yung matandang babae, no? Na iyak-iyak siya eh. Sabi niya, tumanda na daw siya, matagal na daw siya doon. Pero ngayon lang daw siya, sabi, ngayon lang ako nakakita ng Pangulo na pumunta dito. Tapos personal daw na binigyan siya, inabutan siya ng tulong. So talagang appreciate na appreciate niya na uy, ganito pala, meron palang Pangulo ng Pilipinas, no? So, yun, talagang hindi niya makalimutan, no, na ang Pangulong BBM ay pumunta doon.
16: Yes.
17: So, talaga, kita mo naman na AJ, no? Mahirap puntahan yung tawin.
16: Imagine mo, sumakay tayo sa C-130, papunta roon. Tapos may asawa pa tayong patay, eh. Alam na itong pangako rin eh, di ba? Alam mo naman sa C-130, walang upuan dyan. So, kasama natin yung mga sundalo, di ba? Tapos, nung nakatayo na yung mag-take off, natumba kaya ako. Nakakaya. Ang ingot. First time. Pero sa totoo lang nun, ang saya ko at grateful din na nakasaya ko sa C-130 kasi hindi man lahat ng tao pwedeng maasaya sa C-130. Kasi taga, special yan, special.
17: Pero masarap yung experience. Oo,
16: masarap yung experience. Sobrang sarap, no? Kahit na nagstay tayo sa may tarmac doon, no? Taka, 2 hours, 3 hours yata nagstay sa may tarmac lang tayo, di ba? Katabi natin yung aeroplano, yung C-130. Habang di pa umandan, lumabas tayo, di ba? Yung tayo lumapag sa may tarmac doon, sa flooring doon ang tarmac, di ba? Sa runway. Diba, nakatuwa yung experience kapag naalala ko nga. Kasi hindi ko ito makakalimutan kasi hindi lahat ng mga Pilipino pwedeng maasakay ng C-130. Tapos yung ganung privilege yun na kasama mo yung sundan.
17: At masabi ko lang, AJ, no? Alam mo ba yung bagong Pilipinas Sir Bishop Fair? Yes. Nag-push talaga dyan si...
16: Kong.
17: Dating speaker Martin Romualdez.
16: Yes,
17: no?
16: Totoo yan.
17: Ang ganda, no? Napakaganda. Kasi madami ako na nasamahan eh. Madami ako nasamahan na bagong Pilipinas Servicio Fair. Grabe, AJ, no? Lahat ng servisyo sa gobyerno dadalhin doon, no? Kasi alam naman natin na may mga ibang servisyo ng gobyerno na pupuntahan pa nila sa malayo,
16: yes,
17: no? Pero yan talagang pinupuntahan yung mga lugar na yun na medyo hindi
16: remote,
17: masyadong
16: kumbaga
17: naabot,
16: remote.
17: Mga remote areas. At talagang tuwang-tuwa sila, yes. AJ, no? Kasi ito, personal na hinahatid sa kanila yung mga tulong, no? Pati yung mga serbisyo sa gobyerno, katulad ng DSWD, sa SSS, sa PhilHealth, iba-iba, no? Tapos nandun pa yung, pagbibigay ng ayuda, pamibigay ng kung ano-ano. So, napakaganda na nakakatuwa talaga, no? Isa ito sa programa ng ating Pangulo na talagang na-enjoy ko, no? Sa pagsama sa mga event na to, no? Na medyo ngayon parang medyo...
16: Meron pa rin naman siya pero hindi na ganun ka... Kasi si Speaker Martin taga ang utak nito eh. Diba? Kaya naman ang daming servisyo pero noon para sa mga no, Batangas, lahat na halos na napuntahan ng ano. Pero siyempre no, marami tayong vlogger na kumbaga nagsasalit-salitan na maasama kasi hindi man kaya in one time na isa-isang vlogger. Diba? Diba? So napakaganda experience po ninyo sa, para sa amin po. At siyempre sa mga ganun pagkakataon, no, nagkapasalamat po kami sa PCO pa rin. Ha? Kaya si PCO taga yung nagpo-push din sa amin para makapakita natin sa taong bayan yung mga ginagawa ng ating gobyerno. Especially yung mga ginagawa ni Speaker Martin Romualdez, ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, no, napaganda po niyo. So, sa ating pagbabalik po, no, mag-break muna tayo. Ilang saglit mo lamang po. So, magbabalik po ang vlog sa Bangang Pilipinas.
20: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
20: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
20: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
24: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
25: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
24: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Kasi Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. pati yung mga staff natin doon sa front line din nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Alright, no, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas, no. At syempre, no, standby muna tayo para meron yatang special report, no. Okay. So bago yan, no, Admin Rich, no. So itong pag-usapan naman natin ito regarding sa recap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang weekly highlights, no. At syempre, from nung last week ng kanyang activities, no. Mm-hmm. So ipapamahagi doon ibabalik natin doon yung kanyang naging weekly activities, no. So panoorin po muna natin ang buong video.
3: Sa buong linggo, patuloy na tinutukan ng pamahalaan ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga manggagawa, kalusugan at nutrisyon, seguridad at pagpapaunlad ng mga lokal na industriya. Mga hakbang tungo sa mas matatag na pamayanan at mas malawak na oportunidad para sa mga Pilipino. Noong September 23, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Maritime Convention 2026. Binigyan diin ng Pangulo ang patuloy na pagprotekta sa karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino seafarer, kasabay ng paghahanda sa kanila sa mga pagbabagong dulot ng makabagong teknolohiya at digitalization sa maritime industry. Noong September 25, nagtungo naman ang Pangulo sa Giwan Eastern Samar para inspeksyonin ang Felipe Abrigo Memorial Hospital. Matapos masira ng Super Typhoon Yolanda, muling itinayo ang ospital upang makapagatid ng mas maayos at makabagong serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Giwan at mga kalapit na lugar. Binisita rin ng Pangulo ang Transitional Hospital na nagsilbing pansamantalang pasilidad pangkalusugan ng komunidad habang isinasagawa ang reconstruction ng pangunahing hospital.
4: Since meron kaming bagong hospital, para sa akin, mas malaking tulong yon kasi may mga bagong equipments doon. Tsaka when it comes to structures po, mas mapapadali ang pag-ano namin sa pasyente. Kasi dito, sa dati naming hospital, hiwa-hiwalay ang building. So kung mag-isa ka lang na nurse, nasa ibang building ka, kailangan mo pang tumakbo papunta sa emergency room, which is sa unang building, and then i-transfer pang patient sa kabilang building for for confinement. Well, dun sa bago naming hospital, nasa isang area lang po. So pagpasok namin sa emergency room, mismo sa isang building na siya.
5: Mahalaga po talaga to sa amin kasi hindi na po namin kailangan pumunta po sa ibang bayan po para po sa magpagamot. Kaya wala po kami binabayaran sa bills. Hindi na po kami gumabayad po sa gamot. Saka may free din sa breakfast, lunch, saka dinner po namin dito. Sa paglilipatan ng bagong hospital, mas malapit po sa amin. Saka may mga bago pong equipment na magagamit po na hindi na po namin kailangan pumunta sa ibang city po para magpa CT scan or magpa X-ray po. Kasi meron na po kami dito mga bagong equipment.
18: Mula Eastern Samar, nagtungo naman ng Pangulo sa Catbalogan City sa Samar para inspeksyonin ang bagong walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Inaasahang magbubukas ang pasilidad sa susunod na buwan upang makapaghatid ng libre at masustansyang pagkain sa mga Pilipinong nangangailangan. Binisita rin ng Pangulo ang Camp General Vicente Lucban kung saan kanyang kinumusta ang mga sundalo at tinalakay ang kalagayan ng seguridad at mga operasyon sa lugar.
16: Yes, no, napad naman natin itong itong ang activity ni PBBM. Actually, mayroong pang kasunod dyan. Mm-hmm. Kaso nga lang, kinat ko siya kasi tinapit natin una eh. Regarding po dun sa may, ano, diba, sa may steel na, dyan sa may Nubali. Siyempre, para mabigyan ko ng mas malawak na talakayan dyan, diba? Kaya ganun ang ginawa ko. Kinat ko siya dun para hindi siya, hindi double na, ano, program ba to, double videos na.
17: Uh-oh.
16: So itong admin, so ano masasabi mo sa ganitong mga sa naging activity ni PBBM?
17: Ayun nga AJ, full pack talaga yung activities no ng ating pangulo. Sabi ko nga parang hindi na siya talagang napapagod no. Grabe,
16: araw-araw, no? Diba? Ako na napapagod. Pagpunta pa lang dito parang pagod na ako. Eh.
17: Oo, tapos ang pangulo natin ay ilang taon na, senior na siya,
16: no? Senior.
17: Senior citizen na. Tapos gano'n, no?
16: Gano'ng kalakas, di ba?
17: 69 ba o
16: 68? 69.
17: Ang bilis ang panahon. No, ang bilis ang panahon. Pero pag tinignan mo yung pangulo natin, parang hindi naman 69.
16: Kasi 1957 si PBBM, 1957.
17: Parang hindi siya 2026 69. 2026
16: na ngayon eh. Kaya nga eh. Diba? Parang ano na, parang nasa 50s lang siya, no?
17: Oo, tapos fit na fit pa yung kanyang katawan, di ba? So, ayan nga, AJ, mabalik tayo no sa... sa recap no ng mga ginawa no activities ng ating pangulo ay talagang gustong-gusto ko dito AJ yung sa mga hospitals.
16: Yes.
17: No yung ginawa niya na itong mga bagong hospital sa yes. Samar.
16: Yes.
17: No
16: at nagsama-sama niya
17: kasi itong sabi ko nga itong hospital napaka-importante talaga nito dahil syempre yung pangangalaga sa kalusugan ng mga
16: yes.
17: kababayan natin lalong-lalo na ng mga kababayan natin na kapos talaga no sa pera
16: financial.
17: So ito kitang-kita natin na okay, itong hospital na to hindi man siya ganoon talaga kalaki no pero talagang merong mga makabagong mga kagamitan
16: talagang,
17: na mga equipments na talagang makakatulong para sa mga pagtitreat ng sakit no ng mga pasyente na dadalhin doon. At yun nga kanina tuwang-tuwa nga yung bata no na
16: yes.
17: nagsalita kasi yung hospital na bago na kung saan bago ay malapit daw no sa kanila.
16: Yes.
17: At hindi na sila
16: pupunta
17: sa ibang city. Yes. Kasi yung lugar nila medyo remote.
16: Actually,
17: ano?
16: Yung Igiwan, malayo yan.
17: Remote.
16: Malayo.
17: Pero kita mo, nagkakaroon na ng mag-o-open na yung talagang panibagong hospital doon. So,
16: diba?
17: Ang laking tulong nito, AJ, no, sa mga kababayan natin na taga doon. So, kaya diyan tuwa-tuwa ako diyan AJ, no? At saka syempre, alam naman natin din yung walang gutom kitchen ng
16: yes.
17: ating mga pangulo. Yan din gustong-gusto ko kasi sa aminin man natin sa hindi, marami din tayong mga kababayan na talagang
16: nagugutuman talaga.
17: Kulang talaga, no? May trabaho pero
16: kulang.
17: Hindi sapat.
16: Hindi kulang.
17: So, etong mga agarang pag-ampat no ng gutom ay
16: yes.
17: mahalaga ito AJ
16: yes.
17: no para din sa aim ng pangulo natin na by 2027, no, wala nang mga Pilipino na magugutom.
16: Yes.
17: Kaya maganda ito, yes, no, para sa mga kababayan natin.
16: Talagang naman si Pangulo ay taga sinusugan lahat, no, para yung programa niyan, nasusundan niya at may nagagawa siya, natatapos siya.
17: May short important, term, may long term.
16: Eh. Kasi, mahirap kasi yung may programa ka na sinasabi mong programa, pero wala naman halos nagawa. May magawa man, pero alam mo yun, yung madaling masira, yung parang natapos ng walang kakwenta-kwenta, di ba?
17: Ningas, tsaka ningas kugon.
16: Ningas kugon.
17: Yung bang gagawin ngayon, pagkatapos, after how many months, wala na, no? At hindi puro, na itutuloy.
16: Puro pabida lang.
17: Puro yabang. Puro pabida lang. Salita, no?
16: Hindi pwedeng ganun eh. Kasi tama na yung mga ganun style ng Duterte. Tama na yung ganun style. Kasi
17: binali katulad
16: na katulad na lang nang sasabihin na wala nang corruption, wala nang droga, tapos hindi naman pala kaya. Ayun ang mahirap dun, salita na salita, puro yabang. So, sa importante sa ating special, kasi imagine mo ha, presidente ka, ikaw na mamuno sa bansang Pilipinas, pero hindi pwedeng puro yabang na lang Duterte ang nangyayari. Sabihin pa, bigyan mo ako ng 100 billion, presidente,

0: all the way. Tapos si BBM, parang alam mo siyang DepEd secretary. Alam na alam siya. Siya hindi niya alam. Ay, doon ako nawala ng gana sa kanya kay Sara. Kasi ko, ay, bobo to. Oh. Ay, sorry po. So, ayun na, admin it. So, nadulos na naman dila ako. So,
1: series.
0: Yung mga ganang pagkakataon minsan admin rich, no? Ano ko na yun eh? Trademark ko yun. Madalas ma, ano, nung, ano, yung salita na dadulas. Buti na lang, hindi ako nadulas sa mga pagkakataon na yung ako mapahamak na sa kasalanan ko. Kasi wala naman tayong ginawang, ano ko, hindi masa walang ginawang mali, no? Pero, ay, alam mo yung mali natin na white, ano lang, yung parang,
1: white lies.
0: Hindi masa white lies, kung ba, very ano lang, very slight.
1: Very subtle. No?
0: Very slight lang na pagkakamali. Hindi naman yung soba-soba mali. No? Katulad ng ganyan, admin rin, sadulas tayo. Hindi ko sana sasabihin yun. Pero nawala sa isip ko na bawal yung... Ikaw kasi admin eh. So, ayun, isa yan sa napagandang ano ng ating mahal na pangulo, no?
1: Uh-uh.
0: Yung pag ginawa, may nasabi siya, tutupa rin niya. Yan ang tatak Marcos. Mm-hmm. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Yan tatak Marcos. Mm-hmm. Sabi nga ni Imelda dati, patatayon ko yan ang struktura. Yung lake, yung tubig sa CCP, uh-uh. Sabi uh-uh. ni, ano, ni
1: Rockefeller.
0: Paano mo gagawin yan? O, gato, in-explain ni Madam Imelda. In 4 years na tapos niya, o, bumalib si Rockefeller na, ang galing mo naman sa ginawa mo niya. Kami 10 years nga, ginawa yung ano, yung ganyan eh. Ikaw 4 years, di ba? Kapag ang Marcos nagsalita, tiyak, matutupad at matibay po, no? Walang halong korupsyon. Kasi abunado pa nga sila kung kinuwento mo yung ginawa ng ating mahal na Pangulo before. Tapos maswell din ng tao, tapos 487 billion lang na ginastos niya. Aba, abunadong
1: budget for 20 years.
0: Abunadong Marcos.
1: Di
0: ba? Kung tusumahin mo, ang dami. Geothermal plant, mga ganyan. Ang dami, di ba?
1: 20 hospitals, power plants yun.
0: Mga hospitals, di ba?
1: Hospitals.
0: Abunadong Marcos talaga. Pati mga kalsada, di ba? Tapos, ito, 7 trillion ng utang. Di ba? Inutang. Tapos, yung bridge, bumagsak. Oh, ano yun? Magkano lang ba yun?
1: Oh, tama na. Huwag po nang dalihin. Baka maya madulas na lang. Yan. So, babalik tayo, no? Yung events, yung activities na ginawa ng ating Pangulo, no? For 1 week, no? Nakita natin na talagang holistic yung approach ng ating Pangulo. A whole of nation approach, no? Kasi, andyan lahat, AJ, no? Hindi lang para sa ekonomiya, kundi para din sa... meron din para sa ano sa technology, meron para sa iba-iba no sa mga trabaho, sa ekonomiya din yun.
0: Utang.
1: So, ibig ko sabihin AJ no, talagang yung programa ng ating pangulo, may long term, merong short term, tapos may follow up. 'Yun ang maganda, may follow up.
0: Alam mo kaya short term siya. Parang testing muna kung ano ba maging resulta nito. Ganyan lang siya.
1: At saka yung maganda nga yung may follow up kasi marami sa mga nagdaang mga leaders, mga presidente na paggagawa sila ng mga proyekto or programa, walang follow up, no? Parang one time pagkatapos wala na, tinenga na, pagkatapos wala na, naiwanan na, tapos nasayang na yung
0: pera,
1: pondo, no? Yung pera ng taong bayan, nasayang na. Pagkatapos another administration, uulitin na naman yung ginawa nila. Kasi ano eh, sira na yung proyekto, no?
0: Hingin naman same project, na naman. No?
1: So ang mangyari, sayang ang oras, sayang yung time, sayang yung pondo, nasayang lahat ang panahon, nasayang
0: AJ.
1: Di ba
0: yung oras, AJ, time na diba? Rin yun?
1: Oh, ayun na, time, oras, no? So, in English ko lang at saka Tagalog, no? So, yun AJ, no? Makikita natin, paminsan-minsan mag-ano joke naman tayo, no? So, makita natin AJ na yung ginawa talaga ng Pangulo natin ay napakaganda, no? So, eto nga ang sinasabi natin na full pack talaga yan, Lunes hanggang Linggo, no?
0: Yes,
1: na parang
0: pa
1: hindi
0: nga.
1: Na siya nagpapahinga.
0: Si
1: hindi nagbabakasyon.
0: Yes,
1: hindi
0: no?
1: Hindi katulad doon sa isa na walang ginawa kundi magbakasyon.
0: At pagbalik,
1: no?

0: ba? Overhauled.
1: Yan. Pagkatapos, syempre, gumagamit ang pondo ng taong bayan, yes, sa kanyang mga security details, yes, no? O wag na natin dalihin, baka mamaya maiba na naman, oh.
0: Admin, no? At dahil diyan, no, kanina lamang meron tayong pinuntahan na rally, no, ng mga parallel groups na mga Marcos supporters at Marcos Luis kanina diyan sa Senado, no. At syempre po, no, ang panawagan ng tao, anong panawagan?
1: Convict.
0: Sara now, 'di ba? Ang sabi nila. So, ayun nga po, no, kahit hindi natin panoorin yung video, okay na. Tapos, siyempre po, bukas, meron din ang mga grupo na pupunta din sa same, ano, para ihayag din kanilang mga kagustuhan na ma-convict si Sara. So, pupunta ba bukas?
1: Siyempre.
0: Kasi siyempre, no.
1: Magsasalita ako sa stage.
0: Galing naman, Admin Rich. Special guest.
1: Pero, di ba, meron akong hiling.
0: Yes.
1: Na... Ayan, pag nagsalita ako sa stage, huwag niyo pabababain, ha? Kasi twice na, no, sa rally, no, na nag-rally tayong Sara resign, nag-rally tayo ng impeach Sara. Oh. Aba, pinapababa ako sa stage.
0: Eh, kasi naman, isang oras ka na yung nagsasalita. Huwag naman ganun, admin, hindi naman sa yung show yun. Kasi sa Sunday ka na mong seta, tuloy diretso.
1: Kita mo, bomba na bomba pa ako eh. Talagang ano eh, grabe. Talagang nagkakalaiti ako, di ba? Pagkatapos, biglang...
0: Oh, siyempre, kasi may timing yun naman yun. Admin, marami mong sasalita, ay hindi na ikaw.
1: Nakakainis.
0: Sa Sunday, ikaw talaga ang ano, main show. O, ikaw talaga mong salita doon sa Sunday. Dito nga lang sa Radyo Pilipinas. So, yun nga,
1: Admin. Iba kasi pagdating doon sa rally, kasi talagang, ano eh, di ba?
0: Lahat na doon ng effort mo, lahat ng last nandun na talaga eh. So, dahil dyan, Admin, no, mag-recap na tayo ng ating mga na itopic yun sa ating programa. So, nandyan na itopic natin itong ng PBM Good News. Mm-hmm. Ito yung sa Nubali Steel Plant, no, na kung saan na doon na ginagawa yung mga pyesa ng sasakyan o anumang mga machineries na pwedeng gawa ng mga pyesa. Mm-hmm. At syempre sa industry na yan, naapag-generate ng mga bagong trabaho para sa ating mga kababayan. Mm-hmm. So, nabawasan yung tambay. Yung tambay na minimension ko, is hindi yung tambay sa kanto-kanto. Yung ba yung tambay na new graduate, o yung mga nawala ng trabaho, yan pa yung mga tambay na binabanggit ko na naghihintay lamang po ng pagkakataon na magkaroon natin ng trabaho. Yun po yung mga tambay, hindi yung in negative way. No? So, nandyan din yung pinag-usapan natin itong... ano nga ba yung pagbisita niya, ano, yung recap ng Pangulo, yung the whole week ng kanyang activities, pumunta sa may walang gutong program, no? Tapos sa may hospital sa Giwan, at saka yung sa may, sa walang gutong sa Katbalogan, di ba? At syempre, ito nga pong, yung sa Lokban, ba lang, sa yung...
1: May sa Nubali.
0: Hindi, yung ano, yung kampo.
1: Nakalimutan
0: ko yung kampo. So, yun nga po, nung mga napag-usapan namin, nakalimutan ko rin pala. So, sa ganyang pagkakataon po, no, sa ating mga kababayan, ay tutok lamang po kayo sa mga programa ng ating mahal na Pangulo. At syempre po, sa ating gobyerno na patuloy po na nag-extend po, no, ng kanilang hands in helping our people, no? Kasi, kailan din naman taga natin ng tulong, no?
1: Uh-uh.
0: Kahit po tayo may mga kaya sa buhay, uh-uh, o meron, kahit pa paano merong kinikita, kailangan pa rin natin ng tulong. Mm-hmm. Kasi yung kinita mo, yung sinasabi natin meron naman tayong kakayahan, pero kapag nagkaroon ka ng hospitalization, mm-hmm, ubos yun eh.
1: Uh-uh.
0: So kailangan pa rin talaga ang tulong ng gobyerno. Kasi katulad saan nangyari saan, di ba?
1: Uh-uh.
0: Yung hospital yung father ko, ubos lahat ng ano ko. Balik to, kangkungan na naman ako. Nagkautang pa, di ba? Parang ganun. So, kailangan talaga, lahat tayo may pangailangan at kailangan din natin ng gobyerno. So, tutok lang po tayo sa mga programa, no? Alamin po natin yung mga programa na pwede nating avail. Katulad ng mga IX na yan, ito yung mga SB Corp na yan, yung mga utang ng mga SME. SMEs, di ba? Ayan, yung mga maliliit na negosyantes, negosyante, ayan po nandyan yung DTI, SB Corp, mga ganyan po, mm-hmm, no, nandyan po yan para tumulong po sa ating mga kababayan. Ika-admin rin sa inyong mensahe sa ating mga supporters.
1: Yan mga kababayan, no? maraming po salamat sa mga nagpa-follow sa atin sa Radyo Pilipinas. Dito lang po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At saka mga kababayan, no? paki-follow na rin ako, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Admin Rich, at Admin Rich din po sa aking TikTok at sa aking Facebook, Admin Rich TV, Rich Admin TV. Nawala na yung Admin Rich ko na natunay. Nawala na. Dinilit na. Grabe, no? Namas report ako ng mga green crocodiles.
0: Sabi nga, berde ang kulay ng buhaya.
1: Sayang na sayang. Ang laki na ng followers ko doon, no?
0: Yes, no. Yung nga, Admin Rich, salamat. Maraming salamat sa Admin Rich ko sa...
1: Tadali, hindi pa ako tapos. Yes, at maraming po salamat, no, kay Ami Rusul na patuloy po na nanunood at nagsashare ng ating mga videos, kay Florcita Anakaya. Maraming salamat. At saka follow up ko lang, no, kasi yes. Ito follow up ko lang, no, yung scammer, magbayad ka na. Magbayad ka na. At saka follow up ko lang din, no, yung pagkaka-pronounce ko kasi ng pangalan, no. So, iba pala. So, my condolences, no, kay the family of grieving family of Rushdie Bin Madnor, no. Maraming salamat for the grieving wife of Rushdie Bin Madnor, no.
0: Yes,
1: condolences, no? our condolences.
0: Para masaya ka pa.
1: Okay. So, mga kaibigan, maraming po salamat, no. Ito po si Admin Rich. At dito lang po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito po sa Radyo Pilipinas. Good night!
0: Yes, no? Maraming salamat, Admin Rich. At syempre po, no, ito ang inyong lingkod, si AJ13 Vlog. At para po, patuloy po ninyong suporta ng aming radio program dito po sa Radyo Pilipinas mula Monday hanggang Sunday, no? Kaya asaan po naman yan yung suporta. At muli, magandang gabi po sa inyo lahat at salamat po. Bye!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Kilala mo ba ang iyong sarili? Magandang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Miguel, San Gabriel at San Rafael, mga arkanghel. Sister Rose Agtarapo ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 1, Talata 47 hanggang 51.
2: Nakita ni Jesus na palapit sa kanya si Nathaniel at sinabi niya tungkol sa kanya.
3: Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari.
4: Paano mo ako nakilala?
3: Bago pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita.
4: Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel.
3: Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo. Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong nakabukas ang langit at tanhik panaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos.
1: Ibinahagi ni Cleric John Irvin Valerio ng Society of St. Paul ang pagninilay. Gaano mo kakilala ang iyong sarili? Gaano ka kakilala ng iba? Mayroong psychological model na idinevelop ang mga expert.

0: may panlimang bahagi o higit pa sa Johari's Window. Ito ang pagkilala ng Diyos sa atin. Bago pa man natin makilala ang Diyos, kilala na niya tayo. Ito ang magandang mensahe ng Ebanghelyo tungkol kay Natanael. Bago pa man siya lumapit kay Jesus, nakita na siya ng Panginoon at kilala na niya ang kanyang pagkatao. Ipinapaalala nito na hindi lamang panlabas na anyo ang nakikita ng Diyos, kundi ang buong pagkatao ng bawat isa. Sa kapistahan ni San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipinagdiriwang natin ang mga arkanghel bilang tapat na mga lingkod ng Diyos. Si San Miguel ang simbolo ng katapangan sa paglaban sa kasamaan. Si San Gabriel na nagpapaalalang maging bukas sa mensahe at kalooban ng Diyos. At si San Rafael na tanda ng pagdamay at pagpapagaling ng Diyos. Magkakaiba man ang kanilang misyon, iisa ang kanilang puso, ang mapagpakumbabang paglilingkod sa Diyos. Tulad ni Natanael, mayroon din tayong mga bagay na nais nating itago sa iba. Ngunit hindi natin kailangang magpanggap sa harap ng Diyos, sapagkat alam niya lahat ng ating kalakasan at kahinaan. Kilala niya tayo ng buong buo. Sa kabila ng ating mga kahinaan, hindi tayo tinatalikuran ng Diyos. Sa halip, inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suma.

0: hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu't balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Martes, September 29, 2026. Ibig sabihin mga brada, second to the last day for the month of September. Gigisingin na natin yung mga nagpapagising ng Setyembre dyan, ha? Dahil 29 na po ng Setyembre ngayon at araw ng Martes. Kahapon, nakaramdam po ba kayo ng pag-ulan? Ayan, ha? Sa amin ho, malakas-lakas po ang pag-ulan. May pagkulog at pagkidlat pa. Pero pagising ko ng umaga, tuyo-tuyo agad, ano? Ibig sabihin, ganun ba kainit? Yung kalupaan. Eh, di ba nga sabi nga nila ngayon, nararanasan na dapat natin ngayon yung super El Nino, mga brother. Eh, kung di ako nagkakamali, ito po yung sabi nila, pinakamalakas daw na pinakamatinding El Nino na mararanasan o magiging recorded. 1800s pa yung matagal o yung talagang matiktik ang El Nino. Diyos mio, ha? Pero anyway, tuloy po tayo sa ating mga balitaan. Kaya naman, sama-sama nating alamin yung mga nangyayari mga brad sa ating bayan ngayon. Ayos! Una mga broad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Good news! Presyo ng produkto ng petrolyo mga broad, bababa po simula ngayong araw. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o yung LTFRB, pinadali na ang pagkuha ng fare guide para po sa PUB fare hike o yung taas pasahe. Mga hakbang naman sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan, patuloy pong isinusulong ng kamera. Hiring ng mga school guidance associates sa mga paaralan ng Department of Education o usisain. Mga batang may karamdaman, may pagpapatuloy na ang kailang pag-aaral sa pamamagitan po ng Alternative Learning System. Universal Social Pension, hinihiling po na bigyan ng pondo at malinaw na timetable. At Mayor Baste Duterte ng lungsod ng Davao, inaasahang harap po ngayong araw bilang testigo sa impeachment trial.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Alas 4:13 na po ng umaga, mga branda. Simula mamayang alas 6 ng umaga. Ay, good news. Bababa po ang presyo ng diesel ng 7.57 pesos kada litro. At ang kerosene naman, mga brad, ng 5.85 per liter. Ayon po yan sa Department of Energy. Diyos mo, nagbigay pa kayo doon sa gasolina. Anak ng baka. Magkano yan? 24 centimos. Diyos mo. Sabi ng DOE eh. Oh, ito, ha, at importante, hindi kayo taas presyo. Oo nga naman. Ang mahalaga, hindi taas presyo. Diba, pag mataas yung presyo, nasabihin mo, kahit zero na lang, huwag lang kayong magtaas. Ngayon, 24 centimos. Sa kabila po ng malalakihang tapyas po dyan sa diesel at kerosene. Pasalamat ka na lang kahit paano, hindi tumaas. Diba? Pero masakit pa rin pag nakita mo. Sinabi naman, mga brad, ng Department of Energy na ang mga adjustment o paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng galaw sa pandaigdigang presyo ng langis dahil po sa mga development na gaganap po dyan sa Middle East, mga brad. Ayan talaga ang bottom line ng ating problema. Ano? Yung nangyayari pong gulo dyan po sa gitnang silangan. At yung kanilang love-hate quarrel o love-hate story dyan po sa Middle East ang talaga namang perwisyo po sa atin. Dahil wala po tayong sariling gasolina o supply ng gasolina, diesel o kerosene, tayo lang po ay umaangkat. At kapag sila po ay nahirapan sa paglabas ng supply o kung ano man dahilan na kanilang gusto sabihin, kawawa po tayo. Ang masakit, ito pong mga pangunahing bilihin po na ito, gaya po ng ito pong mga pangunahing produktong ito, gaya ng gasolina, kerosene at ng diesel, mga brad, meron pong direktang epekto sa mga pangunahing bilihin. Yun yung masakit. Ano? Alas 4:15 na po na nagmamadaling umaga. Pinabibilis naman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag-issue po ng fare guide para naman sa pagmatupad ng aprobadong taas pasahe sa mga PUV o yung public utility vehicle sa buong bansa. Inatasan naman, mga brad, ng mga regional offices na tulungan ng mga operators at drivers sa pagkuha po ng temporary fare guide. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg G. Pua Jr., hindi na kailangan hintayin pa ang fare matrix para maitupad o maipatupad ang fare increase. Maaaring i-download at i-print ang mga ng mga operators at drivers ang fare guide mula po sa website ng LTFRB. May bisa ang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula Enero 1 naman, 2027, kailangan ng gamitin at ipakita ng mga PUV operators ang opisyal na fare guide o yung fare matrix na inisyo naman ng LTFRB, mga braga. Alas 4:16 ng umaga, balanse ang pagtugon ng pamahalaan sa mga pangailangan po ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprubahang dagdag pasahe. Ito'y sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ng fare increase. Ito'y upang matulungan ang mga jeepney operator at driver sa mataas na gastos sa gasolina at pagsaalang-alang sa sa kapakanan ng mga pasahero. Patuloy naman ani ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong transport worker kabilang ang fuel subsidy. Kung matatandaan, sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na po ang minimum fare sa traditional jeepney mula po sa dating 13 pesos. 17 pesos naman ang pamasahe mula sa modern jeepney mula sa dating 15 pesos. Mayroon ding dagdag pasahe sa mga bus, EV Express o UV Express, taxi, TNVS at point-to-point buses. Siniguro naman ni Castro na mananatili ang mga diskwento sa pasahe para sa estudyante, senior citizens at PWDs. Patuloy anyang pag-aaralan ng gobyerno ang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pasahe sa commuters. Alas 4:17 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Suportado naman ng Kamarang Interagency Task Force na binubuo ng Department of Education para po sa mga mas mahigpit na pagpapatupad ng security protocol sa mga paaralan. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Representative Roman Romulo, sa short-term na solusyon, mahalaga ang presensya ng mga police at security personnel na magbabantay sa mga paaralan at magsasagawa ng bag checking. Giit niya, dapat magkakaroon o magkaroon ng visibility ang law enforcement agency sa mga paaralan para maibalik ang tiwala ng mga estudyante, magulang, mga guru at iba pang kawani na ligtas sa ating mga eskwelahan. Samantala, ibinahagi naman ni Representative Romulo na ang pangmatagalang anyang paraan para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan ay ang bantayan ng mental health ng mga mag-aaral. Kailangan niya na matiyak na magkaroon ng mga guidance counselors o school guidance school counselor associates ang mga paaralan sa bansa. Mahalagaan niya na may professional na makakausap ang mga kabataan para mapangalagaan din ang kanilang mental health o ang papalagaan din ng mental health ng mga estudyante. Ayon kay Romulo, naglaan na ang Kongreso ngayon ng 10,000 items para sa posisyong school counselor associate para po sa mga pampublikong paaralan. Kaya alamin nila sa DepEd ang progreso sa hiring process para naman mapunan ang mga posisyon. Alas 4:19 po na nagmamadaling umaga, mga brada. Paalala kasi naman ng Philippine National Police ang kakayahan ng mga tauhan ito na matukoy ang mga sinyalis ng matinding emotional o psychological condition para mapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kasunod ito ng paglulunsad ng Project Gabay, kaisipan ng Pola Municipal Police Station sa Oriental Mindoro. Isang programming na tumutulong na tukuyin ang mga sinyalis ng matinding paghihirap sa mga estudyante sa tulong ng mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan o yung mental health expert. Ayon kay PNP o ayon sa PNP, isa ito, mga brad, sa hakbang upang labanan ang mga insidente ng karahasan lalo na sa mga kabataan. Inatasan na ni PNP Chief Police General Melencio Jose Melencio Narcates Jr. ang mga police commanders na pumili na ng maaaring sumailalim sa special na training sa pamamagitan ng PNP Health Service. Sa ilalim ng Project Gabay Kaisipan, sasanayin ang mga tauhan ng PNP na matukoy ang mga estudyanteng nangangailangan ng karagdagang tulong. Pinuri rin ni Tatates ang mga pulis sa ng Pola sa pagbuo ng inisyatiba ni makatutulong para palakasin ang pagtutulungan ng law enforcement, edukasyon at sektor ng kalusugan sa pagprotekta sa ating mga estudyante. Alas 4:20 na po ng umaga, mga brad. Magkakaroon naman na ng pagkakataong may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga batang may malalang karamdaman. Ito ay matapos na malagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Philippine Children's Medical Center o PCMC at Department of Education o yung DepEd para po gamitin ang mga alternative learning system para sa mga batang nasa ospital o yung hindi pa makapasok sa klase dahil po sa kanilang mga sakit. Pinangunahan ni Education Secretary Sonny Angara at PCMC Executive Director Dr. Celia o Cecilia Gan kasama ang iba pang opisyal na ang formal na paglagda sa Memorandum of Agreement. Sa ilalim po ng kasunduan, isasagawa ang pagtuturo sa ospital sa pamamagitan po ng modular learning, bedside instruction at blended o yung online classes depende sa kondisyon at schedule ng paggamit ng bata. Kasama sa programa ang Piñahan Elementary School, Flora Ilagan High School at ang San Francisco High School. Ayon kay Dr. Gan o kay Director Gan, 4 na volunteer teachers, 35 mga batang cancer at dialysis patients ang kasama sa programa pero target na mapalawak pa ito. Sinabi naman ni Secretary Angara na napaka halagang milestone na ito lalo pa't direktibaan niya ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang batang maiwan sa kabila man ng kanilang karamdaman. Tiniyak naman ng kalihim na may mga magagamit na mga learning materials sa mga batang pasyente sa ilalim ng ALS program. Alas 4:21 ng umaga, mga brada. Sa nalalapit po na pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week sa October 1 hanggang 7, nanawagan si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes na maglatag ng malinaw na timetable at pondo para sa Universal Social Pension para sa lahat ng mga senior citizens. Sa ngayon, limitado sa mga kwalipikadong indigent senior citizen ang 1,000 pisong buwan ng social pension ng pamahalaan. Pero git ni Ordanes, hindi nangangahulugang wala ng problema sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin ang mga senior na hindi kabilang sa indigency classification. Kabilang mga brad sa mga itutulak niyang hakbang ang House Bill No. 427 na naglalayong palawakin ang social pension sa lahat po ng senior citizen. Noong 19th Congress, naaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang Universal Social Pension Bill, ngunit na natili itong nakabinbin sa Senate Committee level. Inikayat ni Ordanez ang House Appropriations Committee, DBM, DOF, DSWD at ang National Commission for Senior Citizens o yung NCSC na bumuo ng Costed Implementation Roadmap para po sa Sustainable Financing na programa. Git nito, kung hindi kayang pondohan agad ang buong programa, maaaring ipatubad ito ng phased o yung paunti-unti basta may malino na petsa kung kailan makakamit ang universal coverage. Alas 4:23 ng umaga, mga brada. Dito tayo pag-usapan natin itong universal social pension na ito, mga brada. Ito po ay mahalagang bagay para po doon sa ating mga lolo't lola dahil po medyo wala na po silang pagkukuhanan ng pera. Oho. Sana nga yung maging option na laang yung retirable age. Hindi ko alam kung maging epekto pa pero kasi isa sa po yan sa mga ano, sa mga problema, syempre wala ka ng pagkakakitaan at the age of 65. Hindi mo rin naman pwedeng kumbaga habang buhay hawak yung pwesto. 'Di ba? Paano naman yung mga gustong kumbaga at least sa government ha? Paano naman yung gustong mga ma-promote kung nandiyan ka na lang habang buhay, di ba? So sana mayroong programa para po kumita itong ating mga senior citizens at hindi lang po sila nakadepende sa pension. Syempre yung iba diyan may edad na, hindi iba. Lahat pala may edad na. Pero yung iba may sakit na at hirap nang makapagtrabaho. Kaya naman sila yung kumbaga kinakailangan ng pension. Ang problema, itong mga ito sinusolusyonan na po nitong ating senior citizen party list at ng iba pang sangay ng pamahalaan. Paano po tayo, yung incoming senior citizen, mga brad? Dapat as early as now, financial literate ka at kaya mo mag-impok kahit papaano. Nang sa gayon ay hindi ka po nakadepende sa social pension. Dahil pagka ikaw ay nakadepende sa social pension, and then ganito ang sitwasyon natin, Diyos mo yung marimam, talaga namang mas mamatamisin mo na lang sigurong, di ba? Pero hopefully, ito pong generation pong pasusunod. Generation boomers na po kasi ito. Kung di ako nagkakamali itong mga nandito. Yung Gen X, incoming Gen X and millennial generation. Hopefully, meron po tayong better financial planning. And we are more financial literate pagdating po sa mga ganitong bagay. As early as now, maliban po sa diborsyo, mga brother. Ina-advocate ko na rin yung financial literacy pagdating po sa ating retirement. Kailangan nyo pong isipin na kayo ay walang pagkakakitaan at the age of let's say 60 to 65. In between daat, kung malakas-lakas ka pa hanggang 65, kung medyo mahina-hina ka na, hanggang 60 ka, wala kang pagkakakitaan, you have to prepare for that. Paano mo ngayon gagawin yon? Either magsisimula ka ngayon at the age of 40 or if you're lucky enough, you can start as early as 30 or 20s even. Diba? Paano kung 45 ka na, ngayon mo palang nare-realize ito? Napakinggan mo itong balita namin na yung social pension hindi pa na-aprobahan at ang tataas na po ng presyo ng bilihin. At ang worst, ang pinag-uusapan po nila dito, 1,000 piso, mga brad, buwan ng social pension. Yun ang masakit. Ano ho? Anong gagawin mo dyan? Either nakaasa ka sa iyong mga anak, masakit man sabihin, pero pabigat po ang tawag doon. Siyempre, sabihin ng ibang mga lolo't lola, kami naman na nag-alaga sa inyo. And that is where the cycle of poverty starts, mga brad. Ha? Sasaluhin mo. Tawag nga po ngayon sa generation natin, yung millennial and the generation X. Ang tawag po dyan ay sandwich generation, mga brada. Cargo mo yung iyong anak at iyong pamilya. At syempre, cargo mo pa rin yung pamilyang pinanggalingan mo. Either kapatid mo or yung magulang mo. Oo. Wala naman syempre masama doon sa pagtulong sa magulang sa pamilyang pinanggalingan mo. But the point is, yan po yung nagpapahirap o yan yung nagiging cause ng kahirapan po sa atin. Dahil kung tutusin, sa isang household, dapat po lahat kayo at least kumikita kung walang mga bata. Ano ho? Ang current situation po natin, sa household na household of 5, lahat po yan adult, minsan isa o dalawa lang ang kumikita dyan. Ang masakit, hindi na kumikita yung tatlo, batugan pa. Either sugarol, addict o di kaya naman, babaero, lasinggero. Mamili ka lang doon. Diba? Yun yung sitwasyon natin ngayon. Yun yung karamihan at yun po ang karamihan dahilan. Kung i-analyze mo rin lang, ang masakit, ang sisi po niyan sa gobyerno. Well, meron din naman talagang pagkukulang ang pamahalaan in with all fairness. But then again, kung iisipin mo, ang isang ang dapat basihan dyan, kung ikaw ba ay kaya mong buhayin yung sarili mo muna. At kung magkakaanak, kaya mong buhayin yung anak mo. Pero dahil nasa sandwich generation nga tayo, yung nanay tatay mo may sakit. Tapos yung isa naman nananakit. May kapatid kang batugan. May kapatid kang gimikera. Puro asa. Pero hindi umaasahan sa bahay. Yan yung mga ganyang sitwasyon po yung madalas nating ano na nararanasan. Ano ho? Kaya naman in spite of all those things, sana magkaroon po tayo ng ano ng realization na kahit papaano kailangan po nating mag-ipon. Maraming ways para po tayo makapag-ipon for our retirement without kumbaga breaking the bank. Ano ho? As much as 155 pesos per day o 100 pesos per day, kung kaya mo, why not? Go ahead, di ba? Ang isa po sa nagiging cost kasi niyan yung nakapag-ipon ka, no problem, meron kang ipon sa banko. Pero pag may nagkasakit na, ayun na ang masakit. Doon na nagkakaroon ng nagkakandaletse-letse ika nga. Diba? Butas na yung naubos na yung pera mo sa banko, benta mo na yung naipundar mo. Even yung mga nasa middle class, ha, ganito po yung nagiging problema. Yung ipon mo sana for your retirement, nagamit mo. Worst, naibenta mo pa yung mga naipundar mo. And worst, nangutang ka pa. Baon ka pa sa utang. Yun yung masakit. So, paano na ngayon yung pension pinapangarap mo? Paano na ngayon yung retirement? Back to zero. Ayun. So yun po sana yung mapaghanda natin. Maraming vehicles to better retirement. And hopefully mapanood yung lahat yan mga brother. Sa ang dami niyan sa YouTube. Oh. 'Di ba? Panoorin niyo lang yung mga ways para po makapag-retire or kung hindi man source of other income. Sabi nga nila kung ikaw ay may 9 to 5 na job, 9 to 5 na trabaho mula alas 9 hanggang alas 8, alas 5 ng hapon o let's say alas 8 hanggang alas 5. Ano naman yung ginagawa mo mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi? Or at least alas 10. 'Di ba? So yung 5 to 9 po na yon na gap. Yung ibang sasagot sa akin, ayun po bumabiyahe pa uwi. Kahit paano kailangan mong gumawa ng paraan in between para maging productive ka from 5 in the afternoon to 9 in the evening. That's the only option kung ikaw eh gipit na gipit talaga, ha. That's one of the options. Para po kayo ay medyo makaluwag-luwag. Ano? Sige, more of that kapag napag-usapan ulit natin ang social pension. Ano ho? Pero as of now, mga brad, time to say goodbye. Hindi, biro lang. Time to have a break. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Bert Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas. Ronda. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas.
0: 4:37 in the morning, mga brad. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas.
12: Pinas. Ronda Pilipinas.
0: Tuloy po tayo sa ating balitaan ngayong araw. Dakuha natin, mga brad. Itong usapin siyempre ng impeachment.
13: Hi, Papa Loren.
14: Yan ang malupit. Asti.
0: Alas 4:38 na po ng umaga. Pinayagan mga brother ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ngayong araw at bukas, September 29-30, Martes at Miyerkules na humarap bilang witness sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiza Escudero, humiling ang alkalde ng dagdag na panahon para makalap, maayos, ma-authenticate at ma-reproduce ang mga dokumentong iniutos ng impeachment court na kanyang isumite. Inaprubahan ang kahilingan ni Mayor Duterte dahil sa klaw na rin ng naunang subpina ang kanyang pagharap sa September 29-30, kaya hindi na kailangan pa ng panibagong subpina. Kinumpirma naman ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na si Mayor Baste ang isasalang bilang witness matapos si Police Major Sangalanga. Samantala, binawi naman ng impeachment court ang subpina kay Attorney Gary Samonte ng PhilHealth witness na una nang iniharap o iasaan ng iharap ng prosekusyon. Ayon sa presiding officer, ginawa ito kasunod ng manifestation at motion ng Council ng Prosecution Panel. Samantala, umaasa naman mga brad ang Senate Impeachment Court na agad pagpapasyahan ng Supreme Court ang mga petisyong kumuwi-question sa naging decision nito tungkol sa pagtukoy ng baseline para po sa two-thirds vote para sa conviction sa paglilitis ng kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, inaasahan ng presiding officer na si Senator Chiza Escudero at ng buong impeachment court na maresolba ng Korte Suprema ang usapin bago bumoto ang mga senator judges sa huling tanong kung hahatulan o aabsuelto ba si Vice President Sara Duterte. Samantala, ngayong araw naman ay nakalinyang humarap nga itong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa pagharap ni Mayor Baste, tiniyak-ngiti ni Tongol na walang special arrangement ay bibigay sa kapatid ng Vice President. Sinabi rin ng tagapagsalita ng impeachment court na maaari lang gamitin ng alkalde ang holding room na nakalaan para sa vice presidente o manatili sa lugar kung saan karaniwang inaantay ng mga witness ang kanilang pagharap sa paglilitis. Alas 4:40 po na nagmamadaling umaga mga brada. Nanawagan si Senator Kiko Pangilinan sa national government at mga local government unit na agad pong maglatag ng province-by-province preparedness o province-by-province preparedness plan para po sa inaasahang ito naman yung epekto naman mga brad nitong El Nino. Oo, dahil alam naman po natin na ito po ay medyo dapat nang nararamdaman daw ano dito po sa ating kapaligiran. Ano? Ayon kay Pangilinan, dapat tukuyin sa bawat lalawigan ng mga lugar na mataas ang panganib sa drought at dry spell, available irrigation water, mga pananim na nakatanim na, mga komunidad ng magsasaka at maing isda na maaring maapektuhan ng mga hakbang na dapat gawin bago pa magkaroon ng malawakang pagkalugi. Hinimok ng Senador ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration, BFAR, PAGASA at LGUs na gawing localized ang mga paghahanda laban po sa epekto ng El Nino. Ayon kay Pangilinan, kailangan pabilisin ng DA at NIA ang pagkukumpuni at rehabilitation ng irrigation systems, lalo na sa drought-prone areas at tiyakin ang napapanahong pamamahagi ng drought-tolerant seeds at iba pang agricultural inputs. Dapat din anyang maghanda ang gobyerno ng mabilis na assessment sa crop losses, affordable credit, insurance at recovery assistance para hindi malubog sa utang ang mga magsasaka at maing isdang mawawalan ng kita dahil po dito po sa Super El Nino. Iminungkahi mga brad ng senador ang pagkakaroon ng public dashboard na regular na magbibigay ng update sa drought risk, water availability condition, kondisyon ng irigasyon, mga apektadong agricultural areas at komunidad at mga tulong na naihatid po ng gobyerno. Samantala, sinuportahan naman ni Pangilinan ang panawagang muling buhayin ang Presidential Task Force on El Nino. Aniya, maaaring magsagawa rin ng Senado ng oversight hearing para naman talakay ng reactivation ng task force at ang kahandaan ng pamahalaan. Alas 4:42 po na nagmamadaling umaga mga brada. Dakuha naman natin itong dumayo dyan po sa Senado mga brad. Itong nagdaang kahapon to na napunta sila ano. Pinuri po ni Senador Bam Aquino ang SB 19 sa personal na tinanggap o personal na tinanggap ng tinaguriang Kings of P-Pop na SB 19 ang sa Senate Resolution Number 545 na kumikilala sa makasaysayang performance ito sa Lollapalooza, Chicago 2026 at sa ambag ng grupo sa pag-unlad ng creative industries ng bansa. Kinilala ni Senador Bam Aquino na siyang pangunahing mayakda ng resolusyon ang grupo bilang naging unang homegrown Filipino act na nagtanghal sa Lollapalooza noong July 30 sa Grand Park sa Chicago. Binanggit din ni Aquino ang mga naging tagumpay ng SB 19 sa International Music Charts. Ayon kay Aquino, ipinapakita ng tagumpay ng SB 19 ang potensyal na creative industries ng Pilipinas na makakalikha ng trabaho, oportunidad at mas malawak na international presence para sa kulturang Pilipino. Binigyan din nito ang kabilang nakabilang sa kanyang legislative priorities bilang chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ang pagpapalakas ng creative economy at pagpalawak ng oportunidad para sa Pinoy artists, creators, filmmakers, designers at iba pang creative professionals. Sa co-sponsorship speeches naman ni Senador Joel Villanueva, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan, kinilala ang grupo na binubuo ni Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin. Ayon kay Villanueva, itinanghal ng SB19 ang Dam, Gento, Mapa, Crimson at nagbibigay pugay sa mga kababayan ni Francis Magalona. Ibinahagi rin ni Ontiveros ang kwento ng Yumaong Philippine Air Force Lieutenant Kero Pasos, isang proud atin na anya'y nakahanap ng saya, lakas at comfort sa musika ng SB19. Kinilala rin ng mga senador ang atin bilang mahalagang bahagi ng tagumpay ng grupo. Binigyan din naman ni Pangilinan na dala ng grupo sa pandaigdigang entablado ang music, wika, kultura, talento ng mga Pinoy. Ayon kay Pangilinan, nagbukas ang SB19 ng landas para sa ibang mga Pinoy artists na mangarap at makakilala o makilala sa pandaigdigang entablado. Alas 4.44 ng umaga, reports naman tayo mga brad, mahigit 7.5 million pesos na halaga ng illegal na droga kumpiskado habang mahigit 60 yung na-aresto naman ng Eastern Police District o yung EPD sa loob ng isang linggong operasyon. Ramonda po sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Puspusan ang ginagawang operasyon ng mga operatiba ng Eastern Police District upang masawata ang krimen at illegal na droga sa kanilang nasasakupan. Ito ay matapos ang 60 matagumpay na operasyon ng iba't ibang police offices gaya ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan mula Setyembre 21 hanggang 27 ng taong kasalukuyan. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng nasa 64 na individual at pagkakasabat naman ng mahigit 1 kilo ng shabu, 4 gramo ng marijuana at mahigit sa 108 gramo ng kush na nagkakahalaga ng mahigit 7.5 milyong piso. Ang EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, alinsunod ito sa Enhanced Managing Police Operations Strategies ni PLP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Binigyan din ni Arugay ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pulisya at mga komunidad para sa matagumpay na pagkakasa ng mga operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alas 4.46 ng umaga mga brad, mahigit naman 10 milyong piso na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo. Nasabat po sa Negros Occidental, Ramon de Sabaltangyan, Dayan Layar.
1: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas, report.
2: Nasabat ng Philippine National Police o PNP ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa Himamaylan City, Negros Occidental. Ito ay matapos ang ikinasang operasyon sa sityo Batang Barangay Talaban kung saan naharang ng mga otoridad ang shipment na inihahandang ilipat. Naaresto sa operasyon ang 22 taong gulang na lalaki habang pinaghahanap ang dalawang iba pa. Narecover ng mga otoridad ang 88 na master cases at 176 na kahon ng iba't ibang klase ng sigarilyo na kulang sa kinakailangang permit at graphic health warning. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patunay ang operasyon na mahalaga ang mabilisang pagpapalitan ng impormasyon at magkasanib na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Pansamantala namang isa sa ilalim sa investigasyon ng sabing sigarilyo bago ito i-turn over sa nararapat na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda, 4:47 in the morning mga branda. Tuloy tayo naman dito sa lungsod Quezon. Driver na sangkot sa hit and run ng tatlong pedestrian sa Cebu. Pinahanap na po ng Land Transportation Office o LTO. Ramon de Sabaltangyan, Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Kiniutos na ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw ang paghuli sa driver at pag-impound sa sasakyang sangkot sa isang hit and run sa ML Quezon National Highway sa sitio Masiwa, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu noong September 27. Kasunod nito, nag-issue na rin ang LTO ng show cause order sa driver at rehistradong may-ari ng sasakyan matapos na mabundol ang tatlong pedestrian na naglalakad patungong Marigondon Junction. Sa SCO, pinaharap ang mga sangkot sa LTO Region 7 Operations Division at pinagsusumite ng sumpa ang salaysay at iba pang dokumentong makatutulong sa paglilinaw ng insidente. Naharap ngayon ang driver sa paglabag sa reckless driving. Maaari namang ipataw ang perpetual revocation sa lisensya nito kung mapapatunayan siya isang improper person to operate a motor vehicle. Inaasahan ding isusuko na ng driver ang kanyang lisensya at i-impound din ang naturang sasakyan. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas. 4:49 in the morning. Rondahan natin mga brad ang Radyo Pilipinas Albay. World Food Program o yung WFP at DSWD nagkaloob naman ng community kitchen kits sa 10 lokal na pamahalaan sa Albay at Sorsogon. Ramonda sa Balitangyan, Cyril Luzon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaloob ang World Food Program o WFP at Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng community kitchen kits sa 10 local government units o LGUs sa Albay at Sorsogon upang palakasin ang kahandaan sa pagtugon sa mga sakuna. Ayon sa DSWD Bicol, pinangunahan ni WFP Deputy Country Director Jiang Lee ang turnover ceremony sa DSWD Bicol Disaster Response Management Division o DRMD Albay Warehouse. Kabilang sa nakatanggap ang Piyuduran, Tiwi, Malilipot, Rapu-Rapu, Bakakay at Tabaco City sa Albay at Castilla, Irusin, Bulan at Matnog sa Sorsogon. Ayon pa sa DSWD Bicol, naglalaman ang bawat kit ng mga kagamitang pangkusina tulad ng malalaking kaldero, rice cooker, kutsilyo, sandok at chopping board na maaaring gamitin sa paghahanda ng pagkain sa evacuation centers at pagtugon sa agarang pangangailangan ng mga pamilyang lumikas dahil sa sakuna. Binigyang diin ni PPDOIC Chief Mark Jem Robeliena na kumatawan kay Regional Director Norman Laurio ang kahalagaan ng wastong paggamit ng mga kagamitan at pagpapalakas ng lokal na kahandaan upang maging handa ang mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Dagdag pa ng ahensya na patuloy na pinapalakas ng DSWD Bicol ang pakikipagtulungan sa mga humanitarian at development organizations at mahusay na mapakinabangan ang mga magagamit na tulong at suporta upang higit na mapaglingkuran ang mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Alas 4:51 na po ng umaga. Diretso tayo mga brad sa Radyo Pilipinas Lawag. Rural Health Unit o yung RHU Dingras, ganap ng yakap at gamot ready provider ng PhilHealth. Promote sa balitang yan, Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Na-credit bilang yakap provider ang Rural Health Unit ng Bayan ng Dingras, Ilocos Norte. Ito ang inihayag ni Mayor Jomel Sagit-Gosi kasabay ng pagka-credit din nito bilang gamot ready sa ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa alkalde, bawat taon ay may inilalaang 20,000 piso para sa bawat pasyente upang makakuha ng libreng gamot sa mga accredited pharmacy sa lalawigan. Paliwanag ni Gosi, makakakuha lamang ng libreng gamot ang pasyenteng residente kung may ipapakitang unique prescription security code mula sa RHU Dingras. Dagdag pa ng alkalde, sakop ng yakap ang mga aktibong miyembro ng PhilHealth kasama ang kanilang mga dependents. Matatanda ang plano rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang expansion ng programa ng PhilHealth kabilang ang VAT exemption sa mga pangunahing gamot at mas maraming bilang ng mga accredited yakap provider sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.

0: UCs ang mga pangunahing isyong kinakaharap ng mga state universities and colleges. Nagsimula na ang convention Lunes, September 28 na magtatagal hanggang September 30. Kabilang sa mga tatalakayin ang kakulangan sa pondo o sa pinsasahod ng mga empleyado at mga problema kaugnay ng mga union. Inorganisa ang aktibidad ng Philippine Association of Faculty Regents Incorporated, katuwang ang Iloilo Science and Technology University Faculty and Employees Federation Incorporated. Ayon kay Dr. Jasper Pastrano, Faculty Regent ng ISATU Board of Regents, 96 na delegado mula sa 62 na SUCs ang kalahok sa tatlong araw na pagtitipon. Dumalo rin sa press conference na Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List at Professor Carl Mark Ramota, Vice President ng ACT Party List. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alas 4:54 ng umaga, mga Brad, 14 na barangay sa Banging Sulu. Idiniklara namang drug cleared. May report si Nurida Hulikram.
2: Radyo Pilipinas. Report. Idiniklarang drug cleared ang lahat ng 14 na barangay ng Bangingi sa probinsya ng Sulu matapos ang deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROC-BDC ngayong buwan ng Setyembre taong 2026. Isinagawa ang deliberasyon sa conference room ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG building sa Capital Site, Barangay Bangkala, Patikol, Sulu. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Bangingi, 14 na purong barangay at iba pang katuwang na ahensya na bahagi ng pagpapatupad ng barangay drug clearing program. Kabilang sa mga katuwang ang Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Sulu, Local Government Operations Office, Rural Health Unit at Bangingi Municipal Police Station. Sa isinagawang deliberasyon, kinumpirma ng ROC-BDC ang drug cleared status ng lahat ng 14 na barangay ng Bangingi. Inaasahang magpapatuloy ang lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagpapatupad ng mga programa upang mapanatili ang status ng mga barangay at suportahan ang mahakbang laban sa ilegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Nurida Salipchul Kiram, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Holo.
1: Alas 4:55 ng umaga, mga brada. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco, mga brad, 87 days na lang bago ang Pasko. Adios!
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide.

0: trade for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, $1 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Dahil sa conventional semen, 50-50 kasi yan. 50% male, 50% female. But with this technology, yung similya nadala 90% babae na. So we need that to accelerate yung herd pagpatlaki, pag-grow ng herd.
1: Pababa ho ang ating mga number ng kalabaw for so many years. Ngayon gusto natin i-reverse yung trend na yun at pataasin ng pataasin. Kaka-importante ngayon sa atis yung tinatawag nating herd build up. Yung pagparami ng ating mga milking carabaos to feed the nation. And this is one technology na unang-una sa Pilipinas. And if I'm not mistaken, it's the first in the world para sa water buffalo or mga kalabaw.
2: Naka-roll out na eh. Huh? At sa dami, mga more than 150,000. Thing ngayon dito is to spread it yung 150,000. Akyat na tayo sa 300,000. Pagka umukay na, iba namang species ang gagawin natin.
0: So, kahit na anong klaseng similya ang gagamitin natin, ang key talaga is yung tamang pag-aalaga. So, proper production management practices pa rin. Hindi po yan nababago na kalidad o klase ng similya.
3: Itong unang shipment natin ng durian at mangosteen sa Canada ay napakahalaga. Ito ang magbibigay ng oportunidad at pagkakataon na mapalaki natin ang ating merkado at mabigyan ng pagkakataon ng ating mga magsasaka na para mapalaki natin ang supply, production at market.
4: Malaki po yung potential ng ating agricultural products. Itong test shipment ng mangosteen and durian says a lot about the potential in Canada and even in greater North America.
5: This achievement reflects the growing demand for high quality Philippine fresh foods and opens even greater opportunities to expand our presence in the Canadian market. It is a testament to the dedication of our farmers, exporters and industry partners, of course, like PAL, of course, the Department of Agriculture, in bringing the best of the Philippines to the world.
6: But that's one of our goals, to support the Philippine export and to expand more products ng Philippines globally.
7: Sa ating mga magsasaka and producers and possible exporters, kayo po ay makipag-ugnayan sa aming mga opisina, sa mga DA regional offices at PPI offices para makareach ang inyong mga commodities sa ating mga possible export markets. Ipagpatuloy niyo ho ang inyong pagpuproduce dahil kayo ho ang pag-asa ng ating bayan.
8: Ngayon po, nandito po tayo sa cargo house dito po sa malapit po sa NAIA Terminal 1 kung saan po nagsisend off tayo ng first ever mango delivery po ng Menchville Corporation to Vancouver, Canada. Of course, this will give a very premium price of for ating mga farmers who are mango farmers. At the same time po, this is also a challenge for the mango industry po natin, especially for our farmers to really produce more and better since we are rooting for an international market.
9: As for DPI, we will find the market for this product. We will join a lot of the trade shows, both locally and globally, so we exhaust the full potential of the strength of both the local and the foreign.
10: Okay, I would like to first thank you know, all farmers who practically exerted their effort and unending passion, to grow their crops and encourage them to continue farming because there's a big potential in the world
11: over the world. And yun din ang aming layunin is really to be able to help businesses, even the farmers, at ang produkto ng Pilipinas na maidala natin sa buong mundo at makilala nila ang produkto ng Pilipinas globally.
12: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: 5 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Martes ngayon, huling araw ng Martes at 29 na po tayo. Bukas ay pista ho ng mga misis. Ingat doon sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kabuloan, Mapo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapainggan sa lato ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luz Biminda. Bukas kasama pa rin po natin ng Radyo Television ng 104.3 The Capital FM, buang DWCSM Pinting Ilocos Norte. Morning kay Mayora and the rest of the gang. Yan ba, dyan din po naman sa may parte ho ng Cagayan o sa area ho ng DWCJ. Okay. Sa Cagayan. Ay, good morning dyan sa mga nakatutok dyan. Ano sa Cagayan? Ano na kay Governor General Ed Aguilipay. Siyempre, pagbati na rin ho natin kay General Tom Lanchon at kay parang Lando Marquez ng LTAP. Pre, pagaling ka, kamusta ka na? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa Manimela. Bawal din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopera, no ho? Inaantok-antok at bukas-bukas, makikalabit lang pag malasakitan na ho natin. Gising. Okay, ngayong araw, tuloy pa rin ho yung welga. Ilang mga sasakyang jeepney po natin sa lansangan. May mga ibang nagsuspindi na ho ng klase, ano ho? Pero hindi ng mga universidad. Babanggitin ho natin ng konti yan. At hindi namang naiulat ng malaki o major na sunog o aksidente naman dito sa Metro Manila. Para tigalibigin ho natin na hanggang ngayong madaling araw. Ano ho? Baman, ilang sunog ang natutukan kagabi. Ano ho? Ano si may party ho ng Hagone, Bulacan. Kagabi ho yan, sumiklap po ang isang sunog sa residential area sa Del Pilar Street, Barangay San Sebastian. Yan ay umabot po naman sa ikalawang alarma. Agutuloy ang tiniklarang fire out po ng Bureau of Fire Protection ho naman. Mandala sa mga aksidente, dyan po sa San Pasqual, San Pasqual, Batangas. Tuloy pa rin po ang tinututukan yung kaso ho ng malubang banggaan ng isang modern jeepney tricycle. Iwan ho yan ang dalawang patay. Nung sugatan, tapos yung mawala ng control yung jeepney. Paalala ngayong araw, sa mga babiyahe po ngayong araw, siyempre 29 hanggang sa araw po ng bukas at 30, ano ho. Paalala sa mga babiyahe, maikinasang nationwide transport strike ang grupong piston ngayong Martes hanggang bukas po yan sa araw po ng Miyerkules. Dahil na rin po sa sunod-sunod hong oil price hike, ano ho. Asahan po naman yung posibleng bawas biyahe ng mga jeepney po naman sa kanilang mga ruta. Asahan na ho natin yan, ano ho. Kaya doon sa mga papasok, siguro'y aga-agahan na lamang para hindi ho kayo tanghaliin po naman.
12: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
13: Ngayon naman ang ating panahon, wala hong binabantayang bagyo o low pressure area po naman sa loob at labas ng ating paraan ho. So 5 o'clock a.m. ngayon pong araw na ito ng Martes, Setyembre 29. Impa man, ang Intertropical Convergence Zone, yung hong ITCC na yan, ang sinasabing pangunahing umiiral po naman sa sistema ng panahon ang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa ngayon. Sa pag-asa ay sinasabing ang ulat ng panahon sa mga lugar kagayos po sa mga rehiyon ito, ang Palawan, Visayas at Mindanao. Sinasabi hong makararanas yun ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulap pag-inlad. Tapos sa epekto pa rin ho ng ITCC na yan. At pinag-iingat ho naman ang residente. Ano ho? At posibleng pagbaha o pagguho ng lupa kapag naging katamtaman hanggang sa malakas ang mga pagbuhos ng mga ulan dyan. Area naman ng Metro Manila at lalaming bahagi po naman ng Luzon. Nananatiling bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa po naman ang pulo-pulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat, ano, yung mga local standards of siyan. Artikular po yan sa dakong hapon po naman at sa gabi. Ayan. O magiging lagay ng ating panahon, ano, sa mga susunod na oras. Kaya tutok lamang. At dapat po magdala pa rin ho ng payong pananggalang, ano. Tanti ho yung payong pananggalang na yan para sa ganun. Ika nga ay iwas sakit, iwas karamdaman. Pero teka muna, nauuso na ho yung mga ponji-ponji na naman. Mga bahay-bahay, marami na po, ah. Yung matibay-tibay pa tayo ng kote, ako na lang yata di tinatamaan sa bahay. Mga kasama ho natin, may mga ponji na eh. May mga ubo-ubo na eh. Mga pesteng ihim na eh. May sumasample pa rin eh, oh. Mga pesteng ihim na po. po yung nararamdaman at naranasan natin mga kababayan niyo. At kodobli ingat, ano ho? Mga vitamin C ninyo, yung mga tinitake ho ninyo, tuloy nyo lang ho yan. Importante po yan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Kasi natin sa buong kabuluhan, 10 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Wala ho, tigil pasada pa rin po ang manibela. Ano ho? Paso yung mga bilang ho ng mga sakyang inyong nasusumpungan sa lansangan sa araw-araw. Hanggang bukas ho yan. Ating mga headliners, Department of Agriculture, itinayin over na po ang 6.4 milyong pisong intervensyon. Po naman sa lalawigan ng Camarines Norte.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: At pamahalaan, nakatutok po naman sa pagprotesta sa mga local hog raisers dito naman sa ating bansa.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ang meron ng commercialized na vaccine na inisyo ang BAE. Ano? Siguro misa kaugnayin natin ng BAE. Ano? Pangamba ho kasi, bagsak ho kasi yung mga farm gate prices ng mga baboy sa ngayon. Nangyari ho yan kasi nga sa takot ho ng mga hog raisers, baka sila ay maapektuhan po ng ASF kasi nga tag-ulan ng mga nakalipas na linggo, di ba? Hanggang malalakas ang ulan at talagang tag-ulan ho, mabilis yung hawaan. Kaya ang nangyari, inispuso kagad nila, ibinenta nila po sa merkado ng mga baboy, ng mga oing-oing. Di farm gate po, apektuhan, bumagsak po tuloy.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Kapit tayo sa mga detalye ng ating balita. Tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report manggagaling sa lalawigan sa labas ng ating ibilan. Nagkatid ang Department of Agriculture ng 64 na milyong pisong farm support at post-harvest investment sa Camarines Norte. Morning dyan kay Governor Dong Padilla ng Camarines Norte. Kamusta ka na, Gob? Inangunahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang turnover sa bean zones at Labo, Camarines Norte. Bilang po dyan, ang 10.8 milyong bodulan cold storage sa bean zones para po naman sa Queen Pineapple. Di ba pang perishable crabs? Sa Labo naman, ay tumanggap po ang Farmers Association ng 10.6 milyong feed mill, hauling truck at processing equipment. Nakatanggap din po ang rice farmers ng 23 milyon na hybrid seeds at fertilizers para po naman sa dry season. Ang kalog din po naman ng Philmec. Ay, good morning sa Philmec, mga taga-Philmec na nakatutok sa atin dyan sa Nueva Ecija. Sa pangunguna ni Director Dionisio Boy Alvinia sa Canada Reg. Philmec na 14.7 milyon na heavy farm machinery habang may kalagdag yung support na po naman para po naman sa gulay at mga organic farming.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Samantala ay kinukonsidera po ng Department of Agriculture ang ilang mga hakbang upang makontrol ang pagpasok po ng pork products sa bansa upang maprotektahan ang local hog raisers ng Pilipinas. Importante ho yan. Ayon po naman kay Communications User Claire Castro. Ay, si Auntie Claire. Ay dahil na rin po sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at sa pagtaso ng volume ng mga imported pork products. Ayon po kay Castro, kabilang sa planong ipatutupad ay itaas hanggang sa 35% ng taripa sa susunod na taon sa mga produktong baboy. Nagpapatlo din po naman ang DA ng tariff line sa mga frozen pork jowl. Kilala sa tawag na maskara ng baboy na nagiging kompetensya ng mga lokal na produkto. Minungkahi rin anya ang mga industry leader na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ho ng local shipping permits, testing para sa imported frozen meat. Kung sa inyo, iwas muna tayo sa mga ganyang klase ng kain. Eh, no? Kada pag sumusobra, papasok na ho yung matinding tag-init. Pagka mainit ang panahon, maraming atake de kotarton. Ano ho? Medyo mag-isip-isip po tayo. Ano? Nighigpitan din po ang import shipments sa mayroong mas mababang tariff category at paggamit po ng mga updated reference values sa imported pork para maiwasan po naman ang undervaluation.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Sabi naman ng ilan, bakit ba? Eh, ano kung kulang yung local meat? Ano na baboy? Naman nagwewelga, wala naman nagre-reklamo. Pag ganun, kulang yung baboy sa merkado. May mga nagre-reklamo, may lalabas ng lansangan na aboy, baboy, baboy. Kaya wala nga yata ang ganun ano. Kasi naapektuhan naman yung presyo ng mga paninda. Regular ng baboy pagka kinakapuso sa supply. Ano, may ganun eh. Dapat eh, talagang matimbang mabuti ho ito ano. Manggap tayo ng report. 15 minuto na kami naman makalipas ang 5:00 na madaling araw.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
13: Dako tayo sa Palawan. Kamusta na mga taga-Palawan ngayon? Kamusta ba ang kulay ng tubig ng mga ilog nyo dyan at ang mga pangisdaan ninyo at mga kagubatan? Sa pinagkukunan ho yan ng nickel. Ay, ang Palawan na yan. Alam nyo bang yung nickel na yan? Eh, pagka nag-boom ho talaga yung electronic vehicle na yan, nako, eh talagang sangkater bang kukunin ho nickel din sa atin? Pangalawang supplier po ng nickel na ginagawang baterya sa buong mundo. Bakit hindi nilang natin imbitahan yung BYD, sino pa ba yung mga sikat na mga individual na paggumagawa ng mga magagandang kotse? Mga e-vehicle. Magtayo na lang kayo ng inyong mga pabrika din eh. Kaya mismong processing plant, situlungan nyo na kami, baka kinakailangan. Kasi yung nickel ho natin, inilalabas ho natin sa China. Yung dolyares po yung halaga ng nickel sa Pilipinas. Oh. Na mas malaking kinikita ng China kasi nga, ang pinapadala ho natin doon, hilaw pa eh. Na ho yun ang paprocess para ho talaga maging nickel. Mas malaking kinikita ho ng bansang China para sa atin. Noon na lang kung dito tayo mismo mag-process, humingi tayo ng mga tulong sa mga pwedeng makatulong sa atin. Bakit hindi pa pwedeng gawin niya kayo? Pagkaralang kaya yun ano?
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Tignan natin yung report sa Palawan. Pamalang panaliwigan po ng Palawan. Nagpatupad doon ang maigpit na containment measure at depopulation sa Agutaya. Matapos makumpirma ang kaso ng African swine fever sa Barangay Concepcion. Kami natin ang detalye kay Ghislaine Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ipinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang mahigpit na containment measures at depopulation sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan matapos makumpirma ang kaso ng African Swine Fever o ASF. Nagpulong kamakailan ang Palawan Provincial ASF Task Force upang buuin ang estratehiya laban sa pagkalat ng naturang sakit sa mga alagang baboy. Itinakda ni Palawan Governor Amy Roa Alvarez ang direktiba para sa agarang pagtugon at pagpapalabas ng opisyal na pahayag hinggil sa sitwasyon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magpapatupad ang Palawan Provincial Veterinary Office katuwang ang Provincial Agriculturist Office at Municipal Agriculture Office ng 3 araw na depopulation mula 28 hanggang 30 ng Setyembre sa apektadong lugar. Nakipagpulong na rin ang provincial team sa mga opisyal na lokal na pamahalaan, barangay, partner agencies at mga stakeholders para sa operasyon. Nilalayo ng mga hakbang na ito na sagipin ang hog industry at ang kabuhayan ng mga mag-aalaga ng baboy sa buong munisipyo. Nanawagan din ng pamahalaan sa mga swine raiser na makiisa sa mga veterinary personnel at mahigpit na sundin ang mga alituntunin sa biosecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Eh, maraming salamat, Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. 18 minuto kami na bahay makalipas ang 5:00 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, NFA at DAP nagtulungan para palakasin ang workforce sa food security. Alamin ho natin ang mga buong detalye ng balitang yan. Nakatutok naman dyan si Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Makakatuwang na ng National Food Authority ang Development Academy of the Philippines para palakasin ang leadership capabilities at operational performance ng ahensya bilang suporta sa food security. Kasunod ito ng paglagda sa isang memorandum of agreement kung saan ipatutupad ng DAP ang Modified Ladder for NFA na isang capability development program para sa mga executive, middle manager at technical personnel ng ahensya. Para sa unang rollout ngayong taon, nasa 50 NFA personnel mula sa central, regional at branch offices ang sasanayin pagdating sa leadership at technical competencies. Kasama rin sa programa ang pagbuo ng mga panukala makatutulong sa pagpapahusay ng procurement, quality maintenance at distribution ng staple grains. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Inangilan sana dahil isasama sa mga usaping ganyan sa food security yung mga usapin tungkol sa kalikasan. Napakalaki ho kasi ng role ng kalikasan. noon ho ng mga kabundukan, kagubatan na pagkakinalbo mo, suradong sa ilalim ho niyan at yung mga pananim, aapektuhan whether we like it or not, bagyo man o wala. Ano ho? Samantala, inanunsyo naman ng Department of Agriculture na aprobado po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalaway po naman sa rice import ban. Ang kalagdagang 30 araw at posibleng tumagal para huyan hanggang katapusan noon ng taon. Layon, itong saluhin at protektahan ng mga lokal na magsasaka laban po naman sa bumubulusok na farm gate price ng palay. Yung kasagsagan po naman ng panahon po naman ng ani. Mantala, naglaan po naman ang pamahalaan ng 10 bilyong piso para po naman sa modernisasyon ng National Food Authority. Happy anniversary pa rin. Ay kabilang ho dyan ang pagtatayo ng mga bagong rice mill, mechanical dryers, gaya po ng Dumangas Grain Facility dyan sa may party ho ng Iloilo. At rehabilitasyon sa 128 ng mga bodega upang mapabuti naman ang impakan ho naman ng lokal na ani.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Katayo sa Tayog, Pangasinan, di ay sad, nagkalo po ng mga garden tool at binisaan yung masasyon sa Nueva Ecija para po naman sa food security at kabuhayan. Ay detalye naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagkaloob ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program ng mga garden tools at iba't ibang vegetable seeds sa 6 na farm association ng Nueva Ecija. Layunin ng inisyatibong ito na isulo ang backyard gardening upang mapalakas ang food security ng mga pamilya at magkaroon ng karagdagang kita ang mga benepisyaryo mula sa pagbibenta ng sobrang ani. Kabilang sa mga binahaging kagamitan ng tigwalong units ng wheelbarrow, pala, kalikay, bolo, timba, tabo, sprinkler, pruner, asarol, seedling bag, plastic mulch at seedling tray. Nagpamahagi rin ang programa ng mga binhinang kamatis, siling pula, siling panigang, talong kalabasa, pechay, sitaw, okra, ampalaya at lettuce. Pinangunahan ni Food and Livelihood Production Lead Ariel De Guzman ang distribution kasama sina Roslyn Bumanlag at Leonard Suarez Jr. na may area coordinator ng Nampikwan. Ang 6 na asosyasyong nakatanggap ng tulong ay ang Ambassador Swine Farmer Association, Mailing Unified Farmer Association Incorporated, Mayantok Duck Farmer Association, Medico Hog Racer Association at Monique Swine Herd Association. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan. Good morning sa mga nakatutok dyan sa party ng Tayog, Pangasinan, sa Gutierrez family and ho, Dente family, sa Abalos family and ho. Tala, Filfida, na mahagi po ng abaga, spindle swimming machine sa mga magsaka naman ng abaka dyan po sa Aboyog, Leyte. Detali po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority, PhilFIDA Regional Office 8, ang isang abaka spindle stripping machine sa mga magsasaka ng Barangay Pinamanagan, Abuyog, Leyte upang mapataas ang produksyon at mapagaan ang proseso ng pagproseso ng abaka. Pinangunahan ni PhilFIDA OIC Regional Director Joseph Salas ang turnover ceremony bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng ahensya sa modernisasyon at mekanisasyon ng industriya ng Hibla. Nagpaabot naman ang mensahe ng suporta sina Sangguniang Bayan Member on Agriculture Felicito Tupia Jr. at Barangay Captain Edgar Pakig ng Pinamanagan. Binigyang diin-din ni Salas ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang produktibidad at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhay ng mga magsasaka ng abaka. Kasunod ng seremonyang paglagda sa acknowledgement receipt at aktual na demonstrasyon sa tamang paggamit at pangangalaga sa makina upang matiyak na magagamit ito ng maayos at pangmatagalan ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si Gino Damiao, Pangulo ng tumanggap na samaan at nangakong gagamitin ang makina para sa kapakinabangan ng mga miyembro nito at ng mas malawak na komunidad. Ayon sa PhilFIDA, bahagi ang programa ng patuloy nitong pagsisikap na mapalakas ang mga abaka farmers, gawing makabago ang produksyon ng hibla at mapalakas ang ambag ng Eastern Visayas sa industriya ng fiber sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan, kay Penny Pumida. Samantala, PhilFIDA pa rin. Nagkaloob po ng 28 mga makina para po sa pagprosesyon ng abaka sa Davao Region at North Cotabato. Ay detalye naman dyan si Kate Lakihonlao ng Radyo Pilipinas, Davao.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagkaloob ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ng 28 abaca spindle stripping machines sa mga benepisyaryo sa Davao Region at North Cotabato upang mapahusay ang pagproseso ng abaca at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at indigenous peoples communities. 16 na makina ang ipinamahagi sa 15 farmer associations habang 12 ang inilaan sa mga benepisyaryong kinilala sa pamamagitan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Kasabay ng turnover, ang hands-on training ng on abaca spindle stripping machines, kabilang ang tamang operasyon, basic maintenance at safety procedures. Sinuri rin ng PhilFIDA ang kalidad ng fiber na ginawa gamit ang mga makina. Ipinaalala rin ni PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza sa mga benepisyaryo ang potensyal ng abaka para sa mas malawak na lokal at pangdaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihonlao ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Samantalang nagpirmahan ang kasunduan, yan po yung MOA. Ang DOJ, NBI at Bureau of Customs upang bumupo ng joint task force laban sa agricultural smuggling. Ampol naman kayo. At economic sabotage, target nito ang wakasan ang illegal na pagpasok ng mga agricultural products na pumapatay sa kabuhayan po ng mga lokal na magsasaka. Samantala, nanawagan naman si Senator Francis Pangilinan sa Department of Agriculture, National Irrigation Administration at Pag-asa na maglatagho ng localized o bawat probinsyang plano para sa El Nino. Tama lang naman yun. Upang maprotektahan ng maaga mga pananim at pangisdaan bago pa matuyo ang mga sapa at sakahan. Kasi baka sinasabi lang lahat maghanda pero wala naman mga planong gagawin. Ano ho? Apat, nakasulat ho yan, naka-black and white yung mga dapat gawin para hindi nagkakalituhan. Magtutulungan naman ang Sugar Regulatory Administration at ang tanggapan ho ng Department of Agriculture pang magtatag ng task force. Abano sa lumalalang peste, particular ng red stripe soft-scale insects sa kasalukuyang namiminsala at din po namang mga tubuhan. Antara, 46 na mga beneficiaryo sa Gigmoto Catanduanes sa may lalim po naman sa livelihood training ng PhilFIDA Bicol Region. Ay detalye ng balita dyan si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umabot sa 46 na kalahok mula sa iba't ibang barangay sa Gigmoto Catanduanes ang sumailalim sa 5 araw na livelihood training sa paggawa ng abaca twine at school bag na pinangunahan ng Philippine Fiber Industry Development Authority PhilFIDA Bicol sa Community Fish Landing Poblacion District 1 sa Gigmoto Catanduanes. Ayon sa PhilFIDA Bicol, layunin ng training na mapaunlad ang kasanayan ng mga magsasaka ng abaca at mga biyembro ng komunidad sa product development at value adding upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan bukod sa pagbebenta ng hilaw na hibla. Kabila sa mga itinuro ang basic abaca twine preparation, pagdidisenyo at paggawa ng abaca school bag, quality control at basic costing. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng pamanapalalawigan ng Catanduanes, TESDA at municipal government ng Gigmoto upang mapalawak ang paggamit ng abaca bilang lokal at sustainable na materyales para sa community-based livelihood enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Maraming salamat, Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout na sa mga nakatutok daw dyan sa may parte ng Pandan, Catanduanes. Sa Rabago, Sadsad, Alcantara, Dikeros Family. Ano ho? Ang sarap brigada family na rin, siyempre. Makatutok ko dyan sa Pandan, Catanduanes. Hello, good morning, good morning. Inteng Bigas Program, inilusad po naman sa Bacuang, Surigao del Norte. Detalye naman dyan sa Angel Luisa Opo sa Radyo Pilipinas, Tandaga.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Report. Pinamahagi ng Department of Agriculture karaga ang 20 pesos kada kilo na bigas sa mga residente ng Bacuag, Surigao del Norte noong September 24. Isinagawa ang programa sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bacuag bilang tulong sa mga residenteng nahaharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. May 1,000 sako ng bigas na inihanda para sa 5,000 benepisyaryo kabilang ang mga senior citizen, persons with disability o PWD, solo parent, four-piece beneficiaries, driver, magsasaka at mangingisda. Layunin ng programa na makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
13: Maraming salamat, Angel ng Radyo Pilipinas. Dandang, guys, sa pang-report bago tayo mag-break. Environmental at Community Development Caravan, suportado ng PCA, Misamis Oriental. O yun sa mga katutuktas lang dito sa head office ng Philippine Coconut Authority. Ho. Detalye naman dyan, si Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Gingoong.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Suportado ng Philippine Coconut Authority, Misamis Oriental, anak kay isang serbisyo, Environmental at Community Development Caravan sa Sityo Lantad, Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental. Kasama ang Provincial Government, Municipal Government ng Balingasag at Partner National Government Agencies. Inatid ang mga mahalagang government programs at services direkta sa pamayanan sa pamagitan ng iba't ibang ahinsya ng gobyerno gaya ng Provincial Agriculture Office, DNR, PCA, PSA at iba pa. Namahagi ng coconut seedlings, information education at communication materials at National Coconut Farmers Registry System Registration ang Philippine Coconut Authority at ang Department of Agriculture para sa mga coconut farmers at community members. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Singog, Radyo Publiko.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Babalik po kami, sandali po lamang, magbe-break lang, ilan mo lang mahalagang palalang oras natin. Meron po tayong 31 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Sandali po lamang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid ka bang?
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Ngayon po ay araw ho ng Martes sa 29 na po sa buwan ho ng Setyembre. Bukas sa susunod na araw, Oktubre na ho. Bukas ay bisperas pa lang ngayon, bukas o araw ng mga misis. Ano ho? Ahinang bawas presyo o rollback po ang ipatutupad sa gasolina ngayong araw. Ano ho? Ang may malaking rollback naman para sa diesel at kerosene. Patay po sa tala ng Department of Energy na ito po mga bawas presyo kada litro simula Setyembre 29 hanggang Oktubre 5. Ang gasolina, awas po ng 24 centimos kada litro. Sa diesel po naman, awas po ng 7 pesos at 57 centavo kada litro po naman. Pantala sa kerosene, ay 5 piso at 85 centimo kada litro ang bawas. Ano ho? Time rollback ito. Ang bawat presyo ngayon kasunod po ng tatlong sunod-sunod na linggo. Ang mabibigat na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo at iniugnay po ang pagduwag ng presyo naman langis sa world market. Tina rin sa ilang posibleng positibong kaganapan sa sigalot sa Middle East. Dadaan nyo sa masinsinang usapan, dapat lang. Kasi may pagka-speedfire ho kayo, kakaproblema ho tayo niyan.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo
8: Kaya may mamalita ako sa inyo, yung mga para mabantayan yung mga produkto at malayo tayo sa mga tinatawag na hoarding-hoarding, require na pala ngayon yung mga bodega na magparehistro o through online. Hindi magpaparehistro kung nila mga bodega na naglalag ako ng mga produkto agrikultural, storage, warehouse, o kakasuhan po kayo. Malang siguro, dapat noon pa yan ha. Mantala, Project Kabanitan sa oras sa Islang Samar. Ulong sa mga magsasaka sa harap po ng El Nino. Minatin ang mga detalye sa Pwede Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalakas ng local government unit ng oras Eastern Samar ang mga magsasaka at civil society organizations o CSOs bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Donabel Abalo, community organizer ng LGU Oras, mayroon itong 36 na partner CSOs na binibigyan ng oportunidad upang maging community leaders at responders sa kanikanilang komunidad. Kabilang dito ang Project Kabanitan o Kada Bayuboa, Araduha mga natad gamitan makinarya ng Dao Rice Farmers Development Association sa Barangay Dao. Sa ilalim ng proyekto, nagbibigay ang LGU Oras ng mga makinarya, fuel at driver, habang ang mga organisasyon ang nagsasagawa ng mga gawaing pangsaka at nakikinabang sa kanilang produkto. Kasabay nito, nagtatanim ang mga magsasaka ng mga alternatibong pananim gaya ng kamote at kasava dahil inaasahang maaaring maapektuhan ng El Nino ang pagtatanim ng palay. Ayon kay Abalo, malaking tulong ang mga alternatibong pananim upang magkaroon ng pagkain at dagdag na kita ang mga magsasaka. Layunin ang Project Kabanitan na mapalakas ang kanilang kabuhayan at paghahanda upang mas makayanan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Yung binabangit ko sa inyong pagpaparehistro ng lahat ng cold storage at bodega. Tree smuggling, ito ho yun ho. Para tuluyan pong masugpo yung agricultural smuggling at dapat may mga masample na talaga. Naglabas po ang ating pamahalaan ng kotosan na nag-aatras po sa lahat po ng may-ari ng mga bodega at cold storage facilities na magparehistro. Magparehistro sa DA Online Registration System. Ako po niyan, sino-sino? Mga imbakan ho ng bigas, ng sibuyas, karne, maging mga refrigerated container van. Para upang mas madaling matuntun kung saan itinatago yung mga poslit na produkto. At tatandaan nyo yan ha, kakasuhan na kayo pag di kayo nakarehistro.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Full na report at 525th Combat Engineer Battalion. Tumanggap po ng mga bagong kagmitan para po naman sa disaster response. Detalye dyan si Chema Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinangunahan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran ang turnover ceremony para sa mga bagong kagamitan na kanila magagamit sa disaster response kabilang sa mga tinanggap na kagamitan ng 525th Combat Engineer Battalion ng Philippine Army ay ang Combat Earth Movers, Dry Support Bridges at Vehicle Mounted Mine Detectors. Ayon kay Gumiran, napakahalaga na mga natanggap nilang kagamitan ng mga nasabing unit ng militar dahil hindi lamang ito magagamit sa labanan kundi maging sa disaster response. Sa pamagitan nito, lalo mapabibilis at magiging epektibo kanilang pagtugon sa mga emergency na may kinalaman sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
7: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Meron na tayong makakasama ngayon. Alam mo ba ninyong ang Central Luzon State University, yan yung CLSU na nandiyan po sa Monyos, Nueva Ecija. Salamat sa mga nagtutusan natin sa atin sa Nueva Ecija, lalo dyan sa may parte ng Cabanatuan City. Ate Amor Hoson and family at kay Kuya Rig. Nangunguna ho sa paglilinang at pagpapalaganap po ng vertical farming at hydroponics sa Pilipinas sa magitan po ng kanilang College of Engineering. Ang vertical farming po ay yung paraan ng pagtatanim ng mga pananim sa patayo Ayun na kasalansang patong-patong na ayos yung vertical at central ng stock na layers. Na gumamit po ng malawak na lupa. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Ano ho? Kaya mga kasama natin this morning si Dr. Christopher Pascual, Faculty Researcher ng College of Engineering ng Central Luzon State University. Pag-usapan natin ang smart vertical farming. Ano ho? Dagdagan natin ang makalaman natin tungkol dyan. Dr. Christopher Pascual, sir, magandang morning po. Nakita ko na yung magandang lalaki from Nueva Ecija. Parang mga Nueva Ecija. Dr. Christopher Pascual, good morning po. Good morning po. Welcome po sa Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning. Si Kahiro po ito. Good morning, sir.
11: Good morning po. Magandang umaga sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig.
8: Umaga. Si Kahiro po ito. Ano po ba itong aktibo ang CLSU at nangunguna sa paglilinlang at pagpalaganap po ng vertical farming tsaka hydroponics dito sa atin eh? Ano po ba yung tinatawag na smart vertical farming na yan? Ano yung benepisyo, ano yung ganda nito? Bagamat gumagamit ito ng kuryente, siyempre, di ba? Pwede ba bigyan niyo muna kami ng backgrounder tungkol ho yan?
11: Okay, tama po yun, ano? So, marami na kayo nabanggit kanina tungkol sa vertical farming. Actually, hindi naman ito bagong teknolohiya. Ito ay nag-evolve lang ang ating mga teknolohiya, no? So, specifically, ang smart vertical farming ay isang sabihin natin na makabagong paraan ng pagtatanim kung saan ang halamang pagkain, katulad ng nabanggit ninyo, ay tinatanim ng patayo o naka-layer. Sa halip na sa malawak na pahalang na lupang sakahan, ginagamit dito ang mga teknolohiya na tulad ng hydroponics, ng aeroponics, kung saan maaring mabawasan o hindi na kailangan paggamit ng lupa bilang growing medium. So hindi na tayo nagtatanim sa lupa. Tinatawag itong smart dahil gumagamit tayo ng mga sensors, mga automation, or even yung ating Internet of Things at data monitoring upang masubaybayan at makontrol ang mga importanteng kondisyon katulad ng tubig, nutrient, mga temperature, humidity, pH, electrical conductivity, at maging yung ilaw na kailangan ng halaman. Sa madaling salita, pinagsasama-sama natin dito ang pinagsasama-sama ng smart vertical farming ang makabahagong panahon ng pagtatanim at digital technology upang makapagtanim ng mas maraming pagkain sa maliit na espasyo. Habang mas mahusay na ginagamit ang tubig, nutrients, energy, at iba pang mga resources. Mahalaga ito lalo na sa mga lugar na limitado ang agricultural land, yung mataas ang population, lalo na sa mga urban or mga highly urbanized city na tinatawag natin. At isa pang feature ng smart vertical farming ay yung patuloy na pag-produce throughout the year. So yun po yung background ng ating smart vertical farming.
8: Siguro po, dagdag ko lang, Doc Christopher. Ito po sa vertical farming na yan, kapalaki nito yung produksyon kahit na maliit lang yung espasyo kumpara doon sa traditional na pagtatanim po naman sa lupa. At yung pagiging resistant po sa klima, nakatutulong itong mapanatili yung produksyon ng gulay kahit umuulan o bumabaha po naman. At tama ho ba? Yun yung mga bagay na medyo kakatuwa dyan. Eh, no? Kahit na medyo masama ang panahon, kahit na may problema tayo doon sa tinatawag ho nating ulan o mga pagbaha, vertical farming medyo matikas ang dating kasi nga nakatayo at medyo pwede mo itaas.
11: Yes, tama po yun. At saka mayroon tayong structure na provided para doon sa mga halaman.
8: Lahat ba ng klase ng halaman, pananim, gulay man o prutas, pwede pong gamitan ho ng vertical farming o meron pong mga particular lang?
11: Well, sabihin natin na may limitasyon, lalo na sa mga malalaking mga puno ng prutas, sabihin natin. So, ang limitasyon naman nito ay karamihan sa mga leafy vegetables, mga maliliit na mga fruiting vegetables, pero pupwede pa rin man yung mga kamatis, mga bell pepper, strawberry ay pupwede. So, mahirap lang siguro magtanim tayo ng saging o kaya mangga sa vertical farming. So, hindi na natin yung ginagawa yun.
8: Ano ho yung mga konkretong pananim na pwede ho nating masabi na pinapalago? Na sa pamamagitan ho ng hydroponics o aeroponics, ano ba pagkakaiba muna ng hydroponics at aeroponics? Yung hydro, siyempre, ano ho yan? At yung aero naman, paano naman yun? Paano ang sistema? Paano ang ginagawa?
11: By the way, yung hydroponics kasi ay ang aeroponics ay isang component ng hydroponics. Kaya lang hina-highlight natin siya sapagkat mayroon siyang kakaibang feature. Ginagamitan pa rin ng tubig. Yung aeroponics, yun nga lang ay mataas ang pressure na ginagamitan natin ng mataas na pressure ng water pump at yung tubig ay nagmi-miss lamang doon sa mga ugat.
8: Oh.
11: Parang ini-sprayhan lang natin yung mga ugat. Yes, ang advantage noon is mataas ang aeration ng roots. So pagka mataas naman ang aeration niya, mabilis din yung kanyang paglaki. Yun yung isang benefits noon. So halos ang aeroponics masasabi natin na isa siyang hydroponics, pero special feature niya yon yung ini-spray lang sa roots ang kanyang mga yung tubig na mayroong abono.
8: Yung sa hydroponics, yung mga ugat nakalubog o patuloy po doon sa mga nadadaluyan ng tubig. Samantalang yung aeroponics naman, yung mga ugat ay nakabaitin sa hangin, ano, sa loob ng isang saradong
11: Tama.
8: Chamber. Ina-sprayan na lang para sa mga mist, ano?
11: Yes, yes. Ganun nga yung pagkakaiba nun. So yung hydroponics din, minsan gumagamit tayo ng mga medium katulad ng mga cocopit, mga... Minsan gumagamit yung iba ng buhangin. Basta hindi siya lupa. At doon naman nakaangkla yung mga ugat ng halaman.
8: Tama ba yung aeroponics? Ito yung sistema pamamaraan na pinakamatipid sa lahat?
11: Actually, ang aeroponics pagdating sa patipiran ng tubig, ng nutrient. Pero medyo mataas ang enerhiya na kailangan nito, ang requirement nito. Sapagkat, yun nga, water pump ang pinakamalaking ginagamit dito at patuloy na umaandar yung water pump. Samantalang sa hydroponics po pwede mong intermittent na supplyan lamang ng water pump para mag-supply ng tubig at nutrients.
8: Okay. Ubang vertical, smart vertical farming na yan, ano po ba yung ginagawa lang ho ba yan na may maliliit na mga sakahan? Meron na rin pong mga involved na mga malalaking sakahan na gumagawa nito dito sa Pilipinas ngayon?
11: Sa Pilipinas, pagdating sa malakihang application ng smart vertical farming, I believe mayroon ng mga nag-uumpisa na may mga, I think si MVP ay mayroon siyang nilagay na hydroponic system dito sa somewhere in Bulacan. At I think ito po ay dadami pa. Sa ibang lugar naman, hindi naman ganun kalakihan pero... May mga maliliit na mga magsasaka tayo na mga nag-a-adapt na nitong smart vertical farming nito sa buong Pilipinas. At paunti-unti ito ay lumalawak sapagkat yun nga, katulad nung beneficyo nito lalo na sa climate change natin, hindi talaga maiiwasan na ma-devastate yung ating mga paninim pag nasa open space. So kailangan talaga natin medyo lagyan natin ng structure para makontrol or maapula yung devastating effect ng ating pabago-bagong panahon.
8: Itong vertical farming, dito ho ba nagsimula ito sa atin o sa ibang mga bansa? Kasi po, yung sinasabi pinakamalaking vertical farm sa buong mundo, yung Bustanica na nandyan po sa Dubai, sa UAE, awag daw ho niya, nasa 330,000 square feet, ay ang mag-produce ng 1,000,000 kilo ng gulay taon-taon. At sinusuplayan nila mga airline, mga supermarket, mga high-end, ano, marami pang iba. High-end nga
11: Tama
8: ba talaga?
11: Yun, no?
8: Banghayin ba talaga ang mga sa vertical farming?
11: Yes po, tama po yun. Sa Pilipinas, huling-huli po tayo kung tutuusin. At yun nga po yung aming laging sinasabi na dapat ang Pilipinas nga ang nauna sapagkat lagi tayong binabagyo at inuulan, mayroong drought, mga halos karamihan na mga klimang hindi magaganda para sa halaman ay nasa Pilipinas. Pero tayo yung nahuhuli pagdating sa adoption ng mga ganitong technology. Ang katotohanan po niyan, ang Japan, Canada, US at mga bansang Europe ay tuloy na nangunguna pagdating sa mga teknolohiyang ito. At ang mga Middle East ay hindi nagpapahuli sapagkat sila naman ay hirap na hirap din pagdating sa open space dahil sa klima nila doon na masyadong mainit. Kung kaya't hindi po ito, sabihin natin na hindi ito nag-umpisa sa Pilipinas, ito ay nag-umpisa sa maraming mga mauunlad ng mga bansa.
8: Okay. Siguro, lilikutin ko lang yung isip ko. Kung yan ay talagang, itong smart vertical farming, ganyan po ang klase ng mga proseso at ang mga karaniwang tumatangkilik nito, yung mga high-end restaurants, yung mga hotel, at yung mga airlines, Ibig sabihin eh, medyo mas mataas-taas ang presyo nito kumpara sa iba. Ito ba yung masasabing organic?
11: Tama po yun, hindi naman siya

0: Kung may available na kung saan mang merkado meron dito sa Pilipinas o pilim-pili lang yung pwedeng pagkuhanan po nito?
1: Kami po dito sa CLSU ay patuloy na naggumagawa at nagpo-produce ng mga ganito. At mayroon din naman na mga, sabihin natin, na mga magsasaka na o mga maliliit at mga growing companies na nagpo-produce din nito. Pero itong vertical mismo, itong tower na tinatawag, ay sa CLSU ay patuloy, halos dito pa lang po nang nagagawa ito. Mayroong mga imported na mabibili at sabihin natin mahal siya. Pero pagdating itong local fabrication natin, mayroon po tayo dito sa Central Zone State University.
0: Okay, siguro dalawang tanong na lamang po bago tayo magpaalam, ano, mabilis lang ito. Paano daw po kinokontrol yung peste sa vertical farming kung walang lupa? At mas masustansya ba yung gulay mula sa vertical farm kumpara po sa traditional na lupa? Yan.
1: Ang pag-control po ng peste, unang-una na eliminate na natin yung mga soil-borne diseases. So definitely wala na tayo mga soil-borne diseases kasi wala tayong lupang ginagamit. Okay? Tapos yung peste naman ay madaling kontrolin sapagkat nasa vertical structure siya. Agad-agad nakikita mo yung mga peste na po pwedeng dumapo sa yung mga halaman. Isa pa ay limitado rin ang peste sapagkat nasa structure nga siya, nasa greenhouse, nasa loob ng growing chamber. So limitado po yung mga peste. Normally, halos konting-konti lang yung mga peste at pwede na siyang akulahin ng mga advanced technologies natin. At pagdating naman sa sustansya, ay comparable yung sustansya niya sapagkat napipili lang natin yung mga abono o yung mga nutrients na ina-apply natin.
0: Okay.
1: Hindi na natin yun, kumbaga yun yun. Piling-pili yung ating mga ina-apply na mga abono at mga iba pang bagay para mapanatili nito ang sustansyang nandoon.
0: Mas ligtas sila sa kontaminasyon ng lupa at saka sa polusyon, mas madalas silang mas malinis at mas ligtas kainin. Ano? Dok, kami po ay nagpapasalamat sa oras ninyo at nabahagi niyo mga informasyon sa amin. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo sa karagdagang mga kalaman pa rin tungkol po dyan sa vertical farming niya. Maraming salamat. Magandang po. Maga.
1: Thank you. Apo,
0: ingat po kayo. Stay safe and God bless. Thank you.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Pinakamalaking agricultural farming matatagpuan po sa Dubai. Ano ho? Ano ho yan? Ay, salamat sa mga nakasama ho natin. Ingat na lamang, bawal na tutulog sa Manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Sa ngalan nila, Jomani Raparial, Alvin, Mel Marian, Melios. Papanin po natin sila Nida Soriano, sila Suzanne, Jamart, at Sam Reyes Marisol. Papanin po natin sila Julio Sungab, Camille, Ron Esperanza. Siyempre kasama pa rin po natin ating mga producers, sila Kuya Julius Gonzalez, Roberto Rambolo. Ako pa rin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro, Hero Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Namang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, kung tayong basta-basta naniniwala sa fake news, o, bago tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development na kapagpaabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino.
4: Headlines.
3: Philippine National Police patuloy na magbabantay sa ikalawang araw ng tigil pasada.
4: Headlines.
3: Palasyo, giniit na balanse ang pagtugo ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprubahang dagdag pasahe.
4: Headlines.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez formal na nga naghain ng petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 29, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Ang pagtutok sa El Nino at inaasahang lalakas pa patungo sa very strong El Nino sa panahon ng September to December 2026. Ang pinagkakaabalahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong binigyan din ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang una ng pahayag ng pag-asa na ito'y nagsisimula na. Ayon kay Castro, maraming dapat gawin para tugunan ang mga peligrong posibleng idulot ng matinding tagtuyot na ang peak ay sinasabing mararamdaman ngayong buwan hanggang Disyembre. Bukod sa pagtutok sa El Nino na maaaring magpatuloy pa hanggang unang bahagi ng 2027, ay apala din ani Castro ang presidente sa krisis sa Middle East. Ang nagaganap na mga sitwasyon pagbibigay din ng communication official ay higit na mahalagang dapat na mapagtunan ng kaukulang pansin na nakakailangan niya ng aksyon. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
9: Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Tuloy-tuloy ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa higit 21 milyong piso ang kabuuan nitong halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng tagtuyot. Kabilang dito ang Cagayan Valley Region, Mimaropa, pati na ang Bicol Region. Sa Caraga naman na mahagi ang DSWD office ng nasa 7,000 bote ng 10 litrong inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan sa tubig. Habang sa Dinagat Islands, nasa higit 6,000 family food packs naman ang ipinamahagi sa mga pamilyang nangangailangan ng food assistance dahil sa El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police patuloy na magbabantay sa ikalawang araw ng Tigil Pasada. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Titigil sa pagbabantay gayon din sa pag-alalay ang Philippine National Police sa mga pasayarong maapektuhan ng Tigil Pasada ng iba't-ibang transport group. Ito yung bagamat ititigil na ng grupo manibela ang kanilang Tigil Pasada ngayong araw habang magpapatuloy naman ang ikinisang protesta ng grupo pinagkaisang samahan ng chopper at operator station wide pistona na isinaasahang tatagal naman hanggang bukas. Ang KPNP Chief of General Jose Melencio Natatis Jr. kaisa sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maghahandog ng mga libre sakay kaya't mananatili nakantabay ang kanilang mobility assets. Kasunod dito ay natasan din ng PNP Chief ang mga commander sa ground na paigtingin ng lalo ang presensya ng pulisya sa mga transport hub at iba pang areas of convergence para lalayan ng mga pasahero. Paalala ng PNP Chief sa mga pulis manatili profesional habang iginagalang ang karapatan ng mga chopper na magpahayag ng kanilang salubin sa mga usaping kanilang kinakaharap. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balanse ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprobahang dagdag pasahe. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ng fare increase. Ito'y upang matulungan ang mga jeepney operators at drivers sa mataas na gasto sa gasolina at pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga pasahero. Patuloy ani ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong transport workers, kabilang dito ang fuel subsidy. Kung matatandaan, sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney mula sa 13 pesos. 17 pesos naman ang pamasahe sa modern jeepney mula sa 15 pesos. Mayroon ding dagdag pasahe sa mga bus, UV Express, taxi, TNVS at point-to-point buses. Tiniyak naman ni Castro na mananatili ang mga diskwento sa pasahe para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Patuloyan yung pag-aaralan ng gobyerno ang mahakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pasahe sa commuters.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binabilis ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-iisyo ng fare guide para sa pagpapatupad ng aprobadong taas pasahe sa mga public utility vehicles o PUV sa buong bansa. Inatasan ng mga regional office na tulungan ng mga operators at drivers sa pagkuha ng temporary fare guide. Ang kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Pua Jr., hindi na kailangang hintayin ang fare matrix para may patupad ang fare increase. Maring i-download at i-print ang mga o ng mga operator at driver ang fare guide mula sa website ng LTFRB. May bisang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman sa January 1, 2027, kailangan ng gamitin at ipakita ng mga PUV operators ang opisyal na fare guide o fare matrix na inisyu ng LTFRB.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Formal nang naghain ang petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division. Si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez, may kaugnayan ito sa kasong plunder laban sa kongresista kasama si dating Ako Bicol Partalist Representative Zaldico at dalawa pa. Kaugnay ng umano'y 7.44 billion pesos na kickback. Tinuturing na non-bailable offense ang plunder, ngunit maaaring pagkalooban ng piyansa matapos ang summary bail hearing. Ayon sa korte, naisampa ng kampo ni Romualdez ang petisyon kahapon ng tanghali. Magsisimula ang pagdinig sa piyansa sa Oktubre 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosecution, 23 saksi ang kanilang ihaharap upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Si Romualdez ay inaresto noong September 14 matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte noong September 7.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniugnay ng isang dating pulis na nagsilbing security head ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera sa dating speaker mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpang salaysay, tinukoy ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. si Kimbo bilang isa umano sa mga personalidad na pinagmula ng cash delivery. Dinetalye ni Gracioso ang isang o ang ilang pagkakataon na niya'y nagpapakita ng pagkakasangkot ng bambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga contractor ng flood control. Ayon sa dating pulis, may naging madalas o mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 Village matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, binsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks branch malapit sa Petron, Katipunan. Ito'y kung saan sinabi niyang nakita niya si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga aligasyon ng security aid ni dating House Speaker Lord Alan Velasco laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan munang pag-aralan bago ikonsidera sa aligasyon ng unexplained wealth. Ito'y ayon sa House Prosecution Team. Daritong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naniniwala ang House Prosecution na maaaring ikonsidera sa unexplained wealth ang isinuwalat ng dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ginawa ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barber sa pahayag matapos lumantad sa publiko ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. at ibinunyag na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, maaaring magamit itong ebidensya kung mapagtitibay ng NBI ang mga isiniwalat ng dating aide ni Velasco. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers.
13: Kaya merong corroborative testimony coming from a witness na ito talaga ay na-deliver at ito ay natanggap. No? Kung merong ebidensyang pwedeng ipakita, pwede itong gamitin, no? Bilang karagdagang ebidensya dito sa Article 2, yung unexplained wealth.
12: Ayon naman kay House Prosecutor Joel Chua, kailangan maging maingat at idaan sa masusing validation at authentication ang affidavit at mga ebidensya ni Gracioso. Anya, masyadong mabigat ang mga akusasyon at kailangan ng masusing pag-aaral bago ito gamitin para sa pagpapatunay ng aligasyon ng unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
14: Hindi naman po pwedeng i-dismiss namin o baliwalain, pero siyempre kung ito i-consider namin, kailangan i-consider namin ito na may pag-iingat.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na ang mga baril ay bahagi ng mga personal na riyarian ng isang pampublikong opisyal at dapat na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinagtanggol ni Luistro ang desisyon ng prosecution na ipresentang mga record mula sa Philippine National Police hinggil sa mga baril ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na questionin ng mga senator judges ang kaugnayan o relevance nito sa kaso na nang hindi may paliwanag na yaman laban sa Vice Presidente. Ayon sa testigo si Police Major Joe Rickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosive Office, si Duterte ay may 22 nakarehistrong baril habang ang kanyang asawa na si Attorney Maneses Manscarpio naman ay may 29 na tinatayang nagkakalaga ng 7.2 o 7.22 million pesos.
15: There were questions on relevance of the testimony, but of course the prosecution maintained the position that the testimony is relevant because after all, firearms are still part of the personal assets of the respondent Vice President.
3: Sinabi pa ni Luistro na binanggit ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang Section 24 ng 2025 Guidelines sa mga deklarasyon ng SALN sa paglilitis upang suportahan ang posisyon ng prosecution.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maring tinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea pati na ang papel nito sa operasyon laban sa Sanjia Steel Plant. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, bahagi umano ito ng narrative distortion o foreign malign influence ang personal na pag-atake at pagbaluktot sa katotohanan kaugnay sa lehitimong security enforcement operations ng Pilipinas. Nilinaw ng AFP na limitado lamang sa seguridad at logistical support ang partisipasyon ng militar sa operasyon sa Sanjia Steel Facility sa Misamis Oriental. Gitma ni Trinidad o ni Trinidad, karapatan at tungkulin ng bansa na ipatupad ang batas sa loob ng sariling jurisdiksyon nito. Sinabi pa niya na nakabantay ang o nakabatay ang paninindigan ng AFP sa West Philippine Sea sa international law, partikular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nangakong AFP na hindi ito matitinag ng anumang panggigipit at mananatiling tapat sa tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maigpit na binabantayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga grupo na umano'y gumagamit ng at nag-groom sa mga kabataan para gawing kriminal sa ambush interview sa Campo Crame. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga miyembro umano ng grupong TBS o True Brown Style na nasa 18 hanggang 20 taong gulang na nanggugroom ng mga batang nasa 14 hanggang 15 anyos. Ayon kay Remulla, community-based ang grupo at ang pagnanakaw sa mga convenience store umano ang ginagawang initiation nito. Sinabi pa ni Interior Secretary Remulla na pinag-aaralan na ng mga otoridad ang command structure nito para tuluyang mabuwag ang paglawak ng grupo. Bukod sa TBS, binabantayan din ang DILG ang mga online groomer na umano'y nagtutulak sa mga kabataan sa pananambang o shooting sa pamamagitan ng pagpapakakilala sa kanila ng Satanism, Nazism at Nihilism.
18: It's very, very alarming ang ginagawa nila. Crime is down ang naging dami dito sa NCR sa buong Pilipinas. Pero lumalabas itong mga bagong grupo, itong TBS. Bago pa lumaki ito, bubuwagin na namin lahat.
3: Kaugnay nito, sinabi pa ni Remulla na may direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang nationwide communication program. Layunin ng programa na gabayan ng mga magulang kung paano makikipag-usap sa kanilang mga anak.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palalakasin ng Philippine National Police ang kakayahan ng mga pulis na matukoy ang mga sinyales ng matinding emotional o psychological condition para makapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kasunod dito ng paglulunsad ng Project Gabay kay Sipan ng Pola Municipal Police Station sa Oriental Mindoro. Ito'y isang programang tumutulong na tukuyin ang mga senyales ng matinding paghihirap ng mga estudyante sa tulong ng mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan. Ayon sa PNP, isa ito sa mga hakbang upang labanan ang mga insidente ng karahasan, lalo na sa mga kabataan. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Belencio Naltates Jr. ang mga police commander pumili na ng maaring sumailalim sa special na training sa pamamagitan ng PNP Health Service. Binuri rin ni Nartate sa mga pulis ng Pola sa pagbuo ng inisyatiba. Anya, makakatulong ang proyekto para palakasin ang pagtutulungan ng law enforcement, edukasyon at sektor ng kalusugan sa pagbibigay proteksyon sa mga estudyante.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suportado ng Kamarang Interagency Task Force na binubuo ng Department of Education para sa mas maigpit na pagpapatupad ng security protocol sa mga paaralan, ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Representative Roman Romulo. Sa short-term na solusyon, mahalagang presensya ng mga police at security personnel na nagbabantay sa mga paaralan at magsasagawa ng bag checking. Gate niya, dapat magkaroon ng visibility ang law enforcement agency sa mga paaralan para maibalikan tiwala ng mga estudyante, magulang, guro at iba pang kawani na ligtas sa ating mga eskwelahan.
19: In the short term, importante yung mga physical presence talaga dyan ng mga law enforcement po natin, na yung kita ng mga magulang na meron nagbabantay, mga teaching, non-teaching, nakita nila may nagbabantay, lalo ng mga magulang. Syempre, pansamantala rin, siguro talagang hindi maiwasan na magkaroon. Sa pansamantala lang po ha, bag checks, yung mga metal detector.
3: Samantala, binahagi rin ni Representative Romulo na ang pangmatagalang paraan para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan ay ang bantayan ng mental health ng mga mag-aaral. Kailangan na anya na matiyak na magkakaroon na ng mga guidance counselor o school counselor associate ang mga paaralan sa bansa. Sinabi pa ng pambabatas na mahalaga na may professional na makakausap ang mga kabataan para mapangalagaan din ang mental health ng mga estudyante. Ayon pa kay Romulo, naglaan na ang Kongreso ngayong taon ng 10,000 items para sa posisyong School Counselor Associate para sa mga pampublikong paaralan, kaya aalamin nila sa DepEd ang progreso sa hiring process upang mapunan ang mga posisyon.
19: Diba naglaan ang Kongreso ng 10,000 items para sa School Counselor Associate? Eh, gusto natin malaman kung nasa na yung progreso ng Department of Education sa pag-hire, sa pag-puno nitong 10,000 items. Alam kong hindi pa sapat ito, pero panimula po yan. Pero at least bawat school division office ay dapat magkaroon yan kahit na tagsasampo, diba? Para masigurado na clustered na yung pagtulong.
3: Si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng pamahalaan na makakapagsimulang muli si Mary Jane Veloso kasunod ng absolute pardon na ginawad sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa ipinagkaloob ay tulong pinansyal, pangkabuhayan at reintegration assistance. Anya, hindi lamang si Mary Jane ang binigyan ng tulong ng gobyerno, kundi maging ang kanyang pamilya. Nasa 30,000 pesos ang binigay ng Department of Social Welfare and Development kay Mary Jane, tig 10,000 piso naman sa kanyang mga anak at 10,000 pesos din para sa mga magulang nito.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi rin ni Undersecretary Castro na sinailalim si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program upang makapagtatag ito ng panimulang kita para sa pamilya. Anya, pinagkalooban din si Veloso ng kanya at ang kanyang pamilya ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Dagdag pa ng Palace Press Officer, ang mga suportang ito ay naglalayong tiyakin ang maayos na pagbabalik sa normal na buhay ng pamilya Veloso at para sa kanilang bagong simula.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamahalaan, nakatutok sa pagbibigay proteksyon sa local hog raisers. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Inukonsidera ng Department of Agriculture ang ilang mga hakbang upang magkontrol ang pagpasok ng pork products sa bansa at upang maprotektahan ang local hog raisers ng Pilipinas. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil na rin sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at sa pagtaas ng volume ng mga imported pork products. Ayon kay Castro, kabilang sa mga planong ipatupad ay itaas hanggang 35% ang taripa sa susunod na taon sa mga produktong baboy. Magpapataw din anyang DA ng tariff line sa mga frozen pork jowl o kilala sa tawag na maskara ng baboy na nagiging kakumpetensya ng mga lokal na produkto. Iminungkahi din anya ng mga industry leader na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat. Hihigpitan din ng import shipment na mayroong mas mababang tariff category at paggamit ng updated reference value sa imported pork upang maiwasan ng undervaluation.
21: Maliban sa mas mataas na taripa ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jowls na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, paghihigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.
20: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 143 billion pesos in tax revenues dapat na ilaan kaagad sa PhilHealth ayon sa isang bambabatas. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Kiniling ni Akbayan Portilis, Representative Dada Keram Ismula sa Kamara na ilaan agad ang 143 billion pesos na hindi pa nailalabas na kita mula sa Sentax para sa universal healthcare. Ayon kay Ismula, dapat idagdag ang 143 billion pesos na ito sa panukalang pondo ng PhilHealth sa 2027 para umabot sa hindi bababa sa 218 billion pesos ang kabuang budget ng state health insurer. Git naman pabatas na kalaan na sa batas ang naturang Sentax revenues para sa universal healthcare kaya hindi dapat umasa ang mga pasyente sa AIX o MAIFIP para lamang matustusan ang kanilang pagpapagamot. Inihayag itong Ismula matapos lumitaw sa budget hearings na mas mababa sa kalahati ng karaniwang medical bill ang nasasagot ng PhilHealth kaya malaking bahagi ng gastusin ay pasa ng pasyente at kanilang pamilya. Nanawagan si Ismula sa DBM at Kongreso na tiyak niya hindi bababa sa 218 billion pesos ang mapupunta sa PhilHealth sa 2027 at magamit ang lahat ng Sentax revenues na itinakda ng batas para mabawasan ang out-of-pocket medical expense ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas malawak na access sa contraception, panawagan naman ng Commission on Population and Development. Iyan po ang balitang atid ni Jolly Mar Acuyong.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Kaugnay ng paggunita sa World Contraception Day noong September 26, nanawagan ng Commission on Population and Development o CPD ng mas pinalawak at mas target na access sa family planning at reproductive health services. Sa tema ngayong taon na No Barriers, Just Choices, Access to Options, Freedom to Decide, nagbibigay din ito sa karapatan ng bawat Pilipino na makapagpasya tungkol sa kanilang reproductive health at kinabukasan. Batay sa 2025 National Demographic and Health Survey, umakyat sa 44.5% ang paggamit ng modern contraception sa mga married Filipino women mula sa 41.8% noong 2022. Pakinggan natin ang pahayag ni CPD Deputy Executive Director Lolito Boyet Tacardon.
25: Ang approach na ngayon is more of a targeted intervention. So we have to map kung sino yung talaga yung with high unmet need na mga grupo.
24: Gayunman, sinabi ng CPD na nananatili ang ilang hamon tulad ng misinformation, stigma at limitadong access sa contraception at trained providers. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Digital transformation ng Philippine Judiciary, binida ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo sa ibang bansa. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan din ni Chief Judge Alexander Gismundo ang patuloy na digital transformation ng Hudikatura ng Pilipinas sa Rule of Law and Democracy Conference sa Stanford Law School sa California. Ayon kay Gismundo, dapat manatiling nakasentro sa tao ang paggamit ng artificial intelligence at iba pang teknolohiya sa mga korte habang pinangangalagaan ang due process, seguridad, tiwala ng publiko at kapangyarihan ng human judgment sa judicial functions. Kabilang sa mga hakbang ng Supreme Court, ang Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027 at ang Governance Framework on the Use of Human-Centered Augmented Intelligence in the Judiciary. Iminungkahi rin ni Gismundo ang pagbuo ng ASEAN Judicial Innovation Hub, katuwang ang Stanford University, para sa palitan ng best practices, capacity building at research kaugnay ng judicial development at innovation. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, Yondagan, South Korea. Pinagpapaliwanag ang Ukraine mula sa pagbubunyag na nailipat na nito sa Seoul ang kustodya sa dalawang sundalong North Korean. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umihingi ng opisyal na paliwanag ang Seoul sa Kyiv buhat sa umano'y pagbubunyag nito na nailipat na sa South Korea ang kustodiya sa dalawang sundalong North Korean na bihag ng giyera sa Ukraine. Ayon kay South Korea Senior Presidential Secretary for Public Relations, Yong Gi-hong, lubos na ikinalulungkot ng Seoul ang unilateral disclosure ng Ukraine sa nasabing hakbang maging sa pagtanggi ng Kyiv na mayroong non-disclosure agreement hinggil dito. Ani Siong, makailang beses na sumang-ayon ang Ukraine na gawing confidential ang paglilipat ng mga nasabing bihag bilang tugon sa isyu ng seguridad, diplomatic at humanitarian concerns. Dagdag pa na opisyal, dahil sa disclosure, seryosong nadungisan ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at maaaring makasira sa diplomatikong ugnayan nito. Maalalang sa UN General Assembly noong nakarang linggo, binanggit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na na-i-transfer na ng Kyiv sa South Korea ang dalawang North Korean na nakipaglaban para sa hanay ng Russia sa Ukraine, bagay na tinawag ni South Korean President Lee Jae-myung na paglabag sa non-disclosure agreement ng dalawang bansa. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
22: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Alex Ayala, wagi sa kanyang unang laro sa tennis sa 2026 Asian Games. Samantala, Olympic medalist Carlo Paalam nakatitiyak na ng bronze sa boxing competition ng nasabing sporting event. Narito ang report ni Judith Keringal ng Sports Radio 918.
7: Gaya ng inaasahan, madaling nakausad ang Filipina star netter na si Alex Ayala sa quarterfinals ng Asian Games, kung saan muli siyang pinagkaguluhan ng mga tagahanga, kabilang ang mga Pilipino na sinadyang magbiyahe sa Japan para siya mapanood. Pero nabigo dahil sa malakas na ulan, nalipat ang laro sa indoor courts na accessible lamang sa ilang manonood. Magaan na tinalo ng world number 18 si Chep Sunday ng Thailand 6-1-6-love para umabante sa quarterfinals sa Miyerkules laban sa isang taga-Taipei. Si Ayala na bronze medalist sa singles at mixed doubles noong huling Asian ay lalaban din sa doubles. Samantala, nasiguro ni Carlo Paalam na may maiuwi na medalya ang Philippine boxing mula dito sa Japan nang siya ay makapasok na sa semifinal ng men's 55 kilograms matapos daigin ang Chinese na si Zhang split decision sa men's 55 kilograms. Bigo naman si Nesty Pretesio, isa ring silver medalist ng Olympics na yumukod kay Cheng Yu, unanimous decision. Samantala, sentro ng partisipasyon ng Pilipinas sa araw na ito si EJ Obiena, defending champion sa men's pole vault. Gayun din ang USNCA standout baguhan sa Philippine team na si Victoria Bosong sa finals ng 800 meters para sa mga kababaihan matapos na maging number one qualifier mula sa heat kagabi. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 2 gold, 2 silver at 10 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Keringal, POC Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay Chinagoya Asian Games.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News, nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
22: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Provincial Veterinary Office ng Cagayan nagsagawa ng information and education campaign kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dina.
0: Sa kagustong hindi lumagana pa ang sakit na baboy na African Swine Fever sa lalawigan ng Cagayan, mas pinaiting ngayon ng Provincial Veterinary Office o PVE ang kanilang Information, Education and Communication Campaign hinggil sa biosecurity upang maiwasan at makontrol ang pagkalat ng ASF sa probinsya. Ito'y matapos makapagtala na naman ang kaso ng ASF sa mga bayan ng Rizal, Solana at Lasam. Aabot sa 100 hog raisers mula sa bayan ng Amulong at Tuaw, kalapit na bayan na nabanggit na lugar na apektado ng ASF ang nabigyan ng kaalaman hinggil sa paraan upang maprotektahan ang kanilang maalagang baboy laban sa sakit. Binibigyan din sa advokasya ang kahalaga na mahigpit na pagsunod sa biosecurity measures tulad ng pag-iwas sa pagbili o pagpapasok ng baboy mula sa hindi autorisado o hindi kilalang pinanggagalingan, paglimita sa pagpasok ng mabisita sa baboyan, paggamit ng foot bath na may disinfectant, regular na paglilinis at disinfection ng mga kulungan at kagamitan at iba pa. Kasama rin sa mga paalala ang garang pag-uulat sa Municipal o City Veterinary Office at sa PVET ng ang biglang pagkamatay o kahinahinalang pagkakasakit ng mga baboy, gayon din na mahigpit na pagsunod sa mga quarantine at movement control measures na ipinatutupad ng mga otoridad. Ito ang nakikitang mabisang paraan upang hindi na kumalat ang nabanggit na virus. Para sa Bagong Pilipinas, din ato daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bullying kabilang sa mga kinakarap na hamon ng mga paaralan sa Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Joseph.
12: Nahaharap ang mga paaralan sa Cordillera sa mga hamon dulot ng madalas na suspensyon ng face-to-face classes, pagkasira ng mga pasilidad, bullying at kakulangan sa school counselors. Ayon sa DepEdCar, nasa 18 araw na ang nasuspende na face-to-face classes ngayong school year dahil sa masamang panahon at iba pang disruptions. Ganunpaman, nagpapatuloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng alternative delivery modes at catch-up activities. Batay sa ulat ng DepEd, halos 1,000 classrooms ang may minor damage, 158 ang major damage at 8 ang totally damage na tinatayang nagkakahalaga ng 35 milyong piso. May tinatayang 2,000 classroom shortage ang rehiyon. Samantala, tumaas ang naitalang bullying cases mula 29 sa school year 2024-2025 tungo sa 58 sa school year 2025-2026 at sa kasalukuyang school year ay may 13 kaso na ang naitala. Nanawagan naman ang mga opisyal ng mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, local government units, pulisya, magulang at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit sa 10,000 patients ng Bontoc General Hospital sa Mountain Province na biyayaan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Donna.
14: Nakinabang ang halos 10,000 pasyente ng Bontoc General Hospital sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program mula Enero hanggang Hulyo 2026 ayon kay Social Welfare Officer 2 Celine Dayong. Sa ilalim ng programa, natutulungan ang mga kwalipikadong pasyente sa kanilang gastusin para sa mga gamot, laboratorio, diagnostic procedures at iba pang gastusing medical habang nagpapagamot o naka-confine sa ospital. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga pasyenteng natukoy na walang sapat na kakayahang pinansyal batay sa social assessment. Ang MAIFIP ay isa sa mga programa ng Department of Health na sumusuporta sa Universal healthcare upang matiyak ang abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ponto.
22: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD, inilunsad naman ang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
22: Radyo Pilipinas. Report.
3: Gary.
6: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang inaugurasyon ng atmospheric water generator sa ilalim ng Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds Program kasama si DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laureo at iba pang opisyal ng ahensya sa Barangay Gilutongan, Kawayan, Masbate. Ayon sa DSWD Bicol, ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 19 milyong piso at may target na 836 na kabahayan bilang binipisyaryo. Ang atmospheric water generator ay may kakayahang makalikha ng hanggang 1,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig kada araw sa pamamagitan ng pagkuha ng moisture mula sa hangin gamit ang makabagong teknolohiya. Sinimula ng proyekto noong Oktubre noong nakaraang taon kung saan bahagi nito ang pagtatayo ng powerhouse, solar photovoltaic system, backup generator at perimeter fence upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pasilidad. Itinuturing din ito bilang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas na ipinatutupad sa isang island community. Binigyang diin ng DSWD na layunin ng proyekto na palakasin ang access ng mga residente sa ligtas na inuming tubig at isulong ang pangmatagalang water security sa mga liblib at mahihirap na komunidad sa ilalim ng programang Kalahi Seeds. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
22: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Energy Master Plan para sa Mainland Palawan, target namang makumpleto ng DOE hanggang sa unang bahagi ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
22: Radyo Pilipinas. Report.
3: Lizelle.
15: Nais ng Department of Energy na makompleto hanggang Disyembre ng 2027 o sa unang bahagi ng 2028 ang Energy Master Plan para sa Mainland Palawan na kabibilangan ng 3-loop system o super loop na papalit sa isang linya ng sistema na mayroon ngayon sa lalawigan. Inaasahan nito ang makakatugon sa sabayan at palagiang pagkawala ng daloy ng kuryente sa maraming bahagi ng probinsya. Pupondohan naman ang programa sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation kung saan ang initial na budget ay nasa pagitan ng 15 hanggang 17.3 billion pesos. Sa ginanap na pagpupulong ng mga leader at stakeholders kaugnay ng nabanggit na Energy Master Plan, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na matagal nang dapat na naisang katuparan na nasabing plano, partikular sa Palawan na may malaking kontribusyon sa pambansang ekonomiya. Umaasa rin siya na makikipagtulungan ang mga stakeholders at mga lokal na pamahalaan sa probinsya upang mas mapabilis ang pagsasakatuparan ng plano at pagpapabuti ng elektrisidad sa Palawan.
16: We're hoping that we can get the support of all your agencies and officials. Para listen, bayanihan tayo. No? If we want a better Palawan as far as energy is concerned, we will need all the help and everybody's cooperation and support.
15: Ang tinig ni Energy Secretary Garin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
22: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Western Visayas Transport Cooperative, pinasalamatan ng LTFRB sa pag-approve sa fare increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni Janelle Baclay.
22: Radyo Pilipinas. Report.
3: Janelle.
17: Pinasalamatan ng grupong Western Visayas Transport Cooperative si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR dahil sa pag-aproba ng fare increase na ipinatupad simula kahapon. Ayon kay Mr. Raimundo Parcon, presidente ng WVTC, makakatulong ito upang maibsan ang kanilang pasanin sa mahal na krudo na sanhin ang pagtaas ng kanilang ang operational cost. Maliban sa fare increase, minasalamatan din ng grupo ang nakatakdang pamamahagi ng assistance ng LTFRB na nagkakahalaga ng 20,000 pesos kada buwan para sa subsidy ng mga modernized jeepney unit. Sa kabila ng panawagang nationwide transport strike ng grupong Manibela, nananatili namang 100% ang operasyon ng mga kooperatiba sa Iloilo City at walang basihan upang sila ay lumahok ayon pa kay Parkon sa tigil pasada na magpapahirap lamang sa mga commuters. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DSWD Region 8 at Southern Leyte, inilunsad ang kanilang feeding program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Jevic Epiz.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jevic.
18: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8, katuwang ang local government unit ng Libagon, Southern Leyte, ang Supplementary Feeding Program o SFP at Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAF noong nakaraang linggo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal mula sa DSWD Regional Office 8, mga opisyal ng Bayan ng Libagon,

0: sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong agrikultural mula sa mga kwalipikadong lokal na producer. Nagtapos ang aktibidad sa pamamahagi ng food items sa mga kalahok na daycare center bilang bahagi ng samasamang hakbang upang matiyak na makatatanggap ng masustansyang pagkain ang mga bata. Sa pamamagitan ng SFP at EPAF, patuloy na nakipagtulungan ang DSWD sa mga lokal na katuwang upang mapabuti ang nutrisyon ng mga bata at masuportaran ang mga lokal na producer. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Updates mula naman po sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Station sa Mindanao. Police Regional Office Number 11, naglabas ng guidelines para sa responsableng paggamit ng social media. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
3: Naglabas ang Police Regional Office 11 ng isang quick reference guide on responsible information sharing during mass tragedies para maging gabay ng mga kawalin ng media, content creators at pati social media users para sa responsableng pagbabahagi ng impormasyon lalo na sa mga panahon ng malalaking trahedya. Ayon sa payag ng PRO 11, layunin ng guidelines na maprotektahan ang dignidad ng mga biktima at maiwasan ang paglala ng trauma at takot sa komunidad. Pinalalahanan ng publiko na huwag magpakalat ng pangalan o larawan at pati manifesto ng suspect gayon din ng mga hindi baripikadong impormasyon. Hinikayat naman ang media na igalang ang privacy ng mga biktima at kumuha ng pahintulot bago magsagawa ng panayam. Nanawagan ng PRO 11 sa lahat na maging responsable sa bawat impormasyong ibinabahagi upang makatulong sa paghilom at proteksyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Serbisyo ng gobyerno sinagawa sa Tagibo, Butuan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Reggie.
4: Hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mahigit 400 na four-piece beneficiaries at residente ng barangay Tagibo, Butuan City para makakuha ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Sa isinagawang community field visit ng DSWD Field Office Caraga, four-piece City Operations Office at City Convergence Advisory Committee o CCAC Butuan, direktang inilapit sa komunidad ang National ID Registration, Legal Assistance, Medical Consultation at PhilHealth Yakap Enrollment, gayon din ang mga serbisyo para sa solo parents, kuryente, pabahay at iba pang pangangailangan. May mga ipinamahaging punla, school supplies, libreng gamot at iba pang tulong mula sa mga katuwang na ahensya at pribadong organisasyon. Hindi lamang serbisyo ang inilapit kundi pati impormasyon at oportunidad para sa mga pamilya. Ipinagpatuloy rin ang koordinasyon ng mga partner agencies para sa mga susunod na mobile registration at community-based activities. Sa ganitong paraan, mas maraming benepisyaryo ang direktang naaabot at natutulungan habang ang serbisyo ng gobyerno ay mas napapalapit sa mismong tahanan at komunidad ng mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa

0: mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang maganda umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay September 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. Pambungad natin mga kaibigan ngayong umagang ito ng Tuesday. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Baka kausap natin Acting Chairman ng LTFRB, si Attorney Greg Pua Jr. Sir, magandang umaga po.
4: Good morning po Sir Alan at good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyo.
3: Opo. Well, following yung pong pag-anunsyo ng DOTR at ng LTFRB ng approved na fare increase, ay marami po tayong mga transport groups na talagang nagpahayag naman ng kasiyahan dito po sa naging aksyon na ito. But of course, we understand this is a very delicate balancing act on the part of LTFRB, yung interest ng transport group. Babalansin din yung interest din ng ating mga commuters o mga mananakay, Attorney Pua, sir.
4: Tama po yun, Sir Alan. I think isa sa pinakamahirap na po na ginawa ng board is talaga pong yung balancing regarding this fare, because we really need to balance the interest of our commuters and our transport workers. Pero at least po, wala pa, happy naman po tayo. There are some commuters na nag-manifest po na mas mahihirapan daw po sila, pero marami rin po nang nakakaintindi na kailangan po talaga ito ng ating mga transport workers para po maipagpatuloy nila ang kanilang pagsiservisyo sa ating mga mahal na commuters.
3: Yes sir. And of course, kasabay din itong pag-grant ng pagdaragdag sa minimum fare. Halimbawa, yung dating 13 ay 14 pesos na para sa regular jeepneys. Yun namang mga air-conditioned jeepneys, nadagdagan din, I understand, ng 2 pesos ang minimum fare. Attorney Pua, sir, ano po?
4: Tama po yun, Sir Alan. Kasi ang basehan po talaga natin dyan regarding sa traditional jeepney tsaka sa modern jeepney, always 20% higher po ang ating po mga modern jeepneys.
3: Mm-hmm. Okay. At syempre, dito pa rin sa dagdag pasahin na ito, ang isa sa, pero bago yung fare matrix, yung patuloy na pagkakaloob ng diskwento sa mga public utility vehicle drivers and operators, yan ay tuloy-tuloy pa rin, Attorney Greg, sir, di ba?
4: Tama po yun, Sir Alan. As of now po, wala pa po tayong natatanggap na utos para po ipatigil po ito for a certain period of time or nagkaroon po ng deadline. Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
3: Mm-hmm. And nitong nagdaang mga linggo, this has been increased to 12 pesos per liter ang diskwento, sir. Ano po?
4: Tama po yun, Sir Alan. Dati po kasi nagsimula po ito sa 10 and sometime in July po, pinayagan po tayo ng Malacanang, ng Presidente Bongbong Marcos na itaas po ng 12 pesos ang ating fuel discount upang mas maramdaman at mas makatulong po sa ating mga kapatid sa transportasyon.
3: Mm-hmm. Ayun. Pero we understand na itong bilang ng mga gasoline stations na nagkakaloob ng ganitong uri ng diskwento, patuloy din na dumadami. Ano pong latest naman sa aspetong yan, Mr. Acting Chair, sir?
4: Opo, nagsimula po ito. Less than 1,000 po ito eh. I think nasa 800, 900 po nagsimula. Ngayon po nasa 3,100 to 3,200 na po siya. Dahil dumadami na rin po yung nag-a-avail. From a low of 50,000 po na everyday unique vehicle na nagpapagasolina, mm-hmm, tumaas na po tayo sa 110,000 na nagpapagasolina po ng mga PUJ and UV Express.
3: Opo, and this number na binanggit nyo, more than 3,000 gasoline stations nationwide at patuloy pang nadaragdagan, sir.
4: Tama po, because continuous po ang ating pong coordination sa Department of Energy kung saan nire-request po natin na ito sanang gasolinahan na ito ay maisama per request of our transport workers, mm-hmm, or our regional directors po.
3: Ayun. And ito namang pagkakaloob ng diskwento ay mas pinadali kasi nga digital na, di ba? Mayroong mga app na gagamitin ang mga accredited gasoline stations. And right there and then, pag na-check yung plate number ng jeep ay agad mabibigyan, nalalaman kung qualified at covered talaga at agad namang mabibigyan ng diskwento, sir.
4: Opo, may sistema po kasi na inilalagay po ang land bank sa atin pong mga gasoline stations na sasama po sa programa. Itatype lang, kami naman po on our part, on the part of LTFRB, binigay po namin lahat ng plate number na pwede pong mag-avail. Mm-hmm. So, pagpunta po ng jeepney doon or ng UV Express at kasama siya, itatype lang po ng gasoline boy yung plate number po. Pag nandun na po siya, automatic na po yun. Na yung kung nuwari po, 100 pesos po yung kanyang yung isang litro, babawasan na po yun, minus 12 na po yan. This is, Sir Alan, would like to say lang po, this is in addition po sa mga diskwento na dati na pong ibinibigay ng ating mga gasoline stations. Kung kung maalalaman niyo po, yung pong mga gasoline station, even before this crisis, meron po silang binibigay na discount pag public utility. Like, yes, meron pong nagbibigay ng 5, 4, 3. So, yung 12 pesos po, this is in addition to the discount being given by our gasoline stations.
3: Mm-mm. And this is still for a maximum of how many liters per week, sir?
4: 150 liters per week or 30 liters per day.
3: Ayun. Okay. Well, isang puntos pa, of course, pagka ganitong may mga bagong rate ng mga pamasahe na dagdagan, ano, hindi maiwasan na yung ibang mga mananakay nagtatanong. Patingin nga ng iyong fare matrix, yung mga ganon, dapat naka-display mismo sa jeep o sa bus yung adjusted fare at merong matrix. But we understand merong kaunting pagluluwag sa bahagi ng LTFRB na kahit yung downloaded form muna, downloaded copy ng fare matrix ay pwede nang yun muna ang i-display doon sa mga units na bumibiyahe, sir.
4: Opo, tama po yun, Sir Alan. Kasi ano po yan eh, for the law, ang practice po dyan, ang practice po sa public utility and sa LTFRB, opo, every time po na mag-a-adjust po ng fare, ang bawat public utility vehicle po ay kailangan pong magpa-skill ng kanilang fare matrix duly signed and approved by LTFRB. Mm-hmm. Ito po, ina-applyan po nila sa LTFRB para po, at tapos magbabayad po sila ng filing fee and then ibibigyan ng LTFRB, yun po yung ipapaskill nila. Yung fare matrix po kasi may mga monuments po yan, Sir Alan. So for instance po, meron po doon 5 kilometers, tapos nakalagay po doon SM something, ganun, or Robinson, ganun po. Ngayon po, dahil nga po ang gusto po ng ating pong Pangulo at saka ni Secretary Bonnie Lopez ay mas mabilis na makatulong at maramdaman ng ating mga transport workers po yung pong ating pong desisyon na itaas ang pamasahe. So ang ginawa po natin ngayon, fare guide na lang po muna. Yung fare guide po ay makikita po nila sa ltfrb.gov.ph. Ipiliin lang po nila kung anong denominasyon at i-download at i-print lang po nila, ipaskill sa kanilang mga sasakyan at pwede na po silang makasingil. This is effective po until December 31, 2026, mm-hmm, because nagka-craft naman po kami ng polisiya, may ginagawa po kami ngayon kung saan po yung fare matrix ay online na po nila, mm-hmm, na kukunin. Kasi dati po pipila pa po eh. Meron po tayong mga PUJ drivers na hindi papasada sa araw na yon para po kumuha ng fare matrix. So ayaw na po natin mangyari yon. Gusto po tuloy-tuloy po natin tuloy-tuloy po ang biyahe po nila. So gagawa po tayo ng isang sistema kung saan online po nila ire-request ang fare matrix, online po sila magbabayad ng filing fee, tapos isesend na lang po sa kanila at pwede na po nilang ipaskill yon effective January 1, 2027.
3: Ayun. So ika nga, wala nang pagmumulan ng pagtatalo on the part of the jeepney driver, halimbawa, and the passenger, dahil i-honor dapat yung downloaded na kopya ng matrix mula sa LTFRB website, sir. Ano ha? Initially, until December 31.
4: Yes po, initially po. Tama po yun, Sir Alan. And the reason why we posted it in our website, Sir Alan, para yes po makita rin po ng ating po mga mahal na commuters.
3: Opo.
4: Kasi doon po sa fare guide na inap na nilagay po natin sa ating website, makikita po doon magkano po yung dating pamasahe at magkano na po yung ngayon na pamasahe at magkano naman po kung 20% discount. Bali, malinaw na po yun para po sa ating mga mahal na commuters naman po, makita nila kung dati po nagbabayad sila ng 17 pesos. Ngayon po makikita nila doon sa isang column mas kasabay, kapantay lang po, magkano na yung 17 pesos ngayon.
3: Okay, ayun. So, and this is also maximizing the use of digital technology para mas mapabilis ang at maging mas madali ang paglilingkod sa ating mga kababayan, Attorney Puwa, sir. Ano po?
4: Tama po yun, Sir Alan. This is pursuant also sa utos po ng ating Presidente of Digitalization of Government Processes.
3: Yes, sir. Okay. In closing, Acting Chairman Puwa, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo tigit para hindi sila malilito dito sa panuntunan para sa fare matrix ng adjusted fare. Please, sir.
4: Ayun po. Yes po, para po sa ating mga kapatid na mga transport workers, again, we would like to remind you po na para po ma-charge nyo, masingil nyo ang taas pamasahe, kailangan nyo pong pumunta sa ltfrb.gov.ph. Pumunta po kayo sa fare guide, hanapin nyo po ang inyong denominasyon at i-download nyo po yung kung anong denominasyon po kayo. Ipaskill nyo po ito sa inyong mga sasakyan bago po, para po malinaw sa ating mga pasahero. Sa atin naman po mga mahal na commuters, available din po. You can check po kung magkano na po yung dapat nyong ibayad. At kung singilin man po kayo ng mas mahal, huwag po kayong mag-autobili na i-report po sa amin pong hotline, sa amin pong Facebook. Napakarami po ng way para po ma-report po sa amin. Kami naman po, hindi po kami magdadalawang isip na mag-issue ng show cause order po sa mga lumabag po sa pamasahe na aprobado ng LTFRB.
3: Yes, sir. Mr. Acting Chairman, salamat po ng marami for
4: salamat
3: the updates.
4: Salamat po, Sir Alan. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo.
3: Thank you, sir. Acting Chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Puwa Jr.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: 17 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. O eto, ikot muna tayo dyan sa gawin ng Anonas, Quezon City. Mga jeepney driver dyan po sa Anonas. O eto, dadagdagan na ang kita dahil naman sa taas pasahe. Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary!
5: Alan, ramdam na ng ilang mga jeepney drivers sa Anonas, Quezon City itong ang dagdag na kita mula sa ipinatupad na taas pasahe simula yan kahapon. Mula kasi sa dating 13 ay naging 14 pesos na yung minimum fare sa traditional jeepney, habang may 2 pisong dagdag din sa bawat susunod na kilometro. Kaya naman dito sa Anonas na ang mga biyahe ay hanggang Lagro ay hanggang 44 pesos na yung pamasahe na ipinatutupad. At sa pag-iikot nga natin, nakapaskil na sa lahat ng mga jeep gaya ng kay Kuya JD Kabawatan yung fare matrix para matinaw sa mga pasahero yung bagong pamasahe. At anya, nasa 200 din yung nadagdag sa kanyang kita kahapon mula nang ipinatupad nila itong fare matrix. Ayon sa mga nakausap natin jeepney driver Alan, ay nauunawaan naman daw ng karamihan sa mga pasahero kahapon yung dagdag pasahe, bagamat meron lang konting paliwanagan, lalo na para doon sa mga malalayo at meron ang dagdag na 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Ayon naman kay Mang Benji Montecalvo, malaking tulong itong dagdag pasahe kahit na na makakabawi na sila kahit papano, no, doon sa kanilang mga naging gastusin. At tuwang-tuwa rin itong mga driver dahil may malaking rollback ngayon sa presyo ng diesel, gayon din yung patuloy na ipinatutupad na fuel subsidy sa mga piling gasolinahan. Pakinggan natin yung ilan sa mga nakapanayam po kanina.
6: Medyo okay naman, ma'am. Medyo kabawi na po ng konti na tumaas ng peso yung pamasahe po.
7: Isa mga pasahero, sir, na naunawaan naman lahat ba sumunod?
6: Opo naman, ma'am. Mayroon ding iba na hindi, pero okay lang yun.
7: Lalo mahaba yung biyahe nyo, sir, yung succeeding 2 kilometers, nagigets ba nung ibang pasahero?
6: Opo, ma'am. Naintindihan din naman nila, ma'am.
7: Ngayon linggo, sir, ano? Ngayon.
8: Baka sunod na linggo, baka tataas na naman yan.
7: Hindi lang alam mo.
8: Kasi hindi naman stable yung ano, yung mga ano na yun, yung may-ari ng kasulinan. Taas pa ba sila?
7: Pero sir, yung inaprubahan ng taas pasahe, malaking tulong na kung magkatuloy-tuloy na na maramdaman.
8: Oo, malaki naman tulong.
7: Ano, sir?
9: Nadagdaga naman ng 200.
7: Nadagdaga ng
9: 200? Kasi napunta rin sa diesel, walang subsidy kahapon eh.
7: Oo. Pero yun po pala, sir, no, meron pa kayong subsidy. Nakikipila ka ba dun, sir, yung sa 12 pesos na discount?
9: Opo.
7: Kahit pa paano ba, sir, malaking tulong?
9: Opo. Malaking bawas na rin.
5: At Alan, umaasa nga itong mga nakausap natin na tsuper na magtuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo ng diesel para daw hindi na kailanganin pa nung taas pasahe. So para sa kanila, ultimately, ang mas gusto sana nila, mas mababa na lang yung presyo. Bumalik daw doon sa 60 to 70 pesos na rate. At kung ganun man, eh hindi na kailangan na taas pasahe para hindi na mahirapan yung mga commuter. Pero sa ngayon, ay kahit papano, sila ay nakakabawi na raw dahil nga dito sa ipinatupad na dagdag pasahe. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you, Mary Ann Bastasa, mula sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 20 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
3: Traffic update muna tayo, mga kaibigan. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas.
2: Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Jam Satira. Jam.
16: Alan Alianige. Apo, at saka sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po na tayo ng EDSA. Ito po ang lagay ng traffic ng EDSA natin. Unahin po natin yung southbound ng EDSA North papunta ng EDSA GMA. May traffic pa po tayo. Pagbaba naman po ng Kamuning flyover hanggang makarating ng Monte Dipidad, heavy traffic na po tayo. Tuloy-tuloy hanggang makarating po ng EDSA Main Avenue going to Santulang flyover. At tuloy-tuloy pa rin hanggang makarating ng Ortigas Split. Magmamoderate to heavy traffic pa rin po tayo sa EDSA Show. After ng show, bahagyang luluwag hanggang makarating po sa EDSA Guadalupe. At magmamoderate to heavy na tayo sa Southbound Australia hanggang makarating ng EDSA Ayala. After naman ng Ayala natin, makakaranas naman tayo ng may maluwag hanggang dadaloy ng trapiko. At ito ay magmamoderate to heavy naman sa Southbound Cabrera patungo ng EDSA Top. Dumako naman po tayo sa Northbound ng EDSA. FB Harrison patungong Top Avenue. Moderate to heavy na po tayo. After naman po niyan, maluluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes. Moderate to heavy naman po tayo mula sa EDSA Ayala hanggang makarating ng EDSA Buendia. Northbound pa rin po tayo ng EDSA Guadalupe. Kakaranas po tayo ng bahagyan tuloy-tuloy na dalay ng traffic o hanggang makarating ng split ng northbound ng Ortigas. At ito po ay luluwag hanggang makarating ng People's Power Monument. At ito po ay bibigat uli. Heavy traffic pagdating ng gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang papunta po ng northbound ng Santolan flyover. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng bahagya hanggang makarating po ng Main Avenue northbound at bibigat papunta ng packet ng Pitwason. At ito po ay luluwag na papunta na ng Cabo northbound hanggang makarating ng EDSA Q-Mart. At ngayon po ay araw ng Martes, bawal po tayo lumabas sa number na 3 at 4 sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay masusundan ulit ng number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pong katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-atumiling sumawag sa hotline ng MMDA 136 mula sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning po.
3: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
3: 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Education. Makakausap po natin Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. At syempre, hingi tayo ng mga update kaugnay po ng iba't ibang mga developments sa at mga concerns na tinutugunan ng ating Department of education. Ha? Ang oras natin, meron tayong 28 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
18: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
17: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Balik tayo mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Education. Ang ating makakaugnay this morning, ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd, Dr. Malcolm Garma. Undersecretary Garma, magandang umaga po, sir.
19: Yeah, magandang umaga, Alan, at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng programang Boses.
3: Yes, sir. Yes, sir. Nako, una sir, ingilang kami ng update. We understand, of course, kabilang sa mga pangunahing tinututukan na ngayon ng ating Department of Education ay kung paano higit pang gagandahin ikanga ang atmosphere sa mga paaralan. Yung dapat may feeling na matututo ng ayos ang mga bata at mawawala yung pangamba na magkakaroon ng mga kaguluhan halimbawa sa kanilang mga paaralan. Undersecretary Garma, sir, please.
19: Yes, Alan, tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa, no, para siguruhin na maging ligtas ang ating mga paaralan at the same time maging kaaya-aya, no, sa ating pong mga mag-aaral. Kasama na po ang mga guro natin. So isa po sa mga talagang tinututukan natin ay mapaunlad natin or ma-improve natin yung ating mga security measures, no, kasama na nga ho dyan yung paglalagay ng mga gwardiya o mga tanod sa ating pong mga paaralan at madagdagan po yung ating mga CCTV at metal detector bilang bahagi ng ating pong security measures na masiguro na walang makapasok, no, na mga deadly weapons sa ating mga paaralan. Kasama na rin dito, Alan, yung alam natin na hindi na ho kaya talaga ng DepEd lang mag-isa ito, no?
3: Opo, opo.
19: Kaya bahagi ho ng ating ginagawa ngayon, alinsunod na rin ho sa instruksyon ng ating Pangulo na makipag-ugnayan na at makipagtulungan na sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, particular na po ang ating law enforcers, ang DILG, DSWD at iba pa, no? Upang sa ganon ay mailapat yung tinatawag nating whole government or whole community, whole system approach natin to make sure our schools are safe.
3: Opo. Yan, yung binanggit nyo, of course, safety sa ating mga paaralan sa mga immediate vicinity ng mga schools natin. So, tulong-tulong, ika nga, maliban doon sa mga security personnel o security guards, halimbawa, ng ating mga paaralan, ay nandiyan din ang pakikipagtulungan ng Philippine National Police and even the barangay safety officers para ika nga tulong-tulong talaga at maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng violence halimbawa sa mga paaralan at mga immediate vicinity nito, Dr. Garmasel.
19: Opo, tama po kayo, no? Pero alam nyo, kahit na po siguro ikpita natin yung seguridad natin kung ang mga bata naman, mga mag-aaral natin ay nagkakaroon sila ng kanilang mga problema. Kaya bahagi rin ho ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin, Ariel.
3: Opo. Nabanggit mo, sir, na mayroong mga security, na mga guidance counselors na positions na bubuksan sa iba't ibang paaralan na nationwide, USEC, sir?
19: Yes, Alan, no? Ang ating pong ideal, no? Yung pinaka-objective sana natin ay lahat ng schools natin ay mabigyan ng guidance counselor, no? Bagamat alam naman natin na taon-taon medyo limitado lang yung ating resources.
3: Opo.
19: So mag-umpisa muna kami sa 10,000 at hopefully by next year madagdagan po ito. At uunahin lang po namin yung mga eskwelahan na talagang sa tingin namin ay mga kailangan ng intervention talaga ng counseling, no? Patay po sa ating mga datos.
3: Ayun. So initial pa lamang ito, yung 10,000 possessions ng guidance counselors, USEC, ika nga, sir.
19: Meron na ho tayong mga nauna na, no? Dagdag na ho itong 10,000 natin. Pero we are still hoping through our budget next year ay madagdagan pa ho ito.
3: Ayun, okay. At syempre, mahalaga na yung kanilang counseling at mga psychosocial intervention yes. ay in place para sa ating mga estudyante, USEC Garmasel, ano po?
19: Yes, bahagi po yan ng preventive measures natin. Pero Alan, kunin ko po yung pagkakataon na ito na
3: yes, sir.
19: Hindi lamang po sa eskwelahan dapat nagkakaroon ng ganitong intervention.
3: Opo.
19: Malaking bahagi po dito yung pamilya, no, yung magulang na sa bahay pa lamang ay namo-monitor na natin yung behavior ng ating mga anak. Upang sa ganon, sa pakikipagtulungan nila sa ating mga eskwelahan, sa ating mga barangay health workers, no, sa ating LGU,
3: opo,
19: ay maagapan natin yung mga ganitong problema.
3: Yes, sir. Nabanggit mo, of course, ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog sa kanikanilang mga anak. Ano? Siyempre, nagsisimula sa bahay yan. Halimbawa, sir, nandun din ba, halimbawa, sa mga pinaplano ng DepEd, yung mga counselors o mga experts pagdating sa mental health, nakaka face-to-face counseling nila yung mga estudyante. Halimbawa, ma-expand ng konti silang mga eksperto sa ganitong larangan, sir, ay magkakaroon naman ng mga online na, let's say, parang seminar na ang pangunahing target naman ay mga magulang. Online, hindi na kailangan pumunta sa mga paaralan. Yung ganong mga possibility po, USEC Garmasel.
19: Yes, sa katunayan, Ariel, nilunsad natin yung digital school safety natin, no, campaign natin. At bahagi po dyan yung orientasyon at pakikipag-ugnayan sa mga magulang, no, tungkol sa social media or online activities ng kanilang mga anak para alam ho nila ano yung mga signs, no, na yes, kanilang anak ay medyo nalululong na o masyado nang nakatutok sa online or sa social media.
3: Mm-hmm.
19: At dito rin po papasok yung papel na gagampanan ng ating DSWD, no, sapagkat sila naman ho ay sa community bumababa upang sa ganon ang pamilya at magulang ho ang nakakausap ng ating mga social workers.
3: Ayun. At ang isa pang punto, of course, sinasabi ng marami at ito naman napapatunayan na rin, ang social media ay may malaking papel na ginagampanan sa state of mind, ika nga ng mga estudyante natin, Dr. Garma Sir. No? But we understand, yes, na plano ng DepEd na higit pang palakasin yung school digital safety campaign na ito na earlier, yes, nabanggit na rin ni Secretary Sunny Angara, USEC.
19: Yes. Oo. Hindi natin sinasabi na masama ang social media, no, ang teknolohiya, sapagkat nagagamit din ho natin ito sa magandang paraan at
3: opo,
19: sa mga positibong bagay,
3: course,
19: no. But of course, ang kailangan ho nating mabantayan dito is yung siguro yung saan ba pumupunta, pumapasok ang ating mga kabataan sa social media, no. So bukod po dun sa kampanya natin, no, na in terms of information dissemination, sa pakikipagtulungan ho natin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, particular na po ang DICT, ang CICT, ang PNP, ay mahuli, ma-detect, mahuli at mapanagot, no, itong mga online na mga online groomers na tinatawag o influencers.
3: Yes.
19: Nang sa ganon, mabawasan o maiwasan natin ang pagkaka impluwensya ng ating mga mag-aaral.
3: Mm-hmm. Yeah, napakalaking bagay niyan, siyempre. Kinakailangan talaga tulong-tulong ang lahat ng stakeholders sa USEC, Garma Sir, para matiyak na magiging maayos, ika nga, ang pag-aaral ng ating mga estudyante, sir. Di ba?
19: Yes, Ariel. At siyempre, ang DepEd po ay number one. Ang mandato po nito ay masiguro na natututo, nag-aaral at natututo at nagtuturo ang ating mga guro at natututo ang ating mga mag-aaral. So, ito hong bagay na ito ay isa hong napakalaking hamon sa parte ng DepEd. At again, batay na rin po sa instruction ng ating Pangulo at ng ating Secretary, ay hinihingi na po namin ang assistance, suporta at tulong ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ganun na rin ho ang pribadong sektor, Ariel.
3: Alan po, Alan.
19: Alan, sorry. Alan.
3: Okay. Yes, sir. In closing, Dr. Garma, sir, we'd like to give you this opportunity. Baka may mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Pero bago yan, sir, isa munang pagsaludo sa naging standing ng Pilipinas, ika nga, sa PISA 2025, sir.
19: Yeah, maraming salamat, Alan. At patunay lang po ito na ang kagawaran po ng edukasyon ay pinipilit at patuloy ang kanyang ginagawang trabaho pagdating ho sa pagpapataas ng antas ng ating pong learning outcome, no, sa ating bansa. At maraming salamat po sa mga tumulong na iba't ibang sektor din upang maitawid natin at naging maganda ho ang performance natin sa PISA, no. Kasama na ho diyan siyempre yung ating mga guro, no, ang ating private sector, of course ang suporta ho ng ating national government dito sa PISA.
3: Yes, sir. Okay. Ang mensahe po ninyo sa ating mga taga-subaybay para pagtulong-tulungan natin, ika nga, na ang effort dapat tulong-tulong para mas maayos ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Please go ahead, Dr. Garma, sir.
19: Yeah, maraming salamat, Alan, sa pagbibigay po ng pagkakataon sa amin na una magbahagi sa inyo ano na ho ba ang update, ano na ho ang ginagawa ng inyong kagawaran ng edukasyon. At the same time, mapanawagan ho natin na ang atin pong ginagawa ay maaring hindi maging sapat. Kaya ho nananawagan tayo ng tulong mula po sa iba't ibang sektor iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At gawin kunin ho namin yung pagkakataon na ito na manawagan din sa ating mga pamilya, no? Na siguruhin na nababantayan, nakakausap ang ating mga anak. At the same time, kami naman ho sa DepEd ay sinisiguro rin ho namin na ang ating pong mga guro ay nakakausap ang kanilang mga estudyante. At siguro pang huli lang, Alan,
3: yes, sir,
19: yung panawagan din natin ng paghihigpit ng paghawak at pagmamayari ng baril, no? At ito pang deadly weapon. Kasi talagang ito po yung nakita nating common denominator, no, doon sa mga naging insidente natin ng pamamaril na hindi po naging maingat, no, yung pangangalaga at pag-aari sa mga baril. Kaya isa ho yan sa tinitingnan natin na pagtutulong-tulungan ng ating legislatura, ng ating pong national government.
3: Yes, sir. Dr. Malcolm Garma, sir, salamat po ng marami sa mga update, mga impormasyon na ito mula sa ating Department of Education, sir.
19: Yeah, maraming salamat ulit, Alan. Maraming salamat sa programa niyo.
3: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
19: Morning.
3: Good morning. Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education, Dr. Malcolm Garma.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito pong programang Boses, sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa 45 minutes makalipas ang 7 AM, sandali lang, ilan munang mga paalala.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 104.3 FM, Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, ito pong pulis na naputulan ang kamay habang rumiresponde sa isang insidente diyan sa Camarines Sur. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
26: O sana ipinangako ng Philippine National Police ang patuloy nitong tulong kay Police Staff Sergeant Nolly Miranya na naputulan ang kaliwang kamay habang rumiresponde sa isang insidente sa barangay Kalalahan sa San Jose, Camarines Sur noong Agosto 22. Ay kay PNP Chief Police General Jose Melecio Natates Jr., hindi na kailangan magretiro nitong si Miranya sa serbisyo dahil maaari na siyang i-accommodate sa pamamagitan ng administrative designation. Maaari niyang ayusin ang kanyang work schedule o unit assignment para umangkop sa kanyang kalagayan. Ipinagutos din ng PNP Chief ang pagbibigay na kinakailangan medical at financial assistance para kay Miranya, gayon din ang educational assistance para sa kanyang anak. Kahapon, ginawaran ng si Miranya ng medalya na kadakilaan sa isang programa sa Kapkami bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo sa pagpapatupad o sa pagtupad sa kanyang tungkulin. para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Yan po yung update mula sa Kampo Kurame.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. German Embassy, nagpahayag ng pakikiramay sa mga Pilipinong naging biktima ng bus accident sa Bavaria.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang detalye atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
5: Yes, Boss Alan, nagpabot nga ng pagkikiramay ang German Embassy sa Manila sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga Pilipinong nasawi sa isang malagim na aksidente sa isang bus sa Baclowe, Bavaria, Germany. Ayon nga sa Embahada, Boss Alan, bumabiyahe ang mga Pilipino mula Milan patungo Munich para dumalo sa October Fest nang mangyari ang aksidente. Agad naman responde ang mga emergency responders sa Germany upang tulungan ang mga pasahero at mabigyan ng mabilis na medical assistance ang mga nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa Bavaria ang eksaktong dahilan ng aksidente at nagpabot na rin ang kanilang panalangin ang German Embassy para sa mga nasawi, kanilang pamilya at lahat ng naapektuhan ng insidente. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, AJ Ignacio. Update po yan mula sa German Embassy sa Pilipinas.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Good morning doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live streaming sa social media pages ng Sports Radio 918 kHz, ganun din Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, sa 104.3 The Capital FM.
4: Boses, kasama si Alan Alanige.
3: Uy, weather update muna. Direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Radio Pilipinas Weather.
3: Ihatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
6: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tigpakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pinagdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. At magdudulot nga yan ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Sa lalabing bahagi na ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit paghandaan pa rin natin yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
3: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: O, ulitin lang natin yung paalala ng MMDA Metro Bay sa Tuesday ngayon. Off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 3 or 4. Ha, yung ho ay nagsimula kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Sa hapon naman hanggang gabi, 5 p.m. up to 8 p.m. Oh, kung ang ending ng plate number ng inyong sakyan 3 or 4, yung pong mga private vehicles na yan ay off limits muna sa ating mga kalye. Wag lang ho sa Makati. Sa Makati kasi straight yan, walang window from 7 a.m. to 7 p.m.
4: Boses, kasama si Alan Alanige.
3: Oy, teka, bago tayo tuloy ang magpaalam ngayon pong Tuesday morning, September 29. Happy, happy birthday kay Undersecretary Arnold Ali Atienza ng PhilFIDA, Philippine Fiber Industry Development Authority. Happy birthday, Yusek Ali, sir. May you have many, many more birthdays and blessings to come. O mga kaibigan, mula po sa amin dito sa Radyo Pilipinas. O ito, pagbati rin. Pagbati kay Dr. Potenciana Alday Maroma ng Our Lady of Fatima University. Siya ang program head ng College of Nursing. Congratulations, ma'am, ha? 39 years tumanggap ng Loyalty Award. 39 years ng paglilingkod, ha? Congratulations, galing sa ating executive producer si Paula Antolin. At siyempre, mula sa amin dito sa programang Boses. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side,

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.